0: ihala naon sa maninga kong multigab ng lahi na manigting og simakina bago manunta ni gasolina malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid, kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nozzle hook, hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Ready, Windsor fans, we've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Bullseye. Alasa 8:11 itong oras, kitropa. Balik kita sa tuang tulumanon ang programa nga Bullseye. Nainaot ko, katropa, nga relax na mong tanan diya, mga katropa, o nakatumar na mo sa inyong food supplement, ha? Nakatumar na mo sa Xanthon Plus Gold or ato ang Xanthon Plus Capsule. Mga food supplements, katropa, makatabang ka nimo aron, katropa, nga malikaya ng hypertension. Labang pagtaas, katropa, sa imuhang dugo, high blood, mga katropa, no, tungod sa kainit sa panahon. Na kulang po kang tulog, mga katropa. Delikado ka ng hypertension, tridor ka na, tridor pa na sa imuhang higala. Ang hypertension, katropa, pwede ka na naimumuhatod, katropa, sa heart failure or heart attack. Heart attack, kung saan heart failure. Mauna ay kadelikado, katropa, kung doon na kay hypertension. Maapiktuhan ang uban pa nimo, matandog pa ubang balatian, mga katropa. Busa, at imanay mo kong galingon, ha? Tumar ka na sa imuhang food supplement ng Xanthon Plus Gold or Xanthon Plus Capsule. 30 minutes, katropa, usa ka mukaon sa imong pamahaw, panilto, or parihapon. Bullseye! Bullseye! O, kita, mga katropa, buwan po lang ilangay sa tuang hisgutanan, mga katropa. No, tuang hisgutan, kining nahitabo, katropa, sensitibo nga isyo, nahitabo, katropa, dito sa Don Carlos, Bukido, nahitabo atong adlaw ni nga Biyernes. Wako na sayo. Wata naka-post ni inig dali-dali, katropa, kaya basta Biyernes lagi. Or mag-sabath na, bisag unsa kadagko ng balita, katropa, basta kay sabath na, di ginato na kung anon. No? Ato ang ginagigahin na ng mga adlaw, katropa, ka ng orasa, katropa, sa ato ang, sa ato ang ginoo, mga katropa. So, mauto, katropa, ha, sa Don Carlos, 4-year-old, katropa, batang babae ang gihiluan sa iyahang apuhan, babae, mga katropa, pamaagi sa pagbutang og kanang hilo dito sa bibiron sa gata, sa bata, o gipainom din sa bata. Pagkahuman, katropa, nakita man sa lolang lupaypay ng bata, inom po siya iyaha. Tuod man, nadala pag ospital, upon dead on arrival ng bata, o niya ang lola, buhi pa. Pagkaugma, katropa, nakamsan sa kinabuhi ang lola. Bullseye! Bullseye! Hinungdan ini, matod pa, mga katropa, kinibang nga series of abuse, mga katropa, nga gibuhat sa bana aning lola, nga lolo aning bata, katropa, gibuhat nga pagpang-abuso, balik-balik nga pagpang-abuso nga to sa lola. So makita na to, katropa, ang hinungdan nga kung ang isa ka pamilya, labi na ang padre ni pamilya, kulang og paghigugma nga to sa iyang asawa. Nang abuso nga to sa iyang asawa, aduno ginay dili mayong hangtungan, dili mayong samputan, mga katropa. Isa kini nga rason nga nagtuklod sa ginang, katropa, nga iyang hunusan ang iyang kinabuhi. Unya intawon giamong, mga katropa, ang minor de edad. Magtan-aw ko sa video, katropa, mura ko og kana bitawng magtanaw ko sa video, mga katropa, ba, or picture sa bata, ano, mura ba kumuto ng akong kasing-kasing. Pareho kong ready atong interview, katropang Rostom, kay medyo taas-taas to, ato atong i-play, katropang Rostom, aron nga mahibawaan na toon sakit ang hinungdan ini. Kay, kinimagod nga panghitabo, prior pa aning gihiluan sa apuhan ng iyahang apo, no, doon na pa, katropa, naagian nga dili maayo, no, kining pamilya, ha? Labi na ang bata, mga katropa. Oh, kung naminaw po si katropang Jonathan karon, palihog ko kung maka-interview ta diha sa kuan, sa Vowsi, kay para dugang bitaw pud nga makahatag ta og impormasyon sa mga naminaw unsa nga malikayan kining mga panghitabo ingon ani. All right, so atong paminawon, katropa, ang interview ni katropang Jonathan sa kabanay sa mga biktima.
1: So mga katropa, atong mahinabi karon si Ma'am Jovelyn Alisuso, ang pag-umangkon sa usa ka biktima kinana sa tong likod og ayaan nining naapo siya kog kilid nga pikas nga gihaya karon diri sa Maypuro 4 Bismarck lungsod sa Don Carlos sa Bukidnon. Ma'am, condolence no gikan sa ex-firm Bukidnon sa imuhang nadagatan sa imuhang pamilya karon diri sa lungsod sa Don Carlos. Ma'am, unang-una pwede ba na masayaran kung asa ni dapitan na hitabo kining maong ingon talaging gihiloan ang bata unya naghilo pod ang kagalingon ining apuhan
2: dito sa ilahang gipuy-an nga balay dito sila naghilo
1: lapit sa
2: Don Carlos.
1: Don Carlos. So kanay lang gipuy-an dito ilahagi ng balay o nagabang lang sa diha ba?
2: Nagkuan lang sila sa ilang agalon, stay in.
1: Kini asa man ang mga ginikanan aning bata, ma'am? Sa mo pwede masaya ra?
2: Ang mama aning bata namatay na, gipatay sa iyang papa pud aning bata. Nya ang papa niya na preso.
1: Pwede ba namo masayran o isaysay nung samua kung naunsa gid kay tabogan ni abot man sa punto nga nahigihiloan sa iyang apuhan unya ang apuhan pod naghilo pod sa kagalingon man.
2: Ang nabalaan ako kuan kanang ang iyang bana ni uli unya nagmaoy gipangguba ang ilahang mga baso plato giyag-giyag daw ang bugas nga maumao pagyo daw to nila para bulong agon pagkabuntag dayon gigukod daw sila og sundang nanagan sila paingon sa kuan sa dump truck. Ito sila nanago. Unya na sila ning gawas nga niabot na ang mga pulis.
1: So, anong niabot sa punto, ma'am, nga naingani man ang pangitabo na niyang ipainom bugatas na doon ay hilo. Unya, siya po naghilo. Anong niabot sa punto?
2: Niana man daw ang bata nga muapas daw siya sa iyang mamagkim. Unya, kiniday akong iyaan. Nagpalit na dahil ni duha ka shisi nga hilo sa ilaga. Nahuna-hunaan niya nga nangayo ang iyang apo ugatas. Niingon man iyang apo nga muinom siya ugatas. Hutdun daw niya ang gatas nga gikutaw sa iyang apuhan o muapas daw siya sa iyang mamagkim.
1: Motong iyang katong ibatay siyang papa.
2: Dayon gi painom niya ang iyang apo o gatas nga naay hilo sa ilaga. Pagkatumba sa bata, ay hapunan siya niinom sa iyaha.
1: Tungod siyang kalagot nga nag-away sa siyang bana, mong nahimo niya o paimong tanang bata o sinyong tanaw lang yan?
2: Murag, kay paghuman manggod nila og away, ang iyang bana nang namutos og ning lakaw nga nagdala og mga sanina. Murag, huna-huna guro niya nga dili na sila balikon.
1: Subyaan
2: niya. Subyaan na sila.
1: Nahadlok si...
2: Murag, anay yun siguro. Nahadlok siya nga dili na sila. Wala na mo suporta nila pagkaon.
1: Propeo sila, is taga-dirigin sila.
2: O, kani sila, taga-dirigin ni siya. Diri man na sila namuyo sa una niya, nangagalon man dito sa Don Carlos.
1: Human ato, pag inom niya og hilo sa ilaga, nadala pa sa ospital ni si animong ayaan?
2: O, silang duha, nadala pa sila sa ospital. Pila ka oras ay na unang kamatay ang bata. Alauna sa buntag, siya alas 4 sa hapon.
1: So ma'am, nagpakita ba ang bana sa kaya si mong ayaan? Diri sa haya o maskin dito sa ospital?
2: Sa dito pa sa morgue, nagpakita ang iyang lolo. Pero pag nakabalo siya nga na bugtuan na siya og kinabuhi, wala na siya nagpakita. Nilakaw siya nga wala na nibalik og pakita.
1: Hantod karon
2: wala na gyud siya nagpakita sa mua.
1: Wala ba ingon nga nag-text nga nangayog pasaylo o magpadala diri nga ipadala?
2: Ingon iyang anak nga katong lalaki nagtawag daw sa iya nangay daw pasaylo niya, nagpalayo na daw siya. Ingon siya.
1: Karon ma'am, unsa inyong plano? Kamu ang i-plastar niining duha kapating lawas karon sa itong atubangan, ma'am.
2: Ang gusto sa mga igsoon sa akong iyaan nga, mangayo na sila justisya sa pagkamatay. Kaya dili man daw siya mag-ingana o dili daw gumikan ni Angko Luloy.
1: Siya ito na kay panawagan karon, ma'am, sa atuang ingon ni mong Angko Luloy, ma'am, mga bana o lolo aning bata sa itong atubangan, likuran karon.
2: O manakadungog manggani ka call sa ako ang manghinaot lang unta ko nga magkuha na ka sa imuhang sala.
1: Sige ba nagsag-away? Sige ba nagsag-away, ma'am, nga nung niabot mo sa inganin nga pangita mo?
2: Akong nabalaan bago pa yun sila nagsugod og away-away. Kaya na suko ako ang iyaan kay dili naman daw sila tagaan og pangkonsumo, panggata sa bata, kay gigatas pa man eh. Nga, tinga daw siya nga dako kayog utang unya wala na dala sa ila. Nga, napon mga silingan nakakita nga mag-inom-inom uban mga babae.
1: Na-stress na ni sa mga naibawaan niya nga ingana iyang bana.
2: O, na-stress na yun siya kay maapasan man po niya. Yan na ganit niya na nakuanan nga nag-uban ng babae.
1: Justisya karon ang gusto niyong kabuton, ma'am, nga ipanubag ag apo lolo ani og ginimbana si mga iyan, ma'am.
2: O siya.
1: Sindo na kay panawagan, ma'am, labi na sa tuwang LGO in Don Carlos, magpahilo na o dugang magamit ang diri.
2: Unta mangayo, unta mi og sa gamay lang kay wala gyud mi ika kuan sa pagpalubong sa ilaha. Wala mi ika kuan sa ilang pansyon dito sa paglubong sa ilaha.
1: Pero sa ganing hatod sa kuan, ma'am?
2: 24.
1: So mga katropa, atong mga hinabi karon si
0: So maokto ka maokto ko maokad to sorry maokad to mga katropa ang Pakighinabi ni katropa nga Jonathan Soriano sa pagumangkon mga katropa sa katong apuhan nga naghilo sa iyang apo. Nakasubo katropang huna-hunaon pamalandungon mga katropa. No, nga ang kinabuhi sa usa ka minor de edad nga maopa katropay pagkakita ba sa kadamitang kalibutan, maopa ka siguro katropay pag mailhan niya mga katropang iyahang nagbuhi niya, iyahang pamilya. Maopa pagtungtong siguro ni katropang eskwilahan, kaning 4-year-old, unya gi putol mga katropa sa iyang apuhang babae mga katropa nang kinabuhi niini. No? Sa itong nadungog nga interview tungod mga katropa, no? Tungod sa away, tungod sa wala pang sinabtanay niini mga tiguang. Tungod sa wala pang sinabtanay mga katropa sa magtiayon ang lolo og lola. Diri na to makita mga katropa ba ang epekto bitaw, epekto sa pagbaton mga katropa og bana, padre di pamilya nga matawag na itong mga katropa ang irresponsable. Bullseye. Tungod sa dili maayong pagdumala sa iyahang pamilya, no, dili maayong pagdala sa iyahang asawa mga katropa. Nakakreate siya mga katropa og kanang kasakit. Kasakit mga katropa og kanang kalibog sa huna-huna mga katropa sa iyahang asawa. Nga nagtukmod katropa nga buhaton niya ni dili unta angay buhaton. Ako'y nabasang komento diri sa tuang post mga katropa. Nidaog ang Satanas kay gikutlo nilang ilahang kinabuhi. Kaugalingong kinabuhi. Huno lamang kinabuhi. Tungod sa problema sa pamilya. Makita na to katropa unsay epekto ni ini sa tanan. May paihang bana, ihang giluan? Bullseye! Kaya kung natunong sa kuan na nahitabo, simbako, akong bana akong hiluan, mga katropa? Bullseye! Di gid lalim ang naagian, mga katropa, no? Di lalim. Di man siguro nato pwede question nun, mga katropa, ang ilahang kinabuhi. Tungod kaya wa man siguro gusto, katropang maingon ana. Unang-una mga katropa, ang mama sa bata gipatay sa iyang papa. O gipatay sa katong bana, mga katropa. Oh? So, namulat ang bata katropa nga wa na siya inahan. Plus namulat ang bata katropa. Kana bang nagkaisip siya katropa, nabuhi siya katropa sa kalisod. Nabuhi sab siya katropa nga nakita niya katropa ang iyang lolo og lola nga gisigig away. Mao na ang kinabuhi katropang gihatag no niining pamilya ha dito sa bata nga 4-year-old. Og katropa ang nahitabo. Palihog kong informi katropang Jonathan sa kuang gipa pasugo sa iya katropang Rostom kay lahi ang iyang gisend diha. Oh. Ang nahitabo mga katropa tungod ani pagpang-abuso mga katropa sa lolo, ang nahitabo iyahang gihiluan ng iyang apo. So kung atong tanahon katropa, ang pagpang-abuso sa babae katropa, grabe kaayo ang epekto ni ana sa usak babae. No? Dili lang physical ha, dili lang physical mga katropa. No mahimong dugay kaayo kinibation bisan humana, una humana ang panghitabo katropa. Kada mo pitaw pang pangabuso, magpabilin gina sa huna-huna o kasing-kasing sa usa ka babae. Mga epekto mga katropa, no. Halimbawa, physical nga epekto. Makita niya katropa ang samad, mga bunog, mga fracture diha. Sakit sa tiyan ba ulo, problema sa pagtulog mga katropa. Kanunay nga kapoy mga katropa. 'Di ba? Mga pangabuso ba physical? Unya kini emotional nga pagpangabuso, emotional ug mental nga epekto mga katropa. Dire ni siya nahitabo kani. Emotional ug mental nga epekto mga katropa ngadto si Ginang, base ni sa pagtuon. Kahadlok ug kabalaka, mauto nahitabo sa iya ha. Tungod sa kadugay ni panahon katropa or kada bitaw babalik-balik. Sorry, dili kadugay pero pabalik-balik katropa nga parang away, panaglalis, pangdapat. balik-balik ka tropa nga makita niya nga ang iyahang bana dili na mo remit sa ilaha, unya dagko nagutang, wa na makuha nga income kay gigasto na dito sa laing babaye. Kala dulot sa kasing-kasing mga katropa na. Oh, kahadlok kung kabalaka kanunay na nga magbinantayon katropa naga-overthink na always ang usa ka babaye. Kana katropa mo, muhatod ka na nga to sa depression mo ni delikado. No, kung usa ka babae katropa tungo sa pagmaabuso sa iyang bana, aduna na depression mga katropa, mawad-a na kini og gana sa tanang butang. Ah, paminaw mo diha, paminaw. Mawad-a og gana. Unsa man? Dili kay mawad-a lagana sa pagkaon. Ah, dili kay mawad-a lagana nimo diha sa pakighilawas. Delikado ni ini katropa, mawad-a gana sa kanabang mabuhi ka.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Hmm? Sige na lang hila kada adlaw. Unya, wala na'y paglaom na kita. Muna'y epekto, katropa, emotional and mental nga epekto, mga katropa, sa kanang pagpang-abuso ngadto, mga katropa, sa asawa or lakip na sa bata or sa kabataan. Oh. Unya, doon na'y trauma. Doon na'y trauma, mga katropa. Mag-flashback unsa tong gipang buhat, unsa tong gipang istorya, mga katropa, magbalik-balik mo nang maglisod na og tulog, unya magpanik na dayon. Hmm? Kung makahinom do, mga katropa, sa panghitabo. Traumatize. No? Matroma, mga katropa. Ang usa ka babae nga giabuso, matod pa, ubos og self-esteem. Hmm. Usa man yung self-esteem. Ubusog self-esteem, wala na siya kanang, wala na siya by, tawagan na kanang, wala na siya pagsalig sa ihang kaugalingon, no? Unya, most of the time, anak, mga katropa, sisihon na niya ang ihang kaugalingon, sisihon niya ang kaugalingon sa mga panghitabo. Mag-self-pity ba, no? Mag-self-pity, mga katropa. Unya, mga katropa, doon na po na epekto, katropa, sa relasyon o sa social, mga katropa. Maglisod o pagsalig na sa ubang tao. No? Labi na sa kauban. Ang tao nga doon ay depresyon, di ba ginamusalig sa laing tao, mga katropa? No? Ang tao nga kanabi tao nga lugmok na kaayo, igoro na maminaw, pero palapos gina sa pikas dalungan. Mauna, katropa, nga, kung ang isa ka tao, mga katropa, giabuso, ang isa ka babae giabuso, katropa, no, ang epekto ni ana, dili lang nimo makita sa physical, makita nimo nga bunog. Ang grabe nga epekto ni ana, mga katropa, di nimo makita. Dili nimo na makita, og ikaw, kung kabanay ka, unya, wa ka, sorry, kung, usaba, wala kay pakialam sa nitabo, kaya binimo, og ka ng normal, nga away ra nang nahitabo si mong ginikanan, sa imong pariente diha. Kung wala tayo communication nila, kung sila po dili nag-share sa tua, ilahan ang iloom, sila-sila ra. Sila-sila ra, mga katropa. Muna nga niabot sa punto, mga katropa, nga nawad-an na og pag-asa si nanay. Unya, tungod sa iyang kaguol, katropa, nga iyang mabiyaan ang iyang apo. Tungod, katropa, dili siya gusto nga biyaan iyang apo nga maoy magsalo, katropa, sa padayon nga pagpang-abuso, wa siya nasayon kung ahapadulong iyang apo, kaya wa siya maduulan. Maunay na hitabo. No, iyang isiguro, mga katropa, nga makapahuway yung unang iyang apo kay muapas man daw sa iyang mama. No, usa niya, katropa, gikutluan ang iyang kinabuhi, mga katropa, kay para makapahuway sila sa dayon silang duha. Wa siya nakita nga lain nga remedy, katropa. Wa siya nakita, katropa, nga lain nga solusyon, kundi katulang ang pagputol, mga katropa, sa ilang kinabuhi para maputol na ilang pag-antos. Grabe ka makaluluoy, mga katropa, nga sitwasyon. No, doon ay dako, katropa, nga partisipasyon ni ini ang kining apuhan, nga lalaki, ang bana sa lola. Doon kay siya, katropa, ang nakakreate, mga katropa, o kasamok sa utok o sa kasing-kasing ni ining nanay. No, siya, katropa, ang kontributor sa kasakit, sa kinabuhi, sa depresyon ni ining nanay, mga katropa, muna nga iyahang gikutluan ang iyahang kinabuhi. Og dili lang siya. Sorry sa kaning kanibitawang nangasuko kay ang ila kundi daw tungod ni kuan dili maingunan na ingunan to. Well, kumustahon sab nato ang kining extended family, no? Kaparyantihan, igagaw, igsuon ni nanay, igsuon ni tatay, asa sila? Muna'y nakakuan sa to ang mga Pinoy, mga katropa, kaya no, halos dili na to matagaan og panahon ang ato ang mga paryente, ang ato mga igsuon, ato ginikanan. Di na to matagaan baog atensyon, labi na mga katropa, makita na to ang naapod sa kalisod nga sitwasyon. Sa kalisod nga kinabuhi, mga katropa, kaya ana, batasan naman na ito ng Pinoy God. Basta kay pubri ka, di kikapansin nun. Naamaw mo man itinood.
4: Tama.
0: Kini akong ipang-istorya ka, tropa, di inipagbatikos nila. Di inipagbatikos nila. Kini akong istorya ka, tropa, kini na hinaot ko nga makapatandog ni sa kasing-kasing na itong tanan nga naminaw karon. Para ni sa tuang tanan nga adunay susama nga situation. O para sa tuang mga naminaw karon nga nindot ang ato ang relasyon sa tuang bana asawa sa tuang igsuon o sa tuang pamilya, no? Kun nindot manggaling, pasalamat ta. O kini ang ato ang topic karon, mahimo unta ni katropa nang makuhaan og leksyon sa matag pamilya katropa, unsa ka importante ang nindot nga relasyon sa matag usa og nindot nga komunikasyon. Saon nga kung pobre dili pansinon kay mahadlok og hulaman og kwarta. Ang pobre pod maulaw na lang pud mo duol, maulaw may istorya kay pobre rata. So grabe ka dako nga impact katropa. Imagine nimo ha. Tungod lang sa panag-away, no, tungod lang ni ining gibuhat sa apuhan katropang lalaki nga tumatawag nga wagi buot, way pulos. Duha ka kinabuhi ang nawala, unya karon ang iyang gibuhat ni Laya, siya kaya naman. Dili niya kaya nga atubangon ang iyahang tibuok pamilya o dili niya kaya ang sudungon ang iyahang asawa o iyang apo nga naadi ang nakahaya. Wala na siya nahadlok sa batas. Tungo sa iyang pangidaron, pwede na siya prison, pwede na siya mamatay na lang sa prisuhan. Ang iyahan niya, mga katropa, gilamon siya sa konsensya. Muna nga nilayas ni siya. Oh, ang pamilya, singgit, hustisya, mga katropa. Hustisya ang singgit, mga katropa, sa pamilya. Pero atong pautanon po ang pamilya kung sa kalisod ni ining mag-apuhan, unsa po ang ilahang na nahimo ba nga parte sa kinabuhi ani nila. Nabisita ba ninyo ni? Napangutana ba ninyo ni? Okay ra ka diha, nay? Na-assist ba ninyo kung insakto ba ang pagpadako ni nanay sa ihang apo? Huh? Kaya siyempre, sa katiguangon, mga katropa, dili angay isalig ng bata nga gamay. Unya, sa kalisod po sa kinabuhi nilang nanay na apay apo, asa ang mga anak sab niini uban? Maubiton ang mga katropa nga dili man tanang pamilya perpekto ang relasyon, mga katropa, pero kung maginaunsa manggaling, mga katropa, ang ato ang ginikanan, ato ang ginang sagupon, ato ang ginang alalayan, mga katropa, labi na og nagkatiguang na. Isa katropa nga isa sa problema katropa, no? Sa pamilya kwarta. No. Basta kwarta galing mawala, mga katropa, kana gubot kana tanang gubot ng pamilya. Ha? Naman. Kay kanon diha, lupad na kaldero. Unya, sagulan pag yun, mga katropa, o ka na nga bisyo. Mabisan, ugwa na ikwarta, hala inom diri inom dito, naapay gana, mamaye. Unya, ang mga babae pag nagipang kuha otro po, mura po guway mga himasa. Wag yun, wag ipadol ngang tarong. Kung kini si nanay, mga katropa, doon na lang na siya'y naka-istorya. Doon na lang na siya nasandigan, mga katropa, nga anak ba diha? Anak, oh. Or igsuon ba diha? Kung doon na pa ni nasandigan, doon na yung naka-istorya, di ni maingon ani? Di gini maingon ani? Nakabalo man ay ang pamilya nga nagpalit na ni og hilo days before pa sa nahitabo. Nakahibalo man ay ang pamilya nga nagtago-tago na ni na trauma na depressed kay gigukod og sundang sa manang way buot. Nganong wala man ni sila gisagop, nganong wala man ni sila gikuha. Ba? Kulang pud og pagpakabana. Unya, laing sakit pa nato nga mga Pinoy. Usa ra ba ta muduol ra ba sa to ang pamilya kung namatay na, usa pa ta mapakita dito. Usa pa ta maingog kaluoy. Usa pa ta muduaw ditong mutunol. Usa pa ta muadto ditong muhatag katropa og bulak nga namatay na. Oh. Samantalang buhi pa, asa man mo, pamilya. Kani ka matuuran realidad di katropa ha? Dili lang ni San Hitabo das Don Carlos. No. Nahimo na lang nato ni katropang example ni Hitabo diya sa Don Carlos nga gihuluan sa lola ang ihang apo tungod sa problema sa relasyon, problema sa pamilya. Pero in reality katropa ug sa kinatibuk-an kini nga panghitabo katropa, dili lang na sila hinitabo. No, baga pa katropa. Baga pa nga makaisuna natong Pilipino, pamilya mga katropa, nga naay sitwasyon nga ingon ani. May lang muduol katropa sa haya na, manghugas itong plato, magluto, maggrupo-grupo pa, kamo karong gabi una, ugma, kamo na pod nga pamilya. Pero sa una, nga wa pa ni nahitabo, wa pa ni namatay ni sila, nakahibalo man mo, nga doon na problema ilang pamilya, asa man mo nga mga paryente ni ini.
3: Bullseye!
0: Diba? Oh, mauna nga kita, kamodiha nga naminaw. Mintras okay pa mo diha, nakita ninyo nga doon ay problema na inyong pamilya diha, kay palahubog ilang bana, manakit pa oronsa, kamo mismo buhat mo aksyon. No? Tabangin ninyo, buhat mo aksyon. Di kay paghuman, mahayon dahil ninyo itong hinungdan kunuhay. Dili kunuhay. Mawagi hinungdan, ganun na yunanin eh. Inyo na yung sisihon da yon. Oh, pero kamo gatan-aw ra mo gahulat ra mo bag unsay mahitabo. Oh. Usa pa mo react kung do na nay mahitabong dili maayo. Kining bata katropa gikarsan siya ang kinabuhi taas-taas pa unta ni mga katropa og taas pa gid kay ni mga katropa og maabot unta siya ang kinabuhi. Among bata mga katropa mura ra siya og igo og ipakatawa ning kalibutan na gibutang sa pamilya nga way ayo. Gibutang sa pamilya katropa nga puno sa pagsulay, pamilya nga gubot mga katropa. Mura ba og gipasud-ong sa mga katropa unsa kagubot ang kalibutan. Moto nga intawon ang bata katropa na ingon na lang muapas daw siya sa iyahang mama. Mopo na isulti sa apuhan, wata kahibalo. Ha? Wata kahibalo kay sa gibuhat pa lang sa apuhan nga paghilo sa iyang apo, wa nagin siya sa maayo nga pangisip. Wala siya sa iyang maayo nga pangisip ni anak mga katropa. Tinuod ba ng istorya sa bata o rihan na lang po ng alibay kay lahi puntang ang mga Pinoy, usa ra ba ta makarealize nga mali ang atong gibuhat pag humana na buhat na nato na. Nakaistorya pa siya, usa pa siya nakuhaan sa iyang kinabuhi mga katropa na kutluan. Unta sa last message niya katropa ang iyang istorya, nangayo siya og pasaylo. Unta nangayo siya og pasaylo sa iyang nabuhat. Naani audio katropang Rustom kani mo hangi play? Unsa na iyang gipangistorya ni ini? Unsa man sensitive kayo pinadto paminaw? Pwede ra. Atong paminawon unsa ning istorya sa lola? Unsa siya namatay? Namang gid ni.
2: Yung hindi dalag sundang, muak, dahil kayong buak sa sulod.
4: Niya. Ang ino niya, kay ikaw ang nagpuan sa iyang sundang.
2: Buta mo kayo na.
4: Ibu dahil lang ipunalan. Niya, gidalang kang sundang ngayon. Iki-istorya ito, yun sa mo.
2: Nanagan ni Maya, muhila pa si Maya, dito niya sa dump truck. Pag-abot na sa pulis, ay halong gawa. Dahil kayong buak sa sulod. Baso tanan. Kung saan mo tabo na po ta, katong tanan-tanan ta, saan nila kung katuto karubin. Huwag ang katong kwarta nga, 5,000 nila, kung huwag nila, dito ko karubin.
4: Pagdasan ang ipaulam ka, Auntie Nida.
2: Paulam.
4: Anong kamot po? Anong kamot? Iti. Nainigid yung paminaw. Anong kamot? Kaya rumah kita pagkang maya.
5: Kagawas po sa inyo.
2: Oho ba?
4: Hindi ang power din. Ang tambal. Mudaga na noon. Si Maya, huwag yung kagwantad eh.
2: Ang kagwantad eh. Binurot din mang isa kasisi nga. At silo.
5: Kaya naman mo.
2: Pila ray kutaw sa gatas, isa ka biberon, gihurot yun, duginan sa bata.
4: Gutom lang ito si Maya, nangyay sa gatas.
2: Tinga nung gibuhat, magkawin ko na yung mga. Pwede magulunta ka mo uli sa ato, oh.
0: Hmm.
4: Ano yung magpakamatiya natin?
2: Hindi nga magaling mo niya, bahala kung paligis ka, wak yung tabang ni mo.
4: Ah, grabe. Kami, yung sa Demi.
2: Iyon siya, nakawa na detay labot ni Mia, di natakutan ti Mia.
4: Niya kami di ay, yung sa man mi. Siya. Kaya iya, mangkong giaway dito.
5: Iyon, hindi siya. Iyon, hindi siya.
4: Kita na niya. Iyon, mo gani akong giingon sila. Iya, hanga. Suwan na si Alti, ayaw pa. Samuta o buwan.
0: So, mao ka to katropa, pipila ka. Ah, pipila katropa ka statement ni Nanay. Usa siya naka-absent siyang kinabuhi, mga katropa. Nakahinabi pa niya iyahang pamilya. Oh, nag-anti pagumangko ni niya, nahinabi pa niya mga katropa. Isa-isa niya unsay nahitabo. Ah, mo lagi. Mo nang importante gid katropa, no? Pahimang no utro nato kaninyong tanan. Importante gid katropa nga. No, do na kita ipagtan-aw usab sa ato ang kabanay. No, igsuon, mama, papa, sa ato ang apo, sa ato ang anak, unsa pa diha. No, do na kita ipagpakabana pagtan-aw mga katropa. Wa magalitay dakong kwarta nga matunol siguro pero importante gadu naa atong presensya, maistorya ta, maduulan ta katropa dunay problema. Wala daw, wala katropa nga Rostom. So sulayan unta nato katropa og interview ang kanang sa Vauci katropa no mga kapulisan nga naa sa Vauci. Kaya kani sila mga eksperto sab ni sila katropa sa paghatag unta og advices no paghatag katropa og pahimangno. Oh, diri unta nato mahibaw-an katropa unsa nga to ang mga rights mga babayi aron nga di ta mahadlok no kung duna magalay problema sa magtiayon. No, doon na tayo kasangga. No, doon na tayo katropay batas nga magpanalipod ka na itong mga kababainhan. Oh, diri unta na itong may bawaan po mga katropa. Unsa nga mga kaso ang angay atubangon, mga katropa, kung kita atubangon sa mga tao ng abuso na ito, labi na itong bana. Pero wala daw. Ah, wala. Wala pa daw dito mga katropa. Alright, itong oras mga katropa, alas 8:44 sa buntag. Palo ko ni katropang Jonathan. Asa, dire na ito tawagan. Kining cellphone na itong gamiton. So, atong oras katropa, alas 8:44 sa buntag mga katropa. So, kung stress ka katropa, pag-inom og Xanton plus coffee mix mga katropa, kaping makapaboost sa imuhang cognitive system. Dili ka mga katropa ma-stress, dili ka ma-depress mga katropa. Ma-relax ang imuhang panghuna-huna mga katropa kung ikaw nakainom ka og Xanton plus coffee mix. Katropa na sa Bicas Linis katropa nga Jonathan Soriano alang sa mga updates sa gikan katropa subuhatan sa tuang kapulisan sa Malaybalay. Live report.
6: Yes, katropa aga mari karubaga orasa nata diri sa kapulisan sa siyudad sa Malaybalay kaya itong gikuha do update kalabot atong disgrasya kagahapon katropa gamari particular diha sa may barangay Lagitas katropa gamari usa ka vehicular accident to ang natala tali ito sa usa ka multicab katropa gamari og kining motor so ato sa nililiyon kinaghangon po na kung cellphone o online o sa naman eh.
0: Ah, so, upat ang angol ni ini.
6: Yes, katropa gamari, upat ang angol nining maong aksidente. Barangay Lagitas, pasado alas 2:20 sa hapon katropa nga mari. Nagkalamigitan kini sa usa ka pabaseroan nga multicab o motor siklo. kini tungod-tungod ni sa kusog nga ulan, no? Pag ulan daga hapon dini sa tug syudad sa Malaybalay katulpag mari rason nga tungod sa kadanlog sa bunga dalan kini o usa ka matte black Yamaha Mio nga motorsiklo katulpag mari ang gimaniho ni Flory 31 anyos og usa ka yellow Suzuki multicab nga gimaniho ni Mark sa ako ni kay amigo ni ako ning driver ni multicab ay pareho kini nagdagan katulpag nga mari sa southbound aga duha ka sakyanan so padulong ni dito sa Glayan di nagsunod ang multicab sa motor siklo tungod sa kadanlog sa kalsada dala sa ulan o gadaot nga panahon gibusinahan sa multicab ang motorsiklo og nilikay padulong sa road shoulder aron malikayan ang pagbangga so nakuha din ni katropa nga mari kining motor una nga gibusinahan sa multicab kasi siguro na feel na niya aga padulong na siya madisasya ka tropang mare. Sumuragwa agad siya na dala moto nga na kumakita niyo sa ulag ko ay karun diya na datugan kining motorsiklo ka tropang mare. Nga arunta malikayan ang pagkabangga apan na ano control ang driver sa multikabog na paingon kini sa kilid sa bungtod. Sumunang na sungag niyang bungtod moto nga na takilid ka tropang mare na maliktad o nga damay ang hinay nga nagdagan nga motorsiklo. Nakaangkon og minor physical injuries ang driver sa multicab lakip ang tulog ka pasahero nini duha ka minor og usa ka 56 anyos ka tropa mo dali kini ingresyo sa mga responding team gikan sa Mero ka tropa

0: So gidalan ni sa mga sa tambalanan kung so, nakagawas na usab kini katropa nga mare kay minor man usab ni.
1: Mm.
0: So nakasabot na ni katropa nga mare.
1: Yun.
0: So ato mga katropa nga naminaw karon kinala na to ang kanunay kita nga mag-amping sa kadalanan mga katropa, mga drivers. Bimigin to malikya na isa siya, pero mas malikya na to makatabang. Sabi na kung tinaw, kanuna, itong paranaw, makita na itong isundan o kasugat kung nakainom ang business plus soft gel capsule. Gikan sa PNP Malibalay, sa tropa ang Jotan Liz Soriano sa programa Gabulsay. Live report.
1: Dagang salamat ka tropang Jonathan Soriano sa imuhang report. Muna, amping mo kanunay sa inyohang pagmaneho diya, pag Vision X Plus capsule mo. Aron nga tinaw na inyohang mga mata diya, katropa, dili sambol na inyohang pananaw. Vision X Plus capsule, katropa, ang tumara. Pila rago ng kantidad, katropa, sa usa ka kapsula. Ibaylo ni mo, katropa, ang imuhang siguridad sa pag-drive, mga katropa. Part na sa to ang maintenance para katropa, healthy ang ato ang mga mata. Labi na ka ng sige ga drive mga katropa. No, importante yung gano'n na kay tinaw nga pananaw mga katropa na to niya. Nagtanaw di ang mga katropa si Sagayo Cathy, di usab kay Ricardo Cabal Quinto, Elgin Adaya, Gino de la Cruz, Ricana, Jacob Gakrama, di kay Noruel Hale, Renanti Mutia, Sugay, ot, maayong buntag kaninyong tanan di mga katropa. Good morning! Lakip na katropa nga nagtanaw sa itong programa si Triple J Panibarat. Nagtanaw sa ito ang live program. Good morning, usab diha mga katropa kang Maid Madi, kang Herni Ayawon, diha kay Elma Tariano, maayong buntag diha kang Jason Horayan. Diya usab kay Joe Leo Pagutayaw, maayong buntag. Good morning! Katropa, alas 8:50 na sa buntag. Ato na yung palutsun pa, katropang Rosso. May balik pa ta. Balik ta, kay mabitin ta. Doon na pa tayo, katropa leta. Sige, katropa, no? Alas 8:50 na itong oras, mga katropa. Kung dali kang kapo yun sa pagtrabaho, katropa, pagtumaro og premium D3 capsule, kinigama sa virgin coconut oil, adunay vitamin D3. Makatabang ka ni mo katropa aron nga mahimong himsog na imuhang mahimo bang kusgan ang imuhang mga muscles katropa o imuhang mga kabukugan. Amonay papel katropa sa vitamin D3 nga naa sa premium D3 capsule. Unya do na po tay kape katropa nga premium D3 coffee mix. Wala ang kabalakan katropa kay stevia ang sweetener niini, pwede ni sa bisan adunay diabetes katropa. Premium D3 capsule ug premium D3 coffee mix. Balik ta tawtaw sa tuang programang Bullseye. Bullseye.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health. Sit-on! Kahit na ubo, mag-Premium D3. Premium D3, ang maski pa kusog o maski pa epektibo tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3, adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3, mag-Premium D3, ang bagong vitamin D3 na adunay VCO o Moringa Oil.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may santon,

0: Gipatotoy na ni Bong Bata.
1: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
0: Onya, ang sir ni mo nagkao na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kao sa sir.
0: Ah.
1: Magsige rin yun siyang totoy. Wala lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landaang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta. Mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
8: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati gyud ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ug usahay, paspas na kay kun tanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon og tumar ug maintain sa Santon Vitamin C ug nabati nako ang dugang kusog ug ka-uptick sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Palit sa mga butika, Santon Vitamin C.
9: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsa na adikto?
11: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuon? Wala yun?
11: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Pag-andam, emergency program. preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
12: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Turbo Food Supplement for Men.
15: Ako si Yomari, isa pa construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag kapoy, always nagyapo na yung time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
14: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
2: Exciting!
3: XFM time, it's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Kininga programa atud kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
2: Busan!
3: Maayong buntag diha ni Joy Joy nga nagtan-aw siya to ang programa karon.
2: Good morning.
3: Asa ka man katropa karon na hinaot ming naka sa maayong panglawas o maayong basta good morning. Katropa alas 9:30 atong oras. Kapoy ang imong lawas, katropa, labi na og bugat ang imong gitrabaho niya. Nakalisod niya na, katropa, pag uli nimo sa balay, si Mrs. manguhit pag yun. Niya, wa na kay kusog, mga katropa, ikahatag kang Mrs. Basin o katropa nga makuan ka kanang ma-outside ko lambo ka. Niya, ingon pa si katropang Jonathan, okay ra daw ma-outside ko lambo, basta kay gawas daw ang lubuters. Ito, katropa? Turbo Man Enhancer katropa ang tumara. Ang Turbo Man Enhancer dili lang na sa pakiglabing-labing kang misis katropa. Kini makatabang usab ni nimo aron katropa nga ganado kasi mo pagtrabaho, no kaya kayo nimo mga katropa ang bugat nga trabaho og di kay daling kapoyon. Aron katropa nga pag-abot sa balay do nakapaya igo nga kusog katropa alang sa imong asawa o alang sa imong pamilya, no pakig labing-labing sa imuhang misis, lakip na katropa, pagtabang sa mga trabahoon sa panimalay, pag-arasa mga bugat ng mga butak. Dahil kayong tabang niya na katropa, ang Turbo Man Enhancer.
4: Tama!
3: Well, katropa, no, diri kita sa itong mga balitang nakalap sulod sa 24 oras. Ato sa aning liliun mga katropa, sa itong mga balitang nakalap.
0: XFM Report.
3: Duha ka police trainees nga giingong nalambigit sa gang rape incident sa Misamis Oriental na dakpana. Detalye katropa pinagi ni katropa nga Hanilo Tobios.
0: XFM Report.
5: Nadakpan na ang duha ka lalaking police trainees sa adlong Domingo, Agosto 16, 2026, human giingong nalambigit sa gang rape sa ilang kaubang babae nga usa-usab ka police trainee sa Osaka Resort sa Villanueva, Misamis Oriental ni adtong Agosto 14. Ang dalagang biktima nagpatabang human giingong gilamtan o gilugos sa iyang mga kauban sulod sa Osaka Resort sa maong probinsya. Gikumpirma sa Misamis Oriental Police Provincial Office nga dinalian nilang gihimo ang operasyon og nadakpan dayon ang duha ka suspetsado nga kasamtangang anak sa ilang kusodiya. Magatubang o kasong paglapa sa Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 ang mga suspitsyado o gipaubos na sila sa inquest proceedings. Gihatagan na sa nakalainlaing ahensya o sa kapulisan ang biktima sa saktong medical, legal, psychosocial o protective measures samtang gipasalig sa Provincial Director sa MORPPO nga walay nahitabong whitewash kun pagtabon bisan pa man o mga sakop kinisan ay sa pagbansay sa kapulisan. Mga katrupa, para malik kaya nga matubuan og bukol ang imong lawas sama sa Gwitter, bukol sa suso o guban pa. Imintinar ang pagtumar og Southern Plus Gold, ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga dunay anti-tumor og antioxidant properties. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
0: XFM Report.
3: Daghang salamat katropang Hanilo Tabios sa imong report. Pakauwaw lang, wa pagali. Police trainees, duha pagigkabuok mga katropa, ano, ilang gang rape tong katropang kapwa po din na police. Sayangan ninyo ang inyong pila katuig iskwilahan o sayangan ninyo ang inyong nindot unta nga ugma, nindot nga futures inyong mga anak niya. Di lalim katropa ang musulod karon sa pagpanerbisyo. Di lalim ang pagpang-apply o trabaho niya. Gisayangan lang ninyo. Na ilog mamunduha ng buho. Tungod lang katropa sa usa ka babae, tungod lang katropa sa inyuhang ba nga kanang pagkairo. Iro man mo. Deka ron. Unsa katropa Jonathan? Sus. Mauna. Muunang kung ako. Akong bana katropa Jonathan, polis or sundalo. Dahil ko musugot ng matong team building. Oy. Kaya kung mga hubog na, Basta kung asay buho dito sulod. Ang resulta, nagtuo nga okay ra sa ilahang kapwa police or usaba na ilang kauban diha nga ning tuwa diha. Nya di man day okay pag nahimasmasa na ang tanan dito na nakabulyaso ng tanan. Saka lisod magsulod og trabaho, mga apply ka tropa, labi nang lisod ang training giagian. Ha? Unya pa man sayangan lang inanaon lang ninyo dili aso. Kung kani, tinudun eh. Inoon, gipasalig man po sa kinagkuhan is kapulisan mga katropa diha sa Region 10. Nga, diligid sila angay, diligid sila katropa mulaban or mutabo ni ini. Ilahagi ni katropa tagaan og aksyon. Unsa man? Naminaw si Alvin? Ignacia, nga diligid sa mukuhag kuhan na labi na kujit eh. Ako, bisan gali siguro o ka ng... Kanabitong mga... ha? Bisan na ka nang magbirig-birig bitaw nga kapwa polis kay dugay nang wala na anaan niya gilawa-lawa ana. Di ginaangay patulan kay basin og ah. Bukaso magali ng asawa nga pugson sa bana og ana-ana. Ana pa bang dili nimo tigunsa? Muna. Lisod ang pagpang-apply trabaho, lisod ang pagpamulis, unya dali naging ka matanggal sa serbisyo kung makabuhat ka og dili maayo. Naidaghan dihang pwede nimo bayaran og pila ra nang isa ka pap sa tawo kana. Ha? Pero nagtuo man ko nga kining mga tawhana do na man ni ka relasyon, iro ra gini sila nga diin matagbaw. Ura ni sila mga karelasyon. Doon na magali ka relasyon ng unsaray trabaho, kana pa bang pulis? Ilog pa ng bilahan di ang dagan. Lahi mi sa ilaha, lahi po na sila, matod pa ni Sarge. Away kalahian ni pulis usundalo, parihas ra mo, basta naka-uniform, ang babae mo pilit yun. Mauna. Solusyon ni ini katropa, makontento ka. Lami kayo ang ginabuhi mga katropa nga aduna kay nindot nga trabaho kay pulis ka. Unya aduna pug kay kanang healthy nga relasyon sa imong asawa or sa imong uyang baniha. Grabe gyud, mubahagi ng blessing nimo. Pero kung imong sagulan ginagbinuang dili pa man karon siguro pero maningil gyud ang karma nimo. Kana si AJD kay dadto pa daw sila sa tag 3K, wala unta daw ning sumbong. Kining tag 3K AGD, kuani siya? Mga nindot ni og mga pamarog. 3K man, murag kani sila, murag mga kuan pa ni mga mamords niya, mga nindot pa ni og mga mud guards. Katong wa na gikaya dito sa 500 pero magbitbit po kag sakit niya kung man murag bugat pod. Wa gyud, wa na mao. Nagkulang ni Castro pag training guro ni. Maka dalahig sa ubang mga kapulisan o sa padiha nga mga men and women in uniform ning buhat aning duha mga katropa. Lami ni sila ni kanabitaw nga bitayon og patuwad mga katropa o nilkitiro nag hinahinay nilang mga itmi games. Padayon ta katropa no sa tuang balita pang nakalap mga katropa. Usa pa tayo tulo ang angol human gitigba sa Cabanay dito sa Bayugan City mga katropa. Detali pinagin ni katropa Ray Alinton na nukad gikan sa XFM Agusan.
0: XFM Report.
4: Patay ang usa ka mag-uuma samtang tulo ang nasamdan human yataki gamit ang sundang kunlampas sa ilang kabanay atol sa panaglalis ra kalabot sa supply sa tubig sa irrigation atong Domingos buntag Agosto 16-26 Metro 4 Barangay sa Guma Bayugan City. Giila sa Bayugan City Police Station ang nakalapas nga si Edmar Dandanan Iligan 49 anyos kinsa bayaw sa suspect samtang ang tulo ka mga nasamdan mao usab si Jonathan Arnan Iludo, 42 anyos, Celso Baclaya Batilanan, 55 anyos, o Elves Magallanes Marababol, 34 anyos, nga pulos mga residente sa maong dapit. Sa inisyal nga investigasyon nga gipangunahan ni Police Master Sergeant Nick Magaso, nasayran nga mainit ang lalis sa mga biktima, o sa suspect nga giilang si Alan Efren Marabalo, 59 anyos, tungod sa agianan sa tubig sa ilang basakan, taliwala sa panagbangi, kalit nga mibunot o ngitiyon sa iyang lampas ang suspect o gitigbas sa makadaghang higayon ang biktima. Gidala dayon sa Bayugan Community Hospital ang upat, apan gidiklara nga dead on arrival si Iligan, tungod sa grabing samad nga ang kunini sa iyang tuo nga paa o wala nga batiis ang tulo kakauban niini. Padayon pang gitambalan humana kaangkon o mga samad sa ilang mga kamot. Daling nadakpan sa mga responding police ang suspect o na-recover gikan kaniya ang sundang nga gigamit sa krimen, din na priso na karon sa temporaryong selda sa kapulisan si Marababol samtang giandam ang tukmang kaso nga ipasaka bato kaniya.
6: Schedule lang mo itong tubig ka ng adlawa, Domingo. Nga, ang tubig, ilang mong gikuha pagkagabi eh, nga gisira nila akong pilapil. Di ako tubig na silun sa akong basakan. Nga, pagkatapos, ningo nga pagkabuntag, ingko, ako na ba'y patubig kay humana mo gabi eh. Nasuko mo na yung mga tao ka na, sir. Sako ha, kung nga, ako na may hinagibali nga daw ko ng tubig. Ingko, karong bagay nakaabli yung buntag, kaya ako din nung tortulunon, way tubig. Nga, dinaog ko sa motor. Nag-anak ko sa motor, akong sundang sir, gana. Giilom na yung akong sundang, dili, nibulot ko ng sundang. Nga, nag-anak ko sa hawak. Patong grabe, nilugay na mo. Nakahawid mo sa sakuban, ako po sa tong po, sa sundang. Pagbira na ko sa sundan ako, naabis ang kamot dire. Nga gitabangan ko ni atong yung kaupang isumbag ko dire kini.
7: Oh,
6: mao ni sir, gitabangan ko nila tuan.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Mr. Alan Efren Marababol, katropa. Aron karon ay abtik ang imong kalawasan og layo sa sakit. Hinom karon ay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Rekyos ng Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: XFM Report.
3: Otro po ni mga gagmay utok ni. Ah, tungod lang mga katropas patubig diya sa iyahang basakan. Kaya niya katropang mupatay sa iyahang kadugo sa iyahang kabanay. Imbes nga kamoy kadugo, kamuday, kamag-anak, kamoy magtinabangay, kamuhinoy naga dinunggabay. Ah, sus. Ah, mga gagmay, mga pangutok. Niya karon, kumusta man yung relasyon? Ah, doon na pakahay family reunion mahitabo nene. Doon ay magpaubos yun, paubos perminti ba? Ano, Aragon? Di man tanang tao ay mong makasinabot, paubos ragyod. Unaon imo kanuna yung imuhang, kanimong ginsakupan, kanimuhag yung pamilya, yun ba, kung say, hantungan kung magbuhat kag di mayo, magbuhat kag lakang ang imong kamahayan. Muna.
0: XFM Report.
3: Ana si AJD, ang tanan team sa CDEU daw, kay mga loyal daw, pero dili daw faithful. Oh. Na ay masalaag lagi, ah. Tingaman. Tinga lagi, di mabugha. Ah. Na ato yung i-comment si Iko Lima kagali na iyang gidilit. Nga nung dito man daw sa kauban, nga doon naman doon tag 1-5. Ah, na tag 1-5, Sarge. Ako lagi asawa, lagi og imayo unya binuangan ko. Di lagi magpasakop kay masakpan ako. Ah. Oh. Tabi sila. Ako lagi asawa og imayo unya binuangan ko sa kuang bana. Tingaman lagi gutad-gutaron tagita mo. Ah, sampay nahon, ibutang sa drum, simintuhon, tingaman bag napay makakita ninyo. Yeah, binuang rana. Pero again, balik ta mga katropa, no? Dito sa itong topic ka ganina. Kung nahitabo sa kuwa nga ako'y binuangan, nga nung akong apo man akong pahimuslan, dili, oy. Dili akong apo, ang ako ang hiluan. Akong banang away buot ang akong hiluan.
2: Bullseye! Bullseye!
3: O na, unong. Pusla, mag-ingon ani tanduha. Ah, mag-unong ta. O. Anong akong apo mahiluan umanay sala? Ang hiluan ka tong nagbuha tong di mayo.
2: Bullseye! Bullseye!
3: O na nga kamodiha mga MIU, higugmaa gininyo na inyong asawa. Higugmaa na inyong uyab o inyong asawa kay kanang buho, parya sa nanong tanan, way gababag. Ha? Way nagbabag in taon. Nsa? Ha? Ako pa ninyo, kana inyo ang sigig binuang? May pa inyong asawa, inyong tagaag investment, pagwapaho ninyong taman. Di kay magbinuang, puno pa mo uglon, magbinuang pa. Sus. Magbinuang pa, unya, debitikon. Trapan Jonathan, naminaw ka? Magbinuang pa, unya, debitikon pa yun, way igan, wala ikasukol. Sus. Huwag mangali mo, binuangis yung asawa nga din na mo. Mura na nagpinilo, isunod sa parador. Tarong-tarong mo ha kay. Sakit di ang kamatuuran mga katropa. No? Ang susi ragid sa happy nga relasyon, happy nga pamilya. Basta katropa, ang bana kay di mo angkon. di lang ka magpasapon, di ka mo angkon. Happy gina pamilya ni anak. Pero masakpan gali ka. Kung ako imo asawa, ilubong tagit kang buhi. Tawag katropa, ay, padayon ta. Ha? Padayon ta mga katropa. LGU yung pasugong, naghatag katropa og social pension, pinagi sa MSWDO. Katropa, ato ang paminawon ang detalye, pinagi ni katropang Johnson Adviento. Gikan mga katropa sa PIA Bukidnon.
0: XFM Report.
8: Ang lokal nga pagamanan sa Impasugong, pinaagi sa MSWDO, nagpadayon sa paghatag og social pension sa mga senior citizens sa barangay poblasyon, aron sa pag-apod-apod og pinansyal nga tabang sa mga kwalipikadong beneficiaryo alang sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Dili lamang kini pinansyal nga ayuda, kundili usa-usab kini kapainumdum nga atong mga senior citizen, gihandum, gihatagan og bili, ug giatiman sa komunidad. Importante nga ilang mabati nga ana ang lokal nga pagamanan aron mosuporta og mutabang kanila. Nagpadayon ang LGU pasugong sa paghahatag og mas duol og maabot nga mga serbisyong sosyal alang sa katawan, ilabi na sa mga katigulangan human sa ilang dagang tuig nga pag-alagad og kontribusyon sa ilang pamilya og komunidad. Angay lamang silang hatagan og pag-atiman, respeto og suporta. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Johnson Adviento sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
0: XFM Report.
3: Congratulations LGU Impasugong. Ang pagpangga sa itong mga katigwangan, sa itong mga senior citizen, mga katropa. No, angay gina katropa, nga tagaan sila o pagtagad. Si Peter Hope, there is malay-balay. Ingon pa siya, 10 years na siyang paabot katropa. Hantod karan, wa pa siya natagaan katropa o social pension. Ato pang kuwaan katropa o statement ng PSA ni kay sila mo'y nagalista, mga katropa. Gina Iscrupolo, maayong buntag kanimo diya. Salamat sa imong pag-follow.
2: Good morning, thank you!
3: Katropang Rostom, mamili ta og lucky winner. Mamili ta og mananaog sa itong 50 pesos nga load or GCash mga katropa. Ato ang tanawon kisa to ang lucky winner karong adlaw. Isa to ang mananaog og 50 pesos nga load or GCash mga katropa. Basta kay ugma po na sa itong programa, i-share gini nyo na ito ang programa, ang Bullseye. Yun, yeah. Dapat naka-public ang pag-share ninyo kay para katropa na makita na sa ito ang technician o mapili mo or sa mo sa mapilian makadaog og 50 pesos nga load or GCash mga katropa. Hoy, mayong buntag sa tong mga katropa diha sa CDEU Malaybalay. Good morning kaninyo.
2: Good morning.
3: Salamat sa inyong pagpaminaw mga katropa.
2: Good morning.
3: Salamat ninyo hanggi pangga ang XFM sa makanunay mga katropa. Salamat kayo.
2: Thank you.
3: Diha sa tong hepe diha si Sir Paglinawan. Mayong buntag kanimo sir.
2: Good morning.
3: Kisa tong lucky winner mga katropa karong kabuntagon. Sa to ang 50 pesos nga load or GCash mga katropa? Ni hunong lagi na katropang Rostom. Hanap-hanap pag yun. Hanap. Blur diri sa ko ang monitor. Di na ko makita kinsa ning lucky winner. Mao ni resulta ka tropa basta kay ang ato ang internet connection dili ra kita taman. Saon man busy man ang atong gobyerno sa impeachment. Ay, congratulations Mikaela Almalvis Romero. Ah, nakadaog ka tropa og 50 pesos nga load or GCash mga katropa. Sister, i-message me sa imuhang number kasi tagaan ato aning 50 pesos para malingaw sab sila. Alas 9:23 ang itong oras, mga katropa na itong alaminaw diha karon. Ay kalimot ha, Turbo Man Enhancer agad mga katropa. Kani siya, sagot ni mga katropa or answer ni sa inyuhang relasyon nga nagkaluya. Para dili kasi gigawayo ni misis. Pag Turbo Man Enhancer. Turbo Man Enhancer, inuma ka na isa ka oras, usa mo maglabing-labing ni misis para makita ni mo katropa ang pagkagahi nga di mo surrender. Kusog ka di musibog katropa, gahi ka katropa, hantod usa ka simana. Muna ang nakanindot katropa sa Turbo Man Enhancer mga katropa. Doon na tayo announcement na rin. Doon na tayo natabangan, natunulan katropa o tabang pinansyal. Lima ni katropa ka mga miyembro na to o binipisyaryo sa katropa listeners and solid supporters. Nga atong natunulan mga katropa. O tabang pinansyal. Katropa na to diha sa Linabo. Nakahatag ta katropa. Nakahatag ta diha sa ato ang miyembro katropa nga namatay si Arturo Abarabar diha sa Purok 3, Kabakungan, Linabo. O katropa, nakatunol usab kita. Nga to sa namatay nga si Rafael Capio mga katropa. Diha sa Purok 2, Flores Village, Linabo, Malaybalay City, Bukidnon. Ang coordinator ni ini si Ma'am Anita Hinampas. Nakatunol kita katropa dito kang Elina Salise mga katropa taga Purok 2 Flores Village Linabo usab mga katropa. Ang coordinator nini si Esperanza Violon. Lakip na katropa ikaupat na tagaan natong tabang si Rolando Lumanog diha sa Purok 1 Violeta Malaybalay City. Ang coordinator nini si Ma'am Lina Lantin. Katropa usab natunatunulan si Lydia si Raspe mga katropa. Ang taga Purok 6 Violeta Malaybalay ang coordinator nini si Villalobos Mission mga katropa. Lima kabuok ang ato ang natunulan na tabangan katropa sa to ang katropa listeners and solid supporters mga katropa kun class. Natunulan ni sila utang 5,000 pesos mga katropa tabang pinansyal alang sa pamilya sa mga nitaliwan. So amo ang dakong pagpasalamat sa class coordinators headed by our class president Sir Wilmer Dagano.
2: Thank you.
3: Sa kanunay nga pagsuporta sa to ang programa, laki pa pagpasalamat nato katropa sa to mga miyembro sa way puas katropa nga pagsuporta kanato.
2: Thank you.
3: Salamat og padayon kitang tanan ha. Sa buot pa nga mo join sa to ang class, pwede mo magpa-orient katropa, i-message me or dili ka ha katropa, gusto ka mo join, bisita ha, or duula ka na imuhang silingan diha, or kailan ni mo nga coordinator, para katropa nga ma-orient ka o malista. Lisod ang kamatayon kay kini katropa, huwagin na ito nang ipaghandaan, kay lami kayo ang mo manginabuhi, padres kalibutan katropa. Muna, ang kinahanglan nga sa oras katropa, sa kaning kasubo katropa, no, duna grid mo'y class nga inyuhang katambayayong mga katropa.
9: Tama!
3: Katropa, una ko igong oras. Salamat kasi yung pag-uban ka na ako sa to ang programa nga Bullseye. Taas-taas nga programa na to mga katropa. Karong adlaw nga Martes, Agosto 18, 2026. Mokini katropa ang programang hatod sa makatabang aron muhimis ang palawas ug alang sa kayong sa tibuok pamilya. Ang ato ang mga produkto katropa ang mapalit dire sa ato ang istasyon katropa sa second floor door to Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City, Bukidnon. Mga katropa, mapalit na itong produkto ang Zanton Plus Coffee Mix, Zanton Plus Gold mga katropa, Zanton Plus Capsule, Zanton Plus Herbal Soap, Zanton Plus Herbal Oil, Zanton Vitamin C, uban pa mga katropa ng mga produkto na ito. Katropa, dahang salamat. Ako si katropa ng Marie Codino, usa ka babaya, pandili, babayi lang. Kini ang programa ang Bullseye.
10: Bullseye. Bullseye.

0: sa buka diha. Nga lang kung kang nangihi, imo man nag-isa-isa ng imo ang tiil diha.
1: Hindi ingon, magod ang doktor nga. Di ko mag-ansyag bugat.

0: Dong, nagpilay niyong gasolina?
1: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nga naman?
4: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuon akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape.

0: Judy.
1: Oh, unsa man ura?
0: Labing kay kay Lula ba?
1: Oh?
0: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Oh! Ayosa ba ura? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
0: Nge, exciting? Exciting!
2: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
3: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
2: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
3: Lagi, aman na ko sa ibuk ani. Wapak kaayo ka sa imong buhok.
2: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?

0: Malay Balay City, Bukidnon.
1: Zaza Plus Gold User, atong paminawon.
2: Juliet Arroyo Bailon, Lira San Miguel.
3: Kung inong na ako, kulo ka pa. Kaya panakit man itong ako.
2: Juri, oh, hindi ko pa. Ano?
3: Anong edad na ako, kung pa ko nakabati. Gamit
2: sa itong plus gold, di tagaan ko, kulo ka pa.
3: Panakit ka niya, marag nag-usos di sa akong tiis. Diri?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungde leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
5: Mag-Zaton Plus
4: Herbal Oil.
5: Garantisado.
4: Maaasahan
5: sa sakit na katawan.
4: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: Mag-Zaton Plus
4: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
5: Zaton Plus
4: Herbal Oil.
1: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lami na kung pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos sa kundi yan, pero nakuha na, ayo kay ba? Kaya na ganing buntag, kantong pagkati, buntag na po. Wala yung halang yung kutokotok. Salamat gani ko na nakadungan ko ni sa doktor sa Yesto. Na paano yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilang.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kabunggay, o soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Merienda time na!
7: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratin ako ni mo asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
10: Ika!

0: Mga katrupa, exciting!
1: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Laroho na to ni ha. Niingon man kuno kang nawungkog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
0: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jack experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pas pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects, mabigid. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon ka dyan, Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Nano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 User.
10: Ako na si Lalay, ang tinoy bianyos, nagpuyo sa matanaw. Isipos kainahan, yun na tumalikay

0: sa mga butika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na.
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Dong, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Oy, Maggie! Kumukaong ganita! Usap-usap, bapod! Dili lang ay dritso ni mong tulon! Exciting!

0: Katrupa. Exciting!
1: Sa mga po sa lipita?
2: Mga tita, mga tita. Sa mga
3: lain? Lain po kay Lula. Ano sa mga lima na? Gusto kayo mo sa akin siya, oy?
2: Wala sa mga lima. Wala pa ko nag-lime.
3: Ah, di. Wala na. Nag-isip na ito.
1: Gusto niya.
2: Ako yung...
3: Alam ko na guwapa.
2: Oh, di ba?
1: You are so good. Grabe.
2: Parang kung saan sa tipo sa ano eh. So, ako ang inyong, siyempre, Raina ng mga, ako sa'yo, magbuhat sa kong title ako. Oo.
1: Master, ano siya may title mo?
2: Ang inyong Mayora.
1: Mayora? Mayora,
2: security guard, La Bandera, Master, Danini, ako pa ako ang mga bayot.
1: Mura kag Mayora sa Silda Dos.
2: Silda Dos, Brigada City.
3: Ana pa si... Uy, sa'yo kayo, si Wim Majuwaki. Ana siya, good morning mga charing.
1: Abay. Nabang pa kang good morning?
3: OMG daw. Ano sabi na OMG, Mare?
2: Kaya, kanang oh my gosh. Kanang gasoline station man.
3: Ay, gasoline station na yun eh. Ana po si Johnny Angoy Mulato, Maring. Maring! Pa-shoutout ko. Pa-shoutout ko kay Busing, Tumigo.
1: Ay, nako. So, well,
3: what's a burger, Chimel?
1: Welcome to Mangurot, mga Maris. Ito ang pinakadiling ang programa sa radio dari sa Mindanao, Kinian.
3: Kung ako, ikaw!
1: Siyempre, kaaba ni mga anchor woman today.
3: Yes.
1: Ako si Inday Erika.
3: Ako po, si Tia Daria.
2: Kana.
1: Ah, mura may pinakaputi diri oy, mura makog na. Mura makog gi.
3: Mura gi kag wedugo mari.
1: Mura makog gi ko an diri oy, mura makog gi kanang gi ko ang nga pya 30 ka bang nga dugo mari.
3: Grabe. Mura ako pa, ako pa, ako pa mari kay mura ko pala hubog gayo. Na kay inulong sa kulik ko.
1: Ah, siya mura kun sa siya, mura ag.
3: Mura siya eh, dakton dancer kanik.
2: Kaya ko na. Ako ay yung bugaw. Bugaw po.
1: Ay, yung bugaw, dahi! Ay, yung
3: bugaw, dahi! Lusyang nalagi ni bugawan, eh. Lusyang...
2: Masukol pa, ni. Tamis pa rin. Tamis pa rin ihi, mga bayon.
3: Ipaubos ay mong doha kamot. Ipaubos. Ay, lusyang ubos na bugaw yung...
1: Alam ka, di ba, lusyang ang yung ibugaw kaysa may mutilaw una.
2: Ah,
1: siyempre. Una, di ah.
3: Una yun, di ah? Una yun, di ah, yung sarili yun. Totoo yun, abi.
2: Oy, kamo ba mga lain lagi mga bad mo ha?
1: Ipakita na yung
2: mga... Nagatanaw mong UGs.
1: Ipakita na yung mga kuarbe, ang mga pasas.
2: Ha? Maliyok ba yan eh?
3: Ah, sige daw.
1: Ano, niliyok ka diyan.
3: Ano, ito yan, malagyan na yung kusong limo.
2: Ah, di ba? Maliyok, maliyok na oh.
1: Ay, marang magitakigan, ay mo dugan.
2: Ah,
3: ay, ay, kaya pwede katawa ni Mitch Yorong. Ano si, ay, macho na nini si Mastin, oy.
2: Ah, ah, ah.
1: Kaya ako mga maring live, dito ako nababati diri sa XFM Matis City.
2: Yes!
3: At diri po sa General Santos City.
2: Aba, o ka siyempre diri sa may Pagadian na.
1: Asa na pit?
2: Sa Pagadian na. Dito pa na nila ni Stanley Duhinyas.
3: Asa na napita nga ni Master Bot? Sunod ba na?
1: Asa na pit?
2: Sa Pagadian na.
1: Abot mo tag-iligan? Kung signal niyo dyan sa pagkanin, abot tag-iligan?
2: Kung dito sa Iligan, abot yun mo dyan sa may, kwan pala, Iligan, Pagadian. Naroon na dyan, silingan na nalil. Isa na lang kalinya dyan.
1: Ang siyempre, live sa Takara Badungog, mga marig, dali sa XFM San Francisco, Agusan del Sol.
2: Alright.
1: Good morning, Kang Ri o Kang Ray.
2: Yes.
3: Ang nilabi na, dali sa Bukidnon, dali sa Malaybalay City.
1: Good morning, Kang SM and Day Marie.
3: Ayan, isang mga... Pura naman po rin, wak-wak, ano, puti naman kayo ni.
2: Diba?
3: Pating silawa. Ayan, naga.
2: Marig, mga prime.
1: Marig, marata ka ng wak-wak sa kadlawan niyo sa ringipon.
2: Sa mani. Ano mani nga?
3: Yes, kana pura arang-arang na. Kana kidili kayo silaw.
1: Anako.
2: Tana darling, hasta mangilaw. Basta mangilaw.
3: Marang nakita na ako na siya yung tawa na mari.
1: Asa dapit?
3: Sa Brazil.
1: Ipat
3: ka mga upor na ayaw. Mama na kuyog ka.
1: Mga uyutar.
3: Pagkagapit sa dagas.
2: So karon.
1: Isa ni siya ato, isa ni siya.
2: So karon, inyo na kong, inyo dyan kong ano diri.
3: Alak ko, mari.
2: So kol na naman yung kong kwan na kan.
3: Ang
2: so,
3: boobs na
2: rin. At least ako lang yung mga boobs.
3: Grabe.
2: Yung mga kwan ninyo. Yat-yat kayo kang tutoy ay...
3: Yat-yat?
1: Ano kang former breakup ka?
3: Ay, nagigig ka, Mari.
1: O, nagising na ganyan yung mga bestida, Mari.
3: Nigawas ang ugat, Mari.
1: Nigawas ang imong ugat nga... Ay, mong kinadak ang ugat, Mari. Hi, mga Mari. Alay pa ato at ang yung ato ang katropa okay today. O, syempre, pwede naman comment sa ito ang social media... media post, Facebook Live. I-search lang ang XFM 107.1 tagom niya. Paliyog, uy, paki... Paki-share po na ito ang live, uy. Aroon na dekan po yung mga... mga world law, uy.
3: Para ma-enjoy po na yung silingan, di ha? I-share sa yung silingan.
1: Ako, share gilbi ako, mga Maring, ay...
3: Ako, kasiyan po ko, Maring. Amot lang yung opaw.
1: Kalinger, kalinger...
3: Pero wala ko kakita siya nga timeline. Nga wala, yung may sharing na yung timeline.
2: Wala ko, siya ako timeline lang. Kaya siyempre, naka magkakutang, di ma... Makwala sa ka, mamaning... Gusto nyo kang mapaninglan ka. Mamonitor ka.
3: I-share ka. I-share ka rin, pero may maningil. Anak, anak mo ito maningil. Ay, nabayot. Ang nitawa na. Ang nitawa na.
2: Pakita nyo kayo nito, ano? Kaya nabayot
1: na. Hoy, bayad na mo eh. Kaya nag-share tot pa ito si Paring Ray. Oo. Kanang di daw bayad ni paninglan.
3: Bro, yan. Bro, siya ka siguro to.
2: Apil lang ka. Apil lang ko ato. Apil lang ko. Yes.
1: Apil lang ka ato.
2: Yes. I'm admitted that.
1: Admitted and committed.
3: Yes. You committed a crime.
2: Yes.
1: Bayo ka to ang hotline. Mga maling sama sa Naandan. 09663069569.
3: Yes.
1: Usman ko 09663069569. Alas 10:20 lang atong oras. O syempre, kini ato ang programa. Ato di kanata sa Santon Vitamin C. Mudalang iwa matabuni. Santon Vitamin C. Ari nga mas malami ang isi.
2: Santon Vitamin C.
1: Ang Santon Vitamin C mapalit na sa mga nagkadaiyang mga parmasya butika dool mismo sa inyong mga lugar. O nakadrias tago mga maring dool-dool kas tago ang hidrias sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Makitaan sa
3: Door 8, First Floor, M Central Building. Doon lang sa Mr. DIY. Palit ko sa palengke ha. Kanang pagsulod yun mo sa palengke, dire sa left side.
1: Anya, doon ay living a check-up sa...
3: Matunong nga na si doktor.
1: Kung na si doktor.
3: Si Doc CJ. Malibre good mo. Okay. Wala siya. Malibre yan po.
1: Isa kuha si doktor, malaman siya ko niya. Kaya naman si Palangga.
3: Dahil lagi ka ay.
1: Ligado sa pamonitor na ni Ganggang, ano yun, makakuha na punta.
3: Mabunga nyo ka nila,
1: ano? Makuha na punta, ano, under monitoring na punta. Ay, naka.
3: Ay, nagkaayo din rin, Marley.
1: Sige, Bip. Kaya na po na lang mga request, Bip. Kaya ito ang bigyan.
3: Tapong na ang mga buguon din sa comment section.
1: Kerwin Ranyowa, mga kanyang buntang mga Marley. Shout out from.
3: Hindi rin na tayo mabalog.
1: Ay, mga Takahingog City. May tanaw sa ito, Amarieng.
3: Ay, Takahingog?
1: Takahingog City.
3: Ay. Masa mo na yung nagtanaw din sa Ingoog?
1: Ang sinaw. El rendigin yon la last kid jumpo ni Muha jo tiraon si Master Baha.
3: Si Kerwin, si Kerwin di siya.
1: Kerwin.
3: Ang tagahimuog. Mayong buntag mga maring. Unsa man na maabot ang unsa man imo at napo kay radyo diya Kerwin.
1: Facebook ra siguro na siya.
3: Dili og nay radyo siya. Ato kay imong
1: gi. Asa pa siya namati di man ta maabot diha.
3: Dili. Sa umugot mga tanan nito
1: usa. Kay radyo win. Ay, pagkaanaw yun, di biya ka paanaw yun.
3: Eh, kung hinguog ni, basi naabot diha ang tagakuan.
1: San Frans?
3: Bili, eh.
1: Masama na?
3: Bukidnon.
1: Bukidnon? Kasi wala ba tayo kuan sa Camigin? Wala tayo XFM sa Camigin?
3: Wala pa, kay Bulag Lansones kami na dito.
1: Dakan na ba yung Lansones dito sa Camigin?
3: Lansones kami na dito.
1: Timbo nga ba yung Lansones sa Camigin, dahi?
3: Ay, timbo nga ron.
1: May karoon ba itong mula na nakaato kong Camigin?
2: Ha?
1: Grabe lagi.
2: Grabe dito sa Camigin, oy. Kaya nakang anay katibawasan po. Diba? Ala! Ala! Ala! Hot spring, cold spring.
3: No.
2: Ay, nako! Sige.
1: Sa pagkadian, eh. Wala na.
2: Sa pagkadian na.
1: Sa pagkadian. Ang sa'yo mga lindad sa pagkadian. Kang...
3: At yung CP niya. Ato yung pilo niya.
1: Si Johnny, Angoy Mulato, Lodi, palit.
3: Lodi. Laro!
1: Palit ka
3: og maring
1: tarima nga kahoy pwede ni himuon bangko og lamisa diri sa Purok Crucial 47 Bingkungan Tagum City. Saan to man ang
3: tarima? Ano pa sila ski jump po no? Ang paborito ni Master sa Kalingin sa ulo sa bayo.
1: So, all this time daw ingin pa si Josefina Tilanbunan.
3: Ang ganaan pa si Mitsyo rin pagsuod sa buhok-buhok Master kay Sulaw kayo.
1: Uy! Nada XFM hingoog puhan?
3: Di ay?
1: Ano pa si Kerwin Ranyowa? Ito pa siguro yung kaobanan ni si Kwan siguro, si Kerwin? Ito yung kaoban siya?
3: Kerwin?
1: Kaoban siya ni si Kerwin?
3: Si... Ako na yung Kerwin, katong na priso man.
1: Si...
2: Katong mayor, si Kerwin Espinosa, katong nga... Kwan ba? Katong nga na priso.
3: Takalite, takalite to.
2: Takalite,
1: XFM, hingohog pohon daw. Hihihi, aba. Salamat ka.
3: Ano, hingohog na ito?
1: Basi na siguro hingohog. Asa?
3: Amor, itong mga buhol, ano yan, SM?
1: Ato din, putahan ba?
3: Ay, media.
1: Ay, media din si Kerwin.
3: Ay, panginambog niya, Kerwin, gamay maligay kayo, media na matay ka.
1: Salamat kayo, Kerwin. Lanyawas.
3: Salamat kayo, Simo. Pero wala yung radyo niya, Kerwin, nga madungog ang kuhan diya, except ang gikan sa pagadian or sa dirisakwa.
1: Ay, asa nahinguog, dili man ang sakwa?
3: Natabunan, ang hinguog, dili, madungog ang radyo niya, kinatabunan sa dakong
1: mabukin. Dili man ang asa napit nahinguog sa balingwan, napit?
3: Oh, diya, unahan pag yun.
1: Unahan sa balingwan?
3: Oo, oo.
1: Ula, uy, kalayo, malayaan ang lugar na, uy.
3: Ingana siya kalayo si Kerwin. Pero mas doon na siya padulong Cagayan.
1: Sa Cagayan?
3: Padulong magunang Cagayan din, haul.
1: Ang kanang hinguog. Kalaban, ha, kalaban.
3: O, dili ka sa pabalik ka, padulong, kuwan siya, pabutuan.
1: Sige.
3: Burang naanin siya sa tunga-tunga amaring.
1: Mauba?
3: Sige, ayun na kulit, di alam ka Kerwin, ha?
1: Sige, ito na nangikantahan si Kerwin, bi, aron nga malipay sa di si Kerwin.
3: Kantahin na.
1: Kantahin dia.
3: Sam siya kakanta ka dia, kayang kusipin na, ato asa ning basaho ni diri.
1: Naikanta nga, request diri, all this time. Kinsa nga all this time ni regards kong SM Arnel friend mi kaayo ingon pa si Kerwin.
2: Sa Kerwin Espinosa.
1: Kerwin Ranyowa.
2: Okay.
1: Friend ko no kaayo sila.
3: Lodi, palit kag tarima? Oo. Palit ko naman tag tarima ano. Nalisod naman kayo may pangayo palit og kasutan. Pangayo naman kayo may sabaw.
2: Sa ka din lakawan eh.
1: Darwin Dan is watching.
3: Napoli watching nari o.
1: Asa pa?
3: O si Larsan yun is
1: watching.
3: Dahil na ginilang watching nari.
1: Sige na, mas mag-watching na pa. Comment po diyan mga naring. O niya, anya na kanta? Kataon ni Tia Daria? O di ba ka si Master?
2: Kami kanta na.
3: Pass ako, kaya nangurog pa ko.
1: Ako be?
2: Ay, ikaw.
3: Bahala mo kong microphone. Serve service pa ko ni Maring.

0: wala pa mauna itong Mike.
1: Ay, backward,
0: Mike.
1: Ang Mike, wala pa na on. Hello.
0: Kining kantahan mga mare, pareha ato ni pahinungod sa mga taga Bukidnon, labi pa pang sa Pina, tinanbunan
1: yes.
0: Sa mga taga Bukidnon o sa tanan nga mga ato ang kabanan diri sa XFM Bukidnon, labi pa si SM and Demery, si Suryano.
1: Yes, ang
0: si,
1: mga
0: katropa,
1: ang mga katropa din na
0: si
1: Kuan. Labi na kang
0: si Nikabo,
1: kang Hanilo.
0: Hanilo Tabios?
1: Oh, katong maestra. Maestra mo na siya, uy.
0: Abi na ako maestro na siya.
1: Ay, maestra siya.
0: Akay bayan man siya.
1: Ako laki na maestro.
0: Oh, kinikanta sa mga marihatod ni Kanato sa...
1: Ay, kainom na pa. Kainom na pa ng Tiffany. Katong ginainom.
0: Katong na wala. Ang tagabahin.
1: Laki?
0: Di mo na isa kamay. Kaya duwag ka. Isa? Backward please, kaya lumbat pa itong isa ka mikropono dahil, oy, lahi na ako eh. Okay, this is it. Sa mga taga Bingkuan, good morning! Sa mga taga Carmen, hello! Wilma Joaquin, regards to... yun na yung request, Wilma Joaquin, si Tanini na mong tinadaan lang kaya bago yung gupit.
1: Anak kasi din, Bilarin. Bilarin yun?
0: Dengan niya.
1: Mga loads.

0: corriendo en la catarata.
1: Ah, puede ir a parar en caso la de Abnama, ¿no te quita un bate?
0: No me la ojo.
1: ¿Por qué? ¿Qué no me la ojo todo para parar? ¿Le negaje la pensión?
0: Ah, yo sana, que recuerdo,
1: sí. Ah, sí, antes. Pasensya, ato nang balik kon sunod ate Josefina. Oh,
0: kanang buwan, kanang...
1: Kanang mauli yan, at kanang mo istorya no lang tanggit tara isa.
0: Kanang si, well, ma request kong song ng Asin.
1: Asin.
0: O siya dyan?
1: Dungagin na lang, og vitamin.
0: Aba?
1: Ay.
0: Kuya, wag ni kanta ni Wilma Joaquin.
1: Kuya, si Wilma Joaquin. Request ko palagi by TG. Kisa man nga TG ni eh.
0: TG, ang sa nga G? G nga Zebra o G nga Good?
2: Ay, kuala, Z nga Zigbin.
1: Ay, G nga Zigbin.
0: Aba?
2: Okay, babe, maganda ko, babe. Sa mukha ninyo mga
0: kanta. Sige, sige, babe.
2: Tagay ko ito nga, ayaw ito gigamit sa bayot kayo. Takdan dato.
0: Kine? Kine mo?
2: Kana.
0: Kaya mo na yung gigamit.
1: Ano ma? Anong handok mga matakdang kasi mo hamang gila panulong?
2: Check.
1: Ako naman, hey. Ako naman gaingnan yung nga, ikaw nagod ang last nga patakdan.
0: Ang musunod nga kanta mga maring, ato ni kanato sa Santon nga Gold Coffee Mix. I miss that coffee so much.
2: This song para din sa mga upa. Bunal kayo na gano'n. Be, o sabi, backward.

0: Tama na marin, kay naglakot ko ni Katama rin. Murag dili mo yun sa kuwang kategory.
1: Oy, grabe na ganyan kantaha, oy.
2: Grabe, siyempre, guwapo kayo, Katama rin.
1: Katong Katama rin, ang sinaw kayo. Tanto ko na ito.
2: Nalipay ko si Lin.
1: Si Lin?
2: Lin, sanay. Bilinaryo. Lipay rin sa Banat, Lods.
0: Sagilang na, Lods. Okay na, Lods.
1: Sagilang niyan si Lin.
0: Kalma lang niya. Ako rin, Lods, ha? Kalma lang kayo dyan. Ako lang to, ha?
1: Well, ma, asin ang bitsin mana...
2: Parting katawa na eh, kore? Ating si Pina?
1: Asin ang bitsin ang kanta ni Wilma Joaquin?
2: Asin ang bitsin na, Brianna?
0: Bigtiin na si Wilma, kaya na si Wilma Joaquin, magal. Gusto rin kayo magpabigtiin ni Mamaring.
1: Bibiyahan ko na ako, ne.
2: Request kong song, Narigi. Narigi, Fever. Fever na.
0: Fever?
1: Night Fever?
2: Night Fever. Kanta ka kay Maminaw ko.
1: Night Fever?
2: Naman dyan ko'y fever.
1: Alo, oy, masiga. Sige daw, bitch, sige daw.
2: Night Fever. Ang nagkanta ni Bedges.
0: Amam!
1: Night Fever o Night Fever?
2: Nalibog po ko.
0: Night Fever?
2: Si Asimsim, Asimsim, sana siya?
1: Kinsa na siya? Si...
2: Sim, Asim, sana siya? Ay, kalimod. Isot mo dito sa niya.
1: Kato man yung taga San Francisco siguro?
2: Ako na lang ito ni... Atuan na na siya pangalan of taga San Francisco.
1: Okay, di mo lang na mabasa yan minsan kayo. Kay hinapon man na yan.
2: Sige, kung hindi ka gusto ka na, Mr. Bayugandos ka, oy.
1: Oh, sige, di ka. Silingan mo nga, Ri.
2: Di ka.
1: Ni Ri Alinton. Darwin is watching ang gosipina tinanbunan. Grabe,
2: gawin yung gawatsing. Grabe, sigurang nag-watching na diyan. Kanina naman na sige watching.
1: Grabe, nag-awin at singa yung mga maring. Apalay ka mo kalimot ng maring, ha? Kung doon na kami mga gipamati na sa dili normal na sa inyong mga kalawasan, ay mo kalimot, diha. Ato na sa Padmasya Butika Sulay, ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, doon na sangkap nga mangustin, malunggay, garlic, spirulina, ingon man, kining, sa puto isa maring?
2: Malunggay.
1: Ang palaya. Oo. Kumingon tag...
2: Nakapoy adjus.
1: Ang palaya, Mari, isa na siya sa mga content nga ganagaling magpanormal sa ito ang mga blood sugar level.
2: Correct.
1: Oo. Kaya dili maayo ko musasaka ito ang blood sugar level. Kaya musapay prusaka ang blood pressure, Mari.
2: Yes. Ako lang ka, Mari, ka ng tambala, Mari, gigama na, Mari. Kaya itong mga pangtambala na mga specialty anangan unsa nga yung nga sakit.
1: Dani.
2: Kaya mga bukol-bukol yun.
1: Ay, mga bukol-bukol.
2: Katano, Mari, Mio, kamala pa ka na sa bukol-bukol.
0: Mga bukol-bukol. Bukol, kilabay o bato,
2: beting
0: bukol, ah.
2: Alam
1: mo
2: na
1: lang? Last
2: juice
1: na naman. Ito man, ganyan naman ang Santon Plus Gold. Nawala ang bukol.
2: Ang bukol, napakay.
0: Napakay, ala, oy.
1: Gilat ang bukol ni Ron.
0: Itaklaan ang bukol ni Dudong Ron. Pati ang
2: Winfrey. Grabe, kabalo ka nang make-up ko, Maring.
1: Sa ingo ni Ron.
2: Tingala ko nang nilagubo.
1: Ano na, ang kanta ng Maring.
2: Nahulog na si SM sa bangko. Kaya na... Siyang paghilot.
1: Oo ba? Kaya ko ni, di na kumusap pa ni Kang Ron ko eh.
2: Ayaw, dukipensa ni Ay.
1: Ayaw ba? Ano na kanta?
2: Kanta niya, imaw ng idol.

0: Tama na, kasi kita kayo. Salamat. Siya man ito nagawa na ito.
1: Maka-fever dyan ka, anak ba rin?
0: Katawa nga nagawa. Ano to, ha?
1: Kasi may nagpaano to sa tuwa ito, eh?
2: Ang gaya, nagabayo ka nos.
1: Si Kuan, din low na, Mari. Pariwes ko kanta nga, may kati pala, ba?
2: Ay! May kahati, oy!
1: Ay, maka... Kahati, eh, ha?
2: May kati. May kati, na may kati, oy!
1: Sila butangan, sila nagbadyang.
2: Pwede request hanggang sa dulo ng walang hanggang.
1: Ah, pwede kayo, eh.
2: Kang master na kay hanggang sa wala man siya, hanggang sa walang sa dulo.
1: Hanggang sa walang ulo, ala?
2: Ay!
1: Alam rin, ikaw ang chikigay.
2: Ikaw ang chikigay. Lahat na ginayahan ko ang title.
1: Ikaw ang chikigay, punting ani ba?
2: Hanggang sa dulo ng walang ulo. Ay!
1: Namin na si ulo, hindi lang kayo ko.
0: Lahat na kipungay, lahat na. Abi kay, wala lang tayo buhok. Sige lang, patasan na lang tag ko, ay, patasan na lang tag bulbul.
2: Marami ako mga sukbol. Murang musok ko punya tepita ay.
1: Ako, hindi po ka musok mo.
0: Oh, isa man.
2: Oh, kubulbol lang is gota na. Maglisod yung kapalita.
0: Ay, ka na bula ba? Dili na, bula na. Bula, dili.
2: English, magod na.
0: English ba? Pada ka na ito. Pada ka na ito, guan. Bula. Akong bula rin, doon na kabok.
2: Iman.
0: Doon na kabok bula.
2: Ako, isip tungan na yan. Isip tungan.
0: Sige, isa man.
1: Abi na kong usara.
2: Ayaw naman. Gusto na rin sa kabak.
1: Ano na kanta? O, gusto ko kakantaan niya.
0: Masama na?
1: Si Basil Valdez.
0: Si...
1: Muna kayo ni Jorin Valdez.
0: Kana.
2: Andi, ay?
0: Yay,
1: si Basil.
2: Tingnan saan na yung Tiago?
1: Uyuan ko niya.
2: Uyuan na. Lahat, babae, maguna si Basil siguro.
1: Kinisya mo na yung uncle po niya ni Nicky Valdez.
2: Andi, ay?
1: Hello?
3: Check.
1: Hello?
4: Tango? Sa dulo ng
2: Idara na ganito, 100 di ay
4: Rupas Boulevard.

0: Tama pa tara tatad. So, sa man eh. Tuloy-tuloy lang. Kamala sila yung ano.
1: Alas 10.42 ng atong oras, mga maling ha.
2: Kantay pa niya, oy.
1: Kantay pa siguro yung diya. Kay samtang galili pa ko diya sa mga mayo.
2: Kana mga bubo lang na kantang. Aray, kana mubo lang. Kanang dili mo taguhoy atong tilao.
1: Kana mubo lang. Kanang sa kanta na mubo lang.
2: Wow. ABCD.
1: ABCD? Wala man sa karaoke, oy. Mga kadali lang kaayo, mga mering. Hoy, ano sabi ako? Ang gita na ako, dilim na yung lima, ooy. Anyway,
2: Atong patugtugon tong nito car lang siya, Raisa.
1: Kaysa man to, take me now?
2: Take me now, oo.
1: Sige daw.
2: Kasi wala yung tao, may tugtog lang.
1: Give me, take me now ni Kuan. Kasi kakantaan na si take
2: si
1: me now.
2: Si Kuan, si Gary. David? Si Gary.
0: Si David Gatis.
1: David Gatis, so... Tagay mo niya, Mr. Operator o Take Me Now ni David Gatis.
2: Take Me Now.
1: Kantaan ni Tia Daria.
2: Atong pinungod sa mga jatot.
1: Sa mga jatot nga nasa palibot karon ron, yun yung kantahan eh.
2: Istorya sa sila sa kuan marin sa istorya na big para makabalo sila.
1: Kanya ito, sa pikas pa ko nga sibyaan, mga marin, humansa mo ang pag-sign off. As in O-double-F.
2: Kasi wala siya kamalog spinner sa off.
1: Human sa Bayang Magilyo. Gibiyaan naman ang studio samtang papanaw na paong ang OTS.
2: Uh-huh.
1: Apan sa paglabay sa pipila ka mga minutos, nitugtog ang kanta. O ang kanta na ganayon, Take Me Now.
2: Yes.
1: Kantao ni Tia Daria?
2: Ako na ipahinungod sa mga jatot. Mga wak-wak, ungo, ugabat. Nga napuyo.
1: Nga
2: napuyo, ano yung building na?
1: Pinikantahan to di ka na to sa Santon Vitamin C.
2: Ngayon lang, ikuyogan si Kenneth.

0: Mag-awit si Tsuboy.
1: Thank you, Crazy. Thank you.
2: Thank you, Crazy.
1: Thank you, Crazy.
0: Ito na tayo mga maring atunto ko na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang mas maligod pa ka ito ang panglawas, ngayon mo kung sa ka ito ang cognitive function sa itong utok, inam tayo ang Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na sa nagkiliya mga parmasya butika, yes. Ang adultis mo sa inyong mga lugar. Ay naman, ito layo, pero paakan mo, kabaw.
1: Yes. Ay, ang kabaw, may manungay man na maring.
0: Ang manungay, ang maak naman ang kabaw.
1: Ay, ang mga latest term ng mga kabaw.
0: Kaya mag-uman nakapa-cleaning.
1: Nanay yung mga braces?
0: Yes, exactly.
1: Ana, pa si Dinlo na marinig. Manay yung request ko, may kahati pa lang.
0: Si Lia, ba nyo? Kaya na ako malaki, guba niya akong cellphone. Si Lia, Manalaysay.
1: Good morning.
0: Manalaysay, good morning. Wow, nice voice.
1: Babae mong good me, oy.
0: Nice girls.
1: Nice girls. Salamat kayo, Lia.
0: Dala may bigla ka mga minuto kita mga ka... pwede pa mong awit si Master Rene Danini.
1: May kahati daw, Master.
0: May kahati?
1: Anabel Rivas. Si Anabel kagata ng kanta.
0: Anabel ka tong tindira sa feed sa Marikilang.

0: Lahat
1: nila bigo. Yoy, yoy, yoy, yoy, yoy, yoy.
2: Palakpak sa puso mo.
0: Lahat naman ang tuno ato, oy.
1: Bago to siya.
0: Ay, bagong version
2: siya. Lebo, sorry kanyo mga
0: may mga kahati, pantinggis, lawagi, tahi.
1: Ay, nako. Katong kantahan nga na rin, epe ato.
2: Narin na sponsor to katahan.
1: Narin na sponsor. Atong to ko na to sa turbo, kung
0: basta-basta katahan.
1: Ayaw ina nga, laki ka kung imo, di na mo gahi. Kaya tingali, kung ipaabis na sa silingan.
2: Ipatatad na sa, tatawag na kaon sa.
0: Ano pa silingan mo na sa'yo? Sir Tanini, nadakot na ang kanta, nabungkag pang lyrics.
1: Eh, naman yung turbo, aron nga malipay si Macy.
2: Yes!
1: 30 minutos sa nakadiya mo, lubong sa imo ang PS, ina mo ang turbo, aron nga shoot na shoot.
0: Ay!
2: Ay, nakakawa!
0: Kayam-yam, anak, oy.
1: Turbo, dun sa ang cup nga, maka and clavo was ka, sigurado mo pagkahit sa imong pagkaimo, nakip na ang imuha, o kanang imuha sa
0: sana all.
1: Ay, magkakam, musunod na nga to ang live drama pa sa Dilipak ni ang XFM!
2: Exciting!
3: Si Kap Lodi nang apply sa barberohan o dinhi.
4: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
5: Masaman!
4: Uy, bata maning ni Abris puntahan. Day!
5: Masaan to?
4: Mag-apply unta ko barbero.
5: Ala, showy! Showy, ha?
4: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
5: Bayot ka?
4: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?

0: ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Santo Basgold.
2: Ako di ay si Robert Kamubulog Pio, Santa Lisa, Isipo. Na initubo nga na akong bukulo upang sa akong likod, daga na doktoro, kalbularyo na ang akong natuhan. Daga naman og tambal ang ako ang nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
1: The Secret of Health.
3: Ang polyphenols o sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula, aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C, para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
1: The Secret of Health.
3: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kininausab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Hoy.
1: The Secret of Health. Santo Basgo.
4: Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Basgo, akong gitupultos ang pag-take duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Basgo.
1: Santo Basgo, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santo Basgo Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix na ako ang kape. Kinagamit ako

0: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bas Coffee Mix. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Jimmy, usaka ka doon ang student. Sige na dyan kong kapulaw ang tuon. Una, sige pa dyan kong atubang sa Salvador for research. Ako nga ta, usaka mo halam na. Ikuyawan ko, maong ako na yung isulayan ni Santo Vitamin C. Sa duwa ka muna na kong inoong 10 times a day na sila ng Jimmy.
0: Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C.
2: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santo Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy po.
0: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santo Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santo Plus Coffee Mix.
0: Santo Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Halagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat imitipang mo sa lamang uli na sakit.
5: Yasino Plus

0: na rin, alas 11 sa is ng ating oras. O siyempre, kinikantahan ito ni kanata sa Davao Light and Power Company Incorporated. Bueno, balik ta sa tuang tulumanon!
1: Kung ako, ikaw!
0: Ay, nako, mga maring, ilan sa mamang kamot ang usa ka suwata, papel, apang sa lilipa, malingaw, dapat malingaw sa takarong adlaw, mga maring, oy. Hala, ato ang live, pero sa Facebook, pakili-li, palihog, mga igala.
1: Ah, atong nalihon, eh, kasi nanglayas na rin mga kuwan, rin, mga kurimaw din, hey.
0: Ang XFM 107.1 Tagwang. Good morning, sa ato ang mga viewers, mga listeners, nato karong inaala, karong diri sa Pagadian City. Ang sama ka ng ating kalandarian sa Bukidnon. Kamusta mga taga-Aglayan, mga taga-Ipasugong, mga taga-San Fernando, mga taga-Valencia.
1: Yes, taga-Quezon, Maramag.
0: Sakto.
1: Dari sa Manolo Fortis.
0: Yes.
1: Lapina sa lugar ni Ate Josepina.
0: Where?
1: Sa Lantapan.
0: Oh, mga taga-Lantapan, lari pa kang Miss Josepina, Tinanbunan.
1: Yes, pandulong na dito sa Talakag, Lakos na ka, wala sa kagusto mo lakos sa... Sa Marawi ba ka? Or dali ka sa Iligan? Or sa Cagayan?
0: Katong mura ganit nga ka sa New Jersey? Ano mura ka na sa kuan ba? Mura na yung mga baka ganit nga area?
1: Ay, pasug!
0: Ay, yan ito ah!
1: Oh.
0: Ay, sa amo dito!
1: Ah, asin yun?
0: Nangyong ko ng lugar.
1: Wala din mo kanto dito?
0: Wala, kay katong, di ba mato si Vince? Ah,
1: masulunahi ko, kaya prapanto ko ka dito.
0: Sinod na, ka na makabahinta.
1: Ano sa mga makabahin nga, walang tabaliki eh.
0: Ambo daw ay, wala po na kita makabahin na ani ay.
1: Kita makabahin na ani.
0: Masigi bahay na
1: sa lahat. Susana sa pagbahin na ani, nadakpa naman ang mighty.
0: Ano ba nakpa na di ay?
2: Okay, si Radyo.
0: Ada, merisi.
1: Merisi. Merisi ka manamahin.
0: Bitaw ay, wala. Biskay na natin mga prospect ng mga scrap.
1: Naghan na kayo scrap at itong nakita na. Naghan na yun. Wala na.
0: Wala na di ay.
2: Gerade man, gerade.
0: Di ko press na di ay.
1: Iko press na.
0: Ay, gerade na.
2: Gerade.
1: Ay, pulaha kayo kay pag-rade ko.
0: Iti maya sa mga maring ato mga listeners nila sa...
1: Yes,
0: dire sa San Fran.
1: Sa San Fran, nila pinaka nga Ray o kang Ray nga SM. Nila pinaka siya ang mga kasangkayan.
0: SM si Ray o si Ray?
2: Si Ray.
1: Sila Ray, bahala mo pili sila.
2: Si Ray,
1: sila
2: din si Sir Ray Sir Vasquez niya. Itong isa nga Ray kayo, yung Tarsman to. Si Ray Alinton.
1: Yes.
2: Alang ka.
0: Ito ang katong hamis kay telescopic, wala na diha yun.
2: Ah, wala si Kuliloy?
0: Kuliloy,
2: wala na.
0: Balising na.
2: Balising na si Kuliloy.
1: Wala na dahil si Ibonalan, ang agtang sa Martilyo.
2: Ana, wala na.
0: Wala ka nakaagwanta sa mga balod sa kuan? Balod sa
2: kabalaran. sa balon sa magdadaro.
0: Oy, kunong, di siguro niya matarog mentin in ang daro.
2: Oo, masiguro na.
1: Okay. At dire po ta madagan ta dire sa Mati City.
2: Yes.
1: Ato ang mga anak pa si Kuwano, si Quintasia nga.
0: Sa mga taga Barangay Limato.
1: Oo, si Quintasia nga, daghano ta kayo diyan na Mindanao, dahil sa may Gulayan.
0: Tama di ay, gunto siya, dali sa kakangkaan.
1: Dali sa Gulayan, o dali sa may isdaan, dali sa Mada Market, no?
2: Aba, sa ganipikong.
1: Oo, sa ganipikong. Kaya daghan daw kayo din ha, ang naminaw sa tanggal, lanog-lanog daw ta. Shout out di ano, diyan sa Mati City, driver sa Madang Market. Yes.
0: O pilya lang sa mga maring, kay kato nakalabay daw nga Sabado, Domingo, mga igala, kapangita ko no ang ato ang mga suki ng mga namati karon din sa Mawab, kay mapamembro ko no sila sa Aguanta Party List.
1: Ay, di, ay ba?
0: Ingat si Maring Ernel, kaya ako na nangita dito ang
1: sa Dugan, ka. Dugan, ay sa tawangan eh, karon daghan na magpamembro din ha.
0: Kay maato ko no ito, para ko no ito form.
1: Ay, di form, dapat magdala tag form.
0: Mapamembro ko no sila sa mga Aguanta Party List.
1: Ay, pasalamat si Ernel kawata ka adto no? Pasalamat ko siya kay nagdala ba yata ng mga supon?
0: Saan pa ato nabuhi ba yaka no?
1: Kani oy. Pasalamat sila kay kung nakaadto ta rito mga isa yung kauluhan na madala nato.
0: Mabahagi ang litson mga mari.
2: Okay. Yung katingong ang litson.
0: Ay tibaya po natin nato mga mari una ta mag drama nga to ang mga suki nga namati diri sa Dioro di ay. Si Kuan sa Mawab, sa Nabunturan, sa Monte Vista.
1: Yes, diretso na sa Mukayo. Yan, padulong tanda rin sa Compostela, yung Bataan, yung Lukso Tapikas, sa Kalang Kuan.
0: Sa Mako.
1: Sa Kamanlangan, yung Maragusan.
0: Tagugpo.
1: Tagugpo, yes.
0: Dari sa Masara, hello, mga taga Mako.
1: Yes, sa Masara, yung mong paubos tanda rin sa Tagbaros. Inisaldi, yung muli ko ta, padulong sa Panamin.
0: Asa dapit na ito, parinti ni Bong.
1: Parinti ni Bong, di ako.
0: Nadapit sa katunay na yung mangulatag maestro.
1: Dapat si Bong atong isukol dito para makulatahan.
2: Ayaw, uy.
0: Kaya kayo masukol din.
1: Masukol si Bong.
2: Ayaw, ayaw nyo na akong partner.
1: Sorry, Bong. Salamat sa Malunggay Pandisan.
0: Kumusta ang iyong business?
2: Ang business yan, naging pinagkakuha kayo mo. Ay, wala siya rin kayo. Wala pa yung klarong presyo. Ay, nakapal.
1: Wala ka ba hindi niya ay?
2: Wala pa. Kayo, wala
1: so, pa solo, solo rin na natuwa to'y partnership.
0: Oh, nalilin na lang sa kupat ka, premium day 3.
1: Yeah, ikaw wala ka, be.
0: Wala kay halin ba yung taka?
2: Ikaw niyong sumuga bang? Kay tugno na ba ya?
1: Ikaw ka ba lang mamalig yan? Parang ni panibubong.
2: Ay, nagal yung suak. Sige, mag-auto ng kwanbe, pasugong. Ay, sana, mamakaw.
0: Mamakaw?
2: Mamakaw. Matuloy siya dito kay mamungo na siya mga bakaw.
1: Sa mga bakaw?
2: Mga bakaw kayo niya o mga tawong.
1: Di ay. Bokong, walay bokong.
2: Wala lang ka na mamakal ba? Mamakaw mo na sa buhol ko.
1: Di ay.
0: Ano mo dahil? Parang ano din siya?
1: Ano din nga mga si Gab?
2: Naging,
0: hapdos mo lang. O, ito na yung advance happy birthday!
2: Oy, happy
1: birthday! Ito ka, vlog yung si Gab.
2: Si DJ Tote! Ayaw lang baliha kay muot nga ka.
1: Grabe na si DJ Tote.
2: Masama ka DJ Tote, muot nga yung ka.
1: Andaman na itong sinog ba diyan? Magmarinit na kadaan para paglampas 21, diretso na ta.
2: Bahala na, basta kay birthday ni DJ Tote. Ayaw nyo baliha kay muot nga ka.
0: Oy, dahil na yung mga 14 mil ka mga viewers. Hello.
1: Grabe, dekha na man eh. 14 mil na si mga mali. Muna ako nasudlan di ay.
0: Happy na dyan ang Biko. Ingam pa sa... Ay, kasi kitang birthday niya. Si Din Luna, October pa man to eh. Basi nga panoos na uwi.
2: Ah, Din Luna, ikaw. Dora may medre.
0: Okay lang po, ma'am. Ingam pa siya si Tina. May bagong version ang kanta. Aba,
1: kaganda
0: ni kanina ni
1: Master, kanta niya. Karon lang ni-release.
2: Sa mga kanta kay, sa kanta kata kanina na kay mga drama na ta.
0: Kanta ta, mga kanta ta.
2: Mga kanta be. Mga kanta ta be. Takay be yang kan men, sumayaw sumunod be.
0: Kana.
1: Kana.
2: Takay nga sumayaw sumunod be.
0: Kana kanta na.
2: Ang kasiyahan.
0: Ayan na, ayan na.
1: Okay, dakang salamat. Huma na. Dakang salamat.
0: Ayan na, ibig po. Ano yung mong kwa?
2: Ayan na.
0: Lagay mi Sir Ralph og sumasayaw, sumusunod.
2: Sumayaw, sumunod. Sumayaw, sumunod. Sundong naman sa kuha, ha? Kayo, di ba?
1: Kwan po dahil, Sir Ralph, parang pagdali.
2: Ako may ninutong tingong natong tulod nila. Dapat mo, sundong mo.
0: Ano na. Ang kaning anta mga maring atong ika nato sa Clear Skin Beauty Soul.
1: Yes.
0: Aron nga mas mulami ang imong kutis daw sama sa bye-bye sa Boracay. Ato Boracay. Nostas ka ang Clear Skin Herbal Soul.
1: Correct. Mura taga tanga
2: sa.
1: Sige namin hanga dari o dahil ang tanawag sa camera.
0: Hindi kaya lumping daw ang singko na huwag.
1: Ay lumping ang sangit.
0: Di ungot.
1: Madawat ang queen slot ana.
0: Ito na, gi-typing na. Just typing.
1: Isa ka gamay imo hang ati para, Sir Ralph. Isa ka gamay, ginahulog na sa ilong.
0: Ano yan na? Uy, advance mo na, uy. Up, backward.

0: Ana pa si Ronald din Sako. Shout out dere sa mga Borlat family o Sako family. Watching from Purok 5 and dili tinago request kong song.
1: Asin nilang
0: may pag-ibig pa.
1: Ilang apelido nila kay Sako?
0: Sako. Lim Sako.
1: Ala, sige. Sa mga Sako family, hello. Sexy boses, maring irigaya. Alam mo, wala niya si Pina. Wala, alam ka kayo. Imagine kung kuhan ko anon, gana mukol na biya ako. Kisa pa na ariya biya.
0: Si Wilma Joaquin.
1: Hi, Wilma. Go, Wilma. Go, Wilma. Go, Wilma.
2: Okay, sige na. Ato na niyong katahuan. Ato na niyong sulbaro na ito ni problema, habi.
1: Anya na ka, hige ka. Di ko harus ka ginawa, maring.
2: Ay, kaya naman. Mag-ads pa ta, mag-ads pa ta. Adik na.
0: Madali, din ko pao, madali.
2: Kaya naman ako nagayin ko kay ang center nag-chat na. Ay, siya nga, klaruhan lang yun akong sa...
1: Ito ba si Ma'am Karen di?
2: Ay, si Ma'am Karen Darunday, sa LTO.
1: O sa meaning sa LTO?
2: Anang loose bowel movement.
0: LBM, magod ko.
2: Ay, sorry, sorry.
0: Ay, sorry. Di natarilisan, ani.
1: O, yun na, kaya nawa lagi din.
0: Ma'am Karen, magparinyo, biya, may... Ayun, may apila siya ka ng priority number. Okay, lahat na yung priority number, baka sa'yo pa sa buntag, baka ito na ako nito, alas 4 kadlaon, number 19 ah.
1: Mau ba?
0: Asa man itong 1 to 80? Taanan na huwatang naman nga kadlaon naman ito.
2: Malalapad sila.
0: Ay, ay.
2: Magsayo lagi daw mo. Dili lang daw mabalangay lang. Ay.
0: Alas 4 sa kadlaon? Numin tayo mong number. Asa man itong...
2: Sa Sikyo. Dito ko sa Sikyo.
1: Katong kuan, katong exist man ko itong ubanggol nga numin ito.
0: Sige lang. Pagtanaw na sa pico, daka na mga tao na nangatuhog na rin sa'yo.
2: Nana si Karin, oh. Kung gusto mo nyo mukha, ay ko nyo lang, ako yung damay-damaya. Linya mo, kaya linya kanina sila.
0: Ay, what's up? Gusto nyo mga ati Karin, ipabulos ay ito.
1: Sorry, Ma'am Karin.
2: Sorry po.
1: Pero, asan ka tayo garong sunod si Manda, no?
2: Ah, dito, ta.
0: Asan mo na?
1: Pero pikin mo sa program na ito, eh.
2: Ah, sige lang. Ato lang na i-adjust.
1: I-adjust lang na ito.
2: Naman na yung mga adjustment period.
0: Namay okay. Dagang kanduway lagi diyan sa likod ninyo.
1: Ay, kami na ganyan, may man-make four.
0: Kasi kanahan ka mo palit diyan, Sir Ronald. Balik diyan mo na, sir. Order ka na, man po may money.
1: Doon naman ka diri. Doon naman ka diri, Sir Ronald. Palit diri. Balik diyan sa siyo, kuhaan mga herbal na mo diri. Ipamalit po mo sa mga produkto yun, sa dahil mo mura mo mag-healthy.
2: Marami mo di ba masakiton? Pagpalit po diri sa kuhaan ba? Diri sa mga diri sa yesterday kay... Kaya mong tambal, piktibo biya kayo ni.
1: Ay, grabe yung kayo na rin.
0: Para dili mo maglibog, dili mo si Estasyon.
2: Dili mo si Estasyon, dili sa mga program.
0: Na ibalig ya, dili ya. Kabalo man may gagipang bikog naman din, ha?
1: Pangita lang si?
0: Pangita lang si... Kenneth.
1: Ay, nakatapong. O, rin ka ito mga maling alas 11, 20 na.
3: Adon ka ba isuliran na dili din mo mapasan na ikaw raswata ka na o ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauban ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
0: Nakakagawa nga po yung kailan.
3: Pang of Master, Inday Tanini.
4: Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-

maka padayag sa akong katahuran ganin yung tulo mga maring. Bago ang tanan, nalang ko'y gusto ipautanan ni Master. Master, bahay na dyan kayo, kayo ka daster-daster naman dyan ka. Wala dyan yung kwarta, Master? By the way, di ay, tago na lang ko sa pangalang Selena. Mga maring, nalang ko sa saktong pangidaruan. Pero mga maring, sultian na mas tinuod, din ako dugay-dugayin, ganyan akong problema. Kanabang, wadyo ko pati ako ka ng kahadlok ani. Pero niabot ko sa punto, mga maring, nga makapahinuklog ko. Kala makapangutan ako, makapanamin ko sa kung kagalingon, makaingon ko, ano nabuhat man ako ni. Mga maring, tungkol siguro ni sa ato ang kuan karon na ganing technology. Siguro sa ato ang new generation. Mga Gen Z, bilog pa man ko sa Gen Z. Pero mga maring, sultian tamos tinuod mga maring. Kaingon siguro nga nung nasulod man ako ni, nabuhat man ako ni nga. Kaya nga problema karon nga nagkabiba ni akong abaga. Ariskada ko nga magkababae mga maring. Para bang gusto ka na nga na ko yung mga curiosity. Gusto ko mag-explore. Apaningo nila mga maring. May nalang ko nun yung nanay kaysa mag-adis-adis. Para nyo masamtan ko kung sige yun nun niya akong suwat. Ingon ani mga panghitabo.

0: Ay, day. Ang tanda ko na mo ba? Masay type ni mo sa kuwan na lagi kayo. Ang tagaro ba pala kami niyo ay?
1: Day? Balo ka, day, no? Ano na siya, day? Di dyan ko makakuhan sa'yo mong tarog istorya, day, pero kabalo ka. Madyo ko ka nang, gusto na ko ka nang mag-explore ko, day.
0: Uy. Oh, ba't pasabot ni mo ka ng mga lalaki nga mga paul, pa napangalit ako sa imo sila ni Alano Pablio wala ka gusto na labi na ginya si Den Luna ana daw karon sa Yeswell kaya nagpalit ko og herbal ang mga Santon products wala ka makagusto na nila
1: balo ka day so tiya tagas tinood no wadyo ko ni kuan ng mga kuan day eh kay gusto na ko ka ng experience ko kaya mo ka day
0: uy dapat amili kang laki uy
1: mabili mo kong laki, pero akong gusto nga lalaki, di ko alam mga single, eh, kay ginoo ko, matagal pa natag, ay daan ang saan na lang. Ka-ide, tama ka-ide. Ide.
0: Ba't pasabot ni mo, ganahan ka kanang critical na sitwasyon, kanang minyo ang lalaki? Uy, ayaw ka na, uy. Isat paan ka sa mga asawa, ana, day.
1: Day, depende naman na, day. Depende naman na, day. Kay, sorry, tatagal, masindot man na, day. Kay, sorry, kontra, o niya, saan man na mo ng mga ulitawo niya. Primero ra, mura na siya kasama sa gingon ni Paring Lato, ang amigo na ko, nga mura nagbabulgam. Primero ra ilami, pagkano man, ilabay na.
0: Oh, inoon, imusab na.

galing. Puto ni dito ko gistores ko amiga nga si Sheila. Kay di pura bitse siya ganang nga gusto gid niya nga paryaso ko niya ba. Puto mga maring milabay mga pila ka adlaw na ko ni Layla nga lalaki nga si Mark. Si Mark taga di Bisaya na Bisaya village ni. Kanya la kada si Mark mga maring nga dako ning tawo may tumulo niya. Basta kaya lang siya mo. Wala ka maring kaya na tumba mo kuling motor. Ayaw ko ba? Huwag nalim mo kapakita po.

0: Dahil sila na, nang gabi si Maria.
1: Oy, Mark. Nalang ka rin, Mark. Wala ka pagkataas yung asawa, Mark.
0: Ah, siyempre, ang asawa naram na sa balay.
1: Ama mo ba?
0: Huwag ka nang kitawag ang housewife.
1: Kaya sa balay lagi na yung asawa.
0: Lain mo kayo ka mall's wife.
1: Oo, oh, ganun. Kaya nasa?
0: Mall.
1: Abaan. Brighta yun mo, Mark. Ay, siyempre.
0: Kita mo yung kapila sa mga.
1: Kano rin mo na panagkuhan pa
0: niya. Ako ibalik, Mark. Wala ka. Wala ka.
1: Ay, kano rin mo yung kapila po, Mark. Kaya mo na upor mo.
0: Eh, siyempre.
1: Mark, nalagay na ako alin mo, Mark. Na ako yung napansin mo, Mark.
0: Masa may napansin mo.
1: Istorya ka, matak. Umay, mahalalagay ka, Mark.
0: Ay, kaya mo na yung bulagsik ka. Delikado.
1: Mouthpiece ka?
0: Basing matakdan ka.
1: Ah, okay.
0: Bitaw, silin na ka nang ako kay.
1: Ay, sir, man.
0: Manglitaw ko, ano mo, okay na?
1: Huy! Ikaw ba? Mungultaw ka na ako.
0: Siyempre. Matingala ka.
1: Ay,
0: no. Matingala ka.
1: Unya, unya. Yung asawa. Asawa na ni Mabi.
0: Ang asawa. Ganyan nga sa kong ganyan. Housewife.
1: Unya, mangita na siya. Mapakitaong ka. Uksugton ka na ako, Mabi. Unya, pakitaong. Tawagan ka mga mag-lads tang dua.
0: Anong dili man? Kada kong okay, ano?
1: Unya, mag-lads tang dua. Unya, magtawag na siya si mo. Asawa na magtubag, Mabi. Tubagan mo na sa sulod sa lodging house.
0: Simple lang kayo na, Selena. Airplane mode. What's the laugh?
1: Ay, kwan ba? Ang nakatawa lang ko ba? Lakoy, brighta niyo mo eh. Sure ka?
0: Ana lang kasi yung piyatong live. Sino ha? Okay, sino ha? Di, mayo.
1: Ako, sukol lang ko permanente. Wala ba ko yung problema, ana?
0: Mga ka na eh. Diferent na, adi ha.
1: Diferent na. Pero mga na-historya niyo mo ba?
0: Kahit gito ay. Kama ko na, Selena. Depende mo na sa sabot. Depende dito, dili diferensya. Okay ka na yung mga premente.
1: Ikaw, no, may kikim na yung ming ba? Kura isa din is balay ba?
0: Ay, taro, di. Ano mo ma ko na yung patayo na? Huwag mo ni tao niya.
1: Alam ka ba maka na yung...
0: Dagan ka imigas pula na si Gawas.
1: Ikaw. In my
0: little Ano, salam ang tatay, chung nang diyan sa kwarto.
1: Ako naman ko naman, disipul ka ako. Ako biyay babae no, alam ka ako mo yung mga kwanay mo.
0: Oh, grabe, maula ang butaan eh. Ima mo tangi diretso, lamin.
1: Asa, gika ka na walking?
0: Jagging gira ko
1: yun. Jagging ka gika di ay?
0: Ika ng City Hall.
1: Ang mga pa?
0: Nihapit lang ko diretso mo kay... Pero hindi mo magkukuntanong si Munda Goy.
1: Ay, alagay ko ni mo ato nga. Abi kayo namali... Ni... Unang-undang nabiya ko ka nang babaligyan ka ng spin-sapin niya. Kaya butsi-butsi.
0: Mga ka tingala kung ano mo ko nakikita na mo walang gaanton. Hindi mo ito butsi. Pamagoto ka ng binagul.
1: Oo, binagul pa. Wala nabiya ko nagkuha ang binagul.
0: Ano mo? Niundang mo?
1: Kay ako na. Tanama ako. Bugdo kay Bagul.
0: Ulo ba?
1: Diba?
0: Ano ba?
1: Ikaw ba?
0: Undanon kayo, Selena.
1: Alam nga na, dangas may kuagtang.
0: Oh, gani. Makita mo po. Rabot sa likod.
1: Ay, nadilibang. Ay, nadilibang.
0: Pagkakusa ko.
1: Dito ko naka-experience, pinakauna na kong experience ninyo, Maring. Grabe. Si Mark, doon mo yung nakatilogin ako, mga Maring, pero... Grabe si Mark. Di man kasi ako kayo ganyan ang taba dito, mga Maring, pero nalingaw ko, mga Maring. Ako, utog tiyan si Mark, good. Bitay kay... Pero Maring, grabe kay Maring. Oy, ganang ha. Dito mo ko minag-ilailanin niya sa Marian pa. Pero mga Maring, grabe si Mark, mga Maring. Uy, give. Waswasan, jugog taman. Dito ko nakaingon nga lahi, ragod mga Maring. Tinuod din ang ingon nila mga Maring, at kuya, kayo mo dala o jirjir ning kuhan, ganing minyo. Puto mga Maring, nalabog ko lahin nga minyo nga na kuhan mga Maring na ilailang. Huwag inani mga pangitan po.

0: Pues John.
1: Sí, Lili. ¿Tengo alguna?
0: ¿Es algún... Olmón Enrique?
1: Lili, oye, la Chilina, pamatiyon mo lang ako ang ipagsulti na kanin mo.
0: Ah, grabe pa
1: rin. Paruhay mo kinabuhi na eh.
0: May nagkain mo naman kaan lang.
1: Kaya kung ego ka siya, kumaruhay mo pagbangi. Ano, wala ko mag-igayaga, wala ko mag-tiyaw. Ako lang nga, kabulo man siya, Chilina nga, minyo ko. Pero, di na ako
0: isapayan. Hindi mo mga asawa, biyo. Asawa mo na yung mga asawa ni mo. Kaya babalang, kasi mga asawa, nanyanin ka din sa mua. Asa
1: ni mga
0: asawa
1: di ay? Di, nakabawa mo siya yung cellphone na uton. So, possible, sa matagkaroon ako niya, mapawang mo na siya.
0: Ah, mapawang ba? Ito yung kisirin niyo
1: na. Kung mapawang niya kong cellphone, nilin ako niya yun.
0: Ah, aking mapawang niya ha?
1: So, si Lina, bisag nga niya ko, pero maglaway ba niya po kong dagaw eh?
0: Uy, ay pagkita ko na, John pa.
1: Sige ba?
0: John. Mapawang.
1: Selina, ikaw gina kong gusto nga bahay day. Kaya nakita na ko sa imong imong hawak, 17 lang.
0: Eh, naramag ko na doon ka ni istorya, hindi ganaan ka kong ginaning mga lawas ha.
1: Muna kong giingon.
0: Kaya mga balik kagason.
1: Muna kong giingon nga, grabe d'yo kay, good. Selina, eh, naglangaya kong gugmanin mo day. Kung mahimo, subtan ako day.
0: Asahan mo ko niyo, kung subtan ko niyo, asahan mo ko niyo mo be.
1: Jirjiron, tagal ko.
0: Sure ba?
1: No, wala ko eh. Isang minyo ko. Ipakita
0: ko. Kung saan mo na ni mo, kung saan mo na ni mo, kung kuhan ka, kaya ma-inlove niya ko ni mo, okay na ni mo.
1: Kung ma-inlove ka na ko, tago na itong relasyon ng minyo man ko, pero importante nga, tiluan ko ni mo, tiluan sabta ka.
0: At doon
1: yung takatis. Matinilaway itang duha.
0: Pwede tayo, pwede ko ni mo, masorin doon si inyo, kasi ito, matayin niyo, kakaw niya, tinyong balay.
1: Sa lakon, ayaw sila, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, sige na, pagkalami si mong hawa. Talikod na yun.

0: Biday, nakadumis mga balita ba?
1: Sino yung dunggan yung balita?
0: Uy, na... Na duhig mong kuno ka sa duha ka mga lalaki nga minyo, day.
1: Uy, pag-inala ba? Ay, pag-inala, broy. Kuha naman na yung kung abroy? Kana nga 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
0: tingali og ikiha niya anang mga asawa day niya. Na, huwag ba yung piyansa na?
1: Dama, wala ba yung velvet? Bro, magpasakan. Magpasakan ko pa rin ko, bro. Nga nila yung man.
0: Na? O niya, bro, niya nakuhaan kag video atong kuhaan, biga. Ga-check-in mo diya sa kuhaan. Ga-check-in mo diyan sa usang kain.
1: O niya, kayo sa pag-check-in na nga, hindi nga, ilang yan sa CCTV diya nga, sa diesel niya naman nga, wala man na, wala man na connection na, siga-siga naman na.
0: Mo, lagi. O niya, ako na, naay maka, o, abir na yung mga, namaligyag mga balot niya, abir na nakakita sa iyo, itugan ka sa
1: sawa. Nag-face mask man ko, be, nag-face mask man ko.
0: Face mask lagi ka, o niya, makaaraw man na yung lawas nga, payaton ka ika.
1: Dai, kabalo ka, bro. Lamig kayo, bro. Lagay kayo sa bro. Nag-inom nito, uy, gijil-jil kong taman, bro. Uy,
0: ayaw ko istorya, hey, anak, eh. Uy, ayaw ko istorya, anak. Mi, ah, uy, anak, uy.
1: Marabi kayo, bro.
0: Kalain kayo ka ba? Bastos kayo kasi kung di mo istorya,
1: anak. Di,
0: ay, ay, nag sa ka, dahi.
1: Dato ko dyan sa balay. Dato niya sa balay ba? Ay, nag-inom, eh. Uy, ay, ayaw ko, yan yung ibigti ang taman, uy.
0: Uy.
1: No? Ay, lagi ka, grabe ka to si Mark ba?
0: Asa nga Mark?
1: Si Mark katong owner, katong na sila kami niyo. Dom nila kami niyo.
0: Mga rin ako nabalitaan nung aminyo ko nun na yung ikarelasyon. Ay, lagi ka ay
1: ko ay. Dami mo dahil kay Sortieta ka almay mo dalaw niya. Kung pwede ko yung mapinanggaon, ba dyan ka ayaw?
0: O niya, be, niya, main love ka ato, be. Yung sa kaman na, be, main love ka ato.
1: Jokes lang. Kabala mo sa kumakontrol sa kong self.
0: We.
1: Ah, bro. Kabala ka, bro.
0: Ano? Control pa rin ang love, di man.
1: Ay, bro. Kabala ka, bro. Ano na siya, bro? Depende rin na siya nito, bro. Dila na naman na siya i-concentrate na nimsi mo na ng mga laki.
0: Ikaw ba?
1: Ante diya kay dili ka magsakit anak. Eh kung dito ka sa mga batanon be, ka na mga single. Oh, oh man yung patakalan na sila o gandiya. Patakalan na Georgian. Magka-AIDS na sila, magka-tolo na sila. Di ba problema ako?
0: Di ba? Tama po na yung giingon ba? Pero problema magod ka ay no. Uy, kaya basig. Na, makagasto dyan ka abogado ang nagikiha ka anak.
1: Ay, sinin na naman hita po na yun. Ay, kaya mo deny man ko.
0: Oh. Sa pag deny ba niya, kanang kanang on gabi kanang
1: putay
0: ka nang respahan ka.
1: Respahan ko?
0: Na nakuha ito nga mga similya sa imuha.
1: Ay, yun yung doktor nga, dok. Bago ko nang respahan, dok. Diyan ka sa
0: akin. Ay, sige. Huwag kanyo ka na yun.
2: Ayaw, diba?

0: nila. At Papa si Doy, kumusta yung pagpangan eh?
1: Ah, sinam daon, timga sa buga. Ayun na, pardon ako eh. Gustong may bawan gikan sa imo.
0: Ah, on sa man?
1: Dili ko buhot mamati ng mga chismis sa palibot tungkol kay anak ko man ikaw. Subot na ako madungod na ako si mong mga baba mismo. On sa kining mga gipanabi.
0: Oh, tinuan na!
1: Ah, oy.
0: Tinuan na pa. Wala ko'y plano nga mangitag ng mga lalaki nga mga parel ang ginaingon ninyo nga wala mga kabilinggas kinabuhi.
1: Subot, pasabot ni mo. Giangkon ni mo nga doon na kay mga laki mga minyo.
0: Oh! Agay sagpal mo kung walang
1: wakay
0: walang batas. Aping bersakto na igo!
1: Wakay batasan nga pagkabata.
0: Ah!
1: Wag ka musundog si mong iyan nga si Wilma Joaquin.
0: I'm no. Kala si Wilma Joaquin, imo na po nang ibintian. Nakita mo kuno mo anak.
1: Ayaw! Ayaw kung tumagaging unana kay anak romantata. Siguro kung makita ni mo si Rodelo Pinaldo Minyo man eh, basig ganahan po kang bigat lahat ka.
0: Depende, depende pa.
1: Tanawara, liwat yung kasi mong mama.
0: Oh! Liwat ko sa kong inahan, pero natagba ka sa inahan! Nalipay ka! Gitamlaan ba yun ang imang etmigens?
1: Huwag saba, oy. Huwag saba.
2: Ayaw ni ma.
1: Mahuwaw ta.
0: Ha?
1: Mahuwaw ta sa mga namatay.
0: Ayaw ko wala ka pa.
1: Ikaw kung di yung tamausyam ng bata ka. Musla mga maghugaw-hugaw kanya akong apelyedo. Mas maayaw mo pala yas kanya akong bay.
0: O sa'yo ba, kayo magpanghambok yung mga apelyedo? Ha? Sa'yo mga apelyedo pala nga bastos na? Ha?
1: Sa'yo ganyan to.
0: Sili na paghubo?
1: Ay, bali.
0: Paghubo yung ano apelyedo?
1: Magas ka.
0: Gisulti sa ko ang mga amiga, sa ko ang amahan. Pero nagkapanamin ko. Nakaingon bitako sa kukagalingon, ano nabot mga kong inani nga, dagan man takayog mga lalaki nga mga single. Mga lalaki nga mga way kabilinggas kinabuhi. Mga lalaki ba nga, kanang makaingon ko nga, na chance nga, mamahin mo na kong bana, o mamahin mo po kong asawa. Mga maring, mausap pa ba kaanak ko niya akong mapananaw sa akong kinabuhi? Nasingkin o nasunod naman ko sa akong unahuna, mga maringa. Karong mga panahon na, kung single lang imuhang mauyab, hindi mo magdugay, mga maring. Kamalo ko nga nila lang ako ang mauyab, pag-abot sa panahon. Napay tendensi nga magkasakit ko, mga maring. Abang taon ako, mga maring, makita mo kung kalipay na ako. Papoy na kayo gamit ano yung mga vibrator niya. Kapoy na kayo gamit na yung mga dulaan ako din yung mga maring. Gusto mo kong katong nga magakosgin ako, maring. Nga nga makaingon ko mga kini. Mga maring, mausap pa baka ano yun? So, tabangin ko ninyo, Bikay, wala na wala. Yun sa kong unahuna ang mga uyab kong single. Makakita kayo kong minyo, mga maring. Makaingon nyo kong kalamian yung daddy, eh. Tapagin ko ninyo, mga maring, maluoy mo. Ko to inyong suwat magtatampo Selena.

0: lamig, no? So, grabe kayo, eh. Grabe ang mga kuhan. Grabe ang mga panghitabo, mga maring.
1: Grabe, mara na igoog ka ng kuhan.
0: Oo.
1: Dalubyo?
0: Dahil mga babae ngayon na, no?
1: Di po natin sila mabasol. Kailangan magpun ng desisyon. Pero ang gantong ato, magod na maabot ko sa punto nga magbasol ko siya.
2: Grabe.
1: Tay, minyo man ayaw ko yan, day.
0: Grabe. Kaya yung rasol, mga maring, kay. Di ba nagunahan siya ka ng mga inaana maring? Ay, mga lalaki ngayon, mga babae ngayon na maring?
1: Di naman punta ng lalaki nga na masaligan ka ng mga ulitaw. Uy, kaya naman sa mga ulitaw ron nga ka ng... O papunta.
2: Dili mo tanan.
1: Naman si Kinet, masaligan lang si Kinet.
0: Oo.
2: Dili mo tanan. May mo magandang babae madugay.
1: Kita na siya, pero wala pa siya katila.
0: Ay, ala pa siya ko, no?
1: Good boy na siya.
0: Ala pa siya, o. Basta mga Mark, burat sa papait yun. Mark, ala si Mark Gregory. Enero era, aba, napagidri, o. Ala ba siya nga maring, Nala si Wilma Waki, no? Ano siya nga? Yes, isa radyo ako laki, sukad pa sa una hantod garon. Aba! Congratulations!
1: Congrats!
0: Anong matambang man ka, dako na ka, kabalo na ka sa imo, kaugalingon. Unsay dapat nimo buhaton. Aba! Aba ka nga, Wilma Waki, tanan si
1: Aba! Mauna kay Badlungon Man. Ingat pa si Wilma Waki. Mauna kay Badlungon Man.
2: Aba!
0: Well, anagin na siya, no? Nahimay na mga maring, no?
1: Yes. Sige, sige na kang yung aba niya.
2: Aba, chikitita.
1: Aba, ano, dali sa kuan?
0: Aba ka ng
1: pitso.
0: Sa pitso. Yeah,
1: yes. Lami ay na siya.
2: Ay, siya lami. Pwede lami, ah.
1: Ang pitso.
2: Sa aba.
0: Ano ba siya? Ayaw anang minyo kay, okay, kay, mapriso ka. Ingon si Mitch, yorong aba.
2: Ay, nagsaba, Mitch.
0: Ama, aba.
1: Ayaw anang
2: Mitch, yorong. Ay, nagsaba, boy. Kaya wala to na to matigbasan ang
1: sige
2: ulo.
1: Sige na, madawat ko na to ang color, be. Kung na yung gagusto manawag, kaya doon na tayo pila ka mga minuto.
2: Napatay mga pila ka minuto doon nabilin.
1: Okay, 0966.
2: 0966.
1: 306.
2: 306.
1: 95. 69. 69. Ato ko nung...
2: Ano
1: may
2: lang itong
1: last? 69. Ato ko nung paminaw na ito ang mga grabe ka, mga followers na ito. Yes. Why po sa Wilma, si Tinambunan.
2: Si Mitsuro.
1: Mitsuro, tawag ko naman ba sa ito ang linya ba?
2: Pwede po si Din Luna tayo.
1: Si Din Luna.
2: Ang si Rodel.
1: Si Rodel, nga nagpalit siya og Santon Products. Sa ito ang Y2E.
2: Sila na, si Larsanyor is what si?
1: Oh, kanasab siya. Dapat stick to one lang. Ingin ba si Josefina Tinambunan?
2: So, isa lang ka stick ang itoso.
1: Okay, isa lang ka stick. Kaya kung ginuhanin mo, pait naman na
2: siya. Ah, pait naman lang yung salami.
0: Correct. Kung lakahan mo na siya, dili na siya. Stick bread na siya.
2: Stick bread na.
0: Ano, no? So, namang ina lang ang mga factor, mga katroma. Mga katropa.
1: Murag anak, Sam.
0: Sige,
2: ano pa si Mitsyon, di ko mutawag ko, mahulaw ko kung...
1: Aba, mahulaw
2: si ni Master, ayay!
1: Wala kay ka matuduhin, mauwaw na ka!
0: Kaya si Mitsyorong ba, kabibtian ko ni si Mitsyorong.
2: Ano ko lamang kami sa nga pakikalaway eh?
0: Mitsyorong, ikaw lang na Mitsyorong.
2: Pero alam ko, Benzo, makita mo ano yung malawayan ka, kalungkot, makakalunglawan.
1: Ayaw ganit pakita ano, kaya maglisod na kagtikang.
0: Ay, Mitsyorong, kanang... Basta.
2: Ayun na lang ipanayon, Master.
0: Ayun na lang ipanayon.
2: Ako rin naloon ni Miss Yorong.
1: Wala na manawag kay... Ito na rin tambagan ni kay...
2: Wala na manawag kay... Paputol na lang linya.
1: Paputol na lang ni Oy. Wala na may mensahe dali, Abby. Wala na. So, ito na rin tambagan ni. Hindi ko matawag kay mawala daw siya. Mawalag ikaw ay kabaho ko.
2: Ganit.
1: So tabagan niya ni Master kayo siya man yung kapalig-alig ani kagihan eh.
2: Ganit.
0: Hala sige. So ato tabagan no. Well. Ato ang, kasi ato ang letter sender.
1: Yes.
2: Si Selena.
0: Si Selena. Dahil Selena. Ay, mukha man po na dahil no. Di may makabuot anak. Kayo,
2: lahat po ito ang padala ito ni Agi Master.
0: Lahat po ito.
2: Selena man po siya.
0: Sa dilit sa Selena. Silindion.
2: Silindion.
0: Sa anala lang siya dahil ayaw kayo na siya. Una asa makadagan balansiha kay base og maintenance ka na. Oh, pero kung katatag ka challenge kay challenge si mo kinabuhi sa tagaron nga kun
1: Gora.
0: Golang ka niya, wala may ingon di man pwede may ingon si mo og garang pag may ingon may si mo ayaw mo kuan magyapon ka.
1: Mo katol magyapon
0: ka. Oh, mo salisim ka po ka so Diya na kamundang o kanang natakbo na kasay mo ang pagka kanang tawag anak kanina explorer ba? Anak, kaya at least anak experience ka ginana. Ano lang, awa mo ko
3: lang ingat. Si Dora na na siya?
0: Oh, kung undang ka, undang. Kung dili ka undang.
1: Dito sa Cambots din. Oh,
0: ha? Cambots. Kaya sa'yo, ha? Oh, dito sa Cambots.
1: Kaka ni Dora.
0: Oh, dito siya.
3: Naman ba yung bots isa?
1: Asa siya?
3: Si Butsuloy.
1: Butsuloy.
0: Butsuloy, oh.
1: Asa Cambots.
0: Si Butsuloy nga, sige, punta na
1: nito. Ay, baka tuning siya.
0: Ah, dito siya.
3: Ah, diya ka.
0: Ganuning.
1: Kaya
3: basuloy diya. Ah, diya ka nuna, kaya basuloy. Ay,
1: ganito
3: ka Butsuloy.
1: Ayaw lang ka Jongjong kay Jongjong, iarag isa na ginangya.
0: Oo, ayaw dito Jongjong. Wala lang na container dito.
1: Container ka na isulat nga?
0: Krodo. Okay, so, ano, and of course, always remember, Selena, follow your heart and follow your dreams.
1: Antun, yes. Og mapohon, mga maring kita magkaoban. Mm-hmm. Ako si Maring Inda Erika Daligua, padali mistesa. Apan di makabiyansa antong at gaya manguraya o salengan.
2: Okay, nilang gihapan niyong iyaan sa karunayang panabang. Kailan si Tia Daria.
0: Masa ni Tanini.
1: Daghan kayong salamat on.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Everything sa itong lawal, watagpas malabalaw, nagawin ginato na pagpanakit sa akong tangko o iblad ng ko, pahal pag yun, napabato ko gusong lipo, o itong nga, nakadingog ko na radyo na ng itong plus gold, wag ba tumakilaan na akong lula, o ito ni palit ko, akong gitisingan, akong ginunto, nakahawit o buwapas

0: para o Anato, o Anato é humano, a todo o que ganha para o Anato, então o Anato é o que ganha para o Anato.
1: Zanton Plus Gold, papakyas to health. Zanton Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Melgar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
2: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Jeremy Mendoza, 28 anyos, saka virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong reklamo sa masa. Kahalap, panan-aong pagpamili nga mamasko o malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon mas mapanatag o mas sintaw ang ako panan-aong sa tadaan.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3 ra gyud na kapalagsik ta ko balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kay akong paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman ako Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Andes ang dulutog sing yun ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, kumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
2: XFM Bank, it's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Vision X Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, Vision X Plus. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
12: Ang papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian Lepaz. Headlines.
13: Ang mga pauning headlines, sihatid po sa atin Zanton Gold Copy Mix. Dalawang estudyante patay kabilang ang grade 7 suspect sa naganap na pamamaril dyan sa Ateneo de Zamboanga University ngayong araw.
14: Ama ng suspect sa Zamboanga school shooting na nagsilbing customs police chief, nirelieve na sa pwesto.
13: Senator Ping Lacson pinuna ang 1.939 trillion pesos na ginastos sa flood control pero baha uncontrolled pa rin.
14: Unang bar parliamentary election tuloy sa September 14 sa kabila ng nagrap na ambush ayon sa Malacanang.
13: Department of Labor and Employment o Mapila laban po sa injunction sa 85 pesos wage hike sa NCR.
14: DepEd pinag-aaral ang paggamit ng sobrang gulay sa school feeding program.
13: Palitang regional, mahigit 150 na pamilya apektado sa baha sa Zamboanga del Sur. Klase sa 10 LGU kanselado.
14: Sa balitang international, mahigit 180,000 na residente sa Hawaii walang supply na kuryente dahil sa Hurricane Lala.
13: Showbiz, Edward Barber engaged na sa non-showbiz girlfriend.
14: Sa balitang sports, CJ Obiena na sungkit ng gold medal sa Poland.
12: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News Nationwide.
13: Mga katropa, panahalian po tayo ngayon ng Martes, August 18, 2026 at live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayong sumasanyo sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
14: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
13: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
14: Ako si Brian De Paz.
12: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
13: Unahin po natin ang malungkot na balita. Dalawang estudyante ang namatay kabilang ang grade 7 student na itinuturong suspect. Matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, Dako alas 7:45 na umaga kanina. Kinilala ang suspect na si Muhammad Nail Halani habang hindi pa agad inilabas ang pagkakakilanlanay sa pang nasawing estudyante. Batay sa paunang investigasyon, nakapasok umano sa campus ang suspect na may dalang dalawang baril. Sinabi ni Mayor Kaimer Olaso, pumasok umano ang suspect sa Ateneo de Zamboanga na may dalang high-powered firearm at 45 caliber pistol bago naganap ang insidente. Nagpakamatay naman umano ang estudyanteng suspect sa pamaril. Iniulat din na nag-livestream umano ang suspect sa Facebook habang nagaganap ang pamaril. Sa ngayon, patuloy namang inaalam ng otoridad ang motibo at iba pang detalye ng insidente. Samantala, agad po na nagtipon ng mga magulang sa paaralan para sunduin ang kanilang mga anak matapos ang kumalat na balita.
14: Sa kaugnay na balita, nirelieve na sa pwesto ang ama ng suspect sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School na nagsilbing Customs Police Chief sa Zamboanga. Kinumpirma ito ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kasunod ng insidenteng ikinasawi ng dalawang estudyante sa naturang paaralan. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pamamaril kabilang ang motibo at iba pang detalye sa likod ng insidente.
13: Agad po na responde ang Philippine National Police sa naiulat na pamamaril dyan sa pribadong paaralan sa Zamboanga City. Ayon sa PNP, naipag-ugnayan ang Police Regional Office 9 at Zamboanga City Police Office and School Authorities at iba pang tanggapan para matiyak ang kaligtasan at maayos na pag-exit ng mga estudyante, guro at school personnel. Sinabi ng pulisya na kontrolado na ang sitwasyon habang patuloy na inaalam nga ang buong pangyayari. Hinimok naman ang mga magulang at guardians na matiling kalmado at sundin ang abiso ng paaralan sa oras at paraan ang pagsundo sa kanilang mga anak. Nananawagan din po ang PNP, huwag na magpakalat, mga katropa, na hindi beripikadong impormasyon, larawan o kaya video at umasa lamang sa opisyal na pahayag ng mga otoridad.
12: XFM News Nationwide.
14: Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng matinding pagkabahala ang Department of Education o DepEd sa naiulat ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Grade School kaninang umaga. Ayon sa DepEd, nakahanda itong magbigay ng suporta at kinakailangang assistance sa mga nasabing estudyante, pamilya, school personnel at mga otoridad na naapektuhan ng insidente. Nagpaabot din ang kagawaran ng pakikisa sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa gitna ng insidente.
12: Breaking XFM News Nationwide.
13: Alas 12 sa East, ang oras sa XFM News Nationwide. Sa ibang balita po tayo, bumuo ang Marcos administration na isang ad hoc subcommittee na tututok naman sa implementasyon at monitoring na infrastructure projects para matiyak ang maayos sa paggamit ng public funds. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, kabilang sa mandato ng grupo ang pagsusuri sa resulta ng mga proyekto at ang pag-check na mapupunta lamang ang government contracts sa responsableng mga kontratista. Sinabi ni Castro na naging maingat ang pamahalaan sa public spending noong nakaraang taon dahil sa pangambang mapuntang pondo sa mga proyektong walang sapat na basehan. Ngayon, muling pinapalakas ng gobyerno ang infrastructure spending sa panguna ng DBM, kasabay na mas maigpit na monitoring sa paggamit ng pondo. Layunin po ng bagong subcommittee na maiwasan ang irregularity at matiyak na may malinaw na resulta at pakinabang sa publiko ang bawat infrastructure project.
12: XFM News Nationwide.
14: Magkakaloob ng libreng towing service ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa mga sasakyang nalubog o naipit sa baha sa gitna ng biyahe dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa MMDA, dadalhin ang sasakyan sa bahay mismo ng may-ari o sa napiling pagawaan saanman sa loob ng Metro Manila. Para sa mga nangangailangan ng saklolo, makipag-ugnayan lamang sa mga opisyal na social media accounts ng MMDA o tumawag sa MMDA Hotline 136.
12: XFM News Nationwide.
13: Si Senator Ping Lacson, mga katropa, ay nagsabi na yung 1.939 trillion pesos na ginasto sa flood control. Pero ang baha, sabi niya, uncontrolled pa rin. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
14: Ibinunyag ni Senador Ping Lacson na umabot na sa 1.939 trillion pesos ang pondong inilaan ng pamahalaan sa Flood Control Management Program ng Department of Public Works and Highways o DPWH mula 2011 hanggang 2025. Sa kabila ng malaking pondong na ilaan sa loob ng 15 taon, nananatili pa rin umano ang malawakang pagbabahang nararanasan sa ilang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Batay sa datos na ibinahagi ni Lacson, patuloy na tumaas ang taunang pondo para sa flood control management mula 11.323 billion pesos noong 2011 hanggang 372.814 billion pesos noong 2025. Samantala, ilang umano'y manumali ang flood control project sa Bulacan at Oriental Mindoro, ngayon din ang mga slope protection project at illegal na reclamation activities sa Taguig City ang naungkat sa mga privileged speech at pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sinumiti na umano sa Office of the Ombudsman ang mga kaugnay na ebidensya para sa kaukulang investigasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
12: XFM News Nationwide.
14: Nanawagan si Political Analyst Professor Dennis Coronacion na panatilihing transparent ang investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control projects matapos umabot sa 1.938 trillion pesos ang iniulat na ginastos ng gobyerno mula 2011 hanggang 2025. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na dapat muling siya sa atin ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga proyekto upang matukoy kung sino-sino ang responsable sa umano'y irregularidad at kung saan napunta ang malaking pondo.
15: Tingin ko itong patuloy na pagbaha at pagulan ay mananatiling reminder sa atin na huwag natin pakawalan, huwag natin kalimutan yung kasalanan ng mga gumasta sa flood control scandal na yan.
14: Gate ni Coronacion, karapatan ng publiko na malaman ang buong detalye sa paggamit ng flood control funds, lalo na't patuloy pa rin nakakaranas ng matinding pagbaha ang maraming lugar. Mahalagaan niya ang imbestigasyon upang matukoy ang mga responsable at maging batayan ng publiko sa pagpili ng mga lider na kanilang iboboto sa hinaharap.
12: XFM News Nationwide.
13: Mga katropa, inirekomenda po ng Department of Justice ang pagsasampa ng 5 magkakahiwalay na kasong kriminal laban kay Marikina City Representative Marcelino Marci Chodoro, kaugnay naman ng reklamong sexual na pang-abuso. Batay sa review resolution ng DOJ, may pesang August 5, apat na kaso ng rape, true sexual assault, at isang kaso ng acts of lasciviousness ay nirekomendang isampa laban sa kongresista. Ang mga reklamo ay nag-ugat sa reklamo ng dalawang babaeng pulis na dating nagsilbing close-in security ni Chodoro at ng kanyang asawa. Samantala, ibinasura naman ng DOJ ang kasong perjury laban sa dalawang complainant dahil sa muna ikakulangan ng ebidensya.
14: Itutuloy ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa September 14 sa kabila ng ambush sa interim chief minister na si Abdur Raof Makakuwa. Ayon sa Malacanang, ang Commission on Election o Commission on Elections ang itinuturing na isolated incident ang pag-atake at hindi ito sapat na dahilan upang ipagpaliban ang halalan. Sinabi ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia na wala ring plano ang poll body na ilagay sa ilalim ng COMELEC control ang Dato Odin, Sinsuwat, Maguindanao del Norte. Samantala, pinaigting ang Philippine National Police ang kanilang seguridad sa nasabing rehiyon. Tinatayang 9,400 na police ang i-deploy para tiyaking ligtas at maayos ang pagdaraos ng eleksyon.
12: XFM News Nationwide. Breaking news. Breaking news.
13: Kapapasok lang ng balita, ipinataw po ng Office of the Ombudsman mga katropang anim na buwang preventive suspension laban kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza. Dating LTFRB Chairman Chupilo Guadis III. Ito ay mismo kay Assistant Ombudsman Mico Clabano. Abangan po ang mga dagdag detalye.
12: Breaking news. Breaking news.
14: Pa ng motion for reconsideration ng Department of Labor and Employment sa Pasig Regional Trial Court laban sa injunction na nagpapahinto sa pagpapatupad ng 85 pesos dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Igrit ni Dole Secretary Francis Tolentino na dumaan sa tamang proseso ang NCR Wage Order Number NCR-27 na ayon ito sa tripartite wage setting mechanism. Hiniling ng Dole sa korte na ibasura ang nasabing petisyon na talisin ng preliminary injunction dahil nila walang jurisdiksyon ng korte sa usapin at hindi muna dumaan ang mga naghain ng kaso sa itinakdang administrative remedies. Kapag ipinatupad din natin ang 1.1 na milyong manggagawa sa NCR, ang makikinabang sa dagdag sahod na layong makatulong sa kanilang gastusin sa gitna ng patuloy na pagtaas ng cost of living.
13: Samantala, si Executive Secretary Recto ay binigyan din po ang magiging epekto ng edukasyon sa kinabukasan ng pamilya. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
12: Live report.
16: Hinimok na Executive Secretary Ralph Recto ang Presidential Scholars sa Dumaguete City na pagbutihin ng kanilang pag-aaral kasabay ng pagbibigay diin sa papel ng edukasyon laban sa kahirapan. Ayon kay Secretary Recto, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng kahit isang college graduate ang bawat pamilyang Pilipino. Sinabi rin niyang halos 1 trilyong piso ang ginagastos ng pamahalaan sa edukasyon ngayong taon para sa tinatayang 30 milyong estudyante. Sa Presidential Scholars Program, nasa 200,000 na estudyante ang inaasahang makatatanggap ng ting 20,000 pesos na assistance. Tiniyak ni Rektor na patuloy silang susuportahan ng national government hanggang makatapos ng pag-aaral. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, D.O.D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
12: XFM News Nationwide.
14: Pinag-aaralan ng Department of Education o DepEd ang paggamit ng surplus vegetables mula sa mga magsasaka sa pinalawak ng school feeding program ng kagawaran. Ito ay kasunod ng ulat tungkol sa pagtatambak at pagtapo ng mga karot at repolyo sa Tublay, Benguet, dahil umano sa oversupply at kakulangan ng buyers. Ayon sa Education Secretary Sunny Angara, maaaring makatulong ang programa sa mga magsasaka habang nakapagbibigay ng masustansyang pagkain sa mga estudyante. Dahil dito, hinikayat din ni Angara ang mga pribadong kumpanya at organisasyon na bumili ng gulay na direkta sa farmers at i-donate ang mga ito sa mga paaralan. Sa pagtataya ng kagawaran, umaabot na sa 4.6 milyong learners ang saklaw ng expanded feeding program.
12: XFM News Nationwide.
13: Ang Department of Education at DA ay piniigting po yung milk feeding program para tugunan din ang malnutrisyon na mga mag-aaral. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
12: Live report.
17: Pero lalaka, Nagtaas ng Department of Education ng DepEd at Department of Agriculture o DA ang kanilang pagtutulungan upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng ligtas at masustansyang gatas sa mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang nutrisyon sa ilalim ng milk feeding program ng school-based feeding program. Layunin ng dalawang ahensya na makatulong sa pagbabawas ng kaso ng kulang sa sustansya at mapabuti ang kalusugan, paglaki at pagkatuto ng mga bata sa paaralan. Bukod sa pagtulong sa mga mag-aaral, nagsisilbi rin ang programa bilang suporta sa lokal ng industriya ng paggawaan ng gatas sa pamamagitan ng pagbibigay kabuhayan ng mga dairy farmers at pagpapalakas ng produksyon ng gatas sa bansa. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
12: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
13: Alas 12:17, katropa. Ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapinggan nyo rin sa pamagitan po ng XFM 104.9 Santiago Isabela, 100.7 XFM Radyo Patrol Iloilo, at 95.7 XFM Tugiganaw.
12: Balitang regional.
13: Punta muna tayo sa Pagadian. Mayigit sa 150 pamilya apektado sa bansa Sampuanga del Sur. Ang klase sa 10 LGUs ay kansilado na rin. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante, XFM Pagadian.
18: Mahigit 150 pamilyang apektado sa pagbaha sa tatlong barangay sa Kumalarang, Sampuanga del Sur, bunsod sa malakas na pag-ulan. Dahil dito, suspindido na ang klase sa pampublito at pribadong paaralan sa naturang bayan. Samantala, ang bayan ng Dinas, Bayog, San Pablo, Kumalarang, San Miguel, Lapuyan, Marcos Tubig, Vincenzo Sagon, Lakewood, Pitugo at Gipos ay nagsagawa din ng suspensyon ng klase bilang pag-iingat para sa kaligtasan ng mga estudyante at school personnel. Nakipag-ugnayan na ang Provincial Social Welfare Development Office at PDRMO sa mga local government units para sa relief assistance at patuloy na monitoring sa mga apektadong lugar. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
14: Senador Mark Villar, tinawanan lamang umano ng publiko ang kanyang pagbisita at mensahe sa probinsya ng Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Cagayan.
19: Sa halip na ikinatuwa, tila pinagtawanan pa ng ilang netizen sa pagbisita ni Senador Mark Villar sa selebrasyon ng kapistahan ng Tuguegalo City nitong 16 ng Agosto ngayong taon. Ito ang lumitaw sa ilang Facebook post matapos ang pagdalo ng senador sa mga aktibidad ng lungsod, kung saan ilang minuto pa lamang mula nang maipost ang larawan at video ng pagbisita, mas mataas na agad ang bilang ng laugh reactions kumpara sa ibang reaksyon. Ayon sa mga nagkomento, ito ay senyales na hindi pabor o hindi natuwa ang ilang tao sa presensya ng senador sa pagdiriwang sa kanyang mensahe. Binanggit naman ni Senador Villar na mas nagkakaisa pa umano ang mga Cagayano kumpara sa Senado. Idinagdag din niya na gagawin niya ang lahat upang maging number one ang Cagayan sa buong bansa. Ang pahayag nito'y umani naman ng iba't ibang reaction online. Dahil dito, naglabas ng pahayag ang ilang private pages kung saan sa kanilang post, binanggit na dapat maghanda ang mga Cagayano dahil baka matulad ang probinsya sa Las Piñas. Sinabi sa post na matapos ang issue sa Las Piñas, dito naman sa Cagayan, nakatuon ang interes ng pamilya Villar. Bukod dito, may mga ilan ding nagkomento na buti pa sa Cagayan, may boses ang senador at kayang magsalita. Ngunit tikom ang kanyang bibig pagdating sa Senado. Kilala si Senator Mark Villar bilang manugang ng gobernador matapos pakasalan ang anak ni Governor Egayaglipay. Dahil dito, madalas rin siyang makita sa mga programa at aktibidad sa lalawigan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang diskusyon ng mga netizens sa social media tungkol sa pagbisita at mensahe ng senador mula dito sa Rigid Regional Center at Tuguegrao City mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegrao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang JP Sating XFM News.
13: Driver ng LTO patrol vehicle na nag-counterflow sa Santiago City, pinasisibak sa pwesto. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
20: Agos Cominos, ang Land Transportation Office sa LTO laban sa isang driver ng ahensya matapos kumalat sa social media video na nagpapakitang sangkot ito sa pag-counterflow at pag-obstruct sa daloy ng trapiko sa Santiago City. Sa paon ng pagsusuri ng LTO, pumasok sa maling direksyon ng kalsadang isang patrol vehicle ng ahensya at nag-counterflow pa palabas ng Centro Mall noong August 12. Kaya naman ipinag-utos ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao ang agarang investigasyon. Dahil dito nakilalang driver na agad pinatawan ng LTO show cause order at inatasan itong humarap sa Intelligence and Investigation Division at magsumite ng paliwanag paglabag sa obstruction of traffic at disregarding traffic rules maging improper person to operate a motor vehicle ang natukoy na mapaglabag nito. Ngayon ay nasa ilalim ng 90 days preventive suspension ng driver at inatasang isukong ID at lisensya nang mailagay sa alarm kasunod ng pagsibak sa nasabing driver. Binigyan din ng LTO na hindi nito kukonsitihin ang anumang paglabag sa batas trapiko maging na magkasapi man ng ahensya. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
14: Dalawang motorista na sawi sa magkakahiwalay na aksidente sa Cebu. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
21: Motorista sa magkahiwalay na aksidente sa Cebu City at Talisay City. Sa Cebu City, dead on the spot ang isang 38 anyos matapos umanong makatulog habang nag-counterflow at bumangga sa isang SUV sa A. Soriano Avenue, Barangay Carita, pasado alas 3 na madaling araw nitong Martes. Kinilala ang biktima na si Jameson Argoncillo, isang crane operator sa isang malaking mall sa South Road property sa Barangay Mambaling. Ayon sa kanyang asawang si Margie, galing sa night shift ang biktima at mauwi na sa kanilang bahay sa Subangdaco, Mandawi City nang mangyari ang aksidente. Samantala, isa ring motorista ang nasawi matapos masangkot sa aksidente sa Cebu South Coastal Road malapit sa Talisay City Port pasado alas 8 ng gabi nitong Lunes. Batay sa paunang imbestigasyon, mabilis umano ang takbo ng motorista habang patungo sa Cebu City nang sumagi sa isa pang sasakyan. Sa lakas ng impact, ilang metro ang pagkakatilapon sa rider habang bumagsak sa Center Island. Kinilala ng kanyang pamilya ang nasawi na si Pedro Apawan. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa dalawang insidente upang matukoy ang eksaktong sani at iba pang detalye na magkahiwalay na aksidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
13: At panghuli, mayigit sa 100,000 pesos. Alaga po ito na ilegal na droga na kumpiska sa Kulasi Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
22: Arestado ang isang lalaki na kabilang sa target list sa isinagawang by-mast operation sa Barangay Centro Norte, Kulasi Antique. Dakong alas 7:24 ng umaga noong Lunes, Agosto 17, taong kasalukuyan. Kiniralang suspect ng si Alias Jack, 41 taong gulang, may asawa, negosyante at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 15 gramo ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 102,000 pesos. Nasa kustodiya na ngayon ng mga otoridad ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang inventaryo at dokumentasyon. Inihahanda na rin ng mga kaukulang kaso laban sa suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng pinagsanib na pwersa ng Kulasi Municipal Police Station, katawang ng Philippine Drug Enforcement Agency Antique Provincial Office at Provincial Drug Enforcement Unit Antique. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
12: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Mga katropa, ang katropang Brian, may binabantayan tayong LPA at ito po ay may mataas na possibility maging ganap na bagyo sa susunod na 24 hours. Kapag naging bagyo at nasa loob na ng Pinas, tatawagin itong Neneng.
1: Katropang buddy, isa pang LPA ang binabantayan naman sa labas ng PAR at mayroon ding mataas na chance ang maging tropical depression sa parehong panahon.
0: At mayroon ding tropical depression na minomonitor po sa labas naman ng PAR.
1: Patuloy namang nakakaapekto sa Luzon at Visayas ang southwest monsoon o habagat na nagdadala ng monsoon rain sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas, kabilang ang Metro Manila.
0: Sumikat pa rin ng araw, 5:43, lulubog po mga katropa, 6:17 ng gabi.
2: International.
0: Ang balitang international at it's atin ang Suntone Gold. Mahigit sa 180,000 utility customers sa Hawaii ang nawala ng kuryente matapos sagupitin ng Hurricane Lala ang Big Island bago ito humina bilang tropical storm. Patay sa power outage monitoring data, nasa 183,123 na customers ang naapektuhan po ng pagkawala ng kuryente. Iniulat naman ni Hawaii Governor Josh Green na mahigit sa 100 na bahay ang napinsala dahil sa malakas na hangin at pagbaha. Patuloy na nakataas ang tropical storm warning sa Kauai County habang pinayuhan ng mga residente na manatili sa loob ng kanilang bahay dahil sa banta po ng pagbaha at iba pang panganib.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Engage na ang TV host actor na si Edward Barber sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Ricky Umali. Ibinahagi mismo ni Edward ang kanyang engagement habang nagsasalita sa isang church gathering kung saan ipinakita rin niya sa screen ang larawan nila ng kanyang fiancé. Ayon kay Edward, matagal niyang ipinagdasal ang isang relasyon at masaya siyang ipinagkaloob ito sa kanya. Agad naman umani ng pagbati mula sa kanyang fans ang anunsyo ng aktor na matagal nang hindi nagbabahagi ng detalye tungkol sa kanyang love life. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang sports.
0: Ang balitang sports, hatid po sa atin ang premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Muli nagkampyon si Filipino pole vaulter EJ of Vienna. Matapos duminahin ang Golden Sand 2026 sa Poland. Nalagpasan ni Vienna ang 5.91 meters. Ang kanyang pinakamataas na marka ngayong season para makuha po ang gintong medalya sa World Athletics Continental Tour event. Ito na ang pangwalong gold medal ni Obiena ngayong 2026 mga katropa. Matapos ang sunod-sunod na podium finishes sa iba't ibang kompetisyon sa Europa at Asia. Nalagpasan ang 40 anyos na atleta ang dating season best niya na 5.85 meters sa Madrid at 5.83 meters sa Germany.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Martes tayo katropa, August 18, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao.
1: Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit, pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The secret of health.

0: si Don sa kamaestra
1: magka-ulcer ko.
0: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud ayaw kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jones, sakit o kapo, sige, ako lamas. Wala d'yo'y lami iliyo. Nakinang na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagrekomendar na ko ani Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, labati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko may nuwag kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitate na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape na herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito ka rin akong asin. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug ubang pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Maing adlaw mengangkat tropa and welcome na usab na niya itong programa The Secret of Health. Hanya nasab ang inyong health consultant, CJ Nidrula. Inyong magkaoban sa Gapon, pagkatod kaniyong informasyon alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay sa lawas sa hilabina sa onsang atong matuldukan kinigay na itong mga balatian. Welcome asa magkakaroon ng lugar mga katropa. Tungod kay live na usab kining atong programa The Secret of Health. Dini sa Gapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. And kamusta kamong tanan din ha mga katropa? No, adlaw karon sa Martes. It's 18, no, ning bulan na sa Agosto gayud mga katropa, live ang atong programa. Hilabi na din sa 89.1 XFM Davao. And happy listening sa ato agayong mga avid listeners mga katropa, hilabi na sa mga taga Matina, no? Nagantag mga avid listeners din na mga katropa. And at the same time, avid client po ng Yes to Health Wellness Center, no? Sa mga taga Turil, taga Katalunan, o asa pang lugar din higayod sa Davao. Ayan, kamusta po? And welcome sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Happy listening usab, no, sa mga nagapaminaw karon sa ato agayong programa. Pinaagi kayo sa 107.1 XFM Tagum, no, hilabi na sa mga taga Mankila, no, and then din mismo sa public market sa Canty Road. No, dagan na sab kitag mga avid listeners din na mga katropa sa Tipasa Street, no? Din na gayod mga katropa paingon og gitawag na tog sentro sa Tagum. May adlaw, kamusta kamo din na mga katropa? Happy listening usab, no, sa mga nagapaminaw karon sa 99.1 XFM Mati. Ayan, happy listening po mga katropa and welcome. Kita-kits ang karong kayong adlang Huwebes. So, pila na lamang kaadlaw mga katropa, duha na lamang kaadlaw. Kita-kits na din ha sa tuwaga yung Yes to Health Clinic Kamati Branch. No, tungod kay ipahigayon usab nato din ha, ang tuwaga yung face-to-face free health check-up and consultation. Regular nga schedule nato matag ikatulo ka Huwebes, no? Kada bulan na mga katropa. O karupit sa 20 adlang Huwebes, kita kids na din ha mga katropa, din na kayo sa tuwag mismo nga Yes to Health Clinic Mati Branch mga katropa. Magsugod ta din ha, no? Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So whole day, maugayad ang atuang libreng servisyo. So alang kayo sa mga taga Davao Oriental, kits na gayod ang mga katropa. Happy listening sa mga taga Bukid noon na di nagpapinaw karon sa 101.7 XFM and 95.9 XFM Jensan. Live sa mga itong programa mga katropa, 91.3 XFM San France and 95.7 XFM Bayuca. Bagong adlaw, siyempre bagong oportunidad, ganit ka na ito, ilabi na kung kamo adunay balatian, ayaw kamo kawalas paglaom ha, tungod kay nining atong programa The Secret of Health, atong hatagan o pagtagad kini kayong mga problema sa panglawas, ato kining hatagan o pagtagad na pinaagi gayod sa erbala o natural gayod ang mga katropa. Kinibitang mga simple nga mga pamaagi, pero kung ato la kining himuon, ilabi na kung ubanan na ito kini o healthy diet and healthy lifestyle, by God's grace and help, pwede kayo matuldukan kini ato ang mga balatian ng mga katropa. Usas pinaka-importante, kini ato ang programa, ato gayang ginasubay pag-ayon, kung sa ang mga pamaagi o pwede na itong himuon, na ato malikayan ang balatian. No? Ay permi na ito ni ginapahinumdong, prevention is always better than cure. Mas maya samtang wapata na igo, no, ado na tay gitawag na ito paglikay, no? Sa gitawag na ito balatian ng mga katropa. Okay, less gitawag na ito gastos, usa na sa pinaka-importante kay nining atong panahon, bitaw. Bisag unsaon na ito pag-ingon nga
ang tinuod nga kalipay dili masukod sa gitawag na tugbahandi og kwarta, pero wag matuta sa realidad mga katropa, dako gitawang kayo gikinahanglan og kini kayong gitawag na tugbahandi o bisag labi na kining gitawag na tugkwarta mga katropa na. Okay, pag muisgot po tag panglawas, ilabi na sa pagpanambal, usahay po draba, no? So, sa ato ang mga katropa din ha, nga nung way tambal ginom, nga nung wala ka-undergog medication tungod kay kulang sa gitawag na tuga budget mga katropa, no? So aduna junay na kong koneksyon, maunang tawon, maningkamot ha, ilabi na ka na ito nga mga kabus tawon, naningkamot dyan ta nga maampingan na ito ato ang lawas. Unang ato ang susihon kining mga simple nga mga pamaagi para gayud maatiman ang ato ang lawas mga katropa ha. Busa ubanin na sa pako ninyo nini ato nga bagong edisyon, bagong adlaw sa ato ang programa The Secret of Health. Pwede ka mo mapadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana na sa ato agayong text line number na 0909-176-2844. Puspun ko ato ang text line number 0909-176-2844. Huwag ato gayong hatagan o pagtagad kana inyo, inyong mga mensaheng unya human gayod sa tuwang health information. Aras natos, Tibok Pilipinas, alas 12:44 na mga katropa. Huwag kining orasa hatod kaninyo. Kauban ang atong programa The Secret of Health. Nadiin kini gipaluyuhan na sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mas gipakusog, mas gipaepektibo nga mga produkto, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Grabe na gayod ka daghan na ang nalipay. No, tungod sa kaayuhan nga gihatod sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, nationwide, dili lamang din is Mindanao, Visayas, ilabi na sa Luzon. No, nagagamit na gayod sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, tungod lagi, kay ilan nakita silang kagalingon sa diyang sila ni Suway sa ato agayong Santon Plus Gold Herbal Capsule na himong nindot judaw ang ilahang paminaw. No? Ilahang panlawas na himong hapsay. Tungod lagi kay kini ato ang Santon Plus Gold usa ka food supplement. Kung unsa man ang imuhang gibati din ha, ilabi na kung wa kay gibati, edi mas dakong ikatabang kini gayong ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Matabang ni mga katropa ha, bisan pa mang wa kay gipangbati din ha, tungod kay masugutag sa dili, wa jud taway tao karon nining atong panahon. Nga din labi na nagkataas ang iyang edad, nga din di yun siya makaangkon o gitawag na itong balatian. Na, bisan unsa pa man ka-healthy, maabot yun ang balatian mga katropa, labi na maabot na ito sa pangidaron, mo na kinahanglan adun na yun tayo hinagiban. Ato ang Santon Plus Gold, usa sa pinakanindot ng food supplement, ang mutabang gayo dahil sa lawas para bisan pa man, maabot ta sa gitawag na itong pangidaron, anaasa gihapon ang pagkahimsog o pagkapiskay sa lawas. Kung adun na may pagkaproblema sa panglawas, pero anaa lang sa gitawag na itong ginagmay, no? Dili ni mga gitawag na to grabe jud nga mga balatian bitaw. Labi na maapil ka sa mga uso na nga mga sakit karon, medyo bugat-bugat-bugs paminaw na. Mao nang anaajud ka nato ang pag-amping mga katropa ha. Okay, syempre anaara pud ka nato ang desisyon. Kung wa pa mo kasuway din ha, wa pa mo kainom sa atoang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ayo paglangan, pangita ang atoang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga naguna nga butika din ha sa inyuhang mga lugar. Available ang atoang Santon Plus Gold and especially sa ato agayong Yes to Health Clinic. Ang ato ang Santon Plus Gold mga katropa, available usab kini ug mas gipabrato para gayod maka-avail gayod ang ato agayong mga katropa, ilabi na naglisod ta sa ato ang budget ha. Labi na kung ikaw senior citizen ay lamang kalimot pagdala sa imong senior ID para gayod maka-avail ka sa ato agayong big discount mga katropa. Available usab ang ato ang Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, usa sa pinakanindot no, ng vitamina nga din gikinahanglan sa atoang lawas. Okay, kinirabang vitamin C.
dapat everyday masudlan jud nato o no masuplementuhan jud nato ang atoang lawas o vitamin C mga katropa. Tungod kay usa kini ka vitamina nga diin water soluble. Mabot po sabot, matunaw ra sa tubig. Ipagawas ra po sa lawas mga katropa. Dili paras bitaw sa ubang vitamina nga diin magpundo or matigom sa lawas, magamit na po sa pipila or sumunod nga mga adlaw mga katropa. So mo nay paghitabo nining gitawag nato nga vitamin C. That is why ang ato ang mga health experts nagaingon o nag-a-advise mas maayo everyday do na jud tay mga pagkaon nga sagana sa vitamin C, no? Pero lagi kung di po tahilig og mga pagkaon, hilabi na di tahilig og prutas o gulay, mo nang kulang jud tag vitamin C. Mo nang aduna tay sa anton vitamin C, ha? Labi na sa mga di hilig diha mo kaon og mga gulay, prutas, pag-inom og sa anton vitamin C, tungod kay kana gayon mga katropa, gikinahanglan. Tuwa man lang gitunan bitaw kung unsa ka importante ang sa anton vitamin C, alang gayon sa kinatibuk ang kalihukan sa lawas, dili lamang pampalig-on sa ato ang immune system, especially para mahimong healthy ang imuhang absorption, no, sa imuhang lawas, gikinahanglan usab ang santon vitamin C mga katropa. Para sa mga kabayan nato din ha, ilabi na kung ananas pagluya. Okay, dito ang pirmi mag-ubo, pirmi mag-sipon. No, aduna po'y kaluyas bukog. Adunay paglisod sa tulog o adunay pagkaproblema sa memorya. So way kini ato ang alkaline na vitamin C ha, tungod kay aduna kini dakong koneksyon ikatabang hilabi na sa blood circulation, even our brain function, no? Tungod kay our brain usa kini ka parte sa lawas nga diin na adunay hataas nga level of vitamin C. Ano kinahanglan pirmi dapat nindot na ang level sa vitamin C mga katropa. And of course piliya ang alkaline na vitamin C para may problema din ha sa imuhan chan. Ilabi na kung aduna kay pagkasensitibo din ha sa imuhan chan mga katropa. Kung diin na gusto unta kang dungagan or sudan ng vitamin C ang imuhan chan, pero nga nung kaasluman o kay basic dili po na alkaline ka vitamin C ang imong giinom na. So piliya ang alkaline base na vitamin C. Mao gayud kini ang ato ang santon na vitamin C mga katropa. Mao kini ang pinaka the best combination and the best duo. Santon Plus Gold Herbal Capsule and the Santon Vitamin C. Available sa mga butika nga dul sa inyong lugar. Available

0: pwede, pwede pa dyan dito ninyo mismo tilawan, no? Tungkol kaya doon na po tayo libreng init tubig, no? Natay mga persa siya din na mismo mga katropa sa atong Yes to Heart Clinic. Diha-diha dayon kung gusto mo mga pi, pwede mo mga pi mga katropa, ha? Bisitahan lamang ang atong Yes to Heart Clinic at din ikayon sa Tibuk, Davao Region. Doon na kita ay tulog ka branches. Davao City, Tagum City, and Mati City mga katropa. Kung gusto ka mong bisita, pwede ka mong mukontak sa ato agayong text line number na 09-09-17-62844. Huwag ugma, adlaw kayo nga Merkoles. No, ang ato ang schedule, ugma mga katropa din na gayon sa ato ang Tagum branch. Busa kita-kits sa mga taga-Tagumenyos. Uban pang diin nga dool gayon sa Tagum mga katropa o gusto magpa-check up o libre. Ala, bisitaha ang Yes to Heart Clinic at Tagum Branch na nahimutang sa M Central Building, Ganti Road. Tapad kita sa Mr. DIY Palengke mga katropa. Mag-abrido na ang atuang clinic ugma, no? Alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 gayon sa gabi. Busa sa mga nagaplano magpa-check up, kita kits ugma mga katropa. Hangtod na Bernes, ha? O kakauban usab ang adlang Domingo. Oras na ito, alas 12.52 na. Mag-alang kayo sa pagpadayon itong programa The Secret of Health. Bago tamo ato sa nahan, ilabi na sa ato ang health information. Ato sa ang paminawan, gikan sa ato master control, Sir Royce. Ang maanindot nga testimonya sa Japon, maghatag ka na itong inspirasyon. Ilabi na kung ikaw, ado na gayoy balatian. Atong paminawan.
1: May adlaw mga katrupa lang kita karon kauban si Tatay Nestor Arcuba. Tatay, kumusta bago ka niya ito din sa Yes to Heart? Unsa ganito yung mga balatian?
2: Ako kay Bati, ito, nakita nga akong abaga. Tapos ako to, ako har. Ako tuhod, brog lelay.
1: Brog way kusog.
2: Oo, way kusog.
1: Kumusta man tatay? Sa diyang nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes to Heart, kumusta yung pagkakas?
2: Ayos kayo eh. Susi sa 15 days.
1: 15 kadlaw?
2: Wala na dito yung alibyo.
1: Wala na yung sakit sa baga?
2: Wala na.
1: Kuto-kuto, okay na?
2: Okay na.
1: Kanya ang tiil nga ng laylay?
2: Wala po.
1: Pinyaplata. Davao.
2: Davao City.
1: Davao del Norte. So, dagang salamat tatay ha. Huwag siyempre sa ito ang buhing Ginoo tungkol sa kayuhan nyo na dapat ni tatay.
2: Thank you po. Testimony po ko.
3: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong makalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat po dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Kuya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Hey!

Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Balik kita mga katropan, ini atong programa The Secret of Health. Sa gihapon inyong makauban, your health consultant, CJ Nidru na. Waga oras na to, alas 12.58 na. And happy listening and welcome ha, sa mga bagong abot na ito din ha, mga katropa nga din na minaw karon sa lang mga nagkanaiyang radyo. Live kayo na nga ito nga programa mga katropa ha. And then kung ano na kamoy buot nga ipadala nga mga mensahe or ipaabot din ato programa or bisan pa man itimbaya, pwede kayo mga katropa, welcome ka mo. No, ipadala lamang inyong mga mensahe sa ito ang text line number na 0909 176 2844. Gani, adunan na kita yung mga pipila ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Standby mo din ha, no? Tungod ka atuan ang basahon unya human gayon sa atuang health information. Sa mga nagkatanaw sa atuang Facebook Live, happy watching po mga katropa. Pwede usap ka mo din ha, mag-comment ha, sa mismong comment section. Kung adunan ka mo ay buot nga ipaabot sa atong programa or pangutana, mahitungod ka sa panglawas, so welcome ka mo mga katropa. I-search lamang ang atuang XFM Facebook page. Di na, gayon sa inyuhang Facebook apps mga katropa, ang XFM Davao Katropa Digital. Mawag ka na atuang XFM Facebook page ha. Pwede na makita ninyo karon na live ang atuang gayong programa The Secret of Health. Pwede usap ninyo bisitahon ang atuang official Facebook page ng Yes to Health Davao Region ng mga katropa. No, i-search lamang ang XFM, Yes to Health Clinic Tagum Branch, no, and Yes to Health Clinic Wellness and Pharmacy mga katropa. Mao ka na ang ato ang Facebook page. And gani, kung ato na kamoy mga concern, mga questions, no, regarding ngayon sa ato ang mga servisyo o mga produkto, pwede usap ka mo din ha, mo message mga katropa. Ha? Ala, una na gayon, impunto nini atong programa The Secret of Health. Huwag padayon kita sa unahan. Atong i-padayon ang ato ang natunan gahapon mga katropa, mahitungod gayon sa usa ka pinaka-importante nga minerals. No, nga din atong naisairan gahapon nga kini diay adunay dako kaayong responsibilidad, no, sa matag kalihukan gayud sa atoang lawas mga katropa, especially sa atoa gayong gitawag kini og fundamental driver, no, kining sodium mga katropa. Pag muisgot ang driver, but pasabot mao kini ang tigdala, no, sa mga sustansya, na sa mga pipila ka mga protina nga din gikinahanglan sa matag selula nato mga katropa, no. And then usa-usab kini sa gikinahanglan na para gayud ma-activate ang ato ang mga skeletal muscles and even our heart muscle, no, sa ato ang brain communication. Ato ang naisairan gahapon nga ang sodium usa de kini sa gikinahanglan. Gani, ato pong naisairan kahapon nga kinahanglan di ay aduna po di ay healthy ratio. But pasabot, mahimsog nga gindaghanon, no? Sa gitawag na itong sodium nga atong isulod sa atuang lawas. Dili porkit nga gikinahanglan ang sodium, magpataka na po tagsulod og sodium sa atuang lawas, makadaot po na mga katropa, no? Munang atuang naisairan kahapon, dapat di ay sa lawas o sa katao, kinahanglan anaarag yun sa gitawag na itong 1.5 grams to 2.3 grams of sodium per day ang dapat makasulod sa ato ang lawas. Kung atong iagi og a teaspoon or kutsarita, dapat usa ka kutsarita sa usa ka adlaw mao lamang ang makonsume, no, sa usa gayud ka adlaw. Perting gamaya ra jud mga katropa, na mao nang labal permedyo tawon na sobra ang sodium nga ato masulod sa lawas, sa mao nang pila ka tuig mag-suffer jud tawo ng atuang kidneys mga katropa. Ang tao makasinati na og mga pipila ka mga symptoms, na mao nang ato pagpadayon karon sa ato programa The Secret of Health. Ato ang hisgutan kung unsay mahitabo sa lawas, sa dihang adunay gitawag natog hataas nga level of sodium. Gitawag kini siya og hypernatremia. nga di na kini nga kondisyon adunay sobra nga pagkataas sa sodium dinha gayud da sa lawas sa usa ka tawo. Gani na sayod ba mo nga aduna di ay gitawag na to ga short term effects and the long term effects nga pwede gayong batiyon sa usa ka tawo sa ding aduna siya too much or excess of sodium dinha gayud sa gitawag nga lawas ang mga katropa. Atong unahon kining gitawag na to ga short term effects. Number one nga pwede gayong bation and commonly kining gitawag na to ga thirst or pagkauhaw. No, diha-diha dayon pag mabati nimo nga sobra ka parat, no? Sobra ka taas ang sodium sa imuhang gikaon. Di ba kay diha-diha dayon mag-message dayon ang imuhang brain og thirst, no? Uhawon ka dayon, mangita jud ka dayon og tubig ang mga katropa, no? O, tungod kay kana usa ka signal sa imuhang lawas nga diin gikinahanglan ang igong tubig para gayud ma-dilute, no? Or ma-flush out. O, ato gayong mga sobrang sodium diha sa imuhang lawas ang mga katropa. O, muna'y pinaka number one nga batio, no? Thirst or pagkauhaw. Ikaduha, aduna usab possible nga bation nga short-term effects. Nining gitawag na to ga fluid retention. Ang uban, labi na kung grabe na ka gitawag na to ga loaded ang ilahang kidneys tungod kay aduna nay pipila ka panahon nga diin tawon grabe na kataas ang sodium level sa ilahang lawas, adunay gitawag na to nga pangpanghubag or pang panghupong dayon, no? Or fluid retention atong gitawagan ang mga katropa. O pag grabe gani mga kaon og bulan, labi dag makasawsaw sa suka, di ba kay unya-unya manghupong din ang nawong, manghubag din ang tiil. Manay gitawag na to mga fluid retention or edema mga katropa. Cause of excess or high level of sodium mga katropa, no? Pero unya-unya dayon, hilabi na sulod adlaw, mawala na po na siya. Tungod lagi kay short-term effects mga katropa. And then ang ikatulo, kining gitawag na to gan neurological. So ipasabot ni ini. Mauna nang giingon ako ganina. Ang uban nga katawhan, adunay bation nga pag paminhod, panglaylay, nga din murag adunay magtusok-tusok sa ilahang mga kamot, sa ilahang mga tiil, sa ilahang mga abaga. Gani ang uban na bation og fatigue, no? Pagkakapoy, pagkaluya. So kana nga mga sinyalis mga katropa sa ilahan ng mga nerves, nga din aduna usay pagkadaot tungod kay lagi ang sodium o kini ang mo activate, no, sa ato agayong mga skeletal muscles, even our nervous system. Pero pag adunay sobra usab niini, grabe usab lay kini og impact mahitungod gayud sa ato ang mga nerves sa mga katropa. O kung ato po ta sa gitawag na tog long term effects, no, kini mga short term effects nga din napasagdan gay baliwala lang. O tungod kay lagi pila ka oras, pila ka adlaw, nawala raman pud, so gyunhon na nga okay ra siguro, no? Kaya pag padayon gihapon, kaon gihapon og mga pagkaon nga sagana sa sodium ang nahitabo, maangkon kining gitawag na to nga mga long term effects. Number one, hypertension. Ang hypertension, pag inani gani gitawag na to ni siya og primary hypertension tungod kay secondary hypertension tungod kay ang pinakahinungdan the irritation of the other organs in the body. Okay, pinakahinungdan ini or main cause is ang kidney, no? Aduna na pagkaluya, wala na na-manage ang sodium level, wala na flush out sa lawas, hantun ni daghan na sdugo, itaas ang pressure sa dugo, maunang aduna na gitawag na to ga long term effects of having a hypertension. Kini mga katropa, ha, mao nang i-check jud nato na ilabi na sa mga katropa nato nga din adunay high blood karon, mas mayo inyo jung ilhon unsa hinungdan sa inyo ang high blood, no? Dili kay basta kay naay high blood, mao na ni doc, no, na ako'y high blood gayno man kog maintenance na lang, mas maayo jud ilhon nato gani sa ato ang practice sa Yes to Heart Clinic, no? Kung kamo bisita mga katropa, atoa jud nang gina-check ang inyuhang mga iris signs, no? Kaya atoa nang mahibaluan kung unsa ka healthy ang inyuhang gayong blood circulation, ang inyuhang mga nerves, ang inyuhang gayong mga nerve rat ang tawag na to ana no sa iridology studies mga katropa kung ligon pa ba, and especially ang inyo hagayong mga blood circulation, and if you have a scarf rim or venous congestion, mga loaded of sodium, makita na to na sa inyo mga iris signs mga katropa, nang ato ang mailhan kung unsa nga klase ang high blood nga naa sa imuha. Edi mas mahimo pong nindot ang pagdagan sa ato ang medikasyon, amo nang by God's grace and help no sa Yes to Health Clinic. Kung ikaw adunay high blood, pwede gayon na ito na matuldukan ng mga katropa. Pero wa na ito, gina-encourage ha, wa taga-advise, nga diyan na undangan ninyo na pag inom ang inyo ang mga maintenance. Wa na ito na gina-advise mga katropa tungod kay lagi, ika na sa inyo ang mga doktor, sila na po'y makaingon nga inyo ha na ba ng undangon o dili mga katropa. Kini ato ang mga pamaagi, pagtabang lamang, pagtudlo lamang sa inyo ang mga maintenance, nga diyan na mas mahimong nindot ang dagan sa lawas, mas mo-improve ang paminaw, pinaagi gayud sa herbal o natural nga mga pamaagi mga katropa. Ikaduhang long-term effects of having excess sodium or high level of sodium din sa imong lawas mga katropa, kining gitawag na tog heart stress. Tungod kaya nga sodium, usa kini sa nag-activate sa ato agay yung mga heart muscle. Pero kung aduna po dahi too much or sobra ni ini mga katropa, aduna po dahi gitawag na tog heart stress. No? Ang imuhang kasing-kasing, grabe na ang iyahang paglihok. Grabe tawag na sobraan og activate. No? Ilisod pibitaw ni. Dapat igura ma-activate, pero pag nasobraan kag activate, mura kag ma-hype. Mura bitog, kuya mo bang i-imagine, ha? Imuha ni mga practical, pag masobraan bitog activate ang usa kabutang, mura po nag-mag-wild. grabe po na ang iyang pag-dagan. So inana, the same way sa ito ang heart muscle, aduna po di ay gitawag na tog heart stress mga katropa. Kung kini kahit delikado tungod kay makapataas sa tsansa, nining gitawag na tog pag-atake sa kasing-kasing mga katropa. Ikatulong, brain and stroke risk. Tungod kay ang sodium, gikinahanglan na to have a better brain and healthy brain communication, aduna gihapoy dakong impakini kung adunay excess or high level of sodium ang mga katropa. Kini makadaot sa ato ang mga blood vessels, amo nang delikado kayo o taas ang tsansa na pwede gayud ma-stroke ang usa ka tao mga katropa. And of course, pang-upat, dili mawala, kining gitawag na to kidney damage. Pagkaguba or pagkadaot sa imuhang kidneys mga katropa. Kanabitaw nga taga-adlaw na lang imong kidney, magka-problema na unsa na maning lawas nga. Sige na lang mani pasulod og sobrang sodium, no? Ika po'y natawon kong paggawas, no? Kung makastorya pa niya ito ang mga kidneys mga katropa. Tungkol kay ang kidneys, mamagunitig ang iyang trabaho, mamagunitig ang tighinlo sa ato ang lawas. No? Tigtanggal sa mga hugaw, o diha sa ato ang dugo, iyahan ang salaon, pinagi sa ato ang mga nephrons. O pag misgot ang hugaw, kaoban na din ha ang mga sobra-sobra, sama na lamang nining gitawag na itong sodium. So madetect na sa ato ang kidneys, o sobra man ni akuha ng hinloan. Ang problema, kung kada adlaw na lang, makita niya nga pirmi na lamang ni sobra, o niya may tagamay ang sobra, daghan pa dyan kaayo. Oo niya, para mas mahimong nindot kini nga paghinlo sa ato ang kidneys mga katropa, take note, nanginahanglan siya og enough water supply. Okay, ang pamaagis paghinlo sa kidneys, dili man sa ato ang practical ng mga tao nga din, mugamit ang silhig, mugamit ang unsa pa ng mga gamito na to para pangtanggal sa hugaw. Ang kidneys, ang iyang ginagamit sa paghinlo, tubig. Timanan na to na ha. Muna, kung kulang pa dyan ang tao og tubig, hindi, samot magka-problema ang imong kidneys, unsaon na kung ipaghilo niya, taas na kayo hugaw, taas na kayo ang sodium, maunang adunay pagka-damage sa imong kidney, kadugayan. Nas, mga tao nga din na hilig og mga high sodium foods, man ang kinahanglan, ato ang isipon ha. Okay, loy, puntawan kayo ang ato agay yung agitawag nga kidneys, mga katropa. And the fluid retention, mauna ni kinigitawag na itong edema. Kung adunay short-term effects, nga din inyo nang gibati ka karon niya mawala na sa pinaka pila ka oras sa pila ka adlaw, pero take note ha, possible mahimo gihapon ning long term effects mga katropa kung inyong igipasagdan. Oh, mahimo na jud taon na sakit mga katropa, fluid retention. Mahubag ang tiil, ang kamot, ang naong. Dunya ang pinaka worst ni ini tungod kay possible adunay gitawag na to shortness of breath. No, maglisod na ginhawa. Hapuon na. Okay lagi ang pinaka delikado kung musaka gid ang tubig paingon si kasing-kasing ay nako po. Mas dakong problema mga katropa, okay? So kinahanglan atong hatagan o pagtagad. Inyong ilhon, inyong kaugalingon karon, ilabi na kung adaanan mo sa mga pipilag ka mga kondisyon na atong gipangisgutan karon, asa man dito sa short-term effects man. Ilabi na kung anaanagid sa gitawag na itong long-term effects, edi mas maayo ang pingi ang inyong lawas. Bantayi ang inyong mga pagkaon nga din ginasulod sa lawas. Basig taas pa kay nagsodium o niya nanamo sa gitawag na tog long term effects, nanamoy heart problem, nanamoy hypertension or high blood. Ay nako po niya sige gyapon mo kaon og mga loaded of sodium edi samot. Saon pagkaayo gayo da sa inyong mga balatian na mga katropa, no? Unya kung wa pa man mo'y mga high blood, wa pa mo'y problema sa inyong kasing-kasing, no? Sa mga katropa na to din na nga din, murag paminaw nila, okay pa ang ilahang lawas, no? Baskog pa ang lawas, pag-amping sa gihapon mo mga katropa, ha? Kaya kinirabang sobrang sodium sa atuang lawas, dili ra ba ni maghatag dayon og early warnings. Dili ni diha-diha dayon nga diin na muhatag og mga pipilag ka mga symptoms nga nagpasabot nga diin na grabe na ang sodium maliban sa kining gitawag na tog thirst, no, or kauhaw. Mo ni ang pinaka number one man jud, no, nga diin na directly makita na to nga sobra na ta sa asin kay uhawon man ta dayon, no. Pero lagi mo inom rampo tag tubig, mawala ra pud ang kauhaw, no. Pero kining gisigutan dinhing mga early warnings nga din dili ipakita sa lawas kung aduna nay mga too much sodium level. Ato tong ipanghisgutan na to ganina, no? Pagka daot sa kidneys, pagka loaded or pagka luyas kasing-kasing, no? Pagka taas gayon sa blood pressure, and then pagka possible, pagka taas sa tsansa nga din pagka guba usab sa kalihukan sa atong brain, and even high risk of stroke. So dili na nimo mabati dayon mga katropa sa dihang aduna nay pagtaas nga sodium sa imuhang lawas tungod kay hinay-hinay kini nga pagka damage dinha gayod sa pipila ka mga organo. Man ang gina-advise, please check permi ang atoa gayong mga pagkaon dinha, no. So how to limit sodium and the benefits of a healthy sodium balance, ato ang hisgutan unsaon usab paglimit nining gitawag na tong sodium. Hatagan tabog mga practical tips, ha? Unsay himuon nato para gayod mahimong balanse kini gayong sodium level sa ato ang lawas mga katropa. Number one, choose fresh over processed. Kung mas maayo naman lang, available man lang, pilia jud ning mga presko nga mga pagkaon. Ayon ang mga proseso nga mga pagkaon, no? Kung available man lang, mas maayo. Pero kung di jud available, hilabi nagnaa ka sa lugar nga diin lisod jud ang makita nga mga presko. Ay, labi na sa ato abitong kining gitawag na tuga mga trabahante nga diin naa sa lugar nga walay mga tinanong. Ilabi na nasa mga kanang mga mananagat, no, mga seaman. Sa pa nga mga trabaho nga din asa magoy tanom din na hindi na makaasa ra na sila sa mga proseso nga mga pagkaon, no. Hindi no choice, wa gitay mahimo niya na mga katropa, but as long as nga din available and then kaya man lang nimo makakaon og mga presko, mas maayo pilia ka na mga katropa, no. Sama na lang mo sa presko nga gulay, presko nga prutas. Niya, kung gakaon ka og mga karne, presko nga karne, presko nga isda, para gayon malikayan kining gitawag na to nga mga proseso nga mga pagkaon. Tungod kay lagi ato na ilhan og nahibaluan gahapon na 80 to 90% of sodium loaded ka na mga katropa sa mga pagkaon nga din gitawag na to proseso, no? Mao na gina-advise jud sa atong mga eksperto, number one, para mabalanse ang sodium level, pilia ang gitawag na to nga mga fresh nga mga pagkaon. Ikaduha, use natural flavor. Mas maayo dito tas mga lamas, no? Mga ahos, mga bumbay, mga luya. Kay kana nga mga lamas, mao ang ginay mo palamis sa mga pagkaon. Dili kita mo asa anang mga pampalami. Sa pa rin mga pampalami, mga food the seasoning mga katropa, ha? Kay aduna gid nay extra sodium gayod ang mga katropa. Gani ang gina-advise, mas maayo kung muadto man ta or mugamit man tag mga pagkaon din ha, no, or ato ang ginabutang sa ato ang panimalay, i-check permi, basaha permi ang mga labels, no, piliya ang low sodium or no added salt para mas maampingan nato, huwag panigurado malikayan nato kining excess sodium ang mga katropa, okay? And then reduce sauces, no, and condiments. Kung hilig ka magamit din haog mga soy sauce, no, mga ketchup, mas maayo limitahi, no. Di man pud pwede nga din di na jud ka magamit ana, labi na sa mga katropa nato din nga din hilig magluto, no. Naama jud na pirmi ang mga soy sauce, pero mas maayo ayo pud palabi. No, kay kini bitang uban nagadubo na gani ni gamit nag soy sauce, unya pagkaon na naghimo pa jud sa usawan gamit ta pud og tuyo, unsa na, no? Suka ba ang uban? Kalamansi niya, butang sili, no? Na dubli-dubli na, ayaw po, no? Okay, sobra dyan tao na ang sodium mga katropa, okay? Pwede man mo gamit, but please, gamit lang og mga small amounts ang mga katropa. Unsa'y binipisyo? No, akong ipahinundong anak kaninyo kung mahimong balanse, mahimong healthy level ang sodium sa atuang lawas. Kini dakunay dakong ikatabang para gayud aduna kitay normal blood pressure. Strong heart function, healthy kidneys, and better nerve communication, proper muscle movement, and then reduce inflammation, panghupong, panghubag, no? And lower risk of stroke and heart disease. Inana, kaimportante nga din kinahanglan, mahimong healthy level pirmi ang sodium gayod sa ato ang lawas mga katropa. Sodium is necessary, gikinahanglan kani, gani, it is one of the seven major organs, minerals, no? One of the seven major minerals in our body, mga katropa, kining sodium. Kauban na siya sa atoa gayong gitawag nga potassium, the electrolytes in our body, no? So gikinahanglan kini sa atoang lawas, pero kinahanglan balanse. Dili jud siya dapat mahimong sobra, no? Kaya kung kini mahimong balanse, adunay dako kayong ikaayo gayo da sa atoang lawas ang mga katropa. Dilipod gikinahanglan nga tanggalon, no? Kaya uban, di na mo gamit og mga pangpalasa, no? Labi na sa asin, no? Uban, di jud mo gamit og asin tungod kay lagi hadlok tawon nga madaot ang kidneys or motaas ang sodium level sa lawas. Dilipod gikinahanglan nga tanggalon jud nato na mga katropa. Pero kinahanglan, balanse lang, ha? Okay? And then, syempre, ayaw kalimot sa atong mga katropa din ha pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kauban ang Santon Vitamin C. Labi na kung adunan na mo'y mga short-term effects og long-term effects nining gitawag na tog high level of sodium, paniguraduhi inumi og Santon Plus Gold Herbal Capsule kauban sa Santon Vitamin C. Inimo tabang para makarecover ang inyuhang kidneys, no, sa pagkaluya o pagkadaot tungod kay pila ka tuig. Kadiin tawon, baldado kayo siya kasi tanggal sa mga sobrang sodium diha sa imong lawas. So paning kamuti, tabangin man lang inyong kidney mga katropa, inumi og Santon Plus Gold Herbal Capsule tungod kay kini mo tabang para makarecover gayod ang inyong kidneys ang mga katropa. At the same time, adunay mga cleansing properties, no? And detoxifying properties ang atoang Santon Plus Gold together with Santon Vitamin C, ang atong alkaline na vitamin C, para mahinluan ang atoang gayong dugo, edi less burden kini para gayod sa atoang kidney mga katropa. And of course, para gayod maproteksyonan ang atoang kinatibuk ang lawas, pag-inom Santon Plus Gold Herbal Capsule and Santon Vitamin C mga katropa, available ka na sa atoang mga butika. And of course, ang atoang gayong Yes to Health Clinic mga katropa. Alaw na 21 na! And bago ta maghuman ini atong programa, pila na lamang kami nito ang nabili nin atong programa mga katropa. O gamaw ka to atong dito na human ang ato agayong gihimo nga pagtuon mahitungod sa sodium. Atong hatagan o pagtagad kini mga pipilang ka mga nagpadala sila mga mensahe. From 310. Ayan, good PM Doc. Unsa man ning akong gibati nga magsakit ang walang bahin sa akong tiyan. Nagsakit ang walang bahin o kining walang bahin sa iyahang tiyan mga katropa. Unsa man ni atong texter, lalaki ba ni or babae, mas mayo atong mailhan, ha? Okay, makatabang po na mga katropa para atong mailhan kung sa'y pinakahinungdan. No? Tungod kay lagi, nagbibog siya, unsa mo na yung gibate, ganun, adun na siya'y pagsakit sa walang abahin sa iyahan chan. So ato pangutanon, asa man dapit nga bahin sa imuang chan, sa ubos ba or sa taas? No? Kay kung sa taas nga bahin, mga katropa, kasagaran, indikasyon ka na nga adun na gitawag na itong hyperacidity or either you have gitawag na to constipation, no? Pagka problema din ha sa imuhang tinaay, no? Especially sa imuhang transverse colon. Gani, usahay, labi na kung pila na kabulan, pila na katuig, nga din pirmi dyan nagasakit ang imuhang walang abahin. O niya, dili, normal ang imuhang pagpagawas o gugaw, pasig na anak kay kondisyon, no? Nga gitawag na to diverticulitis, mas maayo magpa-check up gihapon, okay? O niya, kung naaman sa ubos ng abahin, sa imuhang walang, sa imuhang wala, no, tiyan mga katropa, basig sa imuhang pod ng kidneys. Ilabi nagdaw na na kay basi, ha? Basi lang, basig doon na kay gitawag na to kidney stone, ay naku po, mas maayo magpa-check up dyan. So sa ato ang ma-advise, sa ato ang sa ato agayong texter, gadin adunay pagsakit sa iyang walang abahin sa chan, ay highly advise magpa-check up po kayo, ha? Para mahibaluan kung unsa dyan na ang kasakit sa imuhang chan. Magpa-ultrasound, mahibaluan na to kung unsa'y pinakahinungdan. Kunya kung adunay na ultrasound result, gusto ka suway na to at wala nang hatagan o pagtagad pinagi sa herbal o natural, bisitaha ang Yes to Health Clinic. Dalha ang imuhang result para makita na to personal. Kunya ato ang sugdan ng imuhang medikasyon. No? Kunya mas maayo po ma-check na to personal kung unsa dyan pinakahinungdan nga nung kasakit man na imong walang abahin. Okay? So, maninag-ingon, taga-asa siya, pero kung layo ka sa Davao, layo ka sa Tagum, samtang gahulat sa panahon nga makabisita sa ato ang Yes to Health Clinic, pwede ka makainom, sir or ma'am, nining gitawag na itong unsi kadahon sa mangga. Ang unsi kadahon sa mangga, ang imong himuon ana, imuhan ng pabukalan sa gitawag na itong upat kabaso nga tubig, no? Pabukalig dugay hantod ang upat kabaso, may himong tulo kabaso na lang. Ang tulo kabaso mo na inumon, buntag o to gabi, 30 minutos mintras ka mukaon. Himuon mo na, ha? Sulod sa usa ka semana. Pero lagi, mas maayo bisitahan dyan ang ato ang klinik, kauban ang imuhang mga ultrasound the result, na? Para makita na to. Kini, pansamantala lamang, pwede ni mo ning mahimo para gayod ma-relieve ang pain, no? Dinha gayod sa imuhang chan. And then, have warm water every 3 hours. So why ini, no? Starting every morning kana pag pagmata nimo. Ayos sa pangapi, ayos sa pagkaon, pag-inom dayon og warm water. One glass warm water mutabang na para matanggal kini mga excess gas, no? Basig adun na kay kabag, gilabin na kung bago na nagsugod. Basig excess gas or kabag rana, no? Or lagi basig adun na kay constipation. Dako nang ikatabang kining gitawag na tog warm water every 3 hours, no, mga katropa. And even kidney problem, especially if you have a kidney stone, unya gagmay ra kaayo, nagsugod pa lang paghatag og mga testimonya, warm water mutabang pud na para hinay-hinay muhumok katong mga bato, and then i-flush out na to na, hilabi na kung makabisita ka sa ato ang clinic, do na pud tay mga pamaagi ni ana mga katropa, no, atoa nang i-detox or i-cleansing, no, imuha gayong kidney sa mga katropa. And then, syempre, pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. May pinakadabes nga imuang himuon ron, hilabi na kung wapa kay panahon nga makabisita sa atong klinik. Pag-inom og Santon Plus Gold, at tuwi din ha, asa mang kanga lugar, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ha? Pangita ang tatak, istuhan panigurado nga legit yun na ang imuhang mapalit, no, sir or ma'am. Pag-inom 2 kapsula, buntag o gabi, 30 minutos, human ka mukaon. Mao na yung pinakanindot nga pag-inom sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, okay? And then again, bisita ang Yes to Health Clinic kung doon na kay panahon, sir, ma'am, para ma-check na to personal ang imuhang kondisyon. Oras, alauna, 26 na mga katropa. And last nga atong hatagan o pagtagada from 812. Dok, unsay maayo para sa kusog ba? O para sa kusog ba kay usahay way kusog og kapoy? Dagan salamat, Dok, sa pagtubag. O sa mga katropa nato nga diin na adunay gibati, dinha nga diin kakapoy, no, way kusog. labi na gayud sa ato ang texter, mas maayo tawag ini. Check nato ang B vitamin level no sa imong lawas. Magpalab ka gani mas maayo kay basic aduna na pud kay mga pipilang ka mga gitawag nato ga internal problems. Tungod kay ang pagkaguba or pagkaluya usab sa mga major organs nato usahay kini baghatag gayud og fatigue no pagkakapoy or pagkaluya mga katropa. Pero kung bago pa na nga diin gibati nimo ang pagkakapoy nga pura gawa kay kusog, mas maayo ma-check nato na personal no. Kaya ato ang makita na mga katropa kung unsay mga pinakahinungdan. Unya kung naka-undergo na kaog mga test especially laboratory, pwede pud nimo dalhon sa ato ang klinika para ato ang makita usab na personal ang mga katropa ha. Pero for the meantime, pwede ka mo inom og premium D3. Mo na pinaka-debes sa mga katropa nato din hang adin adunay pagkaluya pagkakapoy kining uray way kusog no. Kini bang pagmata pa lang sa buntag, gikan unta natulog istibok kagabi yon, pero pag matas buntag murag kapoy no nya murag way kusog pag inom og premium D3 aduna nay dakong ikatabang instantly aduna nay ikahatag gayud nga kusog mga katropa unya sabay pag inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Gani sa ato ang pagtuon din sa Secret of Health mga katropa, ato po nang natunan no, kinibitang pagkakapoy pagkaluya kining fatigue especially early in the morning pa lang adin man tahago ang lawas pero gibati og kakapoy, usahay sinyalis kini sa ato ang lawas nga din adunay gitawag natong malnutrition, kulang og sustansya ang lawas. Mo nang ang pag-inom og Santon Plus Gold nga din sagana sa sustansya, sagana sa mga antioxidant nga atong makuha kini makatabang sa mga katropa natong kadin adunay gibati nga pagkakapoy para madungagan og sustansya ato ang lawas para ma-fuel ba mao na ato ang gitawag nga fuel na sama sa mga machine, mga sakyanan nang ginahanglan ginagasolina ang atong lawas nang ginahanglan usab og fuel pinaagi sa mga sustansya nga atong ginasulod sa lawas. Okay, Santon Plus Gold Premium D3 o ang pinaka-the-best nga combination na para gayon sa atong texter nga din gibati gayon og pagkaluya. Unya likay po ka sir ha, sa mga tamis pansamantala kay kining mga tamis gitawag kini siya og kawatan sa mga B vitamins. B vitamins man good, take note mga katropa, gikinahanglan ka na para gayud sa ato ang mga nerves and syempre para gayud mahimo kitang kusgan and ligon stibok adlaw. Pero kung adunay pagkakulang sa B vitamins sa lawas, mo nang usahay luya kay tawa tay kusog dali ta kapuyon. So wayay no, likay ka sa mga tamis kay kining tamis grabe na maka ubos sa level sa B vitamins gayud sa ato ang lawas. And ato ka sa atong clinic tungod kay aduna pud tay mga specific and natural B vitamins nga ato ang gina-advise sa mga katropa. Wa na mataigong oras. Daghang salamat no sa atong mga katropa, labi na sa atong mga texter and mga viewers mga katropa. Ugma na usab ba sa gapong orasa mao sa gapong stasyon. Ang programa The Secret of Health kauban sa gapong ninyo ang iyong health consultant at CJ Nidruda. Okay, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon og magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas, ug ang imong lawas sa magaamping ang kanimong maayong adlaw tanan. And God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Balita o impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo. XFM. XFM.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa.
6: 75, pero baskog pa.
5: Ay, kayo, wala ba bisyo kayo?
6: Nagainom kong kape.
5: Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning
6: Premium Coffee Mix.
5: Mayo daw kini.
6: Akong gisulayan,
5: uginom.
6: Mga duha ka adlaw, tulok ka adlaw.
5: Mura mag ni baskog ko gamay.
6: Mura po ni bata akong lihok ba?
5: Sao na?
6: Oh, siyempre.
5: Nadyo'y panahon na magluya ta.
6: Sa ibin akong lahi ng panahon.
5: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
6: Premium DT Coffee Mix.
5: Okay, kaya akong pumati.
6: Katong mga parehan ako na senior citizen,
5: inainagagtuhod siguro.
6: Salayan ninyong
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
5: Salayan ninyo.
6: Wala kani
5: ingon nga
6: ginawaan ko.
5: Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan?
12: Mag Santon Plus
11: Herbal Oil.
13: Edgar El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Vitamin C.
15: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
16: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. palit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na to mga bae, balauna 39 na sa hapon. Atong oras, atod ka na to sa Zantone Gold Coffee Mix. If feeling drained na katungod sa trabaho, it's time for a cup of coffee that does more than waking you up, babe. Zantone Gold Coffee Mix is packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen, a powerhouse blend to fuel your day. Doon na kinitulong ang mga benepisyo mga babe. Sama na lamang, it fights fatigue and boosts natural energy, enhances focus and mental clarity. It also supports daily wellness for busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig marit ka.
4: Basta naman. Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, inunod kay Kuya.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, giving on an emo. If you like
2: crazy. Kasakit.
3: Di-give up naman ka, di ba? Pasakin na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pagkatawa.
6: Ay, maligi. Uy, guwapo lagi. Pero nakal sa tag-iya.
2: Sa programang X-Invader.
3: Ayaw nga.
2: X-Invader.
3: Boris! O niya, karon. Pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa X.

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang Babe ng Bayan. Amoy pala, ulam na. Babe Sabrina. X-Rated. Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinhi lang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: Here's a song for you mga babe entitled Kung Malaya Lang Ako by Chris Lawrence. Oh, kasakit pud ani nga kanta oy. Para mapapatanong ka na lang talaga, paano kung malaya ako? Mamahalin mo ba ako? O may paglalaban ba natin itong pag-ibig na to? Enjoy the music mga babe. Balik to niya tatuod sa programang X-Rated.

malaya rin ako para doon sa mga taong gustong magmahal kahit hindi na pwedeng magmahal. Anyway, mga babe, here's another song for you entitled Kahit Isang Saglit. Grabe naman itong kantang to. Parang wala talaga. Hinahamon talaga tayo ng buhay. Kahit Isang Saglit by Martin Rivera. At ang balik ang programang X-Rated.

Katibok Visayas and Mindanao na XFM. Kung asa man mo nakaplaster karon, maayong hapon sa inyo ang tanan. Ngunman sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital, maayong hapon isab sa inyo ang tanan mga babe. Sit back and relax kay si Babe Zarina ang bahala sa inyo. Sa mga wala pa kaila di aha sa mga babe na to ang karon pa naka-tune in sa mga babe na to nga karon pa ginakaliso sa mga angay ng lisoon. Karon pa nakapaminaw sa programang X-Rated. Of course, yung kauban karon walay lahi ng inyuhang babe ng bayan. Amoy pa lang. Ulam na. Babe Zabrina, mga babe. I-follow po ganun sa akong social media accounts. Babe Zabrina o baghang Zabrina XFM Davao. Ayan. Kumusta man ka di ha? I hope you're doing well today because Babe Zabrina is doing well also. Kung unsa man ang mga kabugat yung gidala-dala ni mo di ha, babe, ipagawas na na. Ipagawas na na. Sabay yung atuang drama karong hapuna. Kung unsa pud ba kahaning ipagawas sa nagibati na istorya sa kinabuhi o gugma ato ang madunggan na subdri sa tuang another episode lahi na pud nga episode sa tuang X-rated drama. Sa mga babe pud nato diha nga wala pa ipaniod to ha, siguraduha nga healthy gihapon ang lawas, bisan pa man og we are on a diet or siguro ka nang wala lang tay gana mo kaon kay kapoy kaayo, just make sure na healthy gihapon ang lawas pinaagi sa pag-inom. Abaga nato og Xanthone Gold Coffee Mix nato ang mga food supplements pud also from Y2H products. And of course mga babe no, sa mga hilig og kape diha, ayaw na mo pagkape ato mga kanang synthetic coffee drink at sa kapeng herbal kapeng makatabang sa tuang lawas. Kumbaga, naanatanan mga babe. Pati siya. Ang gugma niya. Kaya palang gaon gitaan nga kape mga babe. Healthy sa panglawas, healthy sa pamanit ang Xanthone Gold Coffee Mix. Sa mga babe nato diha, din na nato dugay-dugay para dili ta ma-short sa oras. Kaya I know for sure na nagahulat mo sa tuang drama karong hapon na sa mga gusto diha magpaabot sa mga greetings, requests, inyong mga shout-out sa mga loved ones, inyong mga mahal sa kinabuhi na gusto ninyong i-greet karong hapon na i-shout-out. I-text lang na sa tuang text line 0969-333-0537. Atrohan ko, babe, 0969-333-0537. Ingon man sa mga babe pod na to, nung gusto magtan ako sa tuang Facebook Live, sa mga pakakita sa tuang kaanyag diha. Silipan na ninyo ang XFM Davao Katropa Digital Facebook page kay, para makita ninyo si Babe Zabrina. Already na ba mo diha? Natimpla na ba mga kape? Oh! Ay, di na natin ipadugay-dugayon, babe. Gusto na na ako nga madunggan ninyo. Gusto na na ako nga, kanang, mapaabot na ito diha sa inyo. No? O matambaga na ito, kinito ang letter sender karon. But anyway, no, ato sang i-segway kadali. Sa mga babe po na ito diha, di ay nga doon mga pinagdadaanan ng mga panahong ito. Oh! Wala mang gitao na walang pinagdadaanan everyday mga babe. No? Meron talaga tayong pinagdadaanan. Kasi nga, we are on a journey sa buhay natin. So, meron talaga tayong pagdadaanan. Sometimes, nindot ang dalan nga itong agian. Sometimes po, medyo lubak-lubak. Napoy times, putol-putol ang dalan nga itong agian. But regardless, whatever road it is, as long as magpadayon tagbaklay, hinay man, mupos man, ba't dili ta muunda? So, if na yung mga burdens, na yung mga kasakit ninyong gibati diha karambe, mag gusto ninyo tagaan o pagtagadri sa programang X-Rated, kung naaman mo'y mga problema nga gusto ninyo nga at least man lang mag-guidean mo no sa buhaton, pwede kayo ipadangat diri sa tuang programa. No, dili na to sahon nga kitara isa. Kaya na nga to ang mga problema, di na ta na sulusuluhon mga babe. Mas better good kung at least man lang no kanang ma-share nato sa uban. Importante kaya sa tuang life kaya ay someone na willing mag-listen sa tuang mga problema. Wala na yung reaction, so wala yung judgment. Maminaw lang.
gani sahay dili na necessary ang tambag mo. Paminaw lang importante na kayo na kay maistoryahan sa imong problema.

tungod kay ang nakita nato karon mga babe na very rampant kayo kanabitong daghan na kayo affected sa ilahang kanabitong mental health tungod kay walay someone na ilahang masturyahan silang problema. So may ko diha abli ang X-rated sa imuhang problema babe at uan ang sawan. Saluhan nato na ang problema nimo. No, bisan pa magduna na tayo mga individual problems at uan ang saluhan. Basindi ay pinaagi ani. Yun na may matabang no, nga ginagmay nga mga tambag na maging guide. Ang dalan, di ba? If you notice, ang dalan, lisod kayo agian pag walay suga. So, malay natin ang amo ang mga tambag diri magsilbi nga suga sa imuhang dalan, di ba? So, i-text lang na siya, i-message ang ato ang page, kaya ito ang taga-agpagtagal. Anyway, mga babe, ato nang isulod. Idasok na nato. Ani nga na mga babe, di na ito dugay-dugayan. Kaya I'm sure na ka na nagpaabot sa tuang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, sang tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang ibutuin sa inyong kinatawa. Masubra ka to kiro. Putlon ko ni Amat sa tagayang parani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-Rated. Dalit kaninyo sa XFM.

Pero di pagit ko andam o ginaot na makasabot ka na ako.

0: nga, ipausam na ni mo nga di man jud siya.
1: Ambot nambay. Sahay, baka ingon bi ako nga, wa siya mahikugman akong tinuloy. Kaya kung nahikugman pa siya, ihatagutan niya ang iyong pagkababay.
0: Ako pa ni mo no, buwagan na ni mo si Lori.
1: Uy!
0: Oo! Oh, buwag din na uy! Unsa? Apay nagkang babae niya? Unsa biya ka ha?
1: Pero mahal ka na ko si Lori, bay. Naibaw ka gina, anak. Sige lang, huwantan ko. Mahatag na niya ka ng butanga.
2: Anong gusto mo yung kang mubuhat, anak? Unsa man? Ang ako balang dayong lawas ang imong giapas?
1: Lori.
2: Tubaga ko. Wa ka ba di ay mahikugman akong tinuray? Og ang ako lang lawas ang imong giapas, ha?
1: Dili sa ingon, anak Lori. Ang ako, masiguran ako nga ikaw ginang akong masawa. Tungang kinahadlo ko na mailog ka slain. Mo ang kunan ako. Ang kunan akong daan ang imong pagkababae. Aron ko mamabdas ka, oh, di ka na magkalungkawas na ko.
2: Di gina mauna, Will. Wa kita isalig na ko.
1: Lori!

0: maura na ang bugtong paagi nga akong nakita bay.
1: Hugga! Hugga na siya! Hugga sa mga ba?
0: Nya, kung mahupog na gani, pasagda na lang kaniya. Kung unsa imong buhatong nga niya.
1: Mao ba bay? Sige, ako naghimuon. Akong imbitahon og inom si Lori.

0: Huwag na mo Conwell. Di na kumuinom.
1: Hindi na kong lakas ko. Yung muna yung tagay, oh.
0: Di na yung Conwell. Maulay na ito.
1: Kaugod, pero... Huwag na ko. Huwag na ko sa...
0: Hindi na lagi ko. Ulit na ito na.

0: Ihatod ko ni Masamo. Eh, di na kailan ko kaya. Di na ako madal.
1: Ay, kapala ka. Ako lang yung bahala ni mo.
0: Sige, sige, tana. Manakay na ta.
1: Aga ko, nagiti ka. Dali, dali.

0: kaming sa maning bahay nga itong gian eh.
1: Sa ako ni Tia, huwag nagpuyo din eh. Hmm. Kaya ito kung sila puyo sa Cebu, tamira ang nanimpyo din eh. Huwag tao. Hmm. Sulo na itong kayayunan.
0: Noel, Noel, kung sa bakbatugon ko. Noel!
1: Kung ikong
0: ayaw nagi. Diliko! Diliko!
1: Ayaw mo paghilag!
0: Diliko! Diliko!
1: Matungkat na silingan! Hilom!

0: Onsa naman ka, Noel? Wala na kay plano mangitaw, trabaho?
1: Ma.
0: Sige lang kag-standby, do. Nabuha naman ka na imong uyab.
1: Mama saboy?
0: Mama saboy? Ito! Tanaw ba yun ako, no? In love kay ka ng Lori. Kung matintal mo, o na mabunga ang inong himoon, mga laksi Lori, aunsa man, may ikabuhi ka na?
1: Ma.
2: Ay, sakto na si mama ni mo. Paningkamot na oy Noel. Ay pagsigig salig na mo. Kay igor, yun na ito ang atong kita sa trabaho. Gamay rin kong income. Mapangita ng panginabuyan.

0: Sakto man sab si mama ug papa nimo.
1: Lori,
0: pangita nagtrabaho. Unya, pagtigom na, di ba plano nimo nga magpakasal ta? Duha ka tuig gikan karon?
1: Oh.
0: Sugod na og tigom. Aron ikasal na to, wa nay problema.

0: Uy, Noel, ayaw lagi na unsak naman. Uy, di ba nagsabot na yata, ha?
1: Ano ka po ba?
0: Hilong diha. Duha pa ka to, igikan ka ron ng atong kasal. Mau ay sige binuan diha. Giing na nati ka. Nga gusto kong berhen pa kung nadadun mo sa altar sa kami niyoon.
1: Lori!
2: Ba? Nakakita na ka og trabaho sa syudad.
1: Oma, janitor?
2: Oh, kamaayo man ana.
1: Pero ato ko dito mag-abang og boarding house ma. Ilisod kayo, mag-uli-ulip ko din kada adlaw. Kaspliti?
2: Aw, ikaw ang mag-igo.
0: Tagsa na lang dito magkita.
1: Kini akong gibuhat, Lori. Tungod din sa ako mga plano. Tungod din sa akong gugma ni mo.
0: Nakasabot ko, Noel.
1: Ayaw ba ikaw, Elysia? Please. Love kitika.
0: Mahal kasap ka. Ayaw ka, Noel.

0: Noel, Noel, nanakasap niya na ako. Unsa pa, Noel.
1: Noel, kanyang kumuhan ako. Di hata akong gipangayo. Usan lang katulog gipaabot ako. Makasalata. Dis, kinin akong gipangayo. Ipamatungod ako nga mahal sa kunin mo. Please. Noel. Noel.

0: di hindi ka mag-sex na ako. Lalo kang may bawaan nga di nakabirhin.
1: Nabuan ka. Wa ko masugot ni mga imong angkuno na nga akong pagkababay. Tungod kay gusto kong birhin pa ko ni pakaslan. Birhin pa ko. O ikaw ang nakauna na ako.
0: Kung birhin pa ka, ganun wa ka mamagdugo, ha? Tubag ako!

Babe Sabrina, money karon ang dako kaayo na akong problema. Kaatrason ko sa among relasyon ni Lori. Tungod kay wala manggod siya magdugo. Og ang akong mga pangutana, mao kini. Nganong wala man siya magdugo, babe, sa dihang ako siyang nakuha? Dili na bagyod siya virgin? Angay ba nako siyang buwagan tungod ana? Love nako si Lori, babe. Pero naglibog ko sa mga panghitabo. Unsa mangyod ang angay na kong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat inyong magtatampo.

0: XFM.
1: XFM. Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Nga, orang po nana. Nga, santon gold, santon vitamin C, o santon obemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, nga ako'y ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matadong ako kay Sirin doon, at istingan daw. Try na ko, inom anang santon gold, primero santon gold na. Ma-istrict ako sa kasimana mo, take ko anang. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Nga ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maratulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panin dako kay katabang sa buwan.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Canayas, ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abong, pasok sa akong mata. Magsigin, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blan-blan niya akong mata, mga napahanap. Sigil man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ipalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawawala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Zaton Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Zaton Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: XFM.
9: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
3: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Southern Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Zaton Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
3: Zaton Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.
11: Send money abroad quickly and easily. With Edlu here to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: alas 2:28 na sa hapon, mga babe. Welcome! Gihapon din sa programang X-Rated! Inyo gihapon kauman, Bay Zabrina. Kumusta man mga babe natin diha ganina pa nag, nagpahipi. Ay, kalagot lang din sa tuwan. Ato ang storya sa kinabuhi o gugma. Anyway, mga babes, sa mga babe na ito, akarang parahatsyonin, maayong hapon sa inyong tanan. Labi na sa mga babe na ito, dihang na nagpiyong-piyong na ang mata. Lami kayo, ipiyong karon babe, no? Kanang ang mood ba, lami kayo ka nang magpahulay lang bitaw, especially with all those devastating news nga na dawat na ito. Gaganina, mga babe. Medyo naghatag dyan siyang kabugat sa ito, akarong. So, please, i-ano pag-inyo hang security, no, sa tagsatag sa kamang lugar, labi na gyud sa mga tunghaan. And please make sure gyud ang safety and security sa tuang mga kabataan, labi na pag malayo sila sa tuha or naa sila sulod sa school premises. Medyo ano siya, medyo makasad sa mga babe, kay ang mga ang school manggod, isip nato nga second home sa mga kabataan, and then all of the sudden murag makulbaan na ta nga musulod sila sa eskwelahan tungod sa mga recent na mga panghitabo, no, mga incident na doon ay school shooting, school stabbing, medyo makahatag siya kakulba. No? But, I don't know, no, for some, pero para sa ko, medyo bugat ang ato ang hapon karon. Anyway, mga baby, kaya natin magpa-apekto sa mga ingon anak. So, sibog na dali sa itong ang letter sender, si Babe. Ay, na lang dyan ko ani ni Babe Noel. Kalami lang ko siyon sa bugay. No, Babe Noel, sa walay pabor-pabor, alira ko diribay ko siyon dyan ako na imuhang bugay. Anyway, Babe. Si Babe Noel, iyahang uyab nga si Lori, no? Si Babe Noel, gusto naman nga makasal sila. Pero gadali, good siya nga makuha ang virginity ni Lori. Okay, ni si Lori, sige balibad. And then, after their first night, ingon si Noel nga wala daw nagdugo si Lori, and then he said nag-assume siya na dili na daw virgin si Lori. So kung saan mo jibuhaton ani mga big? So bakit ko rin yung tambag ani big? E, kung ako makusian gito. Ayan na natin caller sa Picas Linya. Mahayong ha... Mahay... Grabe sa mahayong hapon. Eh, mahayong hapon, babe. Kumusta ka diha? Asa ka nakaplasa ko? So kasi, grabe, ang manok ni mo ang itagbo sa kuha, babe. Mahayong hapon.
1: Yes, yes, hello. Isang magandang babe sa Brenga.
0: Ayan, hello sa'yo mo diha, Babe Marvin, dito sa may Bunawan, Davao City. Babe Marvin, kumusta mo ang hapon karon?
1: Okay naman akong hapon, babe. Ikaw, babe.
0: Okay lang man ko, babe, pero kailangan akong pag-aruga o pag-atiman karon, kaya I'm very sad.
1: Ay, nagkasad-sad. Mawa yung kagwapa na, babe, bumagsad ka.
0: Mau ba? Bitaw, babe Marvin, no?
1: Ayaw kasad, kaya mawala yung pagkagwapa.
0: Gani, di na ta, magsad-sad. Uy, bahalag sa kita tong dughan. Smile, gihapon ta. Di na ba kakuan na madala sunod sa kuan dito sa institution? Di na ba kakuan na nga madalaan na dito somewhere down the road kung ano, kung magsigir ako ngisi-ngisi, babe, bisaglain akong gibati?
1: Hindi na ba kayo may sige kung madala ka sa somewhere down the road, babe, kung magsigir ka gyaw-yaw nga wala kayo ng istorya. Smiling face lang ka.
0: Smiling face lang.
1: Hindi na po kayo. Hindi lang po ka, kung ayun lang po ka sa akin, kung saan may problema, bagay lang po sa
0: smile, smile, good.
1: Hindi lang
0: yung katawa ka gusto. Marag ako ang gitambagan, mga babe. Marag ako ang natambagan. Anyway, babe, langan-langan ni siya, babe, no? Kaya nagpaabot si Babe Noel sa imuhang mahiwagang tambag. Ang sa'yo may katambag si Annie, babe. Ang ngayon ba daw nga bulagan niya si Lori? O ingon ana ba daw na pag dili na virgin? Nga dili siya magdugo ana, babe.
1: Para sa mga babe, no? Gabi parman po, babe. Kung tinuod man nga na higugma ka, mag-virgin man na o dili, dapat kung higugma din ka niya, andam dyan po ka sa tanahan. Di po kay nahirap dahil mo siya, wala nang dugo. Kasi tagkamay siya, tabi di day, babe, buwan nung wala na dugo. Hmm. Isa pa, gusto man po doon ni Lori nga, gusto ni Lori nga, maatag ang, makuha man niya ang virginity, at least virgin pa siya nga, matod sa altar. Mga ganito nga, naatag na ganyan niya, may kontag doon siya nga, dili na ng virgin, kung buhang mo siguro na si Noel eh.
0: Anda grabe kayo. Murag nagid. Murag na dyan kayo gibati, gihabi.
1: Lori. Dili tinod ang lagot kay ko ni kay porkit nga nakuha na kay niya yung dili ni virgin ginuang mana tapos karon nakuha na ni mo may yung kag dili virgin kay wala nagdugo. Sa dili na kay virgin, andan ba mga sila mahigugma? Kala pa noon nga, nakuha na ganyan niya pa. Pabuang-buang na yung dili virgin, buang-buang mo siguro na sila mo hili. Alam eh.
0: Kalma. Kalma. Oh, kabalo ko, gibati po na ako na yung gibati karon. Kanalami na...
1: Nagan ko kay babae na, nagan kay ang mga babae nga naminaw ang nga sa programa ba yun?
0: Tapos
1: may ngunang sige nga na.
0: Kaya ganila, may kusiyon ang bagtak. Pero anyway, no, sige. At least nag-guide na to si Noel. Unsa iyahang buhaton, ani karon babe. Kay momo po na iyahang gi katuyuan nga nung nagpadala siya og mensahe diri is para mag-guide siya. Kay somehow manggo, dili man pud mabalaan, no, so sa katao ang tanang tubag. So at least na ay guide, diba? So salamat kayo sa imuhang advice, babe Marvin.
1: Oh, mas ako ko din sa iya, babe. Padayon lang na, kung sa may... Kuan, nagtuo man ka nga dili virgin, kung ikaw may gayon nakaangkong sa'yo pagkababae, matod niya po na ingugma, di ka niya yung kung hindi nga nga virgin mo patuwing nga naon.
0: So ipadayon niya iyahang pagigugma nga tinud-anay nga tukang Lori og dili na hunahunaon kung virgin ba or dili, no, kay kung mahal niya gid ang mga tao.
1: Dili man ang mabase sa virginity sa babae, yung mabase na lang kung unsa pa mahigugma para kay Lori.
0: Correct. Correct ka talaga dyan, babe. Salamat, babe Marvin! And salamat po sa imong advice nga to kang Noel, no, I hope na nakaguide to sa iya kung unsa ang buhaton. Babe, amping diya kanuna, kaya wala si babe Sabrina para ampingan ka. Mwah, mwah, chup, chup! Grabe! Baka panlimbaut balihibo mga babe dito nga basta-basta. Ayan, another caller sa Picasinya. Hello babe, maing hapon.
2: Maing hapon, babe Sabrina.
0: Ayan, maing hapon sa'yo mo diya, babe Fatima.
2: Yes.
0: Oo, di ba? Alam na eh. Babe Fatima, kumusta man diya sa'yo mong mahimutangan ka ron?
2: Please, ako mahimutangan sa among lugar. Bidiinit ang panahon.
0: Oo, pero mas init gid inyong relasyon.
2: Mas init gid ang among relasyon.
0: Lagi yung dangon nato ni, ay dangon.
3: Easy.
0: Bitaw babe, bahalag init, basta importante kay ano kanang mas init gid gihapon ang relasyon. Init ang panag-uban-uban, sana all. Babe, unsa imong ika-advice, ikatambag sa tuang letter sender si Noel kay murag marami ngayon sa mga nakikinig natin ang medyo nakurat ngayon na di ang dagan sa iyang istorya sa kinabuhi o gugma.
2: Dili una siya mainom nga ang babae dili si virgin.
0: Mm-hmm.
2: Eh na may ubang babae na virgin, mabirginan sa isa kalalaki nga no, dili po siya magdugo. Ang nakuha lang i-advise kang Noel na dili alam ko niya buwagan ang binigugma eh. Ay, nagkaibugma ay lang silang dugo.
0: Kung tinuod ang iyang pag-love, no? Nga, dili niya tan-awon tong unsa tong imperfection.
2: Kung tinuod ang iyang pag-love ka, babae, dili na lang ko niya kung ano, diya niya may gumaon. Okay. Listen mo na ngayon siya nga, walay gugma. Tapos, hiling gugma din. Ngayon po kaya na, eh.
0: Magkakaluoy lang sa babae. Igo lang di pagian.
2: Ako lalo, mandali. Hindi ko sabi na nga, kung pag kuminitago na mo, yung hindi ko sa
0: birthday. Sa ta?
2: Kung ganyan, nagdugo.
0: Wala ni Ay. Actually naman good na yung mga reason nga nung wala. So dili gid ta maka-jump into conclusion na ingon ana ang rason no katong but pasabot ni Noel.
2: Oh, no pa dili ka no kung compare na.
0: Ayan, so unsa gid iyang dapat buhaton karon babe, iyang pagpatabang, bulagan ba daw niya, ipadayon ba daw, or unsa iyang buhaton ani karon?
2: Dapat ipadayon lang ang niya kay kapit
0: ko niya siya. Sa katuig na lang.
2: Yan lang, kung pamatod ang kung dili, kung hindi ako na, kung lumita niya, turugo.
0: Tama gid na. Turbo gid ang solusyon no para makita ng mga dugo. Anyway, babe, salamat babe Fatima sa imong advice no kay Noel sa tuang letter sender karon. Greetings nimo ay si Babe Marvin, ginawa na naka-greet. No, nagbabay na mi. Oo, wala na siya naka. Oh, ikaw na lang greet niya, babe, kay murag wa jud mi naka-greet ganina kay diretso gid mi nag-bye.
2: Si Marvin, si Julius, si Eman, si James, o si Alfrin, o si Gato Kali, o sa ako ang palalag, si Ate Chris, o si Mika, o love you.
0: Sana all. Babe, salamat kayo, amping kanunay. Mwama, chup-chup. Actually, mo niya akong favorite part sa tuwag nga programa ka na mag-mwama, chup-chup na gani ko. Kaya din naman gawa sa mga agulo nga di kakasabot kung unsa ni unsa na. Oy si Babe Marvin, wala siya naka-greet ganina. Ba't ako nalang i-greet iya igsoon? Kanunay niya po nga namina uba niya karon. Ana na lang. No? Pasensya kayo, babe. Bawi ng taog manawala. Gid sa kuwang huna-huna. Anyway, itong oras, alas 2:41 sa hapon. Napailaing advice, diba? Sa atang mga advice, mga babe. Una tamo sibog na tisunahan. Ay, nay, nagtanong sa itong Facebook Live ka ganina. Oo, wait lang yung mga text niyo dyan. Kalma, kalma kayo. Kayo nag-iisa ako dito. Oh, alam ko, nakikita ko talaga yung mga text nyo dyan. Kalma lang. Ayun, mga marami na nga pala. Hello, good afternoon, Shufa, babe. Always listening here at Bogo Mualbual, Cebu. Pa-shoutout na lang sa mga Team Team family o Galastrisimo family. Pa-request po ng Sway by Rick Bunga. Thank you and God bless. Ayan, salamat ka, ayo, babe. Sige, I'll try my very best na ma-play natin yung Sway, no? Later, babe, Miriam Illustrisimo. Babe Lynn Bahos, mayang hapon. Always nagapaminaw o nagpahipi. Amo niyo akong ganahan. Kanang magpahipi sa kilid. Basin dili height ang sundang mo o dili makasamad mo wa nagkadugo. Pero seriously na amang gwi tingali ing ana. Oy. Matid pa ni Ma'am Lynn Bahos. And napagidari si Babe Randy Bacomo. Hello po, Palawan, Puerto. Ayan, saan ba? Palawan, Puerto. Prinsesa po ba ito? Mabot po ba tayo dyan? Good afternoon sa inyong lahat po. Na nag-tanaw sa tuwang Facebook Live karon. Kung asa man mo naka-plastar, nag-LLD ha, maayong hapon. Ayan, napagid si Babe Ryan. Diri sa may panabo, nalain ko sa tambag. Sa imong amigo nga hubugon ang babay aron mo sugot. Sayop kaayo to. Ang tinuod na Gug Manuel. Dili mamugos ug dili mangilad kung dili pa siya andam irespeto. Ayan. Correct ka talaga dyan, Babe Ryan. No? Mali gitong yung tambag si amigo. Kinipod si Noel. Tuo po siya, no? Actually, matawag na ba gitong rape, no? Kasi walay consent sa other party. Ay, gani kinagpadayon gihapon si, ano, si Lori. But anyway, wala man daw yung nadayon na tong first. Dito na sa ikaduha. O, ngayahan ang gi... Tuloy-tuloy talaga, kahit ayaw ng babae. Noel, kung ang imong tumong mao ang kaminyuon, dapat andamo nimo ang kaugalingon isip bana og amahan, dili kay ang pagkuha sa iyang pagkababae kana kanabi kana kana. True talaga yan. Oh. Mas importante ang responsibilidad kaysa pisikal ng imuhang gitinguha. Ayan, wala may mga pangalan mo eh. Sayang ilang mga advice, magaganda ang mga advice. Usahay ang mga babae, babe, adunay ko galingong prinsipyo o pangandoy na ma-preserve ang ilang virginity hangtod sa ilang kaminyoon. Kung tinuod, gini mong nahigugma si Lori, suportahi ang niyahang desisyon, imbis imuhang questionon. Karon sa may nahitabuan ni. Ay, nako si Emmanuel. Anyway, mga babe, alas 2:42 na sa hapon. Diyo na ta sa tuang... ato apong tambag no alang adto kang Bill Noel.

Noel pa ko siya ako sa imuhang bagtak, babe. Bitaw, babe Noel, no? Dagang salamat sa pagpabot sa imuhan. Naswatan po sa tuang programang X-Rated. Una sa tanan, gusto na kong isgutan, no? Nga ang tinuod nga gugma mga babe, dili, gyod, sukod, or masukod, pinaagi sa imuhang pakighilawas nga to sa kana nga tao. Dili masukod kung ihatag ba niya sa imo or dili. Magpasabot nga love ka niya or dili. Asa man sometimes ang utok na to gibutang, oy. No, kanamay nga na nga mga mindset lami irukun. Ang gugma, babe Noel, makita na siya sa pagsalig, pagrespeto, paghatag og importance, ito, bili, sa desisyon, sa usa ka tao. Sa imong gisaysay, no, klaro nga si Lori, many times siya nga nagbalibad og ningon nga dili pa siya andam regardless of unsa pa ang rason. Ang iyang gingon is dili pa siya andam. Isip iyang uyab og minyoonon, no? Kaingon man ka, making minyo kasi iya, kay love lagi nimo siya. Ang ito nimo nga respetuhon. No? So dili nimo pwedeng pugson, dili nimo pwedeng ilaron or hubugon ang usa ka tao para lang makuha ang imuhang gusto. Ikaw ang letter sender, pero ako'y nagagalaitin talaga. Oh, wag ganun ha. Wag ganun mga babe. Ang tinuod ng gugma, babe Noel, kabalo maghulat. No? Naabi na, love is patient. Love is kind. Love is pure. Ikaduha, dili tinuod ng ang tanang babae ng virgin, magdugo na sa ilahang first kanabitang sexual interaction or sa ilahang first na pakighilawas. Namagod tay kanabitang hymen sa usa ka babae manggod. Mainat na siya mga babe. Either tungod sa sports, sa ilahang exercises, ilahang pagbike, pagsakay motor, kabayo, unsa pa na diha. No, kasi natural form na siya sa tuang lawas. So, di ba, always na ito ginaingon niya, stretchable siya and mahimo siyang mainat. O bisa unsa pa na babe nga porma sa lawas, if you love that person, if you really love that person, that wouldn't matter anymore. Dili na gid na siya mag-matter. Bisa kung saan na ito, balibalis kalibutan. Anyway, muha mampod na. No, so, dili sukdanan ang pagka-berhen ha. Para sa kuha. Dili man tagid medical professional. But kapila na nato na siya na encounter na ma-explanation. Na ang virginity, dili siya masukod kung nagdugo ba or wala. No, kay ang hymen is flexible siya. Mainat siya mga baby. Kaya na yung mga activities sa mga babae nga, posible nga makapainat, ana. So, kung tinood nga love ni mo si Lori, ayaw pangita kung unsay pwede o kaya niya buhaton para ipakita sa imuha nga love po kaniya. Same na lang, ana, magigilawa siya para lugar ma-prove nga love kaniya. Diligo na yung muna, ana. Pangitaan ni sa iyahang pag-atiman sa imuha, iyahapong pagsalig, iyahang pagpabili, no, pagstay sa imuha, bisan pa man sa kalisod, bisan pa man nag-i-attempt nimo siya og rape, nagpabilin gihapon sa tungod kay love kaniya. O kung aduna kay pangutana o pagduha-duha, mas better yun lingkuran ninyo, istoryahan ninyo na, babe. Modyo na akong always ginaingon, communication is the key. Istoryahan ninyo na truthful ka mo sa usag-usa and na ay respeto. Walay sakitanay. Okay, para gihapon sa benefit ninyong duha. O ayaw po dayon sa bulagi. Uy, tungod lang, ana. No, ayaw siya bulagi, tungod lang kay wala nagdugo. Ang relasyon, good babe, dili siya kinahanglan i-base sa mga myth bitaw, kanang mga tutuo ba. Mas importante dyan, makita gid nato ang truthfulness o pagsalig ninyo sa usag-usa. Pagrespeto sa usag-usa. Kapila na ako, gibalik-balik na. Mora gid ng pinaka-importante. Maura jud na, babe, ang respeto gid sa usag-usa. Unya, babe, isa pod, kung gusto gid nimo, no, nga mahimong malampuson ninyo hang relasyon, pwede ka magpadayon og trabaho, mga sama sa gingon sa imuhang mamagpapatigom sa ka para sa inyong future. Nga ipakita kang Lori nga andam ka mahimo nga responsableng bana sa umaabot. So akong tambag, final tambag na ko sa imuha, babe, isil-sil sa imuha limpatakan.
ayaw pagdali, ayaw pagduda, no? Base lang sa pagdugo or wala nagdugo. Hinuon, mas ipaligo ng inyong relasyon, inyong pagsalig sa usag-usa. Pinaka-importante, gina, trust sa usag-usa. Kay mao gid na ang pundasyon sa usakaligon o malipayon na kaminyoon pag-abot sa panahon. Ayan, mula na siya, babe. No? Dito lisod-lisod itong kinabuhi. Kaya kung maglisod-lisod na sa itong kinabuhi, naglisod na po ko diri, dungag-dungag pa ka. Joke lang. Atik lang gano'n. Mas ganahan mangkuan ang may magpadala o ilaha mga storya sa kinabuhi. Guma ka ng makalagot, bitong kay magganahan kag pangasaba. Alas 2:50 na sa hapon, mga babe. Medyo pikado tong oras. Sige na, ikabala ka. Mamang gihapon ko, ugma, sunod ugma, sunod ugma, pagyo. Di ko mawala sa imuha, mawala na lang siya. Si Babe Sabrina, di yun, magpabilin yun. Ayan, Babe Noel, ang pagkabirhen, dili, sukdon sa pagdugo. Daghan ng doktor ang nagpamatuod, ana, ang importante mao ang respeto og pagsalig sa imong partner. Kung dili ka mosalig sa iyahang ipangingon, lisod yod nga mulong tad ang inyong relasyon, aray ko igo. Igo man ta ana, Sir June. Marong grabe na mabugaw. Ano di ay?

0: Kamusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong gipangutan na, Dok?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Nina Casimiro, Melissa Sandrini ang Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay may magkatulog ba bayo niya magkamatnon ko duga na sa kasbali katulog. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog magdamgo na good ko. Kani ato dili man masama ginong Santon Plus.
5: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-uben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lagi bala. Iintagli mabayad sa presyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salvon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: System Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya katulong lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Nagita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via

0: Facebook page My Photography.
1: Tara at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
2: Hala, happy na akong June Day. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, o saan na adik to?
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Walag yun?
3: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
2: Salamat kayo, day ha. Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
0: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
4: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sauna! Pugi kayo yab! So kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
7: Wow!
6: Napagi kayo yab! Lisod po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo diha, suman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, oh. Grabe kayo, napilato-lato libre o. Oh. 150 lang, 150.
8: Mga katrupa, exciting!
5: Excellent.
9: Oras, alas 3 sa hapon. Oras, getod gininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
10: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Kumusta og maayong hapon kaninyong tanan mga pinalanggang tigpa minaw. Oy, kumusta mo mga katropa? Murag dugay man tangwa magkita o magdungog dres kahanginan mga katropa. Ay, dugay tangwa magdungog sa kahanginan. Unya, dugay po tangwa magkita doon sa tuwag Facebook Live mga katropa. Wala man siguro mo gibingaw, di ba? No. Kumusta man ang atuang duha ka syudad ug 20 ka lungsod ning atuang probinsya sa Bukidnon, Malaybalay ug Valencia mga kasikbit nga dapit mga katropa, 20 ka lungsod ning atuang probinsya sa Bukidnon, kun asa man mga katropa maabot ang lanog sa Sibya sa 101.7 XFM Bukidnon mga katropa. Hala, kusgay! Kusgay ang dial sa inyong mga radio karon na kahaponon mga suking tigpaminaw. Kaya itong pag-ahisgutan ang mga balita o hisgutanan karon din sa tuwag panag-uban na mga katropa. Badungog ta, pinagis dial sa inyong mga radio. 101.7 mga katropa o gamakita ta, pinagis sa tuwag Facebook Live. XFM Bukidnon mga suking tigpaminaw. Karon pa na ako, nabantayan nga ako deng naong nasunog man din eh. Nasunog. Ngayong pagkasunog nis kong naong mga tropa, no? Okay, alaw, ang agtang nako, tingklaruha, gina katropa, kaduna, gina itom. Oo. Nasunog, ang daang sunog, nasunog ako ang beauty. Oo. Ano yung gini, basta tarbaho mga katropa, sunog ang naong, ang kamot, kagid, o, pinaakan sa lamigas ba? O, nasamtang natas bukid mga katropa, daghantag pinaakan sa lamigas. Nastog kamot mga tropa, pero okay rasad kaysa lagay. Oo. Likado sa itlog mga tropa, nagpaka na maak ang itlog. At likado si Rata Kirker sa itong itlog, natas tubangan sa mga kauban. Oo. Likado na mga suking tigpaminaw. No? Kumusta man ang atong mga drivers karo kakahaponon? Atong mga multi-cab drivers, mga balhabal drivers. Atuag mga baubao drivers, sila drivers, bus drivers, mga truck drivers. Tanang drivers mga katropa, mayang hapon kaninyo nga tanan. Unya mayang hapon usab mga katropa sa atuang mga kagsuunang mag-uuma. Kumusta ang buhay-buhay?
1: Good afternoon, magandang buhay. Kumusta ang buhay-buhay?
0: Mabuhay pa rin. Kumusta po ang atuang mga tindera o tindera, mga labasera o labasera? Ala, maayog hapon kaninyong katanan. Maying hapon diha sa Gio Busing Bed, no? Sa Chincho Trading. Diha sa may barangay Aglayan. Kung gusto mo magparepair o mower, magparepair o Chincho, o Chincho mga katropa, dito mo kang Busing Bed. O diha mo sa barangay Aglayan mga katropa. Unahan regyo diha siya. Kana bitang kung gikan ka diha sa may Buparco. O, straight to na mga tropa, pa-exit ba? Nadiha mga katropa si Busing Ben. Mangayon na siya o chinso o mower. Pwede na mo pasalig mga katropa ang muayog relasyon, ha? Hindi na mo ayog relasyon si Busing Ben. Na mga katropa, may hapon niya kang Busing Ben. Mga tropa, may hapon ni Ma'am Josefina Tinambunan. Magandang hapon, katropang Sir Jonathan, XFM Servicio Katropa. Watching me dito, Shop Aglayan. Happy Tuesday sa inyo dyan. From Tinambunan Family, Bugkaon, Lantapan, God bless. Ang hapon niya, Ma'am Josefina Tinambunan. No? Ay, katubi tong ninghanlan o booster pump. O gusto mo siyang tubig bang paspas mo saka sa inyong balay. Gikan siyong tangke mga katropa. Nakoy baligya dos balay. Di naman to magamit. Nakoy baligya na ko 2-3 masuro akong palit ato. Oy, baligya ko to mga katropa, mga 320 ang kuan ato. What's with akon jan voltahe o 320 nga voltahe to mga katropa. Okay, nagpalit ko gamay-gamay mga katropa. Oh, gusto mo na gusto niyo paliton ba? Ito, ibalik yan ay kaya hindi naman ito magamit ito. Manghod daw sa water pump. May naikal mo na kong palit, no? Naikal kong palit, mga katropa. Ngayong hapon, usap sa tuwag kapulisan, kasundaluhan, mga doctors and nurses ng atuang probinsya sa Bukidnon, mga katropa, no? Mayang hapon, galidyo gatanada. Welcome, welcome! Din sa atuwag panag-uban, mga katropa.

ka mga tropa. Kini ang inyong makauban karon nakahapon nun, mga suki gatig paminaw. Si katropa ga Jirta Dali Suriano itong Facebook Live nga nagpilit-pilit na sa kumitarong internet. Panalang sara ganita rin magprograma atong Facebook Live mga tropa to internet. Di po mo tarong overform. Karon dito sa Zamboanga City, Zamboanga mga tropa, doon na shooting incident kanina sa tulungaan. Nag-report karon sa maramang musuhan mga katropa, doon na po ay panagabangga na po karon mga tropa sa mga BTL o mga security guard niya karon. Plano lang kami nga muadto dito niya, di magiging maapas mga tropa, muadto ko, kay, di higit ko ka-program. Imingaw na ikon ninyo mga suking tigpaminaw ay. Di na ko halos kabalo mo hawid sa maos, Godre. Okay, murag nagsugod mo ko itong Merkulis, kuro, o Merkulis mo kuwa ka-program. Kabalik ko karon o. Sinsahin nyo na itong bangas na ang rutag Taiwan hito. Oo, atong buhok na itong tagasa. Nya, kanya mo, kuha na ta, magpatupi na ta pohon mo trupa. Nya, medyo, baka kita mo na itong mata ng lihoy po mga trupa. Wala na ka-recover, oy! Wala na ka-recover mga trupa sa itong hago, no? Itong hago, mga suking tigpaminaw. Adiga, panayon ta! Sa pagpanerbisyo mga katropa sa katawahan. Naroon mahato diha ninyo aga mga balita karon kahaponon mga katropa. Dita maglangan, naroon na tayo 14 minutos, milagapak ang alas 3 sa kahaponon direta sa uluhan sa atong mga balita. Headlines. Uluhan sa mga balita, 28 anyos giluba atos birthday party sa Valencia City. Uy! Headlines. Kailan mga katropa? Ano man yung tsaka, nakainom na sad? Nakakita ba kadaan ang away? Nagkakita, nagkabikil mga katropa. Unsa mahinungdan kahane? Ito na nga pagkasayro niya mga katropa. Dugang uluhan sa itong mga balita. Headlines. German National, sikop human, mang sideswip, o gapulis. Naimpas ka diha. Naimpas ka diha karon. Ano yung manangi? Gikwa ng pulis mo. Dako, kagagtulubago nung diya karon. Reckless. O diya, reckless driving. So may tawag at lay na. Kanang imong gi banggaan ng mga naka-uniform na puli. Kanang naka-uniform eh. Ang sa pilain giyod. Yung pasi ko na, dekadog, tinudon ka sa pulis. I-revoke po na imong lisensya. Pastilan ka. Masing wapos na suwito diya, no? Eh, tagalaing nasod man po ni mga katropa. Kita sa Pilipinas bitaw, kung kini sila makasala sa towa, ato ning palanggaon. Pag kita dito makasala, impasta. Og sa ato ga hisgutanan karon mga katropa, pwede ni Kapresko na tuag balita karon karon pagining adlawan na hitabo mga suking tigpaminaw. O minaot nga makakutay ta dito sa mga kaubanan sa XFM Zamboanga. Yaro no, kadagkan sa itong makaubanan na Zamboanga, wag yung makasulod maskin isa karon. Pagpamusil mga katropa, sulod sa tunghaan sa Zamboanga University, upat ang patay. Duha ang kuanan ni mga katropa, duha ang security guard, ug duha po ang estudyante. Aduna ni mga samaron, mga suking tigpaminaw ha. Aduna ni mga samaron, ako siyang tanawal kong take note rin kay, wala ko na memorize ni kay, yung naging atong utok bitaw kay atong mata katulgon atong utok galaraw-laraw mga suking tigpaminaw. Sa update kaganiha mga katropa, initial report ni siya mga suking tigpaminaw dito sa atin niyo shooting updates mga katropa sa Zamboanga. Uy, maing hapon ni kagawad tuming nga maiso mga katropa, tuming kahayag maiso, maing hapon katropa, maing hapon diya mabuta ito ni kapitan sa barangay San Jose mga suking

0: tuan bina. O sama wan sugda na nato dari og indurso. Sugda na nato dari wan sebut-sebutan aku nato pwede mang utang mangumpanya ron kung may filing of COC. Oh. Unya kini si kagawad tuming maiso mga katropa na naman ni Agis Barangay Sunusi Hasanong si Usab. Pukawon ni muni og tungang gabi kay magbypass mamata man ni Largo. Pero wad ato aning pahingusgan diha ang kawat sa Barangay San Jose kini sulod na po diha sa IBCD wad oh. Na na po ning mga kiriwan og kamot ni abot na po sa barangay. Okay, sa atong mga silingan na space 3 wad mura gisudlan na po ning tao og kawatan mga bata rin ni gagmay magigtiil. Di po ni tiyanak wad tao dun eh. Hapon da ni kagawad tuming maisyo mga katropa. Ito ning tabangan na ito ang kagawad nga muabutay. Papili ni po kapitan po, no? Papili ni po kapitan po po mga katropa. Ni mo na itong hungihong ba? Akin eh! Kini itong amigo mga katropa nga kini si Ding Castro. Huwag mag-uban man ni mga katropa sa mga kaon. Na ako'y kauban mamutos. Na ako'y kauban mamutos mga katropa kini si Boss Ding Castro mga katropa. Bossing katropa may hapon niya. Ato man yung kaubanan mga katropa sa kahanginan. Diya sa Bukidnon Vibes Radio mga katropa kini si Boss Ding Castro. Ganahan ko ni mata kay malingaw. Taning asa sa padulong ba? Kung bugal-bugalon ka, maraglaba po ni bugal-bugalon. Na mag-uban mo yan yun. Na ikaon mga katropa. Na ako'y kauban mamutos. Si Boss Ding Busing Ding Castro katropa to kauban. Amtig ya po ni na bata ni. Bisag asan ni isulong mga tropa bukuhag report bate ya po kayo ni mga sulking tigpaminaw. Wing hapon po no. Kumbate kagawad. Ah kumbate kagawad no. Ma sa tawag na wad ma kwanta ni kagawad cup ma sa tawag na kanang ma masumpa ba? Si Ate Baday Perpetua Mansader. Sige lang litso ni si Ate Baday. Nalimta naman siguro ko ani. Mori gapog, imbitaron. Di gapong takato. Itungod sa kabise. Maying hapon na ni Ate Baday Perpetua Mansader mga katropa. Daya siya may Sitio Musasa. Lungsod sa Kabanglasano. Barangay Kapinunan. Sitio Musasa. Barangay Kapinunan. Lungsod sa Kabanglasano. Maying hapon diya... Ate Baday, no? At si Ate Baday, Mansader, mga tropa. Ito, puning, way kaon sa ura dito sila. Way pista, wata silang balay. Way birthday, wata silang balay, no? So, ato, guys, gutan, mga katropa. Sa itong pagbalik, unya, alas 3:20 naman dahil, oh, tabian kita, ba? Sa itong pagbalik, unya, mga katropa, ito, di, gatokyo, di, mga balita, gatong ipag-isgutan, o, labi na yun, kini, nga shooting incident sa Sambuanga, mga katropa, kay grabe ba? Sa gara karon sa unang panahon na to eskwela mi ligo-ligo ang magsapa mga tropa karon pusil-pusil naman ni mga kabataan ng tao unsa naman kani unsa may mga hinungdan mga katropa nga moabot mga punto bitaw moabot sa punto mga suking tigpaminaw nga adunay mga makalas nga kinabuhi sa tulungan pastilan damay ang paamahan na niya tangtang serbisyo gitangtang Largo mga tropa serbisyo ang amahan na niyang suspect nga namusil dito sa Sambuanga mga tropa. Ateneo, lako limot ni Motan, hapit na pista diri amusasa, yaw ko yaw kalimot. O kana, nasuag ito ate? Laag tadi ate, kung kaluyan sa panahon, nung titugot sa labang kagahom itong lawas, yung mutikang padulong si mong kusina. Wag i-dedi ni kalimot si ate Baday na to, kay kita mga butan, di mong gudadali malimtan, di ba ate? Di mong tayo mga badlungon. 1/4 raman. 1/4 raman atong kabadlungon mga katropa. Sa atong pagbalik mga suking tigpaminaw ni nga sayos kapunon, pero ting lamia magtimplag kape. Ako manimplag, timplag ikaw kape karon. Posla nagkangitag kape station baligya mga utang ta. October 4 daw ang pista dito. Save the date katropang Dave. Diliun to naroon kung saan ang adlaw ng September 4. Kay sigurado na. October pa dahil. Dobre pa. Magtimpla sa taog Santon Plus Coffee Mix. Kini nga kapi manggod mga katropa. Di gini siya kontra si mong balatean. Nga naman. Kuan man eh. Hirbal lang ipang sagol. Doon ay mangustin, malunggay o suyabin. Kana pa lang mga katropa nga mga hirbal. Pero tinaninduta bay. Tinaninduta. Dili na supak sa ulcer, diabetes. Di kakatulog kong mga pe. Magpalpitit ka kong mga pe. Dili na eh. Kontra mga katropa si mong balatean. Ha? Sa to sa paminawan bay. Ang nakasuway sa mga produkto mga katropa at mga viewers, isa ka pa nyo na itong 3C ka mga viewers karon na. Standby mga tropa. Service.
1: tapusin. Hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix.

0: si Auntie Nimo mapasalig siya nga makasud kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lusod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ang palaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka problema dito kung saan ko pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mantikis. 20 City Angus, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw, sumbol ka.

0: hanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvent sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan nga makabato no glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
3: Ay, pinusin ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaundo na ibatigong salawa. Dakang tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral. Lagsip firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ako din.
5: Dili na lagi.
4: Kahit man lang nausabang imo nauna, oy. Dili man na mao nga itong sabot. Naunsa man ka?
5: Samuha ka, oy.
4: Dama ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santhan Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santhan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Tong, pagpilay niyong gasolina.
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede namin yung i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, nga refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bana.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mapulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pakyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Show sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung gikinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines, o nanginahanglan o rescue. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka, sa XFM.
5: Matay, ako, sutihan na mo. Sa unaw, sa wabar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kumaminaw ka sa XFM.
5: Apat sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.

0: Sunt bișon ca tropa.
1: Servisyon katropa.
2: Balik ta mga pinalanggang tigpamino. Doon na tayo 32 minutos na. Milagapak ang alas 3 kahaponon. May kapo di kagawad tuming maisyo. Basta servisyo katropa. Jonathan, kini inyo kagawad. Walay pili servisyohan. Gani bag-ulag ngayon na uli ato bisita. Kaya magpa-witness Ugmas Branch 46. Haro makagawas iya kaso Ugma alas 9. Anda ba iya servisyo katropa na kagawad? Kapoda, kumbate kagawad, kumbate! Ano itong katawa ni Dodong? Ano ito yung katawa si Dodong? Ato yung katawa, di baka kakya baka katropa. Ito na itong pangitaon, di mga suking tigpaminaw. 33 minutos, milagapang alas 3 kamutang kahaponon, mga suking tigpaminaw, direta sa detalye sa mga balita. Detalye sa mga balita, mga katropa, 28 anyos, giluba atol sa birthday party sa Valencia City. O yun, sa mahinungdan. Ngandong miabots, punto mga katropa, giluba man yung taon eh. Aga report pinagi ni katropa Michael Ricabo sa XFM Bukidnon.
3: XFM Report.
4: Nakaangkon og dili tiaw nga mga samadang usa ka lalaki human giluba tol sa usa ka inom sa birthday party sa Purokporbe, poblasyon Valencia City, Bukidnon, pasado alas 11 sa gabi niadtong Sabado, Agosto 15, 2026. Na ilang biktima nga si alias Kevin, 28 anyos, sa investigasyon sa kapulisan. Sumala sa kapuyo sa biktima samtang nag-inom sila sa balay sa iyang amahan. Isip pagsaulog sa iyang adlaw natawhan, presinti ang suspek nga nailan nga si alias NN nga giingong higala sa iyang amahan og pipila ka individual. Atol sa selebrasyon, nagkalalis ang babae og ang biktima. Hinungdan nga nang hilabot ang suspek og ni sangto kini sa pisikal nga panag-away, taliwala sa biktima. Matud sa kapuyo, wala sila masayod nga nagdala diay og kutsilyo ang suspek. Atol sa maong panag-away, giingong gidunggab sa suspek ang biktima sa tiyan og dayon daling misibat paingon sa wala matino nga direksyon. Ang biktima gidalawa dayon sa Bukidnon Provincial Medical Center sa Malaybalay City. Kinsa gipailawom sa operasyon. Padayon karong naglusad og hot pursuit operation ang Valencia City Police Station aron masikop ang nakasibat nga suspek. Mga katropa aron makalikayta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements kang gama sa Histo Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carrato Ricabo, XFM News.
1: Servisyong katropa.
2: Daga salamat katropang Michael Carrato Ricabo, Sibuga Report. Imbis ng lingaw-lingaw ni Sangko sa di maayog sangkuanan mga katropa. Stilad, no? Stilad mga suking tigpaminaw. O ni mga katropa. Imbis kay kaon, lingaw, anay abot sa di maayo, hospital ang itupahan mga katropa. Ni mga katropa, basta dunay kainit sa ulo, kinahanan na to mga katropa. Nga nga yung tanatong apungan. Dunay mga kasuko mga katropa sa isig kataw, kinahanan na to mga katropa. Di na to ipaunda, saan tawag na, ipaunda. Di na ko kalitok, lalom ko yung bisaya, mangod. Paunduyanan ba? Pa... Basta, mo na to. Ha? Pa? Pauyunan. O, napay lang ito. Paunduyanan. O, basta, mo na to. O, ito pa gulso di suron. O, na mga suki gatik pa binaw, no? So, doon ay mga kaligot-got. Magkita din sa mga imnanan. O, sa baka sa magkita. Mas maayo muli kayo mga suking tigpaminaw. O, dili na maabot sa puntong yung nana. Kay, yan di karon. Nakasibat. Kung human siya pang hitabo, o di problema maghihapon agad, bisag sibatan na nimo. Bisag sibatan na nimo mga katropa, ang problema, kung ang kahimo kang salaod sa balaod, magpabilin ginang sala mga katropa, hagdod ka ikaw madakpan. O na, nga kinanglan, yun nga tumangon eh. Dita maglangad mga katropa, dirita siya ito, gisgutanan karoon ng kapunon. Kamudo lang itang kutay sa itong mga kaubanan dito, mga tuog mo siguro. Aman tayo makutay ng linya, padagan sa Sibuanga karon. Tagaw sa Sibuanga City ron. Okay, andam ra ba si Dave, katropang Dave, nga kauban ako karong Setyembre ang election sa bar mga tropa. Kapartner mo yan ni Uba, Mr. Bar mo ni. O di nga pabangas sa medaan ron. Ano man daw ni, matutag bar mo ni. Matutag bar mo. Elections bar mga tropa ro. Kung sa ka, after sa election sa bar mga katropa, magmamingaw man ang hearing karon o kanyang pagsumite sa House Bill mga katropa sa pagpuspon sa barangay Aniske election. Ay na mo pagsupak, ay na mo. Dapat ang tanong, kana magbabalaod ba, dili ang tanila babagan ng planos kumilik? Dili na nila babagan ng kung sa'y trabaho sa kumilik. Trabaho sa kumilik, pag mali ang dunay kapakyasan ng kumilik, ayaw ito sa wayon sa kanig kongreso ba? Kung election, yun. Kung inemang iuban nga, wala naganayas lang kapitan, wala naganayas lang kagawad, wala naganayas ang sekretary, kamuro na tagiyag barangay, inemang nga na ang mga senaryo. Kung din ito, ipadayon mga katropa ang election, ana, niya, na yung mga kapitan, nga dili kalyados mayor, na yung mga kapitan, nga dili kalyados kongresman, sa gobernador, na yung mga anak mga senaryo. Pero mas daigit sa mayor yun, Anong di ka kalyados mayor mga tropa. So, na ako nasahira na. Dugay kayong project. Dugay ang project, sir, kay di magun may kalyados mayor. O, di ba? Kung mag-inis na kapitan, di ako niya kalyados mayor, paspas ang project mo, man. Umobo ng election ba? Kaya magdinumtanay ba? Ako, sa'yo, makaingon ko nga, pangit yun din may ngani. Muna yung unsay, abanti atras ko sa pagdagang sa politiko. Abanti atras ko mga tropa nga moapil-apil sa pamulitika kay huwag di ka kalyado. Dugay kay mong project. Huwag kalyado ka, paspas ka project. Wala mga suking tigpaminaw. So, balhinta sa ato agay sukutanan, kinilagin pagpamusil karon o kanyang buntag dito sa sulod sa tulunghaan mga tropa sa Buanga. Opat ang patay mga katropa in town, Ginoo ko. Human dito sa Tacloban, San Jose mga katropa, o pipila ka mga tunghaan karon dito na po sa Buanga City. Ang kapait ani mga suking tigpaminaw, ang kining big si suspect usa man dinhi ka honor student wa stilan bright man ni mata unta bright man ni mata mga tropa o dia di man ni basta-basta mga ginikanan kay naman ni positions pang gobyerno. Ang amahan ni mga tropa na sa BOC sa kusto, wala kay? Stilan mga suking tigpawin na karon, gitang-tang ang amahan mga tropa yung tanadamay. So, sa initial report na ganiha ka buntag mga tropa, duha ka security guards mga suking tigpaminaw ang namatay. Og duha pod ka high school student mga tropa ang na-tiors gihapon mga tropa, patay. O niya siyam ka mga estudyante ang nakaangkon og seryosong mga samad. So, kini, dito nis pagpamusil. Kaya di mo ni basta-basta high power firearms mong kuning igamit. Di mo ni ingon to mga 9mm. Dili lang di man to 45. Pero ang bala ni, sigurado kung nagko, gini, ito nang sutaon karon. Ang shooter mga katropa, usaka lalaki. Ha? Lalaki mga katropa, senior high school. Senior high school mga tropa niya, top of the class pag yun yung taon eh. Top of the class mga tropa, ang gigamit nga armas, Glock 9mm, Assault Rifle M16. Uy, duha din ni kabuok mga nga katropa. Napay 9mm, napay Assault Rifle M16. Sus, ginuog ko, kaysa man tayo musagang anang balaha in tao, day. Og, ang amahan siya maong gunman, nagtrabaho mga katropa sa Sambuanga City Customs Office. Unya ang target suma pa mga katropa sa maog kini nga suspect nga namusil ang class teacher nga gituang mga tropa usa ka LGBT. Oy. Subot pa sabot adunay kasuko. Ngadto sa usa ka magtutudlo kini nga lalaki mga tropa senior high school o high school mga tropa. Pero ganong niabot mas punto nga yamang pusilon ang ubang mga estudyante nga kauban ini nga kung ang target pagkasuking tigpaminaw, katormang giingaw maestro. Kung maura to ang target, ngayon ang damay pa mga katropa o mga kaubang estudyante. Ang pangutan na karon, giun sa pagsulod di dos gate, kisulod jabag. So higpit kayo ang gate ani sa mga security guards. Kay human dito sa Tacloban, San Jose, na naman ito mga order ang matag-skulahan, mga tropa nga inspeksyonon ang mga bag, na naman ito yung metal detector ba? Na naman to, ha? Ah, posible siguro kayo ni. Questionable ni sa mga guards, siguro na yun. Giyon siya man yung nakasulod, ya? Ha? Nakasulod ni. Tungod ba kay di basta-basta pamilya ni? Ha? Kaya kung ingon-ani mga katropa, gasakyan na ni siya. Ah, dapat apilon ni siya mga guard di mga sakyanan. Pero mo lagi, plain view raman god, no? Plain view raman god ang sakyanan gihapon, mga suking tigpaminaw. So, ani na lang, bawal na ang mga estudyante magdalag sa kanan sa sulod sa tulungaan. Ano lang gina dapat? Kay kung ibutang na to mga tropa, isang at na to gamay kasi kaunon og iro og atong ibutang. Kung ato ang analyzon mga katropa, no? Kung sa gate lang ka moagi, magdala ka og bag, aduna may mga metal detector diha mga katropa, mutingog na. Mutingog na siya. Sakpan ka. Pero kung ibutang na to mga katropa, nga nagsakyanan siya, mong nakalusot ang yung duha kaklaseng armas, deep aid, mga security guards sa tumatag tulungaan, oh, nag-live-live, pagin siya, oh, yung gigamit ka itong assault rifle, oh, oh, pak! Kung yung makita, mga trupa, di po siya kabalo mag-video, katakilid po, namusil siya dito, murag santang kaklase, ne? Sensitibo na itong iskutanan, karo kahapon nun, ha? Sensitibo ng mga suking tigpaminaw. Kung makita nyo sa itong Facebook live karon na while gayaw yun, Andrea, doon na po tayo gameplay mga tropa. Gatakilid lang. Oh, kanil, duha yung iklaseng armas ipabuto. Nainimim mga katropa. O, ikaduha, nainimim na dayon. So, taman sa mga lakaw, ipamusilon ang managan. So, muna yung kabalaka karon. So, kung ibutang na to nga nagsakyanan siya, o nga wa nakita sa mga security guards, aga kining armas nga duha kabuk, gidala sa usak estudyante, pwede siguro nga bawal na karon magdalag mga motor o sakyanan ang mga estudyante sulod sa tulungaan. Bawal sana kay plain view raman god ang ato ang pag-check up sa mga tag-sakyanan, mga suking tigpaminaw. Likado na. Likado na mga tropa o mautro pa na ba? Dili lang sa... Imagine ninyo, katlogin nakalabay yung simana mga tropa dire sa Barangay Aglayan. Adunay usa ka mensahe gikan sa messenger mga tropa ang nikalat usab mga suking tigpaminaw. Ha? Mi dali man gani nga nabalaka in taon na maginikanan mga tropa kay lamang anak. Gipang nang uban gipang sundo ang uban nang uli gid in taon mga tropa kay tungod lagi sa kahadlok mga suking tigpaminaw. Oh, suko si Sir Dong masuko si do si Sir Dong dondio gani mga suking tigpaminaw. Oh, may hapon niya sa Rinmar Stiloring mga katropa. May hapon da ni Ati Irene o ni Sir Dong Dundiog mga katropa, no? May hapon, Sir Joe, naaka station inyo karon na si Rustom dia. Oy, Ate. Oh, may hapon niya na di Ate, no? Oh, ato saning replyan kay basig na ikaon dito karon ba? So, ming hapon diya ni Ati Irene na Dundiog mga katropa o ni Sir Dong mga suking tigpaminaw da sa Rinmar Stiloring. At ito po yung amigo, kababayan sa dito ni mga suking tigpaminaw. Oh. O, ingon nila sila, anhimod rin sa ito ang shop kay magkaon-kaon tang ginagmay. Wala na. Subahan na kang Sir Dong niya mga suking tigpaminaw. So, balik ta mga katropa din sa ito gahisgutanan. Murag kining naghatag na usab kini o gadugang kabalaka karon sa mga ginikanan. No? Unsa lang kahaog diha ni simbako palayo mga katropa mahitabo diha sa mga elementarya. Gagagmay pa na mga estudyante, mga suking tigpaminaw. No? Diha mga katropa sa mga lugar nga ato mga kabataan din taon diha po gatungha mga katropa. So kini ba unsay lakang karon na buhaton sa tuang mga magbabalaod sa nasod Pilipinas? Oh, kay karon ang Luzon nagbaha ang Luzon nang ipangita ni unay nangita ni Sara Duterte. Ano si Sara Duterte kasi dere imo para mo risk sa mga nabahaan? Oh. Siya naman tamo. Inutan na rito. Nagbaha sa Luzon. Asa ang Vice President? Kung saan na si Sara Duterte? Vice President Sara Duterte? Si DRMO para mag-responde? Oh. Kamto niyong pagmalaki na... Sa Batag, sa Kuna, mga landslide, BHW ang nanguna. Ngayong hapon ni Sir Randy Santisas, ngayong hapon niya, Sir, ha? Ngayong hapon, salamat sa pagpaminaw, mga suking ating paminaw. So, kining nahitabo karon diha sa Sambuanga, mga katropa, mga suking tigpaminaw, ha? Ang mga suking tigpaminaw, pwede di ay, no? Pwede ba di ay makasulod ang armas sa tunghaan o universidad nga naaman untay mga security guard o checkpoint? Kana ba? Kung yung mga pangutan na mga trupa nga higpit kayo, dali malay-balay ganyan, mahilak mong itong usan na ito, kailang vlogger nga, imot mong ito, kayo, wakay git pa, wakasulod. So muna mga katropa, so unsa man kini hagit na pud kani karon. Oh, dili na to ni isalig mga katropa sa itong mga kapulisan. O oh, kini nahitabo karon sa matag tulungan. Mingon na pud ani akulang ang kapulisan og pagbutang diha. Nana sa tulungan mga katropa. Sila bi nang dagko mga tulungan aduna gini mga security guards. Nana na diha. Unya kini depende pus tulungan ni mga katropa ha. Depende ni tulungan kay doon na po itulungan nga dito ning agis likod mga katropa kini mga butsuloy mga katropa nga magdadalag armas aperti po pabura na mga ngani nga mga senaryo oh may magkuan mga suking tigpaminaw.

Okay, balik ta mga katropa sa tuwag hisgutanan. Mga katropa karon, unsa may mga reaksyon sa itong mga ginikanan human nga ni buton usab kining dako nga panghitabo dito sa

0: Dig human na pod nga mibuto kining dako nga trahedya sa pagpamusil sa usa ka tulungaan mga suki nga tigpaminaw. Na. Alas 3:50 sa hapon. Mga katropa unya sa pagbalik ato dig gatiwason pag hisgot mga katropa kay do na pay usa ka video ani. Kaninyo nakita karon mao gini ang senaryo gani ang pagpamusil mga katropa sa us buntag dig adlaw ga Martes mga suki gatigpaminaw.
1: Ewa na ba?
0: Atong mga katropa, kadunay problema sa high blood, diabetes, bukol-bukol sa suso, guiter, guban pa sa magkababinan, magtuwad-tuwad sa kanabitang kasakit, gumaabtan o binuan, o, oh, disminuryahon ba? Ang babae, pag-abtan na sa binuan, magsakit ang puson. Oh. Pero ang lalaki, Deb, umasakit ang puson, gano'n gano'n? Kaim nunun. Nunun daw, ano si katropa ga Deb. O din, kinhanglan mga katropa, ayaw pa sagdahi ang balatian. Ayaw pag amahal man, sir. Ayaw nun na ang makamahal, ang importante, ang maulian ka. Muna yung pinaka-importante mga katropa. Kaya kanabay itang magtipid ka, o ma-hospital, ma-admit ka. Na, dako pa gasto mga katropa, kaysa mupalit ka, o Santon Plus Gold, mga suking tigpamina, nga doon yung mangustin. Ang palaya, malunggay, garlic, o spirulina, muna ayaw tipira ang imong kwarta. Hatagi po mi. Ode ga palit og Santon Plus Herbal Capsule og Santon Plus Gold mga tropa sa inyong mga sukig ga parmasya ug butika sa inyong mga lugar. Sa pagbalik, standby.
2: Good morning, servisyong katropa.
3: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Emma Lopez, Purok 12, Barangay San Miguel, Tago. Katong hinta sa nga akong lugo. Murag yung minor, ganang murag nawa akong pananaw ba? Kamu mga silingan, ang Santon Plus Gold kamu kay. Muna'y makawala sa tanang sakit, lalo na sa high blood, diabetes, San Miguel, Tago. Katong hinta sa nga akong lugo. Murag yung minor, ganang murag nawa akong pananaw ba? Kamu mga

0: cuman kapitan.
1: Tago-tago kay na imuhang teacher ning absent trabaka.
0: Ah? Kapitan, tago pod ako ginan ni absent ko.
1: Oh, kaya naman.
0: Alangan, ako man inan namatay na ka.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong lawasan. Inimsog kayo kung kainong ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Kape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfo Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sanfo Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sanfo Plus
1: Herbal Oil.
3: Ataka, iskunta.
4: Ang iyong bawal ng kwenta,
5: yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa, putang mamisa.
5: Uy, ayun mo vitamins, nakainom na ka?
3: Sato. Pwede
5: na siya? Hala, himot ko! Pwede na sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, tignala sa kanilang tubig daan. Ina, na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom!
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinani mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Mayroon sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Sister Pain.
8: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika.
9: Merienda time na.
10: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balang. Ito, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven ug made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko,

0: Balik ta mga katropa sa Tubarang Uban. Ando na tayo 4 minutos na ang milagapak. Alas 4 sa kahaponon. Uy, may hapon ni Lewis at Tina Balansag Pino. Watching dire Manila. Uy, may hapon, no? Magandang hapon po dyan sa Manila, ma'am. Kumusta na po yung lagay ng panahon dyan sa Manila, ma'am? Nag-ulan pa ba niya? O nagbaha-baha na dyan, no? Uy, kumusta ito ang sitwasyon karon diyan sa Manila? Kaya doon na yung mga porsyon na sa Luzon karon nga gibunok sa uwan o magbaha-baha karon diyan mga orasa? O, kumusta mo diyan ito ng naot? Ganaan mo sa mayong panglawas o kahimtang karon taliwala sa pagbaha-baha diyan sa Manila. Mga suking tigpaminaw, sa lipata magpadayon sa tuang hisgutanan, dire una ta diga report mga katropa. Kining report nga German National si kupuman ng sideswipe o ga police na basing niingon siya o ga padaple wala kasinabtanay ba may ato ga sa report pinagi ni katropa Philip Oligario sa XFM Jinsan
1: XFM report.
2: Hingpit nang gipasaka sa Macar Police Station ang kasong attempted homicide batok sa usa ka German national human makapila ka higayon nga gisulayan og ligis ang mag-uyab nga sakay sa motorsiklo. Giila ang mga reklamante nga silang Kenneth Villamor Artizona, 29 anyos nga aktibong pulis og residente sa Macar Barangay Labangal og uyab niini nga si Jinky Joy Piola, 26 anyos nga taga Purok Bagong Silang sa susamang barangay. Samtang ang langyaw, giila nga si Sebastian Albert, 38 anyos, nga nagpuyo sa Agan Land Subdivision, Barangay Lagaw. Base sa imbestigasyon nga samtang ginasubay sa mga reklamante ang Macars Avenue sa Barangay Apopong, padulong sa Hadano Avenue sa kaysa motorsiklo. Kalit lang matod pa misutoy sa pagpadagan ang nagsunod kanila nga puting nga pickup, kundiin hapit matod pa sila nga mabanggaan. Wala pa maundang ang driver sa pickup ug makapila kahigayon silang gibalik-balikan og sideswipe. Mihunong kadali ang mga nasa pizza poste nga dunay suga, samtang ang driver mihunong usab og nisenyas og middle finger dayon midiretso sa National Highway. Dali sila nga mi-report sa kapulisan nga anaa sa dalan og milabay ang pipila ka oras nga pagukod na corner ang German National kundi ina siren nga anaa kini sa impluwensya sa ilimno makahubog. Sa pagkakaron nagpabiling balhog sa selda ang dinak panglangyaw. Mga katropa, sa sobrang epekto sa ilimno makahubog, usahay posibleng makahimo og dautan. Busa mag-healthy coffee na lang aron siguradong dunay healthy body og strong immunity. Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang si Reke Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X FM News.
1: Servisyong katropa.
0: Kaya salamat katropa ga Philip Oligario si Bogar Report. Ganiya gani anak ko nga reckless driving ni. Karo attempted homicide gyud mga tropa gato bang. Oh, mao na maginom di magdrive. Ni badlungon usahay ni ubang langyo. Ni uban badlungon ba? Oh, ni badlungon uban ni mga langyo mga katropa. Ano pa uban ni buutan pod? Buutan mga tropa, na ubang buutang lang yaw, abusaran po siya uban. Abusaran po siya uban mga suking tigpaminaw. So, padayon ta, dire sa to pagkisikutan. Oh, preso siya ka diya. Bawal lang siya ka diya, presohan sa Macar. Diyan lang siya ka, preso siya ka karol. Kay gano'n bitaw ng ang iyong sideswipe ang mag-uyab. Mag-uyab na polis. Abay na ako, reckless na mga tropa ang ipasakaan eh. Mga attempted homicide ba niya eh? Mga katropa, marahit sa itong iskutanan na kinilagay pagpamusil sulod sa tunghaan sa Zamboanga University at inyo Zamboanga University mga katropa, upat ang patay ni ini. Ito na ako itong usa ka video ano siya? Itong usa ka video mga katropa kay doon na tayo video dire kay kanya lagi pagbutoan eh kay karoon mga panahon na mga katropa dali na kita makakuha og mga balita kay wag pa na respondihan nagipost na eh no? Kung makita niya sa itong video karon mga katropa, kining pag-kurampags, pag-dagan sa mga estudyante, human kining pagpamusil sa usak estudyante usab sa mga tulunghaan mga katropa, sa iyo buntag ni kaganiha. Oo, Agosto 18 mga suking tigpaminaw. So kining nakahatag kining karon o kaalarma mga katropa sa mga ginikanan mga suking tigpaminaw. Dili lang diha sa mga universidad. Mga katropa. So karon Ngano man gud nga humaghulat pa ta mga tropa kag dunay mga madugo o magdugo og may mga mamatay sa sulod sa tunghaan mga suking tigpaminaw ay hata magmata. Pirmi na lang kita reinactive mga suking tigpaminaw kung anay mga trahedya. Diha pa maghimo og committee hearing, diha pa mag-inspeksyon. Ang pangutana asa man ang ilahang proactive safety measures atol sa wapay gubot. O kana ba? Eh, mo ba na yung mga suking tigpaminaw? O, may nga na mga tropa. After takluban, murag namingo itong takluban. Juvenile justice, kaysa garaan ni mga suspect, mga minor de edad. Ano ba? So, dugang hagit na sadni si mga magbabalaod. O niya mga tropa, dili igo ang pagsulobra o uniforme sa mga security guard o pagyup-yup silang mga pito sa pultahan. Kung ang inspeksyon nun, mga tropa, ang pag-inspeksyon, mga suking tigpaminaw, sa bag, kutubra sa pagtuki, gamit ang kawayan o chopstick nga walay tan-away sa sulod. Security, theater o drama rana, mga katropa. Gilad ranato ang atong kagalingon nga luwas ang atong mga estudyante. Sakto po ni! Anabi tao nga, sulod ka na sa gate. Anaon ragamay diha, pak. Dito si Lalom, nandito si safety mga katropa. O di ba kaha? Dako kay na og dako kay gisuot ng karsunis mga katropa ang estudyante. Pero dito higot ang armas mga katropa sa paa. Mga diskarte ba para makasulod? Ngawat na nagamit og metal detector. So posible mga shocking tigpaminaw. Ang universidad mga katropa o ang tunghaan gidisenyo aron mahimong sanctuary of learning, lugar kon diin diploma og libro ang gihuptan sa mga batan-on, kon bisan unsang tunghaan mahimo nga killing ground, asa naman mga suking tigpaminaw, asa naman lang gani nato ipadpad ang ato mga anak, walay kabalaka sa ilang seguridad. Imbes kay ikaw nga ginikanan, naniguro ka mga katropa nga idihan may patungha imong anak para mas laom nga makakaton. Oh, mahimo mga tropa nga mutabang pag-abot sa panahon. Gustos mga pangandoy, pero ang seguridad mga katropa ba? Kumusta man ang seguridad mga suking tigpaminaw? Siya matagbuto sa pusil. Mas una pang mo-vlog o mag-live ang uban kaysa mutabang o musunod sa evacuation protocol. Oh, maupon lagi ni. Muna mga katropa, so katubanggod. Duda na ko ato mga katropa, gana bitang katunga panghitabo, kamulo tong klase. Moto nga nagpabor tong pamusil mga katropa, kung sa unang yung video kina makita to yung sa unang video, murag kamulo tong klase mga suking tigpaminaw. Uneng uban mag-live nya na impatitungod kay pagukod og pagukod sa mga shares o sa social media kinahanglan nga mahimong instrumento sa pagpahibalo sa tinuod nga sitwasyon. Dili venue sa pagpakatap o gunahuna nga makaparatol sa pamilya siya biktima. Kini murag nag-live mo kundi ganiha katong yung suspect katong gunman mga katropa katong shooter ba o kani po isa po mga katropa sa mga bata bitaw kini ha kabalo man ko doon ay mga mahilig o shooting karon labi na ni mga bata mga kabataan uban kana mga gun toys ba. Kana bitang bulahan nimo mga tropa og sa tawag na jaw kanang mupiti gihapon ang plates bitaw og imong pusilon airsoft mga katropa kana ba diha pala mong guda natong bata nindot mo na siya nga dula gihapon imo siyang gitudluan ba position kanang proper handling sa armas mga katropa. So diha pa lang daan ana siya idea kung saan paghawid sa armas gibugat ba gihapon na siya nga pusil mga suking tigpaminaw. Although dili siya makamatay, pero sakit na siya. So diha pa lang daan, kabalo na ka mag-sight-sight diha. Narakayal, natunan mga katropa mo na nga, disisidido rin ka, adito na po dahin ko sa katong tinuod yun ng armas. So dali makahibalo mga suking tigpaminaw. Kaya kini, sa kung nakita, kini siguro bata ah, siguro sinig uban-uban siyang amahan mga tropa nga mag-firing diha sa firing range mga tropa. Kay, oh, master kay buhawid og armas. Target mga niya mga suking tigpaminaw ang iyahang nga pusilon. Maigo ang ginpon mga suking tigpaminaw. Sa posisyon pa lang daan, no? Katong gigamit niya mga tropa, katong nang 9mm, Glock mga tropa. posisyon kay ang kamot oy. Oh? Posisyon kay mga tropa iyang kamot sa pag pamusil diya mga shocking nga tigpaminaw. So, suwito ni. Oh? Anad ni mga tropa nga maghawid ng armas. Dili na to pwedeng dawaton ang tubag nga isolated incident ra kini. Kung nakasulod ang armas, may kapalpakan sa pultahan o sa gate mga katropa. Ah? Kung may kapalpakan sa pultahan sa gate, may manubag nga sistema. Ang pangutan na sa publiko karon, kinsa ang dapat manubag gawa sa tao nga may itong namusil, mga suking tigpaminaw. Kana, muna ipangutan na ron mga suking tigpaminaw. Duda gani ko, galing guard, may giuna mga tropang tira. Ayha ni mga estudyante, mga suking tigpaminaw. Oh, ito lagi suitiho halagi. Suito kayo mamukana, mahawe, jarmas. Lupigan yuta, lupigan ta. Lupigan ta mga katropa na to. Diya, pasok ka, Dave. Malungo pasok si katropang Dave karon. Oh, nasya ihanay mga tropa. Ka live report, yung kasi gawas nga bahin. Okay, yeah, I'm taking si katropang Dave. Ha? Where's si materials? Na, oy. Sis, yun naman to. So, muna mga katropa. So, karon unsay lakang buhaton mga katropa sumatagtunghaan ni ini. O karon hugtan ba? O sa na po yung mga mandato karon sa buhatas DepEd? Mga suking tigpaminaw? Kay, ito laging sa barangay Aglayan, murag kaila, murag, duda ko estudyante ragi hapon to siguro mga katropa siguro, estudyante ragi hapon? Kasi estudyante ba nga nakasabaan sa maestra o di ba ka? Di na sa ganahan mga katropa nga magklase yung maestra, kauliyon siya. Naghimo og dami account niya. Hulga-hulga dayon niya. Dili man angay baliwalaon good. Imo ning imuha bitaw ning pasagdahan lang na matinuod bitaw pero impasa gin taw. Morning tinuod man or dili ang nikatap de social media mga tropa kinahanglan ginang aksyonan. Kinahanglan aksyonan mga suking tigpaminaw. O pagani nagpila ka bulan ang hitabo ni sa kluban sa mga katropa sa Nuse. Gisunda na po pero kani isa po kasi kaning dula-dula bitang Roblox mga suking tigpaminaw posible po ba? O kani mga Roblox mga tropa nga kini mga dula mga suking tigpaminaw nga na diha mga pusil-pusil mga katropa. Delikado sa da. O, delikado sa na mga suking tigpaminaw. Bodig atudig naot nga ba na ni. So nasa pikas linya si o tatawad mga tropa at ipasunod si katropang Dave gikan na sa ngunyang panglungsod sa tuwag syudad sa Malaybalay kay doon na siya update mga katropa kabahin sa session sa Malaybalay City. O bala siya update mga suking tigpaminaw sa mga napasa nga balaod o kung siya nanghesgutan karoon dito mga suking tigpaminaw dari sa tuwag sa ngunyang panglungsod sa syudad sa Malaybalay mga katropa kay basta Martes na session diya mga katropa. Nasa pikas linya si katropa Dave Generalaw siya haga live report mga katropa.
1: XFM Report.
3: Katropang... Yes, katropang Jonathan. Sakto ko na katropang Jonathan. Karon Agosto 18, katropang Jonathan. Di pahigayon ang session sa SP Hall sa diri sa SP sa Malaybalay City katropang Jonathan. Kundi natong gianunang atong giantuan katropang Jonathan ug himamat nato ang mga programa ug mga diskusyon nga nahitabo ug natigayon sa atoang session hall katropang Jonathan. So una na katropang Jonathan sa atong pag-abot katropang Jonathan no nahiskutan dito katropang Jonathan ug nag-courtesy call ang atoang bagong na-installed nga BFP chief diri sa Malaybalay City katropang Jonathan nga si Lloyd Fire Inspector Lloyd Villaroya katropang Jonathan. So dugay nan tawtod ni sa install katropang Jonathan pero muni ang una nga pag-courtesy call sa to ang mga konsehales og membro sa SP katropang Jonathan. So nahisgutan katropang Jonathan ilabinigit katropang Jonathan ato ang time ni karon nga ginapaabot katropang Jonathan og gipangandaman katropang Jonathan ang ilinyo katropang Jonathan. Gisgutan sa to ang konsehales ilabi na si konsehal Jason Chad Ayala katropang Jonathan unsaon pag-suppress sa fire department katropang Jonathan ang mga sunog katropang Jonathan. Labi na gid katropang Jonathan kung involved kini og tubig katropang Jonathan kay balot ta katropang Jonathan sa issue diri sa atoang kuan katropang Jonathan sa atoang syudad katropang Jonathan nga aduna gid kita kagulang sa tubig katropang Jonathan. So kana katropan Jonathan, gisgutan katropan Jonathan, ilabi na pud ang kanang mga forest fire katropan Jonathan. O kung unsa ka andam o unsa ka takos ang ato ang mga volunteers kay kana sila katropan Jonathan nga nanggakuan sa kan ayan katropan Jonathan, ya magid ang prone nga sunog sa ato ang mga bushfire katropan Jonathan if ma kani mga pipila ka mga bulan or two katropan Jonathan if ang nay sunog ya gid permi ang prone katropan Jonathan. So kana pud ato ang mga volunteers gisgutan pud, so kana sila katropan Jonathan, nanan sila sweldo, so under na sila sa GO katropan Jonathan, din na sila mubot ang volunteer or honorarium, nanan na sila gikananan ni sa ato ang mahalang dungmayor katropan Jonathan, yan nanan sila mabutang na sila sa GO soldado sa katropan Jonathan. O usap pud katropan Jonathan ang plan ligtas pamayanan katropan Jonathan, gisgutan kanini bagong nga chief sa PNP katropan ay sa BSP katropan Jonathan, no. So magkandakta sila og drill dira sa atong SP Hall katropan Jonathan. So sa pikas bahin pud katropan Jonathan sa atong nakonan dito katropan Jonathan ang naghatag gyud pud og kanang murag nakakuan dito sa atong naka-recall sa atong katropan Jonathan. Is katong familiar katong sa Malinaw Creek katropan Jonathan, katong atong gi-interview si Kagawad Sario, Dato Sario katropan Jonathan. Dito sa Kalasungan katropan Jonathan.
0: Katong
3: katong IP Marn la katropan Jonathan sa barangay. Yes, katropan Jonathan. So, katong katropan Jonathan, adunay gisugyot katropan Jonathan nga bill katropan Jonathan or kan katropan Jonathan nga ang naamang yung mga damage do katropan Jonathan sa Malinaw Creek, labi na itong mga kahoy katropan Jonathan nga na igo bito sa mga bato katropan Jonathan, nga tumba katropan Jonathan o na-damage katropan Jonathan. So, nagpasar siya og sugyot na pamagi kang Atty. Gapol katropan Jonathan kaya siya manang head sa city environment katropan Jonathan. Sa committee man ni Atty. Gapol katropan Jonathan, pamagi niya katropan Jonathan nga makuha itong mga kahoy katropan Jonathan, pamagi sa pag-permit kang mayor, maaprobahan to ang permit katropan Jonathan nga ang mga kahoy dito makolekta tapos magamit sa IP brothers and sisters nato katropan Jonathan sa Kalasungay katropan Jonathan nga para himuon og balay tulugan katropan Jonathan og unsa man gayon ang gamiton.
0: Nindot
3: katropan Jonathan kay katropan Jonathan basin makuan na to dito katropan Jonathan kuon galing to dito sa si tawag ana katropan Jonathan sa DENR. Tapos gamiton sa lahi may nalang to nga magamit pud sa mga lokal na to nga mga higala dito sa Kalasungay.
0: Pero ayaan ni kuon katropag Dave kailan na magkoordinar pud sila sa DENR base unya
3: po sa DENR og sa sentro katropan Jonathan. Sakto na katropan Jonathan, so gapaabuton pa ang permit ani katropan Jonathan. Total third naman siya katropan Jonathan, so ipila na lang ni ka mga kwan katropan Jonathan basta magpresentar na ni o mapagmahan na ni Mayor Pabilyaran katropan Jonathan.
0: So asay dala katropan Dave usapay mga doso nga mga balaod
3: na ba naapod ko na kwan katropan Jonathan nginindot nga programa katropan Jonathan kang nagisugyot ni Legaspi katropan Jonathan katong healthcare para bitaw sa kanang mag lifestyle ni healthcare katropan Jonathan sa mga bata bitaw nga nay chronic o gato mga life threatening nga mga disease katropan Jonathan. Pamilya ka na katropan Jonathan nga kanang mga bata katropan Jonathan nga nagsakit sila labi na cancer kanang mga buslot sa heart, mga lungs, mga nanak katropan Jonathan, ni depicto katropan Jonathan. Iskana siya dili na siya kanang dito ra maulian katropan Jonathan. Ang intervention ana og pagtambal katropan Jonathan is mulungtad pila ka tuig hantud sa mudako pa sila katropan Jonathan. So para sa side ani katropan Jonathan, civil katropan Jonathan nga gipropose ni Manuel Legaspi katropan Jonathan nga pagkana sila limited ra lang ilahang mapangayo katropan Jonathan magato bitong 3 months bitaw nga term katropan Jonathan.
0: Oo,
3: mulat na po sila 3 months na pod para maprubahan na pod. Oo. So kani under nga bill ani katropan Jonathan, second reading pa ni katropan Jonathan pero giaprubahan ni katropan Jonathan, good news katropa. So kani siya hinaot kini katropan Jonathan nga maprubahan katropan Jonathan o mabudgetan kay kani adunay budget nga giallokar ani sa mga bata katropan Jonathan. Oo. So na discussan pod ani katropan Jonathan kung unsa pod ang mga benepisyo pod ani katropan Jonathan which is financial katropan Jonathan nga mahatag adto sa mga bata ug mudako sila nga magkuan magina sila maggamit na sa maintenance period labi na sa check up sa ilahang pagmonitor sa ilang kalawasan. So kani siya gigahinan og kwarta.
0: Okay. So mao na ang kaganapan kaniha diha katropang Dave siya baoga sesyon wa bay nagtinubagay sa sesyon katropang Dave.
3: Wala katropang Jonathan, kwan katropang Jonathan kanang kwan peaceful gani na katropang Jonathan og kanang tuloy-tuloy smooth ra kayo katropang Jonathan ang ato ang sesyon kay momanay katropang Jonathan.
0: Sayo ra pud no.
3: Katanan-tanan pud katropang Jonathan is nagkasinabot pud sila katropang Jonathan og wala man pud kaayoy kanang mga interpolation or kanang nang ilabit ang gibawalan katropan Jonathan. Tanan pasado katropan Jonathan og naaprubahan ni kuno to pagtigdumala nga si Ditoy Marabi katropan Jonathan.
0: Wa ba nagduso dito nga session imo nung Bisaya unsa hay katropan Debe aron makasabot
3: Litod, wala man isgutan katropan Jonathan, pero ganyan na katropan Jonathan, namang gyapo, pwede magiging ka mo gamit o kan katropan Jonathan, Bisaya or Tagalog or English katropan Jonathan. Kaya usually, namang gyung mga butang or mga terms nga, masayon ni mo i-speaker sa English, litod ni mo i-translate sa Bisaya. Maglitod na pod ka o sabot na pod katropan Jonathan. Mamulahi na pod din ang iyahang kan katropan Jonathan ba yung term.
0: Oh. Mm-hmm. Basta ang importante niya katropan Dave, so mo-English siya. Aprobado na ang atuang pamaskong handog sunod Disyembre. Okay, mo na itong masabtan.
3: Ispagiti na saan, ispagiti. Happy na yun, o mga pamainit.
0: Mm. Eh, daghan trabaho karo mga opisina, daga tropang Dave, nga cut off ang mga educational assistants, ang ilahang mga medical assistants, mga cut off ka tropang Dave.
3: Labi na kung amuabot nag-December katropang Jonathan last quarter sa ito ang tuig katropang Jonathan. Diya na yun kay, diya naman na ito equal na ito ang isubmit ang ito ang mga report. Budget na ito. O, mga reports na ito. So, normal yun na siya katropang Jonathan. Pero, unta inani katropang Jonathan, labi na kay crisis karon katropang Jonathan. O, katugid katropang Jonathan ang pagpangandam sa El Nino.
0: Mm-hmm.
3: Makita, so, makasagubang.
0: Mm. So, ulan na may El Nino. Sige naman ulan.
3: Ato yun na yan po katropang Jonathan kay moral ka na. Ipit na tas gasolina o grudo o mga fuel katropan Jonathan, wadaan pa kita food source pa yun katropan Jonathan. Impas na kita.
0: Ang atong isa kaubang karong katropang Dave, dili El Nino, ang kamahal sa mga palitonon, mo ginay labing tinuod.
3: Yes, sakto katropan Jonathan. Labi na yun, atong mga kaigsuna na itong pilar yun, ang inadlawan katropang Jonathan nga magkuan pa yun, magproblema pa gani pang sunod nga kaon katropang Jonathan. May itong nasubra-subra niya ng mga buhaya. Kaya mas sila kitaan na, di mas sila makasinati. Kita dari itong mga iso na ito, dari kita labot na apektado yung katropang Jonathan.
0: Oh, minimum wage sa katropang Dave, mo patad pa o sir Tres,
3: kuan pa yun, itaya pa yun sa
0: scatter,
3: lili, yan to pa yun sa Bulangan. So, okay, nangyawat lagi.
0: Nangyawat lagi, napildi ka po.
3: Napildi.
0: Wala kay scatter.
3: Impas bali ang bahaw.
0: Mm-hmm.
3: At ilang kaliro, gilabay sa tagway.
0: Okay, katropang Dave, go ahead.
3: So, mao ka na katropang Jonathan, lao man na ito katropang Jonathan, no? Katong mga sugyot nga balaod nun nga napasa sa HP katropang Jonathan, papayamus lang katropang Jonathan, sa dili madugay katropang Jonathan. O, diri na lang, nanukag sa SP session sa SP Hall sa Malaybalay City, katropang Dave Vineralao para sa programang Servisyong Katropa.
1: Servisyong Katropa.
0: Salamat katropang Dave Vineralao si Buga Report. Still large si katropang Dave, daghan na si Jonathan. Jonathan, ito. Bunuga siya kung pangano eh. O, nanukan, gikan sa SP session mga katropa. No? Ang ito, katropang Dave, ha? Poros, Jonathan, nito mo, ikarasan ko, sugod, Jonathan. Buka. Dave, madjas pa na sa akin. Bago man siya, madjas pa na. Sunod, yes, dudong jojo ko. Wala mga katropa! Ato, yes, salamat. Luwas ang luwas. Oh, wa man ato nakuha mga tropa ang live report gikan sa XFM sa Buanga. Awan luwas kita nga human ato programa karo kapunon. Sayang ni mga katropa na wa kalabay yung report dito mga kaubanan dito. Puwede na to share mo ato balita na puwede na siya no? Wag islan naliwat ni katropa ag Hanil Otavio sa katropang Dave Vineralao. Bisag nagkalisod mo report gapon. Hindi lang kayo mo dako si Bron na natay reporter sa kanto. Hindi, butang oh. Nanubo, butang Bron. Pero mga oras ha, naghihapos mga truck dire. Ang niagi nga 10-wheelers, upat pakabog, nadakpan pa yun sa baba. Muna mga tropa, naglanggob! Siya ito managubay karong kahaponon. Yes, programa ang servisyo katropa. Ay, katong bitaw, doon ay kanang sakyanan nga hugaw ba? Sakyanan, hugaw nga sakyanan mga katropa, kailan mo pawasing Adto mo sa Barangay San Jose na makita ang 4F's car wash mga katropa. Barato rin kay bay. Gikan sa tag 100 ngadto sa 300 ang pag-car wash dito. Barato rin kay mga katropa. O niya yung naandar nga kanabitaw ang gitawag na tog services. Summer mangod gihapon mga katropa kung asa ta nagpawashing. Tire black, vacuum og kanabitong blower mga katropa. Same rin gihapon. Umo na pahinlo sulod gawas mga katropa. So barato. Magkapahinlo na ka dito. Gikan 100 hangtod 300 pesos mga katropa. Unya, naglibog po ka kay gusto ka maglaag yung pamilya. Di na mo masigos motor. Kaya nagkadako yung pamilya. Unya, ulan-ulan magit kayo mga suking tigpaminaw. Gusto mo mga bang og sakyanan at ito mo sa 4F's Carintal. Naa sila yung mga sakyanan dito. Naa sila yung mga sedan, van, pick-up, mga katropa na pwede nyo mapilian sa brato nga presyo. Gika sa 3...

Muadto nako. Muadto nako mga shocking tigpaminos. Salamat sa pakiguban. Karon na kahaponon mga katropa. Tres programang serbisyo katropa. Ugma. Atong makauban ang City Health Office mga katropa do kay kumusta na to mga nakahanay nga mga activities. Unya kumusta na to ang sige pa ulan-ulan di sa tuag syudad sa Malaybalay. Kumusta ang leptospirosis? Kumusta ang kasus dengue? Kumusta mga tropa? Unsay mga sagad nga gikiter sa City Health Office sa mga kagsuna to dang mudangat sa buhatan mga suki natong tigpaminaw. Sa ngalan sa katibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa buwag ang station manager katropang Ms. Rusty Maricudino, katugbang sa Pikaslawa katropang Jao Pagutayaw, kauban sa gawas katropang Deb Hinralaw, alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Suryano muingon, ang pagkabot sa hustisya kinanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton ang kamaturan kung matabunan sa maling nga binuhatan. Ay, may hapon na ni Chris Tata Dakop, mga tropa, natog multi-cab drivers, nga solid listeners, mga tropa, 6FM. Chris, amping sa pagmaniho niya, regards si katropang Jaws, si mong pasahero niya ron. Mm-hmm. May hapon, Bukidon! Servisyong

0: Exciting! Exciting!
1: FM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Malabinig ka tuwid niya din ito makapulog ba yung daw niya. Mayo na kong tulog. Magdamigo na good go. Kaya ito bilik mo yan. Masamag ilang sa Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay paguli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mong kayo paguli. Distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murgaran pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tinipa.
7: Oh, mo ba? Tigamitan ng guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
8: Oo pa, maayon na siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ang kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ng heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpa-ubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Aw, oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
8: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paim nyo na pong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
7: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: isang taon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Isa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malabalas City, Bukidnon. Kung sa paingyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: In-one nga serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ng serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
5: Sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
6: Ibalua ang mga warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ng imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hi, may pakakapoy sa trabaho kailang pabilin pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: pagtabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zathon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigunga na po og inom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Inigingo na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gato para kong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo sa mutna, mag-apikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Kakunan noon kayo ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga-ana.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando. Noon, pagkadugod ako sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan tarde, pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Alawan ko sa kunchex. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga butike. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narawa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin daw itong sumapanit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Manamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili sa mga butika.
12: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pili ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
13: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
14: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
15: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Nga naman, unsa na adik ko?
15: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
14: Ha? Tinuot? Walag yun?
15: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
14: Salamat kayo, day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, feel health.

0: assessment, pagtambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic, zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
2: Sa panahon sa emerhensya, unahang pagluwas ang mga PWD, magdos, katigulangan, masakiton o mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Pinoy-anan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang mahipos ang mga bingbing hayop sa luwas na lugar. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga namin akong XFM. Daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho ram ni slas to. Exciting?
5: Exciting!
6: XFM time is 5 o'clock. Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora, kapitan.
3: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani ni siya, kapitan. Kung guwapa gani, panguyaban ta yun.
3: Oh! Unya garon.
2: Kung karon, kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot. Exciting!
1: XFM.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Moril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa kamo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ako ka security guard. Unya, pirmi mabilar. Kaya kagabihin man ang duty. Mako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mato nga ng balaka ko. Kaya basin ako mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ang isama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming na sakit akong kalawasan, sir. Murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na kong premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirming akong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyot ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sigayon na ako na, Miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Narawa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akendong itong sumama.
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Manamigin!
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Stone! Pagpila inyong gasolina?
18: Uy, Tay! Prato na

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og makina? Bago manumta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin doon? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
3: Kaninyo, tanang katawhan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo o baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako ah. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagan salamat.
2: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Minaw ka sa XFM.
5: Mauna diya, madi. Magsigingin og diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting.

0: kita jumpa. Exciting!
1: Good morning, Father.
2: Oy, mayong buntag, Archie.
1: Nanglaba ka?
2: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
1: Mga sinilan ni muna tanan, Father.
2: Oo, oh, oh, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglaban.
1: Time sa... Kana, unsa man na siya. Brala gina. O kana, pante. Oo, napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada, Padre.
0: Exciting!
3: XFM.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FAR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong ana, ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapaka-anak. Grabe kayo ka. Sipan. Ako, dili man jud ko hilig.

0: May vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senten Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Senten Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminorea.
5: No.
3: Senten Plus Herbal Oil.
6: Ataka is kumpa.
7: Ang imong baon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
6: Opo, papa. Putang mami sa...
7: Vitamins. Nakainom na ka?
6: Satan, pato na siya. Hala, himot ko.
7: Nasa ha, yakwa, okay? Yaro. Unya, tignala sa kanyang tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
6: B! Ah, mana ko hinom.
7: Next time, ayaw gin kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinangin mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Wait up sa gani ko ini.
8: Santone Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Sister Pain.
10: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kong kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints o kalawasan.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok!
13: Hi! Mao nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
12: Sis! Dili na problema, oy? Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kong buhok?
13: Lagi? Taman na ko sa ibog, ani. Wapak kaayo ka sa imong buhok.
12: Girl! Marato na kaayo ni oy! Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
13: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
12: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
14: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
15: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
14: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
15: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og solid pa ang imong road trip.
14: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
16: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip.
17: Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang, Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
18: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon. Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Maminaw ka sa XFM.
19: Oy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man.
20: Exciting!
11: XFM.
21: XFM.

0: lupitan.
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani ni siya, kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Unya karon di ay?
0: Karon, kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban?
0: Wala na, nangabayot na. Exciting!

0: panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsur. Isa ka pedicaber.

0: Pikay Nationwide.
1: Vision X Plus User, atong paminawon.
2: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao nga ng balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, arnalikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Kung nag-action po panakit akong mga joints, dali rin sa pagpalimturahon, may sukat nga gatumbar na akong premium D3, nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirming akong tulog, jubay kayo na sir, tagamatanaw.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sigayon ako na, Miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Second Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Karawa, katlo ako nagamit ang Second Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
9: Santon Plus Herbal Soap.
7: Manami gig.
9: Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
11: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
3: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
12: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven ug made in high quality ingredients alang sa lamian nga pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, yaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
14: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring.

0: owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
1: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
2: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay... Nagsige na kag sop-sop og chupon?
5: Exciting!
3: XFM.
6: XFM.
7: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
8: Mga katropa, exciting dito!

May gabi is Southern Mindanao. Higala, kumusta? Inintak na as kagabion. Bisan asa man kakaroon na himutang mga kaigsoonan. Mga katropa, hala, kumusta man mo sa ato ang gimbuhaton karon. Noon sa man ang ato ang mga transaction, noon sa ang ato ang mga gipanghimo. Hala, kumusta man mo mga kaigsoonan, mga katropa, gikan sa mga nagkalainlaing lugar. Another hour, another night na usab sa itong panagbanoban, no? Brother Junard, ikunar gihapon. Magiguban kaninyo ni mga orasa. Ang tuntao niya ng alasiti ng dapit sa gabi o mga kaigsunan. O sama sa gihapon, ato gihapong isgutan ha, ang mga butang na dunay dako kaayong kalambigitan sa ikalambo sa tuang lawas nun, putok nun o gispirituhan nun nga pag-uswag. Live ta karon ngayon madunggan din is 89.1X FM Davao. O may gunusap sa nakasubaybay sa social media platform sa mga nagasubaybay sa XFM Katropa Digital. Good evening and happy viewing kaninyong tanan and happy listening kaninyong tanan mga katropa, mga kasilinganan, mga kaparintihan, mga kahigalaan. Og sim gihapon sa to mga ka-chargemate na to mga kaigsunan. Once again, good evening and happy evening kaninyong tanan. Mayang gabi yusab sa to ang mga listener, no? Labi na gid sa mga naka-tune in sa 107.1 XFM Tagum City. Good evening, kauban sa to mga staff, technician, managers na naakaroon din na. I hope nga naamukaroon sa mayong kahimtang, no? Nabat na ang kiskay kubasog sa to ang mga panglawas. And also sa mga naka-tune in sa 99.5 XFM Jinsan. Good evening and happy listening kaninyong tanan na binigid sa to mga staff karon dinha sa may Jinsan, no? Good evening sa inyong tanan dinha. Kumusta man mo mga katropa o sa mga nakatune in sub sa 99.1 XFM Mati, mayong pagpaminaw labi na gid kang Doc Jima Autida dinha sa may Mati, no? Good evening sa imuha dinha. Nakita mi kagahapon during sa birthday celebration ni Doc Geoffrey Ubag Lagit nga gihel dinha sa may Cruising Matina, yeah, diagid sa MI Clinic, no? And then sa mga naka-tune in sa XFM Bukidnon sa 101.7, good evening and happy listening kaninyong tanan din na sa itong mga kaubanan, sa mga staff nga ato ang kauban ining dapit sa kagabion. Mayong nga pagpaminaw og ilabi na gyud, no, sa ato ang mga listeners nila sa may Bukidnon, diyas may Maramag, Bayabason, Salawagan, Kiboriaw, no? Sa tanan nga maabot sa tuwa nga programa, good evening o kumusta mo mga kaigsoonan. May ngunusap sa nakatunin sa 92.7 XFM Ipil sa Buanga. Kumusta man mo din ha? Still nakatunin pa ba, no? Ang Ipil sa Buanga? Try na to o monitor mga kaigsoonan. And then sa Pagadian, sa 89.5 Pagadian, good evening. O mayong nga pagpaminaw kaninyong tanan mga kaigsoonan. No, ang tanan, welcome sa ito ang programa ng tingog sa reformasyon. O ayog kalimot, igalaw igsoon, nga nini mga orasa, mawala po ng takna nga din atong igahin kini sa ato ang pagpatugbo, sa ito ang mga pagpasalamat, ang mga thanksgiving nga ito sa ito ang labang makagahom. Labinigid siya nga pagbantay, paguban, pag-preserve sa itong kinabuhi, 24/7 mga kaigsoonan. Muna nga, kung kita pa na, mubantay sa usa ka tao, buraga layo kay dugay, ana, no? Buraga pull anta, muabot yung tagpool, pero lahi ang Ginoo. Dayo sa ito ang mga kapakyasan, sirkumstansya, na failure ta sa mga gagmay o dagkong bahin sa ito ang kinabuhi, mga kaigsoonan. But still, ang Ginoo, nagpakita sa iyang kalooy, nga na kanimo, kanatong tanan ni Galoigson, nga ikaw karon nagbarog, ikaw karon naglingkod, enjoy pa nimo ang imong kinabuhi, no? Ang imong gipangayo, gipangandoy, imo pang nabatnan og usa na siya sa mga good news kaayo mga kaigsoonan. Okay, so nini mga orasa ato pod nga tagaanog ba panahon ang ato ang mga listeners din sa may Kibalag, yapon ato mga listeners din ha, Canada family
hindi ng Iconar family, hindi ng Arisa family, kung sa Bukidnon, Badley family, Alingalan, Dumagit, and then Abu-Abo, diya sa May Tagum, ang Bohol family, kauban sa to ang pastor rin ha, Pastor Marlon Bohol, good evening sa inyo ang tanan. Og ang ato ang mga abantiro nga naa karon sa Bukidnon, Bayabason, ipagunahan kini ni Pastor Alan Alingalan o ni Pastor Libby Garnosa o ni Pastor Imboy Abu-Abo sa ato ang development sa ato ang iglesia din sa May Bayabason o sa tanan nga mga member Cement Diagnosis sa Reform Movement din sa May Bayabason. Good evening and happy listening kaning tanan din ha. Kita nagkapanghinaot nga ato ang kitang tanan ining mga orasan na bat na nato ang kalinaw sa ato ang mga una-una, peace of mind. Kalipay sa ato ang mga kasing-kasing, layo ta sa mga kaguol, kabalaka. Ino, hindi man na siya ingon nga kanang malikayan yun na to. Hindi man na ingon nga totally nga mawala na sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan. But, bantayan na to, kita lang gyapon ang nag-control, kita kabalo, unsao na to, pag-minimize ang gibug-aton or ang impact na ato ang gidala o ato ang mga problema mga kaigsunan. Okay, ninitak na prepare mo din ha stay tuned ng yapon mga kaigsunan kaya nini mga orasa ato yapong i-continue ang ato ang nasundan kagabi ng ato ang nag-iskutan may tungod kinisya sa mga manalagna sa mga propeta nga nasundan sa balaang kasulatan o still ba siya existing sa ato ang panahon karon. Stay tuned, Iksoon, tungod kay Mauna ang ato ang istutan o i-prepare o andama ang imo ang mga comment. Doon na mo yung mga gusto nga gusto mo salmot sa ato ang istutan karon. Doon na mo yung mga idea, doon na mo mga nahibalaan. Hala, ilatag na din yung mga kaigsunan para matagaan ato ni siya o pagtagad. But before ta, mag-start sa ato ang hilisgutanan nini nga dapit sa kagabion mga kaigsunan. Ala mag ato ning ablihan ang ato ang hiliskutanan pinaagi sa usa ka pag-ampo. Okay, so mag-ampo ta. Bani ko niya igsoon. Dalay gon og silimbaho namong Dios tagiya og tuboran sa among mga nanamang kinabuhi. Ginoo naga dool o nagpasalamat kami kanimo nganha nining mga orasa tungod sa gugma grasya nga mula dawat yagikan kanimo kusog kabasog sa umpang lawas sa imo nga pagproteksyon kanamo sa mong pagbiyahe nalikay kami sa mga distansya katalagman nalikay usab kami sa mantalang matang sabat balatian Ginoo salamat sa mga sa imong pagtagbo sa among matag-usa ka mga panginahanglan, sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhan ng mga. Gamita kining programa, ingon nga instrumento sa pagpukaw, sa mga nagapaminaw, labi na gyud ni atong nawad-an o nakulangan sa pagsalig o pagtuunan ha kanina. Ikaw ta mag-a-bless nini nga maong estasyon sa mga staff, technician, managers and CEO, ikaw na maghahatag kanila ang mayong panglawas kusog kabas kung ilang nga gikinahanglan. Wala kami arang mahimo sa among kaugalingon kung wala ang imong tabang. Kung inawat nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo o magapasaylo sa among mga sala. Kining tanan among ginatugyan, ginapasalamatan, ginamong dawat, pinagisangan ang gihamling Jesus ang among manluwas. Amen. Okay, so stay tuned mga kaigsunan o gabi porta mo agto nga dito sa unahan. Maminaw una kita og usa ka mensahe sa awit agi og

So na nindot kaya nga minsay sa awit nga to ang agipaminawan karon. Naghatag ka na ito o pagpahinomdom nga luyo sa ito ang kaguol, luyo sa ito ang problema, salig lang sa Ginoo. Muna yung ingon sa awit nga akong ihalad ang tanan gayod, no, sa pag-alagad nga alang lang sa Dios. Tininood pagit mga kaigsunan, nga no, day, bro, doon na day mga pagpangalagan nga dili tinood, yes, no, na ay mga gitawag na ito o pagpangalagad or gitawag pagpagservisyo, but sad to say, nga doon na mga kanang gitaw na ito o hiding agenda ba, no? Pero ato ang ginatanaw karon mga kaigsunan is unsao ni mo, unsao na ako nga ang imuha nga pag-alagad, ang ako ang pagpangalagad, mahimo nga aprobado atubangan Ginoo nga mo'y imuha nga gialagaran. Happy watching ka nga Sir Ronnie de la Piña din sa may Mawab, no? Ngayong gabi is imuha bro, kumusta man ka din ha? Kumusta nga to ang kahimtang din ha? Kunsa nga to ang kahimtang sa panahon din ha? Sa may Mawab. And then, nini mga oras ha, mga kaigsunan, nato ng sugdan sa pag-isgot, pagpadayin sa pag-isgot, ang mga butang nga, ito ang gisgutan kagabi eh, o sa mga awa na kasunod, no, gamay nga recap lang. Ito ang gisgutan, mahitungod kini siya sa mga propita, or itaw na ito, mga manalagna kaniagto, o gatong gibutangan ni siya, o usak kapangutana, kung kaniagto lang ba na siya naglungtad, how about sa ito ang period of time sa presente nga panahon to karon, kung doon na ba yung mga apostoles or doon na ba yung mga manalagna nga nag-exist sa ito ang panahon karon. Gani kung imong tanaon, labi na yun sa social media, no, naganap na kayo. Grabe na nga term mo, naganap na yun. O sabay, nagkatag na or ni kuyanap mga kaigsunan ang mga nag-claim nga they are prophets, no? They are nagapakita sila o mga damgo, doon na sila yung mga revelation, mga pagpadayag, no? O niya, ilang giisip ni siya nga from the Lord, no? Guided by the Holy Spirit, mga kaigsunan. But, in overall, sa ito ang claim, sa ito ang profession is ato gini siya nga ipa-approve sa only authorized, no, nga may mo authorized nga mo declare nga oops kini tama ni siya, insakto ni siya. Nawailain mga kaigsunan ang pulong Ginoo nga mabasa sa ato ang kasulatan. Now mga kaigsunan, andam-andam gid mo sa inyo nga kaugalingon o gato nga igahin ining mga kining orasa, no, ato ni siyang igahin alang sa pagpamalandong sa ito ang matag-usa ka kaugalingon, ang ito ang kahimtang, unsa na ba ang imuha nga kahimtang, ang ito ang kahimtang, kumusta ba ang ito ang koleksyon nga ito sa ito ang Ginoo nga gialagaran, doon na ba yung itawag na ito off and on, no? Off and on nga sitwasyon, mura na siya ga switch, no, nga ginahan ka, ano ganyan na, no, ginahan ka musimba, usahay, di po ka ganahan, usahay, laayon ka, kanang nakabati na ba ka o ni feel na ba kang inana mga kaigsunan, usahay makulangan ka o pagtuo, usahay dunay mga doubt nga imuha nga ma-feel ni mo nga bro, di ba ni tinuod do eh, no? Or dunay kay mga pagduwa-duwa sa imuhang kauban or sa mismo sa organized group nga imuha nga ipasakupan, no? Pwede nga maabot na sa point mga kaigsunan, but friendly reminders lang kanimo igsoon, dili gyud nato bisag maka-encounter ta og ginana nga mga sitwasyon, ayog tuguti nga maputol ang imong connection sa Ginoo, maputol ang imong communication. What I mean is kanang through prayer makikommunicate ka sa Ginoo, makigstorya ka siya, ha? Ipaabot nimo ang imong mga pagpasalamat, mga pagpangamuyo, labaw sa tanan, protection, giya, landag sa imuha na during sa imuhang troubles, during sa imuhang mga kalibog, mo'y mo pahinomdom, mo'y mo pa-tinaw sa itong mga una-una na mabalance na ito ang ito ang mga kaugalingon. So muna mga kaigsunan ha, sa mga wa naka-tune in kagabi eh, ang ito ang gisgutan,
mahitungod kini sa mga propeta o sumala pa sa ito ang diskutan kagabi, sumala sa mga bersikulo nga ito ang gibasa sa unang panahon lagi ang mga tao sa diyang gusto siyang mangutana na ito sa Ginoo, yagi nila ni Og manalagna. So, muna gamito nila nga channel para nga ang ilang mga pangamuyo, ilang mga gusto nga mabaluan, ipaabot nila sa mga manalagna, sa mga propeta, nga muna yung propeta na pa yung mudala nga ito sa Ginoo. And then, ang Ginoo po mga kaingsunan, dun iya pong gamiton ang mga manalagna ingon nga iya nga mouthpiece no spokesperson nga mudala pod sa iya nga mensahe kung unsa pod ang gusto niya nga ipabot ngadto sa mga katawhan. And still sa tuang nga panahon karon mga kaigsunan sa tuang nga gisaysay kagabi nga kini ding tagna kini ding kasulatan usab no kining mga pananawon dili lang ni siya basta-basta lang nga nilugwa no nitunga I mean lahi man ito ni Lugwa, no? Kay Burag, lahi man ito nga term, lahi may pwede nga applyan ato. Gamito na ito ang word mga kaigsunan nga kanang mi tungha. No? Ang mga pananawon or ang mga manalagna or ang kasulatan mga kaigsunan, mga vision sa kaning panahon o sa ito ang panahon karon, wala lang ni siya ingon nga nitungha lang ni siya nga walay igo nga katuyuan. Nga? Ato din nga bantayan mga kaigsunan. Siguro doon ay mga damgo no nga tungod lang sa kabusog pwede no sige kapoy ka ang damgo nga nagay uban gani nga nagdamgo nga nakaihi tinuod yun nga nga kaihi tinuod ang damgo eh, no bantayan na siya kay basing nagunaw na tanga it's only a dream o it's only a dream na muna nga sa ato ang mga kaigsunan ang ato ang gi-encourage karon is atong i-try o pamalandong kung unsa ba ang mga posibilidad unsa ang iyang katuyuan. Now kagabi atong gisgotan no nga wala gitag na nga miabot nga ang tao lang nagunahon na no wala dili na ingon nga uy na ako'y tagna duna ko'y pananawon og mo ni ang gipakita sa Ginoo sa kuha. Yes pwede ka mo claim ana but remember nga ato na siyang itandi sa standard nga mo'y basihan na ito aron makaingon ta nga oy tama na ang imuhang nga giklaim tama na ang imong gisulti gikan gina siya sa Ginoo but kung kana ganing imuhang tagna unya nagtudlo na siya palayo nga to Ginoo yan let us be careful so kay basin unya og dili ka sa Ginoo dalon ana lahi nga Ginoo ang iyang dalan sa imuha. Basig mapiligro ang ato ang kinabuhi basig magproblema ta ini abot sa panahon no muna nga i-try na to og basa ang mga kasulatan na dinha naka sulat no nga kung unsa gyud ang angay nato nga mahibaluhan. Now sa unang panahon mga kaigsunan o bisan gani sa mga apostoles sa panahon ni Apostol Pablo iya ganing gisulat sa basahon sa 1 Corinto 12 verse 5 no iya gani nga gi tagi-tagi dito yang gi isa-isa gyud dito kung unsa gi specific pag yun unsa ang mga duties and responsibility sa katawhan sa Dios sulod sa iglesia nga mo ang lawas Ginoo bisan tuod managkalahi ni siya og gimbuhaton managkalahi og function but they are connected as one in one body. Mao lang gyud nakanindot mga kaigsunan usa ka Ginoo, usa ka lawas nga usa ka espiritu nga mo'y nagdikta sa ila bisag managkalahi ang ilang gibuhaton, managkalahi ang ilang function. Para bitaw lawas na to, no? Ato ang lawas. Mangun ka sa human anatomy, ang kamot lahi kay sa tiil. Lahi pud ang iyang function. Kay ang tiil mulakaw ba ni gamit yang dala ang lawas. Asa mulakaw ang kamot gamit po ni pang hawid, pang kupot, no, pang punit ang mata lahi gyapon but they are connected into one body no kun duna may Biblia din ha basahin gid ang 1 Corinto chapter 12 verse 5 unto 11 nagkalain-lain nga mga pag-alagad apan maora nga Ginoo no may nagkalain-lain nga mga buluhaton apan maora nga Dios nga nagbuhat sa tanang mga butang nga diha sa tanan
Apan ang pagpahayag sa Espiritu gihatag sa pagsatagsa nga sa kapuslanan kaysa usa gihatag pinaagi sa Espiritu ang pulong sa kaalam. Doon ang tita ka sa iglesia, uy, doon ay mga bright boys, no? Doon ay mga bright girls. Mayo kay muhubad sa mga sulat sa balaang nga kasulatan. O mauna ang ilang function. Di po tamingon nga, wala doon kay ayo brad, no? Dili ko gamit tungod kay di ko paresa na sila nga may kay muwali, no? May kay mo kanta, guwapo kay mga tingog. No, bisag sila maayo, pero don't forget nga doon na po kay expertise. No, ayaw itandi ang imuhang kaugalingon nga to sa uban tungod kay doon na po kay kaugalingon ni mo nga function. Wala nang nasiguro na to, naibaluan. Walang siya na to na-discover. No? Muna yung panahon nga, yung mga nga i-discover and so on. Usa pa gigingon din sa versikulo, kay sa usa, gihatag ang Espiritu sa pulong sa kaalam, o sa usa, ang pulong sa kahibalo, sumala sa mao nga Espiritu. Sa usa, ang pagtuo, kita ni mo mga igsoon nga, ikaw na, wala ka pagtuo, pero ang siya, grabe. Taas kay fighting spirit. No? Bisag ikaw, wala ka pagtuo, may yung, kaya lagi na to ni Brad. Taas-taas silang ang imuha nga pagtuo. Nga ang uban po mga kaigsunan, sumala pa din he, ang usa, ang hiya sa pagpangayo, diha sa mao nga Espiritu, matingala po ka nga sa imuha nga kauban, naging mga doktoronon, kabalo po nun sa akong paggamit, mga herbal, nun sa akong pagpadapat, ano sa kwaon, no, sa mga dosage, makita na mo. Kaya nga naman, nasulat na yun sa Biblia, no? Managkalahi ta o papel, pero maorang nga Espiritu, usara sa lawas. Sa pagiging din he. Og sa usa ang hiya sa pagpangayo, diha sa mga Espiritu, og ang usa gahom sa pagbuhat og katingalahan. Grabe no. Kinsa pa bang gahang nagabuhat karon og mga katingalahan niya ang usa sa pagtagna. O dinhi na lisod mga kaigsoonan nga ato ang gigistutan karon nga apil siya sa list, no? Naka-checklist ni siya mga kaigsoonan. Niya naka-specific pa yun no? Na yung mga gasa sa pagpanagna. Yan sa pagiging din ni og sa usa ang pagila sa Espiritu, sa usa mga nagkalinaan mga pinulungan, og sa usa mga paghubad sa mga pinulungan. Doon ay mga translate, doon na po yung translator, no? Doon na po yung lang maayo kayo mo translate English to Cebuano, Cebuano to English, Korean, Japanese, no? Kanang tanan mga kaigsoonan, nag-operate na siya. Gi-operate na siya. Huwag ka na nga function, nag-operate na siya or gihimo na siya sa usa. Buraga, ang uban tayo pati-term tawag na, 2-in-1. Kanya ka na i-daghan man eh. No? Mahingkag 10-in-1 ba ni siya or 21-in-1. Kanga to ang gilukit din he is, naadaay siya, nakabutang, sa programa o hanay nga gihatag sa Ginoo sulod sa iyang iglesia. Kanya, subay pa sa ito ang agisgutan kabi, usap ni siya sa mga timailhan o sit up sa iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesus Kristo. So, but ipasabot mga kaigsunan ng ato ang agisgutan is gilukit o gitugan pag-ayo sa ato ang agibasa nga kini di ay nga sistema is naapa ni siya gikan sa mga apostolic dina church mga kaigsunan down sa ato ang panahon karon, no, nga duna ni mga tao, no, duna ni mga tao nga duna ni mga talento nga nagasahan sa balaang Espiritu. But pasabot gigasa na sa kuha ba o gigasa ba sa imuha or bisan kinsa nga pwede nga magasahan, no? Katulad po mga tao nga kanang andam o tugyas ng kaugalingon ngadto sa Ginoo, no, mga kaigsunan. Karon unsa ba ang nasulat sa daan nga tugon, no, sa Old Testament mahitungod sa pagpanagna, no? Unsa bay ganang gitawag to, unsa bay nasulat para makaingon ta nga tinuod jud ni Brad Bagay namgus Biblia gud kana mga pangitabo sa tuwa nga palibot karon tinuod jud na nga nag-exist kaya naman naa nasulat sa balaang
kasulatan. Atulong itry o basa, paliwag na kukbutang sa screen, ang Joel 2 verse 28. No? Ang books of Joel chapter 2 verse 28, mga kaigsunan. Yes, salamat kayo, no? Klaro kayo na sulat, mga kaigsunan, ang Joel chapter 2 verse 28. Ang pulong nag-ingon, kung makita nyo sa screen, klaro kayo. Og unya mahitabo sa ulahi, nga igagbubo ko ang akong espiritu, ibabaw sa tanang unod, og ang inyong mga anak nga babaye, og ang inyong mga anak nga lalaki, managpanag na. Take note, mga kaigsunan. Basaha, klaro ha pag-ayo ang nasulat sa balaang kasulatan na sa to ang screen karon. Sa ulahi nga mga adlaw, mahitabo ani ibubo, ingon siya ang Ginoo nag ingon, ibubo ko ang akong espiritu, ibabaw sa tanang unod. And then unsa pa gigingon niya dinhi? Og ang inyo mga anak nga babaye, og ang inyo mga anak nga lalaki, managpanagna. Ang inyong mga taong tigulang managdamgo sa mga damgo, ang inyong mga batanong lalaki makakita sa mga pananawon. Wala na ni discrimination din hi. Wala na ni ingon nga, oops, kaning propita, puro para lang ni sa mga lalaki. Kesa una, puro lalaki lang. Sa atong nga panahon karon mga kaigsoon, doon na tagna. Ang tagna di ay, nga sa ulahi nga mga adlaw, ang mga anak nga mga lalaki o ang anak nga mga babaye, kay una ra mag-mention din ni ang babaye, no? Mga anak nga babaye o ang inyong mga anak nga lalaki, managpanagna. Managpanagna daw mga kaing. So, namuna nga, itry na to og suta, no? Nga, ay atong itry og kwan, balansi pagayo. Sa ato aling panahon karon, pwede nga maka-encounter ta, uy, kuyawa to ako ang kauban simbahan, uy, nagod siya nadamguhan. Or doon na siya tagna nga, kinidi ang lugaran ni lunupan. No, doon ay tagna nga, kining lugara, magunob. Kanya, pag matinood ganyan ang mga kaigsunan, makaingong yun ta nga, uy, mutuog yun ta, no? Kaya lain na ba ang tao is to see is to believe, baya, no? Lain ra ba ang tao kay kung way makita ay di gid na basta-basta mutuo. No, di gid na mutuo kay nga naman ang ato lagi nga teorya, ang ato ang konsepto is to see is to believe. Muna nga sumala pa sa Joel nganong nga dunay sa tuang nga panahon karon dunay mga makit makita na to, dunay mailhan na to nga mga tao, lalaki man o babae, kay dunay mga question. Labi na sa ito ang mga Adventist. Tungod kay Piki, lagi daw ang ito ang giilang manalagna. Tungod kay babayi. No? I don't know kung sa ilaha Piki, pero sa ito atong gituuhan nga it's inspiring na siya. Legit, mga kaigsunan, kung term pas kalibutan na ito ang gamiton. No? Yeah, sumala palagi din, why gipili ang Ginoo as long as capable ka, as long as unsang yang gisulti sa imuha, imuhang mukburag ni queen side sa iya nga gusto, then you are qualified ta, murag kita nagbutbut pumunta og approve ani Hinon mga kaigsoonan. Now muna nga karong panahon na bisag kinsa nga manalagna nga muabot, mutan-aw or mudool sa toa, no, mo present sila nga kagalingon. Ang 1 John 4 verse 1, paliwag na kubutang sa screen. Ang 1 John 4 verse 1, mga kaigsuunan. Ngayon din hey, sa 1 John 4 verse 1. No? Ingon din hey, mga hinigugma. Ang 1 Juan chapter 4 verse 1. Sige, ingon din hey, mga hinigugma, dili ninyo pagtuuhan ang tanan nga espiritu. Kung dili, sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya bakini sa Dios. Kay daghang bakakon nga mga manalagna nga nanungha sa kalibutan. Warning ni siya, but pasabot reminders ni
para sa tuang panahon karon, tungod kay sa tuang panahon karon mga kaigsunan is morning panahon na nga naglatag na mga mangingilad. Mubito nangingon sa Tagalog no nga walang manloloko kung walang magpapaloko. Muna nga, ang atua karon is dunay babot sa atua. Mupaila nga sila magtutudlo, sila manalagna. Ayaw glikaye. Sugata. Munya, paminawa unsa ang giistorya. Ayaw tuo largo. Ang giingon din niya, ang instruction mga kaigsunan, dili ninyo pagtuohan ang tanang espiritu. 1 John 4 verse 1. Kung dili, sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya bakini sa Dios. Kay lagi sumala pa sa bersikulo, daghang bakakon nga mga manalagna nga nanungha sa kalibutan. Take note, mga manalagna. But ipasabot, not one, but many. No, kay di man singular. Plural man mga kaigsunan. Pag mag-isgot tag daghan, not all, but many. Inumduman na siya mga kaigsunan. Dili ni ingon nga kanang mudao ta sa mga tao nga nag-claim nga nag-profess nga sila prophet, sila manalagna. No. Just only a friendly reminder kanimo igsoon. Okay, inumdum nga yes, dunay mga tao nga mag-profess. Yes, dunay tao nga nag-angkon nga doon na sila yung mga pananawon. But the only biblical instruction nga mabasa nato sa balang kasulatan sa 1 John 4 verse 1, ang first sentence, dili ninyo pagtuohan ang tanan nga espiritu. But ipasabot, minaw ka. But ipasabot, kanang naging atubang ka. Pero ang una nga pagpahinomdom, dili ninyo pagtuohan ang tanan nga espiritu. But sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios. Why? Kay daghang mga bakakon nga mga manlagna nga nanungha sa kalibutan. Like for example, usa sa to ang mga na-encounter mga kaigsoonan. Usa sa iyang claim o sa iyang gitong declaration mga kaigsoonan nga May 15 muna ang event nga ato nga gihandom, event nga ato ang gipangandoy, the second coming of Christ nga mahitabo daw na niatong May 15, 2026. Pero unsa namang tuyo, unsa namang bulan na karon, no? August na, hapit na pud matapos ang August, mosulod na putas bulan sa September. No, mo na nga, let us be wise to listen. Unsa nga to ang tuohan? Tuohan din nato largo, wala pa gyud nato gitimbang-timbang, wala pa gyud nato gitun-an, wala pa gyud nato gipamalandong pag-ayo kung how true unsa ka tinuod kini nga usa ka butang. Dita pala dali mga kaigsunan, wala man taningon nga ayaw paminaw, wala taningon nga ayaw tuohi. Tuwa lang nga i-try o gamit kini nga mao nga bersikulo magtudlo kanato. Nga naghatag kanato og pasidaan nga sa atua nga panahon karon daghan nga bakakon nga mga manalagna sa atua nga panahon karon. Bisan tuod ang sulat sa Kronikas 20 verse 20 sa 2 Kronikas 20 verse 20 mga kaigsuonan ingon gyud dinhi, no, sumala pa sa atua nga mabasa og silaming bangon pagsayo sa pagkabuntag og ning agto sa kamingawan sa kuwa og sa nangagtusla sa Jusapat mitindog og miingon pamatiya ako o Huda og kamo mga pumuluyo sa Jerusalem tumuo kamo kang Jehova nga inyong Dios aron kamo mamalig-on duhoi ang iyang mga manalagna aron kamo muuswag. So ang sikreto sa prosperity mga kaigsunan is naa sa ato ang pagtuo o sa ilang pagtuo kaniadto kay nag-speaking man nag-story man ta mahitungod sa panghitabo kaniadto, no, nga usa di ay sa secret of prosperity sa ilang panahon karon
in time of Israel sa ilang nga journey mga kaingsuunan. Gitudlo og gi-encourage og recommend yun sa Ginoo nga tuo mo na ako. Unya tuohi pod ang akong mga manalagna aron mo muuswag si no? Eh simple kayo. Kung sa iyang gisulti ang ato ang katungdanan is mo obey. No, di na ta mo rebattal sa lagi ang ato ang palba. Ato ang mentalidad mga kaigsoonan ang ato ang gitawag nato og atong gitawag og kanani ang mindset no ang ato ang mindset nga kanang duwa pag ato testing eh, di pag ito mo tuo supak pag idayenta no nya mo kuan pa kanang mo rebattal pag ta nita pag ta og dahilan ang pulong sa Ginoo mga kaigsoonan is plain and simple. Even the child can understand. Kasabot na siya. Ang ato abanggod ka ng problema karon mga kaigsoonan is gihatagan na ito o personal nga kanang explanation ang pulong sa Ginoo. Gihimuan tani o personal interpretation o niya mulahos na siya o mulresulta na siya o misunderstanding no, niya mohimo na siya og miss application mga kaigsoonan. Very simple lang kayo nya karon ang recommendation lagi sa tua nga sumala pa sa nasulat tuohan na to ang Ginoo tuohan po na to ang iyang mga manalagna sa tua nga panahon karon mga kaigsoonan. Bible ang ato ang kadangpan. Gusto kang mamingutana sa mga kamatuoran, basaha ang Biblia. Ikaw mismo ang mabasa para ikaw mismo ang makatugkad. Mismo ikaw ang nakapsabot. Mismo ikaw ang namalandong kung unsa ang ipasabot direct sa Ginoo nani sa ato ah. Dili nang magtuon ta og Biblia para lang naita ikatubag sa debate no. Dili na, di na siya good nga habit mga kaigsoonan nga nagtuon ta og Biblia para lang pangtubag no. Dili na siya may usa ka rason nganong dunay Biblia. Ang rason ana nganong dunay Biblia mga kaigsoonan is aron nga ang tao sa Dios mamahingpit, mamatarong, sinangkapan sa mga mga binuhatan. Kay usahay man gud nagtuon ta og Biblia para lang ipangtubag pang rason. No, dili na siya may gamit mga kaigsoonan. Kundili pang individual use na to na siya. Murag bang gamit na to nga sakyan ba nga kining pulong niya daily use ni no makita o ma-apply na to ni sa tong nadlaw adlaw nga kanang gimbuhaton. And then ang 1 Thessalonians 5 verse 20 to 21 ingon din he dili ninyo pagtamayon ang no sa 1 Thessalonians 5 verse 20 dili ninyo pagtamayon ang mga tagna. Namugyuban gud nga di pa mo to, mutamay pa, mungamungan pa ang imuha nga mga vision, mga kaigsoonan. Kita nga naminaw, ikaw nga nakadungog, ikaw nga gistoryahan, ang ito alang papilis, mulisin lang ta, and then, mutimbang-timbang ka, kung tinood, ala to ohi, pag dili tinood, aw, ihikin. Wala na ipakapin kung kulang, wala na tayo comment siguro, no? Mabito nga, last nga naka-istorya na ko itong usa ka person, ang usalangit sa ako ang gibilin mga kaigsoonan, kauban sa ako ang partner na to nga napugay kauban to si Brother Rene na yaging ipangutan na nga what if bro nga dili madayon no kana nga imong tagna hugot man gyud nga gibarugan mga kaigsoonan nga madayon gyud no? Tinuod lagi kay ang pulong na gidas Ginoo sa Biblia dili daw kuno mapakyas but it's sad so sad mga kaigsoonan nga minglabay na ang bulan nga gitagna pila na ka bulan ang minglabay nahimo nga useless nahimo nga bakak ang mao nga tagna ug tinuod gyud na no nga mo claim gani kanya dili matinuod charge gyud na siya mga kaigsoonan mabutang gyud na dito sa kategory nga bakak di lang to na ikasubo pagpamata na sa to ang uy mali mangiday ako ang gisulti mali ang ako ang calculation mali ang ako ang measurement sa mao nga event mga kaigsoonan. Muna nga ninintak na usan ni siya sa mga pagpahinumdom kanatong tanan kanimo
o ginaot nga nini mga oras sa higala o igson, doon natin gamay nga nakuha sa ito ang gihisgutan, no? Mahitungod sa manalagna. No? Unsa ang iyang papel, unsa ang iyang function, nga nung doon na siya sa iglesia sa ito ang panahon karon. Bantay na ito ha, kaya ang lawas, no? Ang lawas nga walay mata, buta. Muna nga ang trabaho sa function sa manalagna, itawag na siya og magtatanaw. Siya ang mutanaw sa unahan. Kunya sa din nakita niya ang mga panghitabo, iya din ang ibalik sa iglesia, muhatag na siya og mga council, muhatag na siya og mga warning. Labi na gid sa tuwa nga mga Adventist people, mga kaigsunan denomination, no? Nga we are blessed tungod kay doon natay gitawag na to og prophet nga giila, which is in the person of Sister Aileen G. White.

matugkad pag-ayo ang mga butang nga kinahanglan nato nga masabtan. Kita nagapaabot no sa ato ang mga pagpasalamat, labi na gyud sa inyo nga pag-uban sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon. Maingon usab sa ato ang mga kaigsoonan nga nagasubaybay diha sa Maybukidnon, labi na kang Pastor Marlon Buhol sa imong mga kaubanan din ha. Good evening. Og kini atong gisgutan karon ato gyapon ning padayunon ugma no sa ato ang part 3 mga kaigsoonan. Magkuyog ta ugma. No, kay ang ato ang igsoon is tuwa man sa Bukidnon. Kita gyapon ang mag-uban ugma mga kaigsoonan. Ang ato ang oras alas 6:55 na ning dapit sa gabion, wa na gitay igong panahon mga kaigsoonan. Kita nagapasalamat nga na kaninyo nagapaabot og labi na gyud sa ato ang technician karon na Sir Geoffrey Parinio. Salamat kay sa mga pag-uban. And then kaninyong tanan before ta mag tapos ato ang programa karon ato ni siyang taposon pinaagi sa ato ang mga paghampo. Maghampo.

0: unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kasayon rana?
1: Si Katabe.
0: Akuan El Niño Misotoy.
1: Exciting.
2: XFM.
3: XFM. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: System Pain.
6: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya katulon na akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
4: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist, all doctor.
7: Nagita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
8: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
9: Hala, happy ka akong shooting. Pero ang saan man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsa na adik to?
10: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Walag yun?
10: Oo, naapag-insiray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all

0: branches of Buforco, Valencia City.
1: Palo nga ang planta o breaker sa inyong kuryente, pusa mo biya sa inyong panimalay. Dikay ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka!
4: Exciting!
2: XFM.
5: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: FM。
1: Lakap, may manok. Sunod sa kusina.
2: Oh, hala bugawa.
1: So. Di man mo dagan kap.
2: Hadlok ka. Unsa magkamubugaw mo ra magkagbayot?
1: Unsa manoy? Halanok, halanok. May aswang nok.
3: Mga katrupa, exciting!
4: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darling, masulat po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
6: Marlin, Ochia, nasiyok. Ang bumbang piging nasiyok. Nandiyo akong babungod. Binom akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo-kayo siya.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan de o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadakong ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingi lang ninyo, maayo dyan yung kapiha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, musta na ka de sa abroad?
15: Nagpadako nilang pambagika sa Midas. Nagpapalit masag ko og Santon Vitamin D para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sip o lukilanan.
14: Ikaw po, pag inom mo Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
17: Dong, nagpilay niyong gasolina?
18: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka manghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bana.
3: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong hituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili nako pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako ha. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madi! Kalang uban niya, gamay lang alikay ang away na

0: semangat kat tempat. Exciting!
1: Kapitan Ludi.
2: Oh, siya man urak.
1: Labing kay kay Lula ba?
3: Ah.
2: Oh?
1: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
2: Oh! Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na. Basin urig masuko kung mangutan ako.
1: Nge.

0: exciting. Exciting.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Aba ta ra ni mo. Gahi ka gyud o. Nan bitaw na ato gol sa padol nga na nang imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din na lang gud ko gud. Kalipay man ako ni.
2: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka gud. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee ha.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya mo ragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga, mabibili sa malapit na butika.
12: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, wak-wak sa imong buhok.
13: Ahay, money la ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
12: Sis, dili na problema, oy. Tanawagalik ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
13: Lagi, taman na ko sa ibog, ani. Wak-wak kaayo ka sa imong buhok.
12: Girl, marato na kaayo ni oy. Tara, kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
13: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
12: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-food spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
14: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
15: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
14: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pero ni?
15: Kay diri sa Shell bay, Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip?
14: Sige daw, o full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
0: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Union Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Union Shell Mobility Station.
17: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
18: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotlines sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0916-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Uy, Maring, Maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay Gimbargo na sa kolektor?
21: Exciting!
22: XFM.
23: XFM.

0: ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudaga ng mga motor?
1: Mao ba? Unsa man pod kakus gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking rama na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman sa

0: katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating! Pabalik-balik lang! Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil! Ang galang katikati! Sample Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa

ang maong kanta gidalit kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: siya una o garon.
1: Anil siya kapitan. Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Garon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa. Exciting!
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: Symptoms persist. Sa doctor.
5: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
9: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
10: Likay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hoy, parle, pagod! Pakurati na ba ni mong kumpare nga? Nakay gusto niya? Charot!
1: Exciting!
11: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Magpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay atin sa atin ng Yes Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyo pong iinumin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Sir Michelle Hinas po ulit, mga kasama po mga kaibigan. At syempre, makakapanayan po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang hapon po.
5: Magandang hapon, partner Misael. Sa lahat na ating mga katropa na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
4: Yan. So mga kababayan po natin, na gusto po makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. Yan natin pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan na i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ano? At puntahan din po nila, puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Ano? Mahalaga na titingnan po natin, na mamonitor po natin yung atin pong health, kung ano ba yung present condition ng atin pong kalusugan. Baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita. Ano? Minsan hindi nga natin nararamdaman, Doc, na nagtatago lang sa katawan po natin.
5: Oh, kasi hindi naman pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
4: Yun.
5: O, kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayin na natin kahit na kunting symptom lang. Lagi halimbawa kayong inuubo, sinisipon, lagi kayong nananakit ang katawan, kailangan din na agapan na agad. Yun yung principle kasi ng tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos, kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na, marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
4: Tama. So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan. Ano? Okay, mas maganda yun. At mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Doc, mas magaan-gaan.
5: Oo naman.
4: Pag ipiprevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo.
5: Oo, parang sasakyan lang yun eh. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Eh pag hindi mo ginawa yung basic na anong yon, pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. Ganun lang galingin yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Habang maaga, agapan, mas less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
4: Tama, Doc. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, meron silang pagkakapareho doc, ano, sa mga sasakyan natin, 'di ba? Pinapaganda natin, meron tayong tinatawag na PMS, ano, preventive maintenance, na meron mga pinapalitan, may mga change oil, pinapalitan kung ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para po mapanatili natin, ano, na functional yung sasakyan po natin. Eh, how much our body, ano? Kaya minsan, Doc, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
5: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
4: Yun na nga.
5: Butas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung mapapaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tanda natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat. Gulong at gulong, di ba yung mapapaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tanda natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
4: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na pwedeng pumapantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin, ano? Minsan tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin, ano? At sa ibang bagay naman eh, ang bilis natin makapagpalabas ng budget na yan. Pero pagdating sa kalusugan, nako, tipid na tipid na tipid, ano? Kaya nga pagka meron ng mga malalang sakit na hindi mo na talaga kayang matipid, eh diyan ka na tatagain naman sa gastusan, mga kasama, ano? Kaya habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangangatawan po natin, kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano? Yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, eh dapat bigyan nyo na po kaagad ng action, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano? O ipagpaliban yung pagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yon at magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng atin pong pangangatawan, ano? So mas maganda po makabisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng atin pong mga trained alternative consultant kung ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also yung atin pong laging pinopromote, yung detox, ano, paglilinis ng iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, especially yung yung mga eliminative organs natin, ano, like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano, and other organs sa atin pong pangangatawan, eh, kinakailangan mapanatili po yan na toxin free, ano, malinis.
5: Kaya ngayon yung ano, partner, kaya yun yung principle bakit kailangan natin ng piliin kung ano yung kinakain natin.
4: Yan.
5: Kasi nga yun lang naman ang mission natin, yung mga parts ng katawan natin i-maintain na in its optimum condition, ano. Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course, ano, ina-address dito yung hindi siya gamot, ha? Kasi yung gamot, iba yun.
4: We don't claim it as medicine.
5: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang. Hindi mo pwede magamit sa ibang bagay. No? Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement. Because we believe that food is everything. Okay? We can live without medicine, but we cannot live without food. Kasi kailangan mo lang naman ng medicine pag pinabayaan mo yung pagkain eh. Di ba? Pag sablay yung nutritional support sa katawan mo, magkakasakit ka, so you need medicine. Mm-hmm. So, maliwanag ha, ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot, pero mas malawak yung kanyang purpose because of its nutritional nature. Ano?
4: Mm-hmm.
5: So, anong ginawa ng company doon? Yung basic na mga condition that are commonly nagiging reason bakit maraming kababayan tayo ang maagang namamaalam sa daigdig. Yun talagang ina-address kasi unang-una sa lahat, di ba? Hypertension.
4: Yan.
5: That causes sa yung problema sa heart attack. Yan ang unang-una, no? Ano mga dahilan yan? Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo, at hindi nakokontrol hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat natin. And yung diabetes, humahabol yan sa dami ng naidadalang komplikasyon sa mga taong tinatamaan ito.

0: yung pananakit ng mga kasukasuan. Ganun din yung pagkakaroon ng maraming acid sa katawan, ano? Mm-hmm. Pagkakaroon ng mga buhol-buhol. So itong Santo Plus Gold ay ginawa na mayroon siya mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan yan. So yung mga mangustin natin, di ba? Mm-hmm. Which is the pinakamataas na, kumbaga sa formulation pinakamataas, each capsule, mayroon siyang 350 milligram of pure extract of mangustin, mm-hmm. yung mga santones, ano? At mayroon siyang ampalaya, 50 milligram. May malunggay, may garlic, spirulina. Mayroon siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes.
1: Mm-hmm.
0: O yung mangustin, meron siya, di ba mapakla siya?
1: Mm-hmm.
0: Meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga laging may fat excess sa katawan,
1: mm-hmm.
0: o meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas ang cholesterol, maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron siyang moringa. Moringa, laging bida kasi, very high ang kanyang nutritional value, ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin, itong mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form, ibig sabihin, hindi mo na kailang pahirapan yung digestion at assimilation mo, ay nasa isang kapsula. So, ang purpose nito, hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan, although, nangyayari nga yung mga kababayan natin, pag umiinom nito, sasabihin nila, naku, gumaling yung high blood ko.
1: Mm.
0: Kasi ang hypertension is another nutritional problem, ibig sabihin, lifestyle. So talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo, mm-hmm. di ba? So yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold?
1: Mm-hmm.
0: Pwede, kasi sa lahat ng tao pwede ito, basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
1: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin, napakalawak ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade ano, na Santon Plus Gold at iba pa natin mga produkto, mga kaibigan. Kumbaga, hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo, kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan and every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits ano sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat Doc sa explanation ano about sa atin pong mga FDA approved na mga products po na ito na kung ano yung nagagawa nito sa atin pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyong pong pangangatawan pagka nakainom po kayo na to, puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala ito ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, Mac Arthur Highway, Matina, Davao City. Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City. Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City. Ibaba ng bagong Pag-ibig Office. Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. At Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C, mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
4: Ako si Carla, hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health. Kung meron po yung mga tanungan ha, huwag po mayhang magtanong. Just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito Doc, good PM Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Santone Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po. Lulito David po ito, 70 years old.
0: Pwedeng-pwede po kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Santone mula sa mangustina na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone, hindi lang sa lalaki pati sa babae, no?
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan-dahan. Mm-hmm. Ang problema lang dun sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakakaroon ng mga discomfort. So para makontrol yun, kailang balansehin din natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent. So pwede kayo mag-take na Santone Plus Gold. Dahil meron itong mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So ang pag-take po ng Santone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals, at sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no?
1: Mm-hmm.
0: Na nandun sa ating Premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkaing highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
1: Mm-hmm. At isama nyo na rin ano, yung mga poultry products. Huwag po munang magkakain ano, ng mga manok galing sa poultryhan, itlog, oh, ng mga ano, pati isda dok, ng mga tilapia, bangus.
0: Basta ginamitan ng muna, artificial na pagpapalaki.
1: Yun.
0: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Mm-hmm. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, mm-hmm, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas ano pa sa 45 days, mm-hmm, mas maikli pa yung time na papalakiin sila.
1: Na-harvest
0: na. Compare mo doon sa mga organic, traditional, yung mga chicken ng panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon talagang sa yung tinatawag na new technology na ginagamit, gumagamit sila ng synthetic hormone. Ako, eh kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh maaring ito'y maka-apekto rin sa ating hormone, so nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin.
1: Yun.
0: May mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay, sabi, iwasan ito lalo na meron tayong mga bukol or, mm-hmm, yan, mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
1: Yun, ha? At in terms sa hormonal balance ng ating pangangatawan, ugaliin po, uminom ng Santone Plus Coffee Mix. Makakatulong ito kahit pa paano sa mga kababayan po natin. Hindi lang po pang pang sapat ano, sa pangangailangan natin na pagkakape. Mm. Eh, nakakatulong din po siya in terms of benefits ano, sa pagbabalanse ng hormones sa atin pong pangangatawan. Oh.
0: So, kasi meron ka niya partner. Meron niyang soybean.
1: Mm-hmm.
0: Na yung soybean ay may isoflavone.
1: Yeah.
0: Isoflavone, very important siyang phytochemicals, lalo sa mga kalalakihan, para mm-hmm. balansehin yung ating hormone.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, may isoflavone yan, may genistin yan. So, itong mga ito ay galing sa soybean na nandun sa ating Santon Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata. Maganda po yung sangkap na nandun sa ating Santon Plus Coffee Mix.
1: Yun. May nagtanong po dito, Doc. Tanong ko lang po, paano po inumin ang Santon Vitamin C? Di po nawawala yung sipon ko. 65 years old po ako.
0: Pag na kayo ay nasa punto na may sipon,
1: mm.
0: ang suggestion ko, kasi ang one capsule is equivalent to 500 milligram.
1: Mm.
0: Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day
1: mm-hmm.
0: sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng tatlong kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito'y non-acidic vitamin C, hindi ito magkukost ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, aabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C partner, eh, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, mm-hmm. hindi kinakaya ng tiyan, nangangasiman tiyan. So, you can take Santon Vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day
1: mm-hmm.
0: with your meal, with your food. Ano? Hindi yan malaking issue. Ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na one capsule 2-3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon ubo o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food-based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga... Ang sili, mataas ang vitamin C niyan, di ba? Mm. Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabayin nyo na rin yun sa pag-inom nyo ng mga vitamins like Santon Vitamin C.
1: Mm. Sa mga nagkukulang ano, ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po, mga kaibigan, na vitamina sa atin pong pangangatawan. Halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano, ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Dok, ano? Kailangan yan ng
0: sapat na amount ng vitamin C. Kailangan mo din kasi... Mm. Yung collagen, eh, hindi naman makikreate ng na maayos kung walang vitamin C.
1: Yun. Even our ano, blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano, malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na merong hypertension, yun yung mga komplikasyon nila. Mabilis pong pumutok yung mga ugat. Na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako delikado. Mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, no? Pag sa puso naman, nako, napakadelikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral ano, blood vessels, diyan na nagkakaroon ng problema doc, ano, sa pagkilos, paggalaw ng ating po mga extremities. Hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, ano? So, para pangalagaan yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga, ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, ano? Ay nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
0: Oo. Oh, ayun, tatanong yun, bakit nagkukulang yung vitamin C? Eh, mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
1: Yun na nga.
0: Diba? Eh, ang vitamin C is very ano, very sensitive yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Especially sa heating process. So, kaya nga diba ang vitamin C naturally nasa mga prutas.
1: Mm-hmm.
0: Pero once na niluluto mo na ng todo, eh, yung vitamin C, yung absorbability rate niya ay eh, medyo bumababa. Eh, kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C. Which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, every day, we need to take vitamin C, no exemption. Kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
1: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin, pag vitamin C ang pag-uusapan, Santon Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto. Ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa atin pong pangangatawan. Because meron tinatawag na synergistic effect ano? Sa pangangatawan po natin, mga kaibigan. Ha? Doc, may another question na good PM. Maraming po akong sakit. May barab po ako sa ugat. At ako po ay naglalabada 2 times a week. Pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman? Diyos, Torres po ito.
0: Hindi naman. Kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga barado.
1: Physically active at, dapat.
0: Dapat physically active ka. Kung hindi naman po nag-cause ng exhaustion o sobrang tasking sa yung energy, wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara. O kumain ka ng mga pagkain mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain, sibuyas, bawang, luya, lahat yan, circulatory enhancer yan, luyang dilaw. O, at mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid mula sa premium D3. Meron yung mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga bara-bara.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? So minsan, nararamdaman natin, parang minsan, mangalay na yung ating mga kamay. Nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang minuto lang, sakit na ng kamay natin. Or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. We don't know kung... Kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin . So, hindi natin alam. Kaya kinakailangan talaga every now and then meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So, kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara o ikaw nga alam mo meron kasi na-check up ka na, mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daloyan ng dugo.
1: Yun, ha? At kung gusto nyo po, mga kaibigan, ang ating pong premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, ang ating pong premium D3. Kung wala po kayong ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan. Ha? At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan, mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. So, mga kaabayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyo pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang gandahan niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ngayon, Doc, mga beauty products, mapapansin niyo yung nila content, yung ingredients nila, meron VCO.
0: Mm-mm. Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial.
1: Mm-hmm.
0: Kaya maraming purpose yan kung bakit nilalagay yan ng organic VCO, yung mga soap, yung mga lotion.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga kabayan po natin, ha? Kung gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang, mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, Clear Skin, mga kasama.
0: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin, tropically, kumbaga, iminat sa kung saan lugar tayo sa mundo. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, medyo kayumanggi. Yung iba, dahil mahilig manood ng mga telenovela koreana, diba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila mga peeling-peeling. Which, yung mga dermatologists nga, hindi nila recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel. Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit. Naturally. So, pwede kang pumusyaw kasi minsan naman, sobrang nagbibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto, yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure na ating skin. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, wag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon. Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin, para sa natural beauty.
1: Yun, ha? Yes, mga kabayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap. Is isa sa atin pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan ano, sa atin pong mga Yestral Clinic, kina din sa atin pong Lazada and Shopee. Manadok, nako, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga tagapakinig.
0: O syempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo na

0: Magpapaalam, yun po lang ko, Jeremy Shalhinas. Sa susunod po muli na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang amin pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up, pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
5: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Mga katropa, excited!

0: susuro da programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

0: sakita ani oy, no? Kanang mahuna-hunaan mo ba nga, I love you, goodbye man di ay to. Unya gitagalog lang nga version. Sabi, kanang okay pa ba itong dughan di ha? Ha, sakit na kayo? Luya oy, ginawa sabi. Sige daw, inhale, exhale. Ginawa sa pa, sana mo ka oy. Sakit na gid ka ayo no. Sana maning kantahain taon nga magplay na lang man gani ka og ganta kay mangluba pag gid og kasing kasi. Hello baby. Maayong gabi po. Sa to ang tanan and welcome po sa to ang programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi. Yes! Another day, another paradise. Uy, palakpakan. Palakpaki po po ninyo, uy. Palakpaki po po ninyo kay... ni duty ko karun. Ba? Wala ba rin ka ni duty gapon? Ni duty man po. Ni duty ko karun despite sa mga panghitabo sa kong kinabuhi. Grabe ka ko, ano? Grabe ka flexible. Grabe ka resilient. Bitaw, ang inyuhang Disney Princess Bisaya version po. Ang inyuhang makauban ganong gabi una, si Cinderella po ang ako ang pangalan. Dili ko DJ, ha? Oh. Dili ko DJ, Biki, base mo, sige mo ko ang diha. DJ may gabi, dili ko DJ. Dili ko DJ, B. O sa ako kaya nung Long Soranon. Ganyo ang makauban karong gabi una sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Ooh! And madungog usab ninyo sa official radio station sa Radyo Amigo. Inyo usab makita nga to ang kaanyag char. Ang ato ang kaanyag dili sa itong official Facebook pages. I-search lang po ang XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Unya live pod ko sa usat ka page nato sa XFM Davao Katropa Digital and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Once again po ha, magkuyo-kuyo kita hangtod alas 11 karong gabi una. Despite sa mga panghitabo gyud nga nabasahan ninyo sa social media, mga panghitabo na din naginato masabtan. I hope na everyone is safe. I hope na ang mga katropa nato karon nagpahuway na sila mga tagsa-tagsa sa ka mga panimalay. Ayaw kalimot pampaligon sa tuwang immune system para layo usab kita sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, isabay ka na siya og inom bibi 3 times a day. Dako ka na siyang tabang bi aron maprotektahan ang imuhang panglawas sa mga sakit-sakit nga dala aning sa sobra ka init, sobra ka tugnaw sa panahon, or wala kay karelasyon. No? Ayaw kalimod ha, 3 times a day, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, safe pod kina siya sa itong mga kaigsuunang dili nag-consume o ganang magitawag na oil sa pork because we are FDA approved and we are also halal certified. Ay. Okay pa ba? Kayong pa bang panindigan yan? No? Ano makita na lang man ta permanente sa inyo ha diha, magkalit naman taon mo panghilak-hilak diha. Kaya ra kaayo ha. Kaya rin kayo. Huwag mo ko na nirmon. Sa'yo pa kayo. Sa'yo pa kayo para mag-sermon-sermon sa inyo ha. Pero bitabi, karong nga gabi una, maghisgot kita sa mga butang na dapat dili na ganoon ta hisgutan. Kaya sakit na kayo sa dughan. Pero ato gihapon siyang hisgutan para base makakuha pa kag mga pagtulunan. Og unya, taod-taod atangin ninyo nga to ang putahe confession. O sa ka-istorya sa to ang bibi ang gisalig na po sa to ang programa karong gabi una. Aron mangayo og tabang sa mga katropa nato nga experience na pod pag-abot sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga ganahan gihapon magpatambag sa to ang programa, pwede ko ninyong i-message sa atong official Facebook page XFM Bukidnon o pwede pong ko ninyo na i-text or tawagan sa 0945-443-5869 para po sa to ang Sir BB question for tonight. I feel good. I knew it, baby. Alam, sabi ako magkakanan ko, ano, kanang mga po kayo tagtingog ba, no? Gusto ko ka na makabalo, magkanta-kanta ba ka na, go? Paano na ko? Mga ilhanan nga nasakitan siya. Una, mangyamid na! Di na naman sinsay mo, kasakita na din na siya deep inside. Matingala na lang kaanan niya, no? Kay nara na siya sa suok-suok pula kay mata. Ano nasakitan man na? Ibiyan! Ana daw na siya, oh. Masakitan, sabi mga ilhanan, ana nga, nasakitan siya, ay ginat ninyo, hey, Love TV. Malagong nga, naami mga friends din ha, nga hilom-hilom lang, pero ang tinuod, ana, nasakitan na di ay na siya sa nga makanang nahitabo sa iyang life karon nga. Imbis kay inspired na unta siya, ni-expired o galit. Alangan, okay, ang feelings nga, gihatag sa iyahan, na divert naman sa silingon. Kana lang. Kasi kapag mga ilhanan nga nasakitan ang imuhang, let's say, imuhang classmate, imuhang friend, or ang imuhang silingan, nasakitan, o kasi gano'n na, di na na mamansin. Magsige na lang na sila og post og mga quotes sa Facebook. So una, magsige na siya og post og kanang, hi, I'm feeling blessed, I'm so happy. Ngayon na, ana, yearning, I'm grateful, sabana, with gratitude. Unya, matingala na lang ka. O sa kaadlo, nag-post na siya ang mga quotes na ang mga taong iyong sinasaktan ay binabalikan ng karma. Grabe naman na, uy. Kapag ingon anak gani, Ibi, kabalo na mo sa mga panghitabo, ha? Maying gabi, Ipo. I love you. Goodbye, mangkayo. Maying gabi, Ma'am Ann Adapo. Thank you! Aaba po, di ay maying gabi, Ipo. So, yun naman na, hala, na, giunsa naman na ako yung mga apelido, ma'am, oy. Ma'am Ann, aba po, may gabi po. And si Eduardo Neri, may gabi usab diha sa imuhabi. Salamat po sa pagsilip sa Facebook Live. Mommy Jacqueline Lavis. Thank you! Nakaroon sa Hong Kong. May gabi, mommy. And thank you so much once again. Present, good day, permanente si mommy, no? Masking busy kayo na siya sa iyahang mga negosyo. Ah, kabig negosyo si mommy, dagang kayo. Mami Josefina Tinambunan, may gabi si Monski Aninyon Corpo all the way from Cebu. Maayong gabi po. Thank you! Junlin Rans, may gabi po. Di siya DJ kay komentarista, mangod na. Monski ba, di po ko komentarista, di po na ako kaya, no? Kay kanang, ako mangod ang tao nga, gamayang bikil, dalit ra masakitan. Ooh! My heart is not built for mga commentarism. Dili built akong heart sa mga komentaryos palibot. Oh, gamay nga bikil, masakitan ra ko dayon. Gamay nga istorya, masakitan ra ko dayon. Hi Kang Jumer Girasol o Herasol man siguro nino. Jumer Herasol, may gabi po. DJ Princess amo kagay anong DJ. Oy! Oh, nagpaminaw samtang naghiwa-hiwa sa lamas from Bilar Ball. Thank you. Ang pingi ang kamot Jumer ha, basig mahiwaan. No. Lisod ba yan ng mahiwaan imuhang kamot wala na iko na na. Naitambal ana pero mao lang walay mo huyop. Sa imuhang kamot nga masamad. Nasakpan nga na ay kaubang binuhat ang iyang pari, sakit baya na. Oo, sakit magid na. Asa mangod ka makita o ganang nalipay ka nga kanang kuan, nakita ni may mong partner nga, gi-profile pic sa uban. Yun sa paghuna-huna. Dili ko, Monski. Pasensya kayo, Monski, ha? Dili na ko na himuon nga example karon kay that's very sensitive na information. Parehas atong, ayaw lang, pag niaging buwan sa, ayaw lang kuan ha, Monski ha. Kaya, lisod ka ayaw. Let's try to be sensitive with the people nga naminaw karon, especially sa mga incident kaya pang kahitabo karon sa kalibutan, dili na siya dapat nga ginahimo nga joke. Ooh! Hi, Kang Rialin Dulugin, watching and listening from Paitan, Quezon, Bukidnon. Naglantaw ko live og naminaw pod ko sa radyo. Hala, grabe gyud. Thank you so much. Nabi jud ka ini si Ma'am Rialin Dulugin. Dili na siya DJ si Ma'am. Maayong gabi, Kuya Jovan Jimenez.
1: Thank you!
0: Ang ako ang sparring partner din karon sa may 88.3 XFM Cebu City. Ang pinakagahi. Grabe, good kayo. May gabi, Kuya Jovan. Kumusta man ka din ha, Kuya Jovan? Unsa may mga maayohon na to the speaker side. Gipauli na kasi mga asawa sa inyong balaya. Okay, last time niyang ingon kay wadlo siya gipauli kay sa tuong gibuhat. Oh, but ando kay nagipahipos siya sa mga sanina. Oh. Pero bitaw, kung loyal lang po ng mga kalalakihan ang inyuhang gipangita, majority mga technicians gud na sa XFM Network Philippines. Majority. Ha? Majority. Wala man sa ingon nga ginataas na mo ang mga bangko. Pero yes, mangita mo mga loyal o mga responsable nga mga lalaki na aran diri sa XFM Network Philippines kasagaran mga technician. Agree dili? Agree uy dapat na muuyon gid mo ana kay inyuha ba yang inyuhang mga sa tawag ana kamo gid ba yang ako ang gina-endorse permanently sar lang oh lahi ra gid kayo. Glenn Tumakin, all the way from Cordova, Cebu.
1: Thank you!
0: Sa mga katropa nato nga namino karon sa Cebu, sa Bohol, sa Negros, sa Gihungan, maayong gabi din ha sa inyohang tanan. O sa mga mag-asawa nga nagkuyog-kuyog karon, tugno kayo sa tinuod lang, tugno kayo sa kuan ay, tugno kayo sa gawas. Dili ko sure sa inyo. Basta kay Teresa mo ah, wala na ko ng aircon. The feelings are very cold. Tugno diri sa amo. Oh, tugnaw ka ayo, as in tugnaw ka ayo na sa sobra ka tugnaw, hinahanglan jud nimo og partner nga makauban nimo karong gabi una nga magpainit sa imo ang kagabion. Unsaon man na nga gikan man ko nag overtime kapoy kay akong lawas. Na. Ayaw gyud na buha tabing imong balibaran ang imong partner. Kay ngano, overthinker po ang mga kababaihan. Pag once mag-overthink me, basig na. Malabayan kag helmet. Maamnesya ka. Hoy, simba ko ka, oy! Ayaw gyud na ninyo buha tabi. Dapat jud na doon na kay sakto nga kusog. Kung kusog ang atong isgutan, nagkulang gid kayo, kay di man gid nato kaya, hala, pagpalit sa mga pharmacies nationwide sa ato ang nangunguna, pinakagahi o pinakabarato lamang po na Turboman Enhancer. Tag 85 pesos lang. 85 pesos lang, imuha nang ma-experience ang pinakagahi gid nga sipa sa itong gitawag na Turboman Enhancer. Ado na kinasya isang cup nga maca and clavo huasca. Nindot kay ni siya sa imuhabi, maskin pag idaran na kanya mo gamit ka ani, kusgan gihapon. Munang para mas masaya po ang pagsasama, ilabi na sa imuhang asawa o sa imuhang bana, paggamit, pag-inom sa tuang Turbo Men Enhancer.
2: Turbo User, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pakapi na nga akong edad, matahinay naman. Maulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
4: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala-wala, gid ka pre, oy. Karon pa ka na ibalo, turbo lang ang malakas. Oh!
6: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.

Welcome once again sa toang programang Putahe sa Gabi. Igi paluyohan po sa toang El Ilion Shell Mobility Station kapag ka po pang international na brand sa gasolina ang imuhang kinahanglan, especially sa imuhang motor or imuhang sakyanan. Gusto ka makaabot sa destinasyon nga gusto nimong adtuan without the interruption nga mahutdan ka og gasolina ug magubang imuhang makina. Pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakubi! O, dapat dili putsu-putsu ang imuhang kuan, ang imuhang ginapagasolinahan para po mapangalagaan ang imuhang sakyanan or ang imuhang motor. Ang El Ilion Shell Mobility Station makita po sa tibuok kalibutan, pero kundi ka sa Bukidnon, naakitay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Ayaw kalimot di, o diri sa Malaybalay, duhanin siya kabuok at bang lamang po sa Polymedic, ang isa ay sa atbang sa Malaybalay City Hall, kung ang ilang gitawag na Shell Kasisang. For every transaction, ayaw kalimot ipakita ang imuhang Shell Asia app or kanang imuhang QR code for equivalent points na pwede nimong gamiton pang pagasolina or pwede nimong gamiton na pang shopping sa Shell Select. Balikan gihapon nato ang atang Sir BB question karong gabi una. Unsa daw ang mga ilhanan nga nasakitan siya? 0945-443-5869 na nga ito ang numero na pwede ninyong i-text karong gabi una. O pwede po ka nga magtawag sa kuha sa same number lang ha. 0945-443-5869. Maayong gabi, BB, mailhan gina ni mo nga nasakitan siya kay perminti puwa iyang mata. Ipod siguro tanan. No? Namayo ba din haa para sa ko ah? Na yung mga times na mupula lang galit ako ang mata tungod sa exposure, saka na mo mag-dry ako ang mata. Di magiging na maiwasan no ka lang tibok adlaw, gani ka nga wala kay pahuway. Mag-dry ganang imuhang mga mata. Hello, mayong gabi po sa mga single nga naminaw karon. Single pod ko. Nya? Mo ba? Siya, sige, single na ka. Cinderella, okay lang ba nga mag-air sa kong number? Nangita na kuog asaw ho nun. Pagkuan ni, mura feeling ako pang Pasko niya. Okay, hapit na baya ang Pasko? Hapit na po doong New Year. Lain po doong magpapaskong malamig pa rin. Malamig na malamig pa rin ang simoy ng hangin. At malamig pa rin ang imong relasyon. Kasi wala kang karelasyon, di ba? May gabi po kang Toto Val Dizon Escalada. Thank you so much sa pag-silip sa Facebook Live. Once again ha, pwede mo nga mag-react sa itong mga live garong gabi una. I-search lang ang XFM Bukidnon or any XFM Facebook pages nga naka-based din sa Mindanao or sa Visayas. Makita po din nyo nga ito ang kaaniyag sa Putahe sa Gabi. Ngulong sa tamang inag. Dabi, natay ipagawa sa kadali ha, kaya murag nagpanikad na po niya ito ang papremyo for tonight. Welcome po sa tuang Putaheng Egg Scrambled Egg! Come on! Alright! Yeah! Welcome once again sa Putaheng Egg Scrambled Egg. Ay, guyawa sa mga scrambled egg na mo. Ay, simple lang imong buhaton di kung nakakaroon sa tuang Facebook Live. Dapat naka-follow, naka-like, o naka-share ka sa tuang official Facebook page. Naakay chance nga makadaog sa tuang jackpot for tonight. 380 pesos. Pure GCash. It's either cash yung mong kailangan, GCash funds, load. Say it. Imuha na ang 380 pesos. Kung imo ang matagnaan ang mga eggs. Mga naka-scrambled eggs sa atuang screen karong gabi una. Para po sa mga nasa ilahang tagsatag sa mga radyo, pwede nimong tagnaan in the comfort of your home. 34 letters. 34 letters. Charo, girambul-rambul na ni Bibi Jow. Charo, dili niyo matagnaan kung unsay na din ha sa mga words
Ginaadid ka rin sa tuang screen, no? Dako na kayo tagpa-premium B. 380 pesos, di ka ganahan, ana. Pang date na na, usa ka milk tea na na. Usa ka samyang. O di kaya buldak. Buldak. Oh? Sa mga mahilig o mga Korean foods, pwede na gid kayo na pang date, baby. 380 pesos, dungaga na ni mag 20, 400 pesos na. Oh. Imuha na na. Pwede na nimo madaugan. Kung naa ka sa Facebook Live, tag na ilang. Kung unsa ang mga naka-scrambled eggs diya karon sa imuhang Facebook Live. Kung ikaw ang makatag na, nako, dali lang yun kayo na, B. Imuha na ang 380 pesos. Hatod po ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang atang programa usab gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soup. Para po sa mga bibi nato, ilabi na sa mga kabatanunan karon. Uso gud ba ni mga baho-baho sa ilok? Oh my God! Dakong turn off jud kayo pag agi nimo tubangan sa imuhang crush. Nagapanimaho na ang kilikili. Nako, bi solusyon ni ha. Dapat na maligo ka, manglugod ka og tarong ug maggamit ka sa tuang sabon nga adunay antibacterial effect. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soap, available na po sa mga suking butika nationwide. Ay, nako. At ang ininyo, once again, taod-taod ang ito ang putahe confession. O sa kabibi na ito ang nagpadala sa iyahang problema. So, eh. Ang gusto gid nako nga problema nga akong sulbaro no kanang magpadala ka sa kuha og letter ba nimo ingon ka nga ako ang problema kay unsa ano ko paggastos ako ang kwarta. I swear to God dako kay kog tabang ana sa imo. Makatabang jud ko ana sa imo habi. Ha? Kung ingon ana ang mga problema ninyo din ha sa inyo ang panimalay nagproblema mo unsa ang paggastos sa inyo ang mga kwarta diha. Sulti ko. Kay moan ha gyud ko dayon. Dali ra kay ko ka istorya pag sa mingon anak nga problema. Dali ra kayo. Tawag lang ha 0945-443-5869. Ako'y gasto ana. Sulti lang yun. Ayaw lang gid ka ulaw. Okay, kung so far dapat wala kay ikaulaw kung ingon ana imong problema kay kami willing. Daghan kay mga willing mo tabang sa imo Ginoo ko. Ha, dili ka dapat maulaw. Sulti lang. Pwede ko nimong i-text, pwede po ko nimong i-message sa to ang official Facebook page. Dobby, sige, unya na lang yung taod-taod, biha. Once again, ay mo pang hawa din ha, aplastar na, lingkod na, timplahan ng imong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ang ato ang kaping bagay kayo sa mga panggabi ang trabaho. Nakubi, kanigid dapat ang inyohang ginainom. Pagpalit mo ana sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug. Aduna usab kita'y baligyan sa The Generics Pharmacy and Generica nationwide. That is Santon Plus Gold. Aduna kinesyay sagol nga glutathione and collagen. Makapahayag sa imo ang pamanit. O di ba nagkapi na ka, natambalan pa jud ka, di ba? Ninut ka ayo bi unya sa mga panggabi ang trabaho. Magsiga gid imong mata ana. I swear to God, magsiga imong mata ana. Pero sa panahon na need na nimo matulog, nindot kay na siya bibi tungod kay o dilit na siya maka-cause og insomnia. Makatulog jud ka og tarong ana, o di na ka mag-overthink, wala na kay laing huna-hunaon pa. Mo lang lingkod na diha plaster na. Kay taod-taod ato nang pasudlo na ato ang programang Rated SPG. Ang nag-inusara. Putahe Confession, dili gihapon sa XFM Network Philippines live sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Ako po gihapon si Cinderella. Mubalik kita paguman po sa pipila ka mga pahinumdo.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatya nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea.

0: Lipton Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Lipton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Lipton Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Lipton Plus Herbal Oil.
3: Atak ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Upo, papa, putang nga mesa.
4: Uy, ang imong vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan kuha, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ang imong vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B!
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man ni, wala ko ikagasto.
7: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsay na adid to?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuod? Wala gyud?
7: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
6: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up, pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
9: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
11: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
12: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga imahasin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang maka-voice out sa imo mga hinanakit, sa imo mga kasakit, sa tanang gibati nimo sa imong kinabuhi karon. Andam ko nga maminaw sa imo, Charla. Maminaw, bagay ka Cinderella, makimaritis lang. Either sa duha. Pero Bita, andam ko nga maminaw sa imuha karong gabi una, B. Simple lang kung nakay gusto nga ipampagawas diha nga murag bugat na gid kay sa imuhang dughan, pwede ko nimo nga i-message itong official Facebook page. Pangitaan lang po ang XFM Bukidnon. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella, gihapon inyo makauban hangtod alas 11 karong gabi una. Hindi na ko maglangay patungod kay nagpanikad na po nga to ang letter sender for tonight. Once again po, rated SPG ang ato ang programa. Mohang yung may sa mga ginikanan nga naminaw karon, there might be words na basing ma-offend sila or basing matingala sila nga nung ingunana. Kuan lang di ka nang i-explain lang mommy and daddy ha nga kaning amo ang giingon is wala ginamo gituyo. No? Kung pwede nga tabangan na lang minimo nga imuhang ipang-translate diha o imuha silang i-guide sa mga butang na ilang madunggan na basig dili suitable sa ilang pandungog. Once again, I'd like to welcome you all sa itong programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
2: Sexual. Horror.
6: Hello!
7: Sino yung kasama mo?
2: Ang droga.
6: Ayoko, ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Marisa. Unong katuig naming mag-asawa, gula pa mi anak sa koang bana. Munang halos tibuok oras. Before and after sa trabaho, ang akong oras na aragyod sa iyaha. Cinderella, sweet gyapon ang akong bana sa kuwa. Permintis siya na i-mensahe. Permintis siya kapangumusta. Just like the old time, Cinderella. Munang sa iyang ginapakita sa kuwa, wala gid ko'y pagduda. Nga doon na siya'y laing babae. Kung dito na ako nabalaan, Cinderella, kung nganong hangtod garon, grabe gid niya kasweet sa kuwa. Gamay nga butang, Cinderella, maskin pagmali na ako, siya ang nagasorry. Which is, dili naging siya bago sa ako. Tungod kay sa una pag yun, ingani gid siya sa kuwa. Pero karon, Cinderella, natingala lang gid ko nga maskin pagsala na ako nga todo nga sala gid na ako. Halos muluhod siya o siya ang mangayo o pasaylo. Which is, nakakapanibago. Og dito na ako nabalaan, Cinderella, na ade siya'y laing babae. Ang babae, dili lang basta-basta friend niya. Wala ko kaila sa babae. Og wala ko'y idea kung giunsa niya pagkaila sa moong babae. Tapos makita na lang nako, Cinderella, na ginasensa ko ang bana ang mga mismong sweet conversation na mo niya. Ug muingon siya nga, basa haragod ni. Halos mabuang akong asawa nga mutuugid siya nga sweet gyapon ko sa iyaha. Wala siya kabalo. Ginasabayan na rin ako siya sa iyang mga trip. Napagid siya isunod, Cinderella nga giingon through text message. Niingon siya nako nga maningkamot siya nga ma-provide ang akong mga gusto. Pero ang tinuod, Cinderella, ang text niya sa babae. Abi daw nako og love gid kaayo ko niya. Pero wala daw kabalo nga ang babae di ang inyong love na kaayo. Ug kung ma-promote daw kuno siya sa trabaho, ug ma-regular na ang babae, magkuyog na sila sa usa ka balay. Office mate di ay, Cinderella, bantog ra. Pero wala ko kabalo. Kaya wala pong kong inaistoryahan sa mga kauban sa trabaho. Moto nagpalaban ko sa kong amiga nga bago lang po na-hire nga HR sa ilang company. Wala daw siya kabalog yun tungod sa kuang bana. Kung mahitungod usap sa babae, huwag daw kuno siya kabalo. Pero after 1 month, Cinderella, ni-chat og balik ang kong amiga sa kuwa. Ug niingon siya nga performance evaluation na daw o promotion season sa ilahang kumpanya karon. Cinderella, balita na ako, wala na regular ang kabit. Kaya wala daw siya nakapasa sa work performance. Tungod kay daghan na daw ang nakapansin sa iyaha nga imbis nga magtrabaho, nagsigig sabak-sabak sa akong bana. Ang akong bana usab, Cinderella, wala na promote. Tungod po sa gipakita nga attitude and behavior. Bantog na matingala ko, Cinderella, nga kada ulit niya sa balay. Permiti init iyang ulo, gaabot ang iyang kilay. So, Cinderella, somehow, gakatawa ko. Kay dili giday madayon ang ilahang plano nga magkuyog sila sa usa ka balay na lang. Kay di na nako kinahanglan pa nga manimalo, Cinderella. Tungod kay ang karma, ang higayon na mismo, ang nagpaduol
manimalos sa ilaha. Pero Cinderella, abi na ako uga ng humana. Nag-promise na yung akong bana sa iyaha. Nagkumahakita daw ko nun siya og talong na trabaho. Og ma-regular na ang babae sa iyahang gipangitaan na trabaho karon. Ayha daw sila magkuyog sa usa na pud kabalay. Di pagi daw ko no right time na magkuyog silang duha. Cinderella, wala ko kabalo kung unsaon. Unsay akong buhaton. Aron mahunong na ni ilahang kabuang. Murag Cinderella, murag love gid kanila ang usag-usa. Maski pila kabuan pa lang sila nga nagkuyog, nga nagkauyab. Pero murag nalabuan ang akong unom katuig. Nagkauban ang akong bana. Cinderella, mangayo kong tambag sa imong mga kauban karon. Sa mga naminaw sa putahe confession. Kung unsay angay na akong buhaton, aron maundang ang kabuang sa iyang kabit ug sa akong bana. Para sa putahe confession, Marisa.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadungog mo ako kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsigini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napaliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian jug kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dinong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.

Grabe ka pas sa oras man bi. Uy, mura magadali. Baya kita sa programa karong gabi una ang putahe sa gabi nung ganina inyong nadungog ang ato ang putahe confession. Ang kaagi ni Marisa Caron nga nagproblema in town sa kung unsa niya pagbitol ang kaning binuhatan sa yahang bana og sa babae ni ini sa ilang opisina. Isudaan na, no, kanang abin ni Mugmayo kasi muhang-imuhang partner, di ay ito, nadito siya mga, kumbaga mura gistab kaniya patalikod. Hay nako Marisa, abot og unsa may kulang, no? Kulang na lang ihungit nato ang tanan-tanan kay para mapafeel ginato sa iya hanga. Seryoso kita, wag kita kakuan. Pero maskin pag unsa nimo kamayo bitong nga tawo, maskin pag ihungit na nimo sa ilaha ang tanan-tanan, og dili na siya kabalo makontento, dili gina siya kabalo makontento bi. Ay. Tigsana all na lang kita anis uban. No? Mga nindot kayo og relasyon. Siya, Architect Engineer Eric Becerra. Thank you! Mayang gabi po. Salamat kayo sa pagsilip nimo sa to ang Facebook Live for tonight. Bitaw sa inyo mga tambag karong gabi una, pwede mo nga mag-text 0945-443-5869. Pwede po mo nga manawag kay testingan na ito nga. Ito siyang tambagan. Basindi ay nga malinawan pang iyang panghuna-huna. Sa mga naka-experience na po, sa susama sa experience karon ni Marisa, pero naka-get over, nalampasan ang mga kasakits kinabuhi, pwede mo nga matawag o mo share sa inyong mga experiences usab, o pwede po mo mag-share sa inyong mga expertise when it comes sa pag-handle ng aning sitwasyon. 0945-443-5869. Sakwa siguro nga side Marisa, no? Gusto mo nag-miss call lang mo ni? Sakwa ang side Marisa, maski kung saan pa lang yung pagpugong sa usa ka tao, maudili niya niya buhaton ang mga butang na ikasakit sa imuhang dughan, kapag ka gusto niya may paraan. Maskin pag unsahon yung pagpugong ana, maskin pag magbutang ka diha o mag but nga nimo og duha ka bundok, but nga nimo og sapa, butangan nimo og dagat, unsa pa pwede nimong ibutang diha para mapugngan nimo na ang relasyon. You cannot stop that. Especially if lalumpa na sa imong pagmahal sa imuhang bana. Pero ang karma, kabalo na siya maningil. Especially if lalumpa na sa imong pagmahal sa imuhang bana. Pero ang karma, kabalo na siya maningil. Kabalo po ang karma mo balos. Ayaw lang iampo nga magabaan. Ayaw lang iampo nga unta makarma. Hulata nga ang panahon ang maningil sa ilaha sa ilang mga gipang buhat against sa imuha. Ana lang. And then one day you will realize kung sa kakalab sa Ginoo na makita po nga kanang tao po na nagpasakit sa imuha will receive the same kind of energy, the same kind of situation 10 times fold. Walang kamudihan sa mga naminaw din haakaroon. Ilabi na po sa kanang mga, pwede na ito na i-final song ha. Ilabi na sa mga naaaning nga sitwasyon, hilig kayo magbinuang sa inyong isig katao, hilig kayo magbinuang sa inyong mga partners, inyong mga bana, sa inyong mga asawa. Dili na namo kinahanglan manimalo sa inyo kung kami ang naaaning nga sitwasyon. Time can tell. Ang panahon na yun ang maningil sa inyo ha. Muabot ra ang panahon na kamo na pod ang naa sa ubos, kami na pod ang ipataas. No? Munang sa mga naigi pambuhat dinhaakaron, hinay-hinay nag panakanaog na diha. No? Actually dili na hinay-hinay, dapat pina-abrupt, urgent as much as possible, as early as we can. Hawa na mo ana ang sitwasyon because that will not make you happy. Gusto lang man diay mag-validate.

0: Validation. Okay ka naman ingon anak kanang hilig magkabit-kabit. Gusto lang na sila validation para kunuhay. Oh, may makaingon sa ila kung unsa sila kagwapo, unsa sila kagwapa. Dili gina ninyo, gina ninyo gikagwapo, gikagwapa ng inyong pagpangabit. Seryoso ko ana. Wala ninyo nagikagwapo, wala ninyo nagikagwapa. May pagmanahimik mo, may pagmagpuyo mo sa inyong balay. May pagtagaan ninyo budget inyong mga partner, ilabi na sa inyong mga asawa, pagwapaha o samot. Na-stress ra na tungod sa imo. Na-lose lang na tungod sa imo, tungod kay wala po di mo siya ginatagaan o bili. Wala ni mo siya ginapansin. Ang imuhang attention, tuas daing babae, tuas daing paa. Amingon, ingon ba daing ka nga, wow! Sexy ba? Diliin taon ingon ana biha. Oh, tagaig budget imong partner, especially imong asawa. Pagwapaha og samot, tagaig pang skincare, paliti og Santon Plus herbal soap. Oh, aduna kini siya antibacterial properties makapahumot sa lawas sa imong partner. Unya kung kulang na mo sa kanang communication, kinahanglan magistoryahan gid mo maning kamot gid ka nga maka-reach out ka sa imong partner. Mga lalaki, kamo man gid ang hilig kay mag dili man ingon nga tanan, pero kasagaran sa mga lalaki, sila man gid ang hilig nga maghimo aning mga first move sa pagkabit-kabit. Kinasingkasing ko nga muhangyo sa inyo nga ampingin ninyo ang kasingkasing sa inyong mga asawa, sa inyong mga partner, because you will never get the same kind of wife just like what you have right now. Ang imong asawa pod karon kung tirang rapod kay na. Sabot rapod ko nga ang imong buhaton, pero dili ingon ana dapat ang imong ginabuhat bi. Kung naay problema ang imong asawa, like sobra ra gid pod kaayo, istoryahon nimo. Sa kasakaling dili gid makaya og istorya, biyay. Why make it harder? Simplihan natin. Biyay, pero iuli og tarong sa iyang ginikanan. Kana kung after nimo siyang istorya, wala gi effect sa iyaha, wala gid siya kakausab, then biyay, pero iuli og tarong sa iyang ginikanan kay para wala kay tulubagon pag-abot sa panahon. Sige. May wala naman kita igong oras. Salamat kayo sa yung pag-stay with us for a couple of hours. I hope nga naamoy mga na-learn sa to ang mga gipang yaw-yaw karong gabi una kay kapoy kayo magbalik-balik, no? Sakit sa tilaok. I hope sa mga nagabiyahe po karon hinahinay lang ha. O niya kung mga blur na ang vision, in town, hunong, usa, kadali. O, ang pingin ginaimuhang mga mata kay maoragin na nga to ang source of happiness. Ayaw kalimot, adun na kita Vision X Plus Capsule, adun na kini siya lutin nga makatabang nga makapatinaw sa imuhang mga mata. Sa ngalin na lamang po sa Tibok Presyo sa XFM Network Philippines, ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

getting anxious to close. So thanks.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide.

0: Widen. Ito na po inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, hatid sa atin ng Yes Trot Incorporated at ng atin pong mga dekalidad, nutraceutical grade na mga produkto. Samahan naman niyo po mga lingkod sa programa po natin. Bibigyan naman tayo ng mga kaalaman. Magbabahagi po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami na talaga mga karamdaman, napakarami pong mga sakit na nagsisilabasan, mga bagong variants ano, ng iba't ibang klase ng impeksyon. Eh talaga naman mga kaibigan, kinakailangan natin ng mas higit at mas malakas na mga panangga laban sa mga karamdaman po na ito, mga kaibigan, no? Kaya subukan niyo po ang ating Ultimate Trio. May bilhin niyo po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Yan po yung complete package po natin pagdating sa panglaban, no? Sa iba't ibang mga microbes, mga microorganism na maaaring puminsala sa ating pong pangangatawan. At syempre sa programa po natin ay mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. And of course, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw mga kaibigan, magandang araw sa lahat ating mga kababayan sa buong Pilipinas, lahat ng tumututok sa The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos tayong kalagay. Kapan na naman natin ang mga mahalagang puntong pangkalusugan. At huwag po kayong bibitaw sa ating palatuntunan ngayon. At syempre, salamat sa lahat ng mga nagme-message at nagpapasalamat sa nagagawa ng produkto po ng Yes to Health sa kanila. So partner, talagang medyo maganda yung nakikita nating impact sa mga gumagamit ng ating produkto.
0: Yes, oh. So mga kababayan po natin na nakasubok na nung nakarandok, ano, while nag-duty tayo sa clinic natin dito sa Quezon City. Meron ano tayo dun, meron kababayan tayo. Bumili siya ng mga products sa atin, ipapadala sa Saudi.
1: Oh.
0: Kaya nga naghingi ng mga certificate, ano. Biro nyo ha, mula pa dito, pinapadala pa doon, Doc. Ano?
1: Eh, wala doon herbal doon eh.
0: Yan nga.
1: Yung problema. Mm. Kaya talagang pag bumibili sila pang isang taon.
0: Oo.
1: Oo, kung pwede nga daw magdala ng marami, kaya lang medyo parang hindi mag, ano yun, hindi yata lulusot
0: pa sa bandang. Mahirap-hirap pala sa tin.
1: Doon mo nakikita yung ano, partner, yung nagagawa talaga ng produkto ng mag-isa. Ano? Kasi alam mo, problema ng tao kadalasan, yung nutritional balance sa kanilang katawan. Kapag kulang yan, talagang pwede tayong tapuan ng mga karamdaman. Kala natin, lala natin, yung pala, may mga problema lang tayo sa sustansya.
0: Mm-hmm. Iba, nag-overthink. Ang inaasahan doon si Dr. Google.
1: Problema, pag hindi ka naman nag-aral talaga ng balance pagdating sa ganyan, kung ano mabasa mo, mas mamamatay ka sa stress.
0: Ayun na nga. Salip na simple lang yung sakit mo. Pag-research mo, nako. Matindi mga sakit na yung nagsisilabasan. Ano? Sa mga kababayan po natin dyan, na nagkakaroon ng problema sa kanilang pangangatawan, baka po nutritional deficiency lang yung po nararanasan. Mm-hmm. Ano? Pero itong kakulangan sa mga nutrition, Doc, isa pong malaking factor na magdudulot ano, ng pagbagsak ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan. Kaya nga, kinakailangan po, nakukuha natin yung sapat na nutrition sa ating pong mga kinakain. Ang nakakalungkot, Doc, karamihan talaga sa pagkain ngayon, in reality ha, karamihan sa mga pagkain ngayon, Doc, kapos na kapos sa nutrition.
1: Oo, kasi minsan, hindi naman sa nila lahat natin yung mga manufacturer. Siyempre, concern sila doon sa sarap, sa lasa, sa itsura. Pero kaya pinaka the best ngayon, sabi nga ng mga eksperto, ano, kumain tayo kadalasan ng mga pagkaing organic. Ano ba yung organic? Yung nakikita natin kung paano siya kinuha.
0: Mm.
1: Diba? Pag bumili ka ng kangkong, tapos hinimay mo yung kangkong, alam mo kung ano, kung paano mo pre-process yung kangkong, diba? Lalo na kung ikaw ang nagtanim, partner.
0: Lalo na.
1: Diba? Na hindi mo nilagyan ng mga fertilizer na medyo chemical, ano? Organic farming. So yun po, let's go basic, sabi nga. At dito sa Yes to Health, yan talaga ang aming purpose kung bakit gusto natin maging basic, ano? Huwag agad tayong mag-overthink at huwag tayong masyadong yung choices natin nakafocus lang doon sa sarap, sa lasa ng ating kinakain. So, yun po yung problema kung bakit marami nagkakasakit ngayon. That's are usually preventable naman ng mga sakit.
0: Tama, Doc, ano? So, yun na. So, mga kababayan po natin, samahan po yung mga likod dito sa ating programa. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969 1045. At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Ngayon po Doc, live po tayo sa ating pong Facebook page. Ano? Pwede niyo pong mapanood ng live, mapakinggan ng live ang iyong mga lingkod sa ating pong official Facebook page. I-search lang po, Yes to Health Inc. At sa isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic, mga kaibigan. Ano? So maganda, i-follow niyo yan para updated kayo ano? Sa mga announcements natin, mga bagong products po na ilalunch po natin, mga kaibigan. Ganun rin sa mga papromos natin dyan sa ating pong Facebook page. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin pong i-share dyan, mga kaibigan, ano? Sa ating pong Facebook page, mga kababayan. Ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng complete health assessment. Maganda po yan, mga kaibigan, na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyong pong pangangatawan, at mamaya ay bibigyan po natin ng paliwanag kung bakit mahalaga, mga kaibigan, na nakakabisita kayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Secret of Health. Health Info.
0: Health info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Pag-usapan po natin itong isang requested topic ito, ano? Actually, last time, ano, na nag-duty sa clinic natin, eh, meron tayong naka-encounter, ano, na ganito po yung karamdaman niya, mga kaibigan. Ito pong karamdaman na epilepsy.
1: Oh,
0: atin pong ikonsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman na epilepsy, Doc? At paano po ba nakakaranas ang ating pong mga kababayan na ito?
1: So, itong epilepsy, isang karamdaman po na nakaka-apekto ano sa ating central nervous system, yung CNS dito yung sa brain and yung ating spine ano na kung saan nagkakaroon po ng abnormality yung electrical impulses na nagagawa ng ating brain ano, yung mga nerve cell tayo, yung mga neurons natin sa utak, na kapag nagkaroon siya ng abnormal surge ng electricity na kung saan hindi normal yung level of electrical impulses na ginagawa niya na beyond doon sa normal dapat na gawin ng ating brain cells, eh nagkakaroon ng symptoms na yung mga seizure or parang nanginginig or naninigas ang isang pasyente. At ito po ay pwedeng maikli lang or paulit-ulit na pag-atake. Ang sintomas po ay makikita natin yung paninigas ano, na biglang natutumba yung pasyente. At ang sakit po na to, ay maraming iba't ibang uri na pwedeng iba rin yung sintomas na lumalabas sa iba. At syempre, wala pa rin lunas na direct doon sa ganong klase ng problema. Kumbaga, kapag mayroong ganitong sakit partner, mm-hmm. ang ginagawa nila, binibigyan nila ng mga gamot that can help na ano yung seizure o yung atake ng epilepsy. Mm-hmm. Pero hindi pa rin, misteryoso pa rin. Ay, yung sakit na to, kung saan ba talaga to nang gagaling, bukod sa na natuklasan nila, na electrical impulses na abnormality sa brain cells natin.
0: Mm-hmm. Bukod dun, Doc, sa iba pang mga ano yun, mga factor, ano? Ano ba ba, Doc, yung ibang mga possible na nakakapag-trigger ng ganitong uri po ng karamdaman?
1: Ayan. Bukod dun sa sinabi ko kanina, mm-hmm. na yung mga nerve cells, yung neurons, ay hindi normal ang electrical impulses niya, pwedeng meron kayong karamdaman sa brain. For example, mm-hmm. meron kang brain tumor na nagkakaroon to ng epekto doon sa mga nerves natin sa brain na nagko-cause ng hindi magandang activity, mm-hmm. pwede ka magkaroon ng epileptic seizure, okay? So, pwede rin na nawawala sa balance yung chemical ng ating brain. Mm-hmm. May mga ganun. Nangyayari yan doon sa ilan na pwedeng dumaranas na matinding mga depression or may mga neurotoxins na ipasok sa katawan mm-hmm. nila that causes outbalance chemical in the brain. Pwede rin yung sobrang paghiga, pwede pala yun, no? Paghinga pala, sorry, hindi paghiga. Pwede rin yung sobrang tubig ng katawan o nagkakaroon ng, alam mo yung mga kondisyon katulad ng mga meningitis, mm-hmm. kung saan nagkakaroon ng tubig sa utak, pwede mag-cause yun ng seizure, okay? Mm-hmm. O kaya naman, yung sobra tayong napapagod o meron tayong mga nerve na naiipit or yung mga taong sobrang stress at sobra yung pagpupuyat nila, pwede sila magkaroon ng seizure. Pero yung epilepsy kasi is a particular condition sa utak, pero yung binabanggit kong ilan doon, partner, can contribute to a seizure. Mm-hmm. Okay? Kaya nga, ito lang naman yung pangunahing makikitaan ng, kumbaga, yung symptom ng epilepsy, usually yung panginginig, tapos parang humihinto yung paghinga for the meantime, in a few seconds. Kaya, pag may ganito po kayo, kinakailangan talaga yung magpa-check up sa isang doktor para malaman kung ano yung mga pamamaraan. May mga medications naman na pwedeng ibigay para maiwasan yung madalas na pagkatake nitong epileptic seizure. Pero, as of now, sad to say, wala pang direct cure for epilepsy. O, mysterious pa rin yung sakit na ito.
0: Mm-hmm. Ang ano lang dyan, kung paano po ngayon pigilan yung onset ng pagkatake ng yung pag-seizure ba ng mga epileptic person, ano?
1: Oo.
0: Kasi yung iba, Doc, madalas, sa isang araw, siguro, mga dalawa, tatlong beses ang atake ng seizure nila, ano?
1: Maraming beses na ako nakapag-handle ng epileptic patient. Mm-hmm. Ang target dyan is hindi talaga alisin yung epilepsy. Ang target dyan is to minimize yung seizures, oo, yung atake. So, meron tayong patient, ang ginawa namin doon, kasi apektado pati pagdumi, mm-hmm. Tapos medyo tumataba yung pasyente. So, ginawa natin, dinetox natin. Mm-hmm. So, after detoxification for 1 week, binigyan natin ng mga supplements na pwede makatulong sa nerve, sa brain niya. Mm-hmm. Kailangan kasi, partner, makakatulog yung pasyente ng maayos. Kasi may mga tao na, yung mga epileptic patient, hindi talaga makatulog na maayos sila. Oo, kaya binibigyan sila ng mga gamot, mga pampakalma. So, yan ang target sa nutritional therapy, sa naturopathy. At least, pag-aanin yung kanilang stress at yung cause commonly, yung mga nutritional deficiency, yung B-complex, B12, yung mga niacin, lysine, yan yung mga bumababa once you have epilepsy. Mm-hmm. Na yun naman, inatutulungan natin sa pamagitan ng nutritional therapy natin.
0: Ayan, ha? So, mga kababayan po natin, mga epileptic person po dyan, mga kaibigan. At narito rin yung iba pa, ng mga factor, maliban doon sa mga nabanggit ni Doc kanina, mga maaaring mag-trigger ng karamdaman po ng epilepsy. Nasa edad din pala, Doc,
1: mm-hmm.
0: Yung mga tao po na nagkakaedad ng 60 years old, mga kaibigan, pataas, or yung layo na, Doc, yung merong family history sa pagkakaroon po ng epilepsy. Mas mataas po yung chance ninyo na makaranas ng epilepsy, mga kaibigan, no? Mas tumataas yung probability na kayo po ay magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ganda rin sa mga kabayan po natin, yung nakaranas mga head trauma, Doc.
1: Mm.
0: Yung pala dapat bantayan din yan, no? O yung iba, ang nangyayari, for example, nagkaroon ng head injury, na disgrasya, ganyan, hindi pa nila agad nararamdaman. Siguro mayroon pang ilang mga taon na bago mag-develop yung karamdaman ng epilepsy.
1: Meron kaming kamag-anak na ganyan, na nung maliit pa siya, nalaglag sa sakdan, gumulong-gulong sa sakdan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nag-manifest yung symptom niya nung edad na 15 anos na siya.
0: Oh,
1: so from 15 years old hanggang sa maging adult na siya, dala-dala niya yung sakit. So ano nga ito eh, yung trauma, hindi natin alam kapag mayroon na palang nangyayari sa utak natin, it can result to this epileptic episode.
0: So yan na, sa mga kababayan po natin, ay magdoble ingat po mga kasama, no? Dahil na kung kayo po ay nakakaranas or nakaranas ng mga nabanggit po natin kanina mga kaibigan or nandun kayo sa ganung sitwasyon, so mas magdoble ingat po kayo lalo na sa ating po mga kinakain, kasi malaki din ang factor po yan sa pag-trigger ng ganito pong uri ng karamdaman mga kaibigan. At kung kayo po ay nakakaranas ng mga, especially yung early onset ng epilepsy mga kaibigan, or mas napapadalas na yung seizure po ninyo, mas maganda punta na sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar or bumisita po mga kasama, no, sa ating Yes to Health Clinic para bigyan po kayo ng complete health assessment, mabigyan po kayo kung ano yung tamang diet tulad ng nabanggit nito kanina, no, yung detox. Kasi isang malaking factor po yan, no? Yung malinisan yung dugo mo, mga kaibigan.
1: Saka maraming mga chemical sa ating mga kinakain, preservative, that can disrupt also the brain. Maraming mga tinatawag na neurotoxins na hindi natin ito basta-basta mapapansin. Kasi hindi naman yan automatic pag kinain mo, maninigas ka na eh. Dahan-dahan yan, nagsisettle down yan sa ating sistema, then nakaka-irritate ito sa activity ng ating brain. Maraming ganun na kinakailangang go organic, go simple, yung pinaka-the best way if you have epilepsy episode, yung seizure, para maging maganda yung quality of life ninyo. Maraming nag-i-improve na yung iba. May, nabanggit ko ba kanina, may pasyente tayo dati 7 times a day. Na halos, halos yung pasyente, tulala na dahil sa, siyempre, tinatapatan nila ng medication, reseta. Pero nung mag-natural siya, tapos nung marami nang tinitake na nutritional products and foods, sinunod talaga nila, naging maganda, nakakausap na nila, masaya na yung pasyente. So, yun ang kaganda. Saka nabawasan yung seizure, naging 3 times, naging twice, naging once, hanggang sa every other day, every other week na. So, yun yung target natin para doon.
0: Ayun, ha? Ayan, so mga kabayan po natin, na meron pong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas po kayo ng ganitong uri po ng sakit mga kaibigan, kung kayo po yung malapit sa ating po mga Yes to Health Clinic, ay mas maganda po magsadya sa ating po mga clinics para bigyan po kayo mga kaibigan ng mga dietary guidelines, kung ano po yung mga dapat nyo gawin, yung mga dapat nyo pong iwasan mga kaibigan, para mas mapabagal natin yung progression ng epilepsy at mas mapa-improve natin yung overall health po ninyo. Para makakop up pa rin yung pangangatawan po ninyo despite na meron po kayong ganitong uri ng karamdaman mga kasama. Ngayon sa mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo, dietary food supplement, full men, may taglay ng maka, pampalakas ng libido, may taglay din na klavo, huwas ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo, dietary supplement, full men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Cellphone Plus Coffee Mix.
10: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, mabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
9: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
12: Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangusti, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
13: Mabibili sa pinagalapit po tingin sa inyong lugar.
14: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagpapago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Magzanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Magzanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
15: Daig ba ang Zanzone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
16: Vision Next, marami na ang natulungan.
17: 3 to 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Malaking tulong sa akin ang Visionix Plus capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Wala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko si Sheena Andres.
16: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
18: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
20: The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama pa rin natin si Doc Aldo.

0: Thank you. Wow. Thank you.
1: On vocals, Mr. Michael

Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Miyerkules. Pizza 19 ning bulan sa Agosto tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidon. Kini si katropang Hani Lotabios Army Scene. O kini ang
1: Express Balita. Express Balita.
0: Madungog dahil kita ninyo pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live, usap kita ninyo nga makita pinaagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment o Busay Bukidnon. Please follow sa mong Facebook pages. Ingon man, please subscribe sa mong YouTube channel nga XFM Bukidnon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Gipaambit ni Konsehal Flaviano Gapol Jr. ang committee report atol sa ika-57 nga regular session sa SP Malaybalay. Kabahin sa motion nga tagan o katugutan si Mayor J. Warren Pabilyaran sa pagpirma o pag-apply sa recovery permit alang sa mga naputol o nadaot ng kahoy sa Duplin sa Malinaw Creek nga nahimutang sa Barangay Kalasungay, Ning Siyudad. Ubos kini sa Department of Environment and Natural Resources, pinaagi sa Concerned Community Environment and Natural Resources Office. Matod sa report, ang mga kahoy inventory sa DNR nitong Hulyo 29 ning tuiga. Kini nga mga kahoy na himutang sa Duplin sa Dalan o sa Kilid sa Malinaw Creek. Gihangyo usab ni Dato Jumar Sario nga mapay muslan ang ma-recover nga mga kahoy pinaagi sa paghimo og balay tulugan alang sa mga indigenous peoples sa Barangay Kalasungay. Ubos sa gisugyot nga kondisyon, hatagan og usa ka bulan nga panahon aron makolekta, mahipos og mapahimuslan ang mga kahoy alang sa maong katuyuan. Apan kun dili kini mapahimuslan sulod sa gikatakdang panahon, kini mahimong konsiderahon nga abandonado o ang DNR na ang mudumala sa maong mga kahoy. Sa katapusan nga rekomendasyon, gisugyot ni Konsehal Gapol nga ipasa ang usa ka resolusyon nga magrekomenda sa pag-apply ni Mayor Pabilyaran o recovery permit alang sa mga nadaot o naputol nga kahoy o giaprobahan kini sa third reading sa mga miyembro sa konsehyo.
1: Balitang lokal, balitang sa lokal. Express Balita. Express Balita.
0: Sa laingan ay sa balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Gingong tungod sa kahadlok nga dili na mabuhi ang apo. Lula gihiloan ang apo ay naghilos sa kaugalingon. Sa detalya sa report, pinaagi ni katropang Rustom Villafranca sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Gisaysay ni Jovelyn Alisoso, kabanay sa mga biktima kung nganong nahimo sa iyang iyaan ang paghilo sa 4 anyos niya apo o sa kaugalingon niya ni sangpot sa ilang kamatayon. Sa pakighinabi sa XFM News Team, ngadto kang Alisoso niyatong Lunes, Agosto 17, di butiag niini nga posibleng nahimo sa iyang iyaan ang paghilo sa apo o kaugalingon sa kahadlok na dili na niya mabuhi ang apo, humanilayas ang iyang bana.
3: Kay paghuman manggod nila og away, ang iyang bana nang namutos ug ning lakaw nga nagdala og mga sanina, murag huna-huna guro niya nga dili na sila balikon.
4: Biyaan
3: na sila.
4: Nahadlok si
3: murag ana gyud siguro. Nahadlok siya nga dili na sila, wala na imo suporta nila pagkaon.
2: Subay niini, sa wala pa nahitabo ang insidente niatong Agosto 13, matod pa nga ni uli ang bana og naglasong og gigukod ang maglola og sundang, hinungdan niya nagtago sila sa may truck, ay ha na sila ng gawas nga nakaabot na ang mga pulis.
3: Ang iyang bana ni uli, unya nagmao.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Known to stop.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga manatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili mo kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Thank you. Audi nang-apply sa barberohan o dinhi.
8: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
9: Basta man!
8: Uy, bata maning ni Abris puntahan. Day!
9: Basta ato!
8: Mag-apply unta ko barbero.
9: Ala, showy! Sorry, ha? Ayok yang! Among! Titawat din eh!
8: Bayot na di ay inyong ginadawat din, he?
9: Bayot!
8: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?

0: na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: My name, Achia, 55. Santander, Cebu. Nasiyot akong bumuhon, piging nasiyot. Nandiyo akong mabungod. Kapag kaayo to, dinog akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede ako kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y isatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Sion. Kahit nga ubo. Mag premium D3. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Hala, happy ka akong June. Pero ang saan man eh, wala ko ikagasto.
6: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsay na adik to?
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Walag yun?
6: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
5: Salamat kayo, day, ha? Mwato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
9: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
10: Santon Plus Herbal Oil, garantisado
9: maaasahan
10: sa sakit na katawan.
9: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
10: mag Santon Plus Herbal Oil,
9: ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Mayong adlaw kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong hituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa ato labaw nga makagagahong na iya kong ibutan diha isip city councilor. Kung ako maning kamot, dili nako pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-malay o dagang salamat.
12: Tong, pagpilay niyong gasolina?
13: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Asa maning bataan eh? Ura!
4: Pagtaman!
3: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
4: Okay, sige.
3: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
4: Sige.
3: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...
4: Exciting!
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, hatod ka ninyo sa Windsor, Win from Within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Kini nga programa, atun ganin niyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
1: Bullseye! Oras ka tropa, alas 7:30 sa buntag.
2: Bullseye! Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiligban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang issue nargiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye!

0: sakit na ato mga tigpaminawan, mga katropang mutaas ang kilay. Panabita akong tigpaminawan, mga katropang mutaas ang kilay, katropa kay Hilasan Maminaw. Limbaya, gihapon ta mo og maayong buntag. Kato mga naminaw, usap di ang mga katropang, doon na po ay kaligot-got kasuko. Ang awak po ganahe sa tuang ang magprograma ta, itibaya, gihapon ta mo og good morning, di ha?
1: Good morning.
0: We cannot please everyone. Wa mo'y mabuhat kaya ako gudin yung madunggan. Ay, mayong buntag hurot mga katropa.
1: Good morning.
0: Sa tuwa usab dana mga katropa nato nga nagtan-aw sa tuang programa, pinagsito ang Facebook Live. Live kita sa XFM Bukidnon. Mayong buntag ka na yung tanan niya.
1: Good morning.
0: Good morning. Pasensyahin na ako ang bangs niya. Ang musukul mga katropa kay nana. Sahay, di mo magkasinabot. Di mo magkasinabot sa ko ang bangs. Labi ng mga katropa. Og lahi-lahi, may og uras sa kanang pagmata. Good morning, diha kang kuan. Nahimong mga followers na itong bago, oh. Diha si Jill Boy Garcia. Mayong buntag ka ni mo, diha katropa. Salamat kay katropa si mong pag-follow sa tuang programa, ha?
1: Thank you.
0: Or sa tuang Facebook page. Salamat kay mga katropa.
1: Thank you.
0: Mayong buntag, usab, no? Diha sa tuang mga working men and women.
1: Good morning.
0: Ganun muna yung katropang nagkahatag o protection sa tuang mga katauhan, mga katropa. Og nagpatuman mga katropas, balaod. Balaod mga katropa, nga lisod tumanon. Lisod tumanon ang balaod katropa, kay daghan kayo ang nag-bend jalaw. Taw ay mayong buntag sa tanan ha? Mga mag-uuma na to, nga naminaw dahil sa tua, og katong mga senior citizens mga katropa. Ang hantod karon wa pa na apel mga katropa sa social pension. Kay giignan daw sila mga katropa nga magpaabot o gadunay mamatay kay para ipuli sila. Ipuli sila sa line-up mga katropa. Unya, wahantod karon wa pa. Namta na nagpulo. Pulo katuig, 15 katuig, pinaabot. Wapag hapon na apil mga katropa sa social pension. Sige. Sige lang. Paabot lang ta. Paabot lang ta. Kanus ah. Sa or... No, na ato nag-message sa mua mga katropa. Ato na taga-ag-aksyon. Kami katropa na ningkamot. Humanaman na mo og istorya ang OSCA. Gitulod man ang PSA mga katropa. O ang CSWDO o DSWD. Duha kaadlaw na mong gihapan mga katropa ang CSWD o DSWD. Gitulod man po mga katropa sa PSA. Gitulod mig PSA. So, amo na lang ipaabot katropa ang schedule katropa kay di man ta abusado nga mga media. Di man ta mga media nga pataka aratag dasmag. Mo respeto po ta og panahon mga katropa, no? Mo respeto po ta availability po sa tuang mga public servants. So, panikamutan na mo unya nga makaistorya na mo si Mama Maria, kalimot ko sa pangalan ni Ma'am Non. No, ang ato ang head mga katropa diha sa PSA Bukidnon. Ato ang kwaon ng ilang tubag kay ilang gitulod katropa ang PSA nga mao daw katropa maoy nag-validate, nag-lista katropa sa angay matagaan og social pension matod pa. Kana matod pa sa OSCA. Og matod pa katropa sa DSWD. Mao na lang ingon kagahapon. Ang panikamutan na ito, makuhaan na ito og pamahayag katropa ang PSA kay looy sab ni mga pensionado kaning mga senior citizen nga wapa kadawat og pension. Unsa ilang basihan nga nung unsa ilang basihan na nga makwalified ka o makadawat ka og social pension o nga nung ang uban nagpaabot og pulo katuig na wapa kadawat og pension. Unya na ito'y bago nga nag-message sa muang page mga katropa matod pa niya. Dugay na siya katropa nga nagpaabot malista sa social pension pero wa pa nalista pero katong bag-o pa kaayo kontra niya katropa nalista na. Sige. No atong iaghat ang atong ang mga kaigsuonan mga katropa natong mga senior citizen nga nagapaminaw karon. Message daw mo sa muabe. Para mahibaw-an sab namo ang inyuhang mga sentimento. Unya pag-message ninyo, apilin ninyo asa mga barangay kay atong atuon na yung barangay. Oh. Katong isa mga katropa si Peter Hope at tuunon pa to yung barangay uno. Oh. Atong pangutanon. Okay niya. Ang CSWDO mga katropa, igor man daw sila mag-assist sa releasing mga katropa sa ilahang quarterly nga pension nga 3,000 pesos. Kung ato abitaw tanawon mga katropa, kanyang 3,000 pesos as taragining gamaya. Wa gini mga katropa, kakumingking mga katropa, ki-ki mga katropa sa ipangkawat aning mga naglingkod sa gobyerno. So, liyam sa natong interview si Mayor Pabilyaran, mahitungod ani. Kibasin og di na lang ta magsalig mayor ani ato ang social pension gikan sa nasyonal. Total daghan man ta og savings diya sa ato ang mga proyekto. Basin og ma-accommodate ra nato ni sila mayor kay may na lang. Mintras og mintras ba napasa sa diskalibutan, ilahan nang magamit na makatilaw sab sila sa ilahang pension. Sige ha. Ato anang panikamutan mga katropa. Giagat na ko once again ang ato ang mga senior citizen diha. Pag message mo kay ubay-ubay or pipila na kaninyo ang nag-message na para ato anang makonsolidate, matigom na to na. Aron na katropa nga ato ang mapaabot dito. Oy, presyo sa bulad di ay. Ato nang marag makatiam-tiam tag bulad unta o munta kay balon ni ato si katropang Dave di ay dito. Ramel Taob, Randy Santisas, mayong buntag kaninyo diha.
1: Good morning.
0: May buntag mga katropa.
1: Good morning.
0: Listening daw si Randy Santisas karon, daghang kay salamat katropang Randy Santisas ha. Salamat kaayo diha.
1: Thank you.
0: Katropa na tong nagtanaw sa tuang programa via Facebook Live, i-share katropa tong programa, pero ang inyong pag-share dapat katropa naka public ka na. Public yun na dapat.
2: Tama.
0: Okay, para makita na mga katropa sa tuang mga technicians niya, ma-appeal mo sa tuang tuyok sa kapalaran. Makadaog mo diha og 50 pesos nga load or GCash mga katropa. Kagahapon katropa ang Rustom. Napay nakadaog gahapon? Ha? Oo na? Nakailang man ay kagahapon? Wala man nag-message. Sige lang, ato itong paninglan mga katropa. I-share mga katropa nga ito ang programa. Nakadapat, naka-public ang inyong pag-share para katropa makita na ha, og makadaog mo og 50 pesos nga load or GCash mga katropa kung ikaw ang mapili. Katropa, alas 7:15 na ang ito ang oras.
1: Bullseye!
0: Pag inom na diya katropa og init nga kape, kape katropa nga kape na nanambal ka pa.
2: Tama.
0: Zanton plus coffee mix mga katropa, adunay mangosteen, soya bean powder ug malunggay leaves.
2: Tama.
0: Kana nga mga kape katropa ipanghinambog ginamo na mga katropa nga nindot og benepisyo yung makuha ni ana. Labi na katropa og ikaw do na kay diabetes. Zanton na Plus Coffee Mix mga katropa, dako ka nang ikatabang kanimo arong ibalanse ang sugar level sa imuhang lawas. Zanton na Plus Coffee Mix mga katropa. Well mga katropa, no, diri kita sa tuang nahanay na nga programa karong adlaw sa tuang nga programa nga Bullseye.
1: Bullseye.
0: Una mga katropa, atong hisgutan itong mga balita na kalap sunod sa 24 oras sa toang mga headlines.
1: Headlines.
0: Katropa, 65 anyos, gipusil sa iyang igsuon. Human katropa, giputol niini ang tinanom nga kahoy.
1: Headlines.
0: Grabe naman eh. Kahoy na hinungdan katropa, gipusil ang igsuon. Sa laing bahin, katropa, 16 ka mga trabahante sa insurances companies.

0: Mati City.
1: Sobra na kong lauric acid. Ngayon pag lipong-lipong, na ko'y kusog sa kong lawas. Lipong sa gamay na ganit kong kulintan, mabuhian na.
2: Zaton Plus Gold.
1: Simahan na parang ganit. Pagka pa na ito, okay na tayo kong bumati sa kong lawas. Nanay kusog yung mga lawas mga tao. Kapatawan nga, nanay madag mga balatian sama na ko. Nanay din ang insaktong pagpanambal na ito. Makita yun na ito dahil ang review.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dagkong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.

0: sa XFM.
1: Matay ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba din, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
2: Exciting!
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like you, basta nakaturbo.
5: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
7: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Premium D3 User.
10: Ako des lalay, tinoy bi anyos. Nagpuyo sa matanaw. Isipos kainahan, yun na to malikin.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo na dili kabahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
3: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop, Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity alang sa gustong makadugang og kita. Pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duca Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Dong, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, Tay! Prato na!

0: ihala na unsa man ning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina bag-o manungtan ni gasolina malawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.
3: Sa XFM.
4: Hoy par, pakuratira ko ng imong lolo niya par nga ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
5: Exciting!
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
7: Ragway Hamasulom, inyo mga palangga, hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon, glaminagyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay, Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan. Kumbati, gali!
8: Kini nga programa, atun kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.

0: 7:38 itong oras sa mga katropa. Ngayong buntag sa itong mga bagong mga nagsulod sa itong ang programang Bullseye sa itong Facebook Live. JF Gas Kono, mayong buntag ka ni mo diha katropa. Kemshi Sot Nilab. Enemies, tarong halagi na inyong mga pangalan diha. Diha usab kay Batutay Alvinex. Kay Joella Rose Antipatia, mayong buntag. Salamat sa inyo hang pag-share sa itong programa. Di usab kay Hanafi Balt. Salamat usab sa imong pag-share kay Berial Catherine o kay Sagayo Cathy. Igagaw, siguro na silang duwa. Mayong buntag diha mga katropa na to. Lorna Kagalitan Mir, good morning. Na daw siya diha mga katropa sa Kusahos Buroksay sa Kasisang, mayong buntag. Good morning. Sa mga taga Kasisang, mayong buntag kaninyong tanan diha, no? Headed by our barangay captain Diggs Haroy. Mayong buntag kaninyong tanan diha mga katropa. Nasa pikas linya si katropang Dave Hiniralaw. Aron katropa nga ihatod ang mga nagunang presyo sa palaliton or palitunon mga katropa na sa merkado publiko ni atong syudad sa Malaybalay. Katropa nga Dave.
1: Live report. Yes, katropang Marie, sakto na katropang Marie. Atong gyanunang ato ang mga palitunon diri sa ato ang merkado publiko katropang Marie. O karon adlaw katropang Marie, Agosto 19, 2026. Atong gisuta ang presyo sa ato ang bulad kun dried fish kan katropang Marie diri sa kwan likod nga section katropang Marie.
0: Bulad.
1: So aniya ang nagkadai ang presyo sa bulad katropang Marie, ubay-ubay ni. Kasig 180 ngadto sa 160 per kilo katropang Marie. Marot 280 per kilo, tilapia 150 to 180 depende ni sa sizes katropang Marie. So nakakwan po siya, nakabutan na siya sa case kung kwan lang dito imong sutaon diri nga nagkwan niya ang size nasa medium o large katropang Marie. Morning nga mong presyo tao tagduwa. So presita sap-sap na adunay 160 nga dito sa 200 per kilo, bulinaw na 70 per grams. So kani per grams katropang Marie, ilan na nanggikwan kay gagmay man ni kay kung
0: 700 per kilo,
1: 700 pod kayo. So dito sa murag kwan katumurag easy bito katropang Marie nga kwan total kung imo ni itimbang daghan man po ning gramo ani kay ginagmay man ning bulinaw. So katugay na bulinaw to siya nga large katropang Marie, napon ni bulinaw nga small 60 per gram. So danggit katropang Marie, napod katropang Marie 150 per gram katropang Marie. So 1,500 ang kilo.
0: Danggit ta siya nga boneless katropang Dave.
1: Yes, katropang Marie, sakto na. So, diri sa red salt, katropang Marie, doon na tayo 40 per grams. Bakid, 320 per kilo. Katambak, 429 per kilo. Karpa, katropang Marie, 24 per gramo, katropang Marie. Nukos, 150 per kilo.
0: Oy, unsa na nga nukos? Unsa itong nga nukos? Lapad?
1: Kaya na siya, katropang, katong lapad, katropang Marie, wala pa na kan, wala bitaw na, ay, dili siya lapad, katong round pa siya ba?
0: Round, pencil, ang pangalan na, pencil.
1: Pencil.
0: Mag-post
1: pencil,
0: ka na, tarunga, ina pencil, kaya ang bulad, naghaklase ang nukos.
1: So, ato ni kan, ato na ni specify yun niya.
0: 1.5 ang kilo.
1: Yes.
0: Kaya ang kung dili ko masayop, katropang nga Dave, ang katong lapad, anak niya, naas sa mga tag 800 to 1,000 ang kilo.
1: Okay, nipis man kayo to. Kani kay baga man siya, kay wala man siya na katong gipa.
0: Mura na katong amigo ni mo.
1: So, naatay balo, katropang Marie, 100 per pack. Kani siya, munindot ni Kwan.
0: Kanang 100 per pack, pila na ka kilo or pila ka gramo?
1: Kuha ni siya katropang Marie, na murag set na siya sa isda sa balo katropang Marie, ulo, tiyan, o ikog.
0: Gali, pila ka kilo, ang isa ka putos.
1: Kuha ni siya ka ng 2 grams na siya katropang Marie.
0: 2 grams? 200 grams? Mahalagod.
1: Nakapak naman ni katropang Marie, muman ang nakabutang dari o.
0: Sige.
1: Ang sap-sap katropang Marie, gipak na po nila ni katropang Marie, 50 katropang Marie, nakasilupin na ni siya. Hibi o hindi.
0: Ang sap-sap ka ng gagmay ba na? Palutpot, anak ba na?
1: Murag-anak katropang Marie, So nakasilupin na ni katropang Marie, rinitugaw na ni siya. So napod sila hibi katropang Marie nga kalkag katropang Marie, 60 per gram katropang Marie. Hindi na siya katong. Paano ito katropang Marie?
0: Katropang Rustam! Ha, social kay niya to reporter. Dili sweet og bulat ba kay ang hibi kay hibi. Katrapang Dave. Katrapang Dave ang hibi. Mo na kanang bata nang hilak gay hibi. Hibi na hibi katong hipon.
1: Ah, hipon yung
0: pagkakamay. Nagagmay kayo, o.
1: 60 per gram kun, say, 600 ang kilo.
0: Lami na siya ipangsagol o ka ng bitawang maghimo ka o pansit or lumi.
1: Oh, yes, katapang mari. Takto na, nang imuhay siya ika ng ipang-dressing lang o ka ng ikuan, mito ni mo, side dish po, pwede po niya.
0: Oh, na, tanawa, side dish lang daw katropang rusto mo.
1: Di naman natin yung masagdang, kimahal mo
0: tayo. Social. Sige.
1: So, dili po ta sa lupoy, 80 per gram mo, og karaho katropang mari 320.
0: Usay karaho. Karaw na karaw.
1: Okay, karaw, sorry. Karaw. 320 per kilo. So, mo ni sa katropang mari adong nagkadai ang presyo katropang mari. Makita ninyo sa taong Facebook.
0: Katropang Dave, ang lupoy 80 per gramo?
1: Yes, katropang mari.
0: Hoy, 800 ang kilo.
1: Sakto.
0: Inana na ba kamahalang atong mga bulad katropang Dave nga ang bulad unta dap sa una katropang Dave minum sa una pa man to kasi na ingon na pud sa una na pud ninyo kanang bulad Dave mao man among dadakan panginabuhian ikaryada pa na muna og kabayo kani ato katropang Dave baligyan ang naay mga kanang bitaw nga tabo-tabo sa matag barangay pwede pa na muna pailisdan katropang Dave og manok pailisdan og gulay.
1: Ibarteran.
0: Kanang lupoy, naara na sa mga 30 ang kilo, 40, 50 ang lupoy.
1: Karon 800 na katropang mari. So, muingon ka katropang mari, yung sudan mo, bulat-bulat. Ay, gitingon nga, bulat-bulat lang. Kay laliman ka mo ang presyos bulat karon mudagan o 800 ang kilo. Muingon ka bulat lang man
0: pero,
1: akong sudan.
0: Oh, masabtan ako dari katropang Dave, nga ang makapalit o bulat dari mga dato, yun.
1: Nabali na.
0: Pero kung muna nangangha ko katropang Dave, kay kung dito kas pagadian mo palit, kaya ako tagapagadian man ko. Nagpaabot galik ko sa bulad ni Attorney Divina. Okay. Tagapagadian man po na ito ang kumilikhead niya. Daghan po nagbulad. Ang presyo gidiri katropang Dave sa Malaybalay times 2.
1: Yes, katropang Mari. Kasi ato na himamat ang tagiyan ni katropang Mari. Ginangkat pa gid nila katropang Mari o dili consigni pa niyang uban ani katropang Mari. So ibilin lang ni sila katropang Mari, depende na ni sila diskarte mabaligya ba nila ni katropang Mari kay daghan man pud ang kompetensya ni katropang Mari pero mao gyud nga patungan na gid daan katropang Mari kay sa ilaha pa lang daan operational cost bayad nila mga tindero mukarga ani o muhakot og muhipos. So ato po masabtan katropang Mari.
0: Pagmuli ko pagadian katropang Davis nga manegosyo kog bulad pagbalik nako magdala ko daghang bulad wa man koy manegosyo.
1: Kaya naroling na.
0: Puros man pasalubong bulad. Pasalubong.
1: Wala pa nakadto mga katropang Mari sa imong gyadtoan. Naay nadaag pasalubong.
0: Oh, wa pa ko kaadto. Mingon pa lang ko nga muuli kog pagadian pasalubong ha dali kog bulad.
1: Bulad lang ama bulad.
0: Oya, dili ka pwede mag-post nga nakas pagadian kay daghang mag-message nimo dali ko ang inani ingon adto.
1: Nakasaad na marag nagi padala.
0: Moral pag naay gipadala ang kwarta.
1: So, ang angay gid na katropang Mari, mo post na katropang Mari nga human na gika na karibto. Pila nag-adlaw o kanang sa tawag na for the memories ta lang.
0: Unya naapod kay gitagaan og bulad, unya pag abisita nimo sa ilang balay og bali katropang Dave. Ang bulad kay gaasin-asin na gilumutan, ikaw mo igisayangan kay nakahibalo ka nga ang bulad ngayon mong gidala, grabe ka presko kumpara sa iyang mapalit niya sa ilang merkado.
1: Nagtuo man sa katropang Mari nga katong nga bulad katropang Mari kapag gibrasan na bitaw katropang Mari o nasiso nagayo. Mogore pagtuo katropang Mari mo lungtad pagpila ka tuig. So ato abi diri kay nabitay humidity og atong kanato diri atong klima natos bukid noon nga makuan gina mausab gina yun ang mga labi na ng mga uga nga pagkaon kay suyupon na nila
0: actually kanang bulad nga naabot diri katropang Dave dili gina siya class A ang presyo nga atong ihisgutan katropang Dave more than class A pero nasayod baka nga kanang mga bulad nga kana nagasin-asin na dito na sa Pagadian or Zamboanga katropang Dave di naman na mahalin og sudanon.
1: Mo de katropang Marino so. Oh,
0: pero pag abot dere.
1: Abunda gyud dito katropang Marino.
0: Pag yam iran mapalit gapon na dito pero yam iran katropang Dave kay ang ginapalit dito sa mga tao, labi nagmuadto ka dito sa pantalan dito gyud sa bagsakan ug bulad. Oh. Mangita gyud katoy bitang nagsinaw-sinaw pa katropang Dave nga kung hikapon ni mo bugat mura siyag basa. Mao na bag-o nga bulad.
1: Patrisko gyud kayo katropang Marino.
0: Pero kung kita mamalit dere sa tuwa dere sa bukidnon katropang Dave, mamili ta ugaan.
1: Oh, lagitik na katropang Maringa paghumol nimo sa katropong katong mantika katropang Mariwa na napagod.
0: Oh, pagod na. Atong tawagan ug utro si katropang Dave mga katropa. Live man ni nasya ko sa presyo sa bulad mga katropa. Mura ba og makaingon ko katropa og di na kita mga una ning bulad. Pangdato gini ning bulad mga katropa na. Oh. Pangdato gini ay so ang mga bulad katropang Dave nga maabot diha ko makita ni mo nga mag-asin-asin na kana siya dili na siya class A bahaw na na.
1: So kanila katropang Maril mag taon-taon to yun po nga display lugar o kanang dito sa ila reject gitransport
0: dili po na ingon nga reject kana dito sakto gya po na bulad gya po na mahalin gya po na gya po na sa karton or sa box pero bahaw na na siya kana bang naabta nagpila ka bulan.
1: Napana siya, napilian na, or kani, or, nabilin na lang, nabilin.
0: Pilaka-adlaw na lang na, once nga ang bulad katropang Dave, mag-asin-asin na, or dugay na, pilaka-simana na nga napundo, mubaba na naihang presyo.
1: Oo.
0: So, mas kung mas barato, maunay ginapalit.
1: So, sa to apod rin katropang Mari, kaysa mo biyahe pa rin to katropang Mari, gasto naman kayo katropang Mari.
0: Gasto po niya, isa kilo rin mong paliton.
1: Oo, oh, sa kilo rin paliton. Alkansi ka sa plinti. Diri katropang Mari. Ang ato aman diri katropang Mari is, pangkuhan man ka na kung gisumhan na ka o karne, o sige na ka gulay, pwede man po ka mo bulad na po dayon. O anak bitaw, imo na lang parisa na lang katropang Mari to.
0: Mauman.
1: Regardless sa kuhan katropang Mari, wag yun to mabuhat katropang Mari, bahaw na dito sa ilahang source. Eh muna magigoy na display diri katropang Mari. No?
0: Nakatawa ko sa bagong klase na bulad, karaho nga bulad. Ingon si katropang Iko Lima, eh na bulad nga karaho. Karaw manggod na, karaw. Oh, mahal talaga ang bulad manager, isang kainan lang 60 pesos na.
1: Mga nag-serving sa karne, katropang Mari.
0: Sarge, Sarge, nagkatawa ka sa bulad nga karaho, Sarge. Huwag ka nagkatawa sa hibi. naaulay ka ng gahibi nga bulad. Omya, ang hibi pagin nga bulad, Sarge, kay muong side dish, sosyal. pang side dish nga bulad, sosyal. Bitaw, ikatawa na lang na to, pero kining bulad katropang Dave, may rapod niya gimahal ni nga naman.
1: Makapunta katropang Mari, makasakit sa bato, masubraan.
0: Sobraan. Kung marato ra kayo, basi nanlano na lang po din mo. Uy, pero naibulad nga ka nang kuhan katropang Dave, ha? Kanang dili bitaw parat?
1: Katungkan ka, unsalted.
0: Naabitaw tay, unsalted gali.
1: Isman parat.
0: Naman tay mga lokal nga bulad nga barato, kanang bitong tilapia. Tilapia nga bulad kana diri sa tuwa ba lokal lang nga gibulad tilapia kana dili na siya parat katropang Dave Flamie pod na.
1: Na ko nang katropang Mari katong sa akong bayaw na ko ito sa katong Zamboanga. Nagkuan sila og bangus nga dili parat katropang Mari ilang gibulad katropang Mari.
0: Bangus katropang Mari. Lami pod.
1: Bangus nga katong gamay bitaw katropang Mari nga gitunga nila mura sa kanang say term ana sa pagkatunga nga gidang ikuan nila.
0: Debone.
1: Oh, inana katropang Mari.
0: So,
1: gibela dato nila dito katropang Mari kay mo lagi prone dato dito sila, daghan no kuno dito sila.
0: Daghan. Oh, basta daghan na ginabulad na siya.
1: Mm.
0: Onya, nya dere katropang Dave nagpalit man unta ko katong para bularan bitaw kita kada na inet di asgawas ya magbulad unta ko. Nakalimot ko nga wa may dagat dere.
1: Bo pa katropang Mari, nakapait pa katropang Mari. Di nimo bantayan katropang Mari. Mura bitag hinayhay bitaw katropang Mari nga paghalay nimo. Basta, pagbalik ni mo, basa lang yato.
0: Basa lang yato. Naulanan man. Unya, kining presyo sa bulad katropang Dave, ibalik na to. Mas mahal pa man sa katong presyo sa kanang mga karning baboy nga imong gibalita.
1: Yes, Katropang Mari. O, katong niaging semana, Katropang Mari.
0: Oo.
1: So, makaingon ka, Katropang Mari, kumuingon ka, usay sudan mo, ay, good luck, ayan na gid ilang ang bulad.
0: Oo, bulad.
1: Kaliman, kasapit. So, bulad.
0: Bulad. Unsa ka bulad? Karaho.
1: Karaho. Sige. So, mo ka na, Katropang Mari, no? Located kini sa likod ng bahin sa ito, Merkado Publiko. So, if kwan mo na mo'y makapil mo or mag-cream mong bulat, ah, Toros Mercado, likod. Pangitay ang deep sea dried fish. Ito pa. So, mo ka na ito ang nag-day ang presyo sa ito ang bulat diri sa Merkado Publiko. So, mga katropa, ayun kalimot katropa sa labi na sa ito ang panglawas. Itong sobrang aparat o sobrang tamis, makadaot. So, magtumay kita o Santon Plus Gold. O binigin niyo pa sa Santon, Plus, Santon Vitamin T para mo baskog. O, ligtong na tong kalawasan. Dinigin na lang sa Merkado Publiko ng Nukad. At ito pang Dave Vinerao para sa mga bullseye. Live
0: report. Unsay mo siya ang bulad? Unsa nga bulad? Karaho! Inumanan sa kanang kamuti taps nga doon ay side dish nga hibi. Ay, Irish May Papa sa Darilay, Bossing Koy Koy, Jerry Malimban, at mga bagong nga mga followers, lagip na mga katropa, diya si Tata Del, maayong buntag.
2: Good morning!
0: Salamat mga katropa.
2: Thank you!
0: Natawa ako sa iyo, manager. Nagpatalikod yun si Dave Hiniralaw, wag siya niagin to sa kanang karnihang baboy, ha? Hugasan di ay bago prituhon. Ako, mami, hinuhugasan ko talaga ang bulad bago prituhin. Buwera na lang si Katropang Rustong mang magluto. Okay, panglangawan magunang bulad, mga katropa. Grabe ka mahal sa presyo sa bulad sa Merkado Publiko, malay-balay, mga katropa. Basin doon na po'y masuko ang i-post na ito niya. Bantay lang mo. Ha? Kamaturan is kamaturan. Wa mi nagbuot-buot sa presyo diri mga katropa. Sama to nasuko kang gipost na mo ang presyo sa karning baboy. Oy, katungod na mo mga consumer makahibalo sa presyo. Ha? Katungod na mo mga consumer nga makahibalo. Ha? Kung kanay nyo ang presyo dyan is insakto or dili. Mauna nga ipost na mo na. Di na kailangan mananghid pa mininyo. Maligya man mo. Basta na po yung masok ko, nga i-post na mo ang presyo sa bulad kay i-bash mo, kay mahal. Hindi na ito makontrol ang una-una sa mga tao. Importante na tinuuray mo, diha. Kung maunay presyo mo, unay presyo, wak mami, mabuhat na unsa day mo. Ha? Nahara na mo, og bukaon may ordili. Ulam for today, bulad na. Wow, ang yaman ni Mami Josie Tinambunan. Ang ulam niya today ay bulad. Hoy, kapas-pas sa oras. Sa ito pagbalik unya mga katropa, ato na yun yung pagawas ka ninyo mga katropa. Ang ito ang topic nahan ay karong kabuntagon. Alas 7.56 ang ito ang oras. Ato tagaan katropa, uglugway ang ito ang mga pahinomdom. So, pakaligo niya mga katropa. Ligo na mga katropa. Sabon o clear skin na soap.
3: Tama.
0: Sabon katropa nga gama sa virgin coconut oil o gadunay glutacogic katropa. Aron sa inyong mas hamis nga kutis. Claire Skin Soap. Balik tatataon sa itong programa ang Bullseye.
2: Bullseye! Claire Skin Beauty Soap.